Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service at sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast. Of course, utilizing ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At syempre, hindi yung magpapahuli dyan ng ating mga cellphone natin, yung live audio streaming broadcast natin. Sa inyong mga cellphone, i-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan para kami po inyong masubaybayan at ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, bago muna ako dumako sa nilalaman ng ating programa, huntahan, diskusyon at paghimay sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Medyo magbigay muna tayo na magandang balita. Ano? May magandang balita tayo para sa mga motorista dahil ngayong araw na ito, mayroong malaking rollback sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene. O sa diesel, mga nasa 9 pesos and 26 centavos, something around that, 9 pesos. More than 9 pesos ang ibinaba. Sa gasolina, more than 4 pesos ang ibinaba. And of course, sa kerosene, more than 10 pesos ang binaba. Parang ito na yata yung pinakamalaki na nakita ko sa matagal na panahon na rollback sa mga presyo ng ating produktong petrolyo. Tuloy-tuloy na kaya ito? Yan, depende po yan sa mangyayari sa Middle East, lalo na sa pagitan ng US at Iran. Makakamit na kaya yung tinatawag na Memorandum of Understanding o Agreement sa pagitan ng US at ng Iran para makalaya na, umabuksan na itong State of Hormuz. Naku, pero mukhang mukhang maigting pa rin ang pagtatalo at kaliwat kanang pag-atake ng dalawang panig. Ha? Anyway, sige, babantayan po natin yan. At least para sa araw na ito at sa susunod na linggo, medyo makakagaan ng konti sa bulsa ng ating mga kababayan. Sana nga lang bumaba ang epekto nito sa mga palengke, sa mga pangunahing bilihin. Alright? Okay, sige, that's good news. Eh ngayon, ito na tayo. Siyempre, may naganap na naman na Senate Plex kahapon. Di ba? May naganap na naman na Senate Plex kahapon. Yan po ay ang pagka-aresto ni Senator Jinggo Estrada dahil po sa warrant of arrest na inisyo ng 5th Division ng Ombuds ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder. At of course, nagkaroon na naman ng komosyon sa Senado, nagpunta doon na si IDG, nagpunta rin doon si Secretary John Bicrimulia ng DILG, nandun din ang ating Philippine National Police. At of course, nagkaroon din ng, sabi nga, Senate Plex, eksena sa mga senador. Nagkaroon ulit ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng, diskusyon. Sa pagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni Secretary John Bicrimulia ng DILG. Okay? And of course, syempre, marami pa nangyari. Alam nyo ba na, ewan ko lang kung alam nyo ito ha, hindi na sumipot, hindi na bumalik yung mga majority senators sa Senate Plenary Hall. Hindi na sila bumalik. Pagkahatid kasi kay Senator Jinggoy sa Sandigan Bayan, hindi na ho nagsibalikan yung mga Senate Majority lawmakers natin. Naiwan na lang yung mga minority lawmakers, kasama si former Senate President Tito Soto, si Senator Erwin Tulpo, sino pa? Basta si Senator Win Gatchelian, at silang mga minority doon, okay? So, na-held hostage na naman ang Senado sa nangyari kahapon. At may mga batas na naman na nabinbin na hindi natalakay. At meron nga sinasabi dito yung mga minority senators, nangihinayang sila dahil merong, I think, dalawa o tatlong CA approval para maging general, mayangat sa general. Hindi yata ito natuloy dahil nga po wala nga po ang Senate majority, lalo na nawawala yung presiding officer, which is of course siyempre yung head ng ating Senate President Alan Peter Cayetano. Well, to take a political and lawful point of view dito, ito himayin natin kung ano ba nangyayari ngayon sa Senado, ano ba ang tingin ngayon

0: Santa Maria. Attorney Mel, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
1: Magandang umaga sa inyo at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay po kayong lahat.
0: Thank you very much po, Attorney Mel, sa pagpapaundak po sa amin. Unang-una, bago ako magsimula, ano po ba ang assessment ninyo dito sa mga nangyayari ngayon sa Senado bilang isang law professor and political commentator?
1: At disappoint ang mga pangyayari sa Senate at saka talagang parang sliding down na to the abyss . Sana mapigilan yan sapagkat nga hindi maganda yan. The Senate should be the pillar of democracy, the site of civil debate at saka civil arguments. Pero ang nangyari na nakita natin kahapon at nasaksiyan, number one, walang nangyari sa sesyon. Number two, sa labas naman, nag-aaway doon o hindi nag-aaway, nagkakaroon ng argumento. Alam mo, Ray, napaka-importanting maintindihan ng ating mga kababayan ito . Sapagkat tandaan natin, tatlo ang sangay ng gobyerno. Judiciary, legislative, at saka executive. Ang judiciary ang nag-i-issue ng warrant of arrest. So kahapon, nakikita natin ang gumagalaw ang judiciary, may warrant of arrest. Ang executive ang nag-i-implement ng batas, ang nagseserve ng warrant of arrest. So nakita natin na ang executive through the proper authorities, nagseserve sila ng warrant of arrest. Ang legislative ang bumabalangkas ng batas. At that point, hindi natin nakikita yon. Ibig sabihin, the only functioning government work at that time was the judiciary and the executive. At kung sasabihin natin magagalangan ang dalawa, dapat maintindihan natin, dapat pumaling ang galang sa mga taong nagtatrabaho ng panggobyerno. Ang judiciary may warrant of arrest at ang executive sinaserve yung warrant of arrest. Ang legislature noon walang ginagawa. So therefore, kung titimbangin mo, kanino ba tayong respeto ang mananaig? Dapat doon sa gumagawa ng kanilang trabaho. Napakasimpleng intindihin kasi . Di ba? Pero ano nangyari? Nagkaroon ng argumento. At isinasanggalang o pinasasangga yung tinatawag daw na independence of the Senate. Totally irrelevant. Totally irrelevant sapagkat sa legal warrant of arrest, sa legal warrant of arrest, walang makapangyarihan, walang may pribilehiyo, walang mayaman, walang politiko, walang mayayaman. Ano yan? Lahat tayo dyan pantay-pantay. Dapat nga, pag isinerban ka ng warrant of arrest, babasahan ka ng Miranda rights, pupusasan ka at dadalin ka sa polisya. Diba? Pero yes. Anong nakita natin kahapon? Parang na nagre-resonate sa ating mga taong bayan. Aba, kung meron ka palang, if you could, tawag mo dito, doon pala sa grupong yun sa Senado, may mga grupo doon na parang fraternity na ipoprotektahan ka, parang kung kasapi ka, bibigyan ka namin ng konting privilege, pangangalagaan ka namin at all cost, no? So nakikita natin yung double standard kung ikaw ay observant, no? Pero mabuti na lang, to the credit of Senator Jinggoy Estrada, siya ay sumuko. So mabuti na lang ganun ang nangyari.
0: Alright, malayong malayo sa naging insidente nung si Bato ang hinahanap sa Senado.
1: Alam mo rin nung si Bato hinahanap sa Senado at tumakbo doon si Senator Bato, anong nakita ng taong bayan? Tayong mga nanood, hindi na yung legal . Nakita natin the powerful protecting the powerful.
0: Yun.
1: Nakita natin yon, doon tayo nainis. At pangalawa, parang may tribal mentality. Para bang sinasabi basta't kasapi ka, gagawin namin lahat para sa'yo at all costs. Kahit na gumawa ng isang resolution na yung sanctuary na walang base sa batas at walang base sa konstitusyon. And number three, nakita ng mga tao na dito pala sa atin, kailangan mong i-associate ang iyong sarili sa isang politiko o makapangyarihan para magkaroon ng certain privileges. Talagang double standard.

0: Standard. Kaya
1: Yes.
0: nagngit-ngit ang mga tao noon. Pero mabuti na lang ngayon, medyo humupa ng konti, nagkaroon ng kasagutan, pero sumuko.
1: Yes.
0: Sumuko si Senator Jinggoy Estrada. And to his credit, ginawa niya yon.
1: All right. Pero sa tingin mo, Attorney Mel, may pagkakataon pang maibangon ng Senado ang kanilang imahe, reputasyon at integridad sa mata ng publiko at sa mata ng batas. Meron pa ba tayong pwedeng asahan na ika nga something silver lining out of all of this na pwede nating masabing makakabangon pa, makaka-recover pa ang Senado sa mga sunod-sunod na mga insidente ito?
0: Nga, makarecover pa. Pero dapat ang ating Senate, mga senator ngayon, they must accept reality from the majority to the minority. Alam mo, Ray, kung nagkakaroon ng hidwaan o tensyon ang dalawang grupo sa Senado, yung minority at majority, yung Senate President, dapat tinatransform niya na ang sarili niya sa isang mediator. Ibig sabihin, dapat siya ang nasa gitna. He is supposed to have moral ascendancy. Dapat mag-executive session, titigil niya ang proceeding. Kagaya nung ginawa ng veteranong si Tito Sen, di ba? Siya na ang tumayo. Adjourn tayo. Di ba? Dapat ganun ang ginawa niya. Pero nung nakaraan, nakita natin si Senator Cayetano, siya pa ang nag-move to divide the House.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, botohan na. Botohan na. Bakbaka na yun. Di ba? So, ibig sabihin ko, he must also be able to temper the tension. Kaya pero ngayon, kung tatanungin natin kung may pag-asa pa, napakalalim para at nagiging personal na ang pag-aaway. Kaya it takes courage for all of them to have that sense of statesmanship na ngayon para mabuo yung Senado. Kasi as of now, let us face it, walang nangyayari dyan.
1: You mentioned the Attorney Mel, statesmanship. Meron pa bang statesmanship sa Senado? How can you compare the Senate now, if you were to compare the Senate now to the Senate of old, let's say 10 or 20 years ago or even more, meron pa ba tayong statesmanship na natitira sa Senado?
0: What a sharp observation, Ray. Tama, no? Parang ang damdamin ng mga tao because of the continuous succession of events na pare-parewang underpinning motive para lang power struggle eh. Kung ganyan ang mangyayari ang compare natin talagang napakalayo nung araw makikita mo si Salonga LP yan, nakikipag-usap kay, let's say, kay Pelaez o kay Marcos. Senior ha, mga nasyonalista yan. So, makikipag-usap pa sila sa isang independent, si Mang Lapus. So, ibig sabihin, they were civil enough to transcend their differences,
1: yes,
0: even on a personal level. Pero dito sa nangyayaring ito, di ba, may pasaringan-saringan pa. Wala kang legal background. Di ba, may mga ganun-ganun pa. Tapos nagpapalagay pa ng film kung ano-anong mga mukhang walang kabase-base. It's just the law of the lowest at this point. Pero sana may pag-asa pa. Sana they find their place, no?
1: All right. Now, going outside the Senate, Attorney Mel, siyempre yung mga senador na yan, hindi naman makakapwesto yan kung hindi iboboto ng taong bayan. Do you see any problems sa electorates natin in choosing who to elect and who to put sa mga posisyon na ito?
0: Alam mo, sabi nga natin dito sa ating bansa, no, may patriarchy, no, merong ang eleksyon is transactional. Ang eleksyon ay kumikiling ka sa taong malakas na kaya hindi ka na nagde-decide. I think there is already some kind of movement. I think ang mga tao parang unti-unti nang nalilinawan at nagigisik. Kasi mabuti nga nakita natin yung sa Senado para makita natin ang mga pag-uugali nila. Sneering smile, parang tawa-tawa dyan, di ba? Parang grupo-grupo dyan. Nakikita ng mga tao na ay itong binoto ko, palpak pala ito. Ay itong binoto ko, wala palang ginagawa. Maganda. Palagay ko, unti-unti nang nakikita ng mga tao. Alam mo, ang isang pinakamagandang sinyal dyan, Bray, ha? Yung botohan sa House of Representatives, 257 voted for the transmittal of the
1: Impeachment
0: articles
1: articles.
0: of impeachment. Actually, napakalaki nun. Kasi ang inaasahan lang, a little over 106, di ba? So, ibig sabihin, insofar as Vice President Sara Duterte is concerned, ang ibang analysts sinasabi, probably the political capital of VP Sara na formidable nung araw is already having cracks, no? Nagkakaroon ng collapsing effect. And kung titignan mo, yung 74% ng ating mga kababayan gustong makita ang paglilitis, whether for Sara ka or against Sara ka, Sara Duterte ka. At siyempre, nagja-jibe rin dyan yung mga survey na mga maaring maging kandidato sa 2028 election. Yung mga tandem ni Lenny at Rafi, Sara at Amy, mas mataas na si Lenny at Rafi do sa kay Lenny at Sara head-to-head. 11 points na lang ang diba? So nagkaka-crack na, ibig sabihin the invincibility or formidableness previously showing signs of cracking, no? So madami kang makikita dito, at lalo na diyan sa Senado na naman, 'di ba, yung 13, mabuti na lang may konting galaw, may konting pag-aamin na hindi, minority pa kami si Subiri at saka si Ejercito, no? So titingnan natin lahat ng development na to, and tama ka naman, siguro naman may silver lining to.
1: Yes. And of course, before I let you go, alam kong meron kang prior engagement today, Attorney Mel. Pero siguro itong last question ko, naniniwala po ba kayo sa mga pahayag ng mga Senate Majority, lalo na sa pangungunan ni Senate President Alan Peter Cayetano, that the President, President Bongbong Marcos, has a hand in this sa nangyayari sa Senado, maging sa House of Representatives, particular sa impeachment trial?
0: Take it objectively muna. We have to take it objectively muna. Kagaya nga ng nasabi ko sa iyo, ang dalawang functioning noon doon ay judiciary, Juan Tobares, at executive, yung serving of Juan Tobares. But that is a pro forma obligation. At meron namang Senate yan. So from the textual or optic point of view, Wala. Hindi makikita yung ano ni Presidente doon. Pero I am sure the President also knows what is happening. And I am also sure that he has some sentiment on this one, no? And palagi ko, also, nagtitimpi lang only to prevent yung optics na may leaning siya o may leaning dyan. Pero kamakailan, medyo nagpasaring na si Presidente. Sabi niya, mukha namang ang nangyari doon noon, walang dito to eh. So, like that. Ibig sabihin ko, you know, I've been a critic of President Marcos Jr., but there are certain things now na parang ano siya, yung, well, he is taking it very carefully, one step at a time. Kasi the tension is already there, wag na nating dagdagan pa. Di ba? But in any event, I just hope also that in the future, he makes certain direct statement. Wag lang pasaring. Maybe this time, yes. Pero in the future, I'd rather hope that he exert the legal power of the presidency more optically, no? Kasi at this point in time, ang sabi nga ng a lot of political experts, when you talk about the office of the presidency, it is not the time to be modest.
1: Yun.
0: This is the time to be able to exert some lawful things to do to at least even impliedly makita ng tao sa kung saan ka naglilin. So yeah, no? So there are so many things for the president to do. And he has to do it para lang sa akin. Dapat hindi siya masyadong tahimik. Pero maybe he's buying his time because of the existing pressure. Yan.
1: Alright. Attorney Mel, para naman sa publiko na nakikinig at nanonood sa atin, especially yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating Filipino diaspora, na they're hungry for news and information, at nakatutok sila sa nangyayari dito sa bansa. Ano? Anong mensahe mo sa kanila? Anong maaari mong maibigay na direksyon sa ating publiko at sa ating Filipino diaspora?
0: Alam mo, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Ang Pilipinas, ito lang ang ating bansa. At kayong mga OFW dyan, kayong talagang malaking factor na nagpapatakbo ng ating ekonomiya. At maraming maraming salamat po sa inyo. Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hindi po itong punto na iiwanan ng bansa o mawawala ng pag-asa. Tutok lang. Tutok lang para maging abreast sa mga pangyayari. At huwag nyo pong, huwag kayong mag-hesitate. Idaing ang inyong gustong idaing. Pumuna kung kailangan kayong pumuna. Magbatikos kung kailangan ko yung magbatikos sa legal na pamamaraan lang po, sa legitimate way of doing it under the Constitution. Ayan po.
1: With that, Attorney Mel, maraming maraming salamat sa oras muli na pinagkaloob mo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much, Attorney Mel.
0: Maraming salamat sa inyo.
1: Ang ating pong very well-known law professor and of course, kilalang-kilalang political commentator, Attorney Mel Santa Maria. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Emis po yata ang nagkakabit
6: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ngayon po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, sa iba pang kaganapan, well, posible daw pong tumaas pa. Ito, kapit. Posibleng tumaas pa ang inflation sa Pilipinas noong nakalipas na buwan, meaning May, at dumampas na sa antas noong Abril. Biruin niyo, tinatayang nasa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation sa buwan ng Mayo ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas kaysa sa 7.2% noong nakalipas sa buwan ng Abril. Ayan, pangunahing dahilan po ang epekto ng digmaan pa rin sa Middle East na nagpapataas sa presyo ng pagkain at nagpapahina sa peso. Yun, at mananatiling lampas sa target range ng BSP na 2% hanggang 4% sa ikatlong sunod na buwan. Para tulungan po tayong himayin ito, itong forecast nito na 7.1 hanggang 7.9% na inflation plus lahat po ng ikangang nangyayari geopolitically sa labas ng ating bansa at yung nangyayari sa loob ng ating bansa. And makakatulong ba itong mga naging state visit ni Pangulo sa Japan at yung mga bilateral and trade agreements na kanya na secure at yung patuloy na pakikipag-usap natin with Vietnam dahil nandito po ang presidente ng Vietnam ngayon sa Pilipinas for a state visit na si Tom Lam at may mga agreements na rin po silang naidaos. So alamin po natin ang pananaw dyan ng ating Filipino-Canadian economist, walang iba kundi si Dr. Michael Batu. Dr. Michael Batu, Maraming salamat po muli sa pagpapaunlak nyo sa ating programa. Good morning mula dito sa Pilipinas.
9: Magandang umaga sa iyo, Ray, at magandang araw din po sa ating mga taga-subaybay.
1: Here we go again, Atty. Bato, 7.1 hanggang 7.9% ang forecast ng BSP para sa buwan ng Mayo when it calls for inflation figures. Plus, patuloy na humihina ang piso laban sa dollar. Do we see any ikang hope na at least on your side from the outside looking in kung matetame pa itong inflation na ito ngayong buwan ng June at papapalakas pa ba? Lalakas pa ba ang piso laban sa dolyar?
9: Yung nakita nating forecast rate, no, na aabot daw ng 7.9%, that is for the month of May. And nung buwan po ng Mayo, talagang nakita natin dito yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. At yan ay nag-reflect na yan ngayon, nag-transmit na yan sa Pilipinas in terms of sa pagtaas naman ng presyo ng produktong petrolyo dyan. However, kasi ako sinusubaybayan ko yung mga datos, Ray, no? Lalo na dyan sa global petroleum prices. Merong evidence na medyo bumababa na ang presyo. No? Okay. In fact, dyan sa Pilipinas nga, di ba, may mga rollback na mangyayari. No? So, yung rollback na yan, June na of 2026. No? So, kung mataas ang rate of inflation natin ng Mayo, merong possibility na pagdating ng June, medyo bababa. Mataas pa rin, pero hindi kasing taas nung nagdaang buwan. Mm-hmm. Yeah? So, yan yung nakikita ko na in terms of sa takbo ng presyo ng produktong petrolyo. Now, in terms of inflation, merong chance na bababa yan. And hopefully, na medyo lumakas ng konti yung piso. Kasi pagka yung piso natin mahina, pagkamat may mga sektor na nakikinabang dyan, pero kung titimbangin mo, mas malaki ang adverse effect sa ating economy considering nag-i-import tayo ng pagkain,
1: yes,
9: nag-i-import tayo ng langis, and all of those are financed or paid through foreign currencies. So kung mahina ang piso, magmamahal yung mga ini-import mo. So kumbaga, pag medyo naghumuhupa yung ating inflation, meron ding chance na may bahagyang baka lumakas ng kaunti yung piso.
1: Alright. When we say medyo humuhupa na yung presyo sa international market when it comes to oil products, ito nakasalalay pa rin po yun, ano po, Dr. Bato, kung ano man ang magiging outcome ng pag-uusap ng US at ng Iran. Tama po ba?
9: Absolutely. Mm-hmm. Kasi nakadepende yan sa sitwasyon sa Middle East, particularly kung anong mangyayari sa Strait of Hormuz.
1: Mm-hmm.
9: Well, although sinasabi ni Donald Trump na okay na, no, may nagkakaroon ng movement on both sides in terms of coming up with an agreement, no, para magkaroon ng kapayapaan, but still, there's nothing concrete na nakikita natin. Ano? It's all about posturing and it's all about, you know, one group saying another, di ba? Wala pang malinaw eh. Pero kung titingnan mo sa raise sa presyo, no, mayroong trend na pababa. So, kung magtuloy-tuloy pa ito and sana naman ano, magkaroon na sila ng agreement by this month, for example, magkakaroon kaagad yan ng epekto, no, sa presyo ng produktong petrolyo globally, and pagdating na sa Pilipinas, magbababa ang presyo, ang ating rate of inflation ay bababa, sasabayan niya ng interest rate kasi nga although may risk rin at mas tataas pa yung interest rate to further address inflation, no? Isa yan sa mga ginagawa ng BSP. So, merong magandang pagkakataon na baka bumaba rin yung interest rate kapag ka nagtuloy-tuloy din yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. And yet, you're right, it all depends on the outcome nung nangyayari ngayon dyan sa Middle East, Ray.
1: Alright. Dr. Bato, alam ko na, itanong ko na sa inyo to, pero gusto ko nang ulitin, at least para ma-drill natin, ma-imbibe natin sa ating mga kababayan, yung dahilan kung bakit nagtataas ng interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kabila ng matataas na forecast ng inflation. Kasi nag-iisip yung ating mga kababayan, mataas na nga inflation, mahal na nga ng bilihin, magtataas pa ng interest rate. Paano kami uutang? Paano kami makakabili ng bahay? Paano kami makakabili ng bagong kotse kung ang taas ng interest rate, papatong kaagad sa sa mga loans namin yan. So how can, again, explain, ano ba ang kahalagahan ng pagtataas ng interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas amidst sa pagtaas ng inflation?
9: May kakonekta yan, Ray, ano, yung interest rate at ang inflation. Pagka mataas kasi ang rate of inflation, ang ginagawa ng mga central bank ay itinataas nila ang interest rate, no? Ang intuition dyan is dahil ang inflation ay nangyayari dahil ito ay dahil sa pagtaas ng demand, halimbawa, no, or pag-contract ng supply, ang adjustment mechanism na ginagawa ng central banks is para ma-influence sila yung galaw ng ekonomiya at yung money supply na sinasabi natin, ano. Pagka mataas kasi ang interest rate, mababa ang money supply, at pag mababa ang money supply, mas kakaunti yung money in circulation mababa ang presyo, no. So yun yung ideya diyan, kasi ang nangyayari kapag mataas ang money supply natin, halimbawa mas maraming piso ang kailangan mo ngayon para bumili ng isang bagay, eh. So kapag mataas ang interest rate, ang nangyayari is yung pesos in circulation, imbis na nasa labas siya, yung mga may hawak ng piso, ilalagak nila yun sa mga bangko, for example, okay, kasi mas mataas yung interest rate. So pag nabawasan ngayon yung money supply mo in circulation, what happens is bumababa ang inflation. No? So yun yung pinaka-basic mechanism niyan, Ray. No? Kaya lang, meron din akong criticism mo din dyan. Kasi yung mga ganyang policy, it works if yung cost ng inflation mo is demand-driven. So halimbawa, talagang lumalago yung ekonomiya, no? Talagang mataas ang demand sa mga produkto. That is what we to control inflation, taas mo yung interest rate natin. However, itong sa nakikita natin, supply-driven kasi, eh.
1: Okay.
9: Supply-driven yung cost source ng inflation. No? So, kumbaga, kapag ang ginagawa ng Bangko Sentral, they're using a solution that is tuned for demand for a supply-driven problem.
1: Oy,
9: so, kumbaga, meron akong ganyang kritisismo dyan sa ganyang polisiya, no? Kaya nga may mga nagsasabi rin na bakit ka magtataas ng interest rate, ang hirap na nga ng buhay ngayon, di ba, mataas na presyo, bakit ka pa magtataas? Well, kasi ang naging cost nitong kagaya nung pandemic, ganun din yung sa kaso ng nung pandemic, ano, nag lockdowns, tapos after ng lockdown tumaas ang demand,
1: yes,
9: di ba, kasi nag-open yung ekonomiya, nagkaroon ng inflation, nagtaas ng interest rate. Yung kasong yun, Ray, that was demand-driven yung inflation, yes, kasi nagkaroon ng opening ng ekonomiya. Pero itong sa kaso natin ngayon, hindi siya demand-driven. This is driven mostly by contraction of supply as a result of geopolitical tensions.
1: Ayun.
9: This policy is I have to say, it's a crude policy, no, yung pagtataas ng interest rate. And yet, makikita natin merong epekto, no? Pero but I think it's not the optimal solution to address the issue of inflation pa rin sa ating bansa. That is just one tool to be used, pero hindi siya yung silver bullet, eh. Hindi siya yung the best tool in the shed, to be used sa ganitong klaseng sitwasyon.
1: Eh, biruin mo, Dr. Bato, ang BSP ay nagpatupad na ng interest rate hike na 4.5%. Medyo mataas-taas na rin yun, ano, Dr. Bato?
9: Yes. So, halimbawa, kung kayo po kayo considering na magpapa-finance ng inyong sasakyan, halimbawa, kayo po isang maliit na business, kayo po yung mag-i-expand ng fleet ninyo, medyo mataas na po ang babayaran dahil na tumaas ng interest rate ng bahagya. Yung mga malalaking purchases, no, yung mga, kasi sa pag humiram ka ng pera, Ray, sa bangko, usually, ano yan, yung BSP rate plus premium. Diba? So, ganun yan palagi, no? So, kapag ka tumataas yung BSP rate mo, kahit yung premium mo pareho, yung total na binabayaran mo tumataas.
1: Yes.
9: Yun yung idea dyan, eh. Kapag ka mataas ang inflation, what you want to do is to constrain muna, no, the economic activity para bumaba ang presyo. Pero again, as I've said many times, I mean, that is demand driven, eh. Pero ang kaso natin ngayon is supply driven inflation yung nakikita natin sa ngayon.
1: All right. On other notes, and I hope itong mga susunod kong katanungan could kang at least help itong ating Philippine economy at kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, sapagkat ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Dr. Bato, just concluded, I think last week, tama, itong mga kalipas na araw, yung kanyang 4-day state visit sa Japan. And based on ikang sa kanyang 4-day state visit, he was able to secure important bilateral and trade agreements and even maritime cooperation. But we will focus on the bilateral and trade agreements. Sa pagharap niya sa mga Japanese private companies and investors, he was able to garner around $3 billion worth and another 56 million or billion mula sa mga Japanese companies to invest in the Philippines in a large swath of sectors, including from energy, agriculture, shipbuilding, digital, and everything. But I think the most, for me, ang pinatutukan ko dito is yung agreement ng Pilipinas at Japan, especially with their Prime Minister, to help the Philippines establish an OPS, at tinatawag na Strategic Oil Reserve Facility. Sa tingin nyo ba makakatulong ito? How can this help the Philippines, Dr. Bato?
9: Well, himayin natin rin, no? Marami kasing ganap dyan eh, no? So yung sa kaso ng pledges, malaking amount yung pinag-uusapan natin dyan. Eh alam naman natin rin sa mga pledges, sometimes it takes a while,
1: yes,
9: for that to be translated into realized investment and eventually job creation. Kasi ang goal niyan talaga, Ray, is to spur economic activity, magkaroon ng job creation, and of course, magkaroon ng mas magandang relationship yung dalawang bansa.
1: Mm-hmm.
9: And yet, given yung nakikita natin sa bureaucratic processes sa Pilipinas, no, sa gobyerno matagal. So, okay yung mga pledges na yan, but then, the government, what they need to do really is to make sure na ma-realize yung mga pledges na yan. Now, having said that, Japan pa rin, Ray, is a very reliable economic partner.
1: Mm-hmm. So
9: very reliable ang Japan. Among sa mga bansa na nakapartner ng Pilipinas, I would put Japan as one of the most reliable. Na lagi na tumutulong yan sa atin. No?
1: Mm-hmm.
9: So, kaya itong mga pledges na ito, mataas ang kumpiyansa ko na sooner or later, marirealize din ito. No? At makakalikha ito ng maraming trabaho. Now at a time, Ray, that investor confidence sa Pilipinas ay medyo mababa. Di ba? Kung magtinamo yung datos ng investor confidence sa atin, medyo
1: yes,
9: mababa kaga.
1: Yes.
9: Consumer confidence. Because of inflation, dito naman sa business confidence dahil sa geopolitics at saka dyan nangyayari din pampolitika dyan sa Pilipinas, eh medyo mababa yung investor confidence. Kaya itong mga pledges na to, it comes at a good time, no, para ma-boost yung investor confidence sa no. Yun yung una. Ikalaba, doon sa nabanggit mo sa about strategic petroleum reserves. That is a very, very important consideration. Bakit?
1: Mm-hmm.
9: Kasi sa nakita natin doon sa nangyari dito sa Strait of Hormuz, kung ikukumpara mo yung mga iba-ibang mga bansa, no, I believe tayo lang yata yung bansa na nag-declare ng National Energy Emergency.
1: Mm-hmm. Yes. Mm-hmm.
9: We're the only country. And isa sa mga reasons kung bakit na medyo matindi yung hagupit sa atin nung nangyari sa Strait of Hormuz is because wala tayong sufficient, kulang yung ating energy infrastructure. Whether that be refineries, no, whether that be depots, yung mga storage depots. And considering, Ray, we are an archipelago.
1: Mm-hmm.
9: E, diba? So, kumbaga, kung ikaw ay archipelago, dapat kalat-kalat din yung mga strategic depots. Eh, sa atin, iilan lang.
1: Mm-hmm.
9: No?
1: Mm-hmm.
9: Kung hindi ako nagkakamali rin, hindi ko lang alam kung nandyan pa yung sa Pandakan, eh, yung mga depo. No? Kasi nung
1: pero
9: araw...
1: Parang,
9: no,
1: parang wala na yata ngayon yun.
9: Wala na, no?
1: Oh,
9: ginawa
1: wala na.
9: Oh. Wala na rin dyan sa Pandakan. No? So, so, sabi, tumatanda na tayo nung araw, nakikita ko pa yung mga depots dyan sa Pandakan nung araw. No? May mga kaibigan ako dyan sa area na yan. So, kailangan magkaroon tayo ng maraming din na mga depots na pwedeng paglagyan ng mga tinatawag na strategic petroleum reserves. In fact, we can learn a lot from Japan. Because among the countries in the world, Japan has the biggest strategic oil reserve.
1: Wow.
9: So kumbaga, kapag ka nagkaroon ng problema sa global, no, supply ng produktong petrolyo, among sa mga bansa na nakadepende, no, sa mga oil na galing sa, kasi wala namang sarili nilang isang Japan, di ba? So, oil dependent countries, Japan has the most biggest, well, pinakamalaking reserba ng mga petroleum reserves na yan, strategic reserves. So we can learn a lot from them, no, in terms of how how they manage the reserve, saan pwedeng ilagay, no? Kaya I think it's very timely at maganda itong project na yan. Sana matuloy po yan.
1: Wow, talaga. Pero siyempre, bukod dito sa oil reserves nito, isa pang tanong ko, Dr. Bato, siguro last question, kasi lumalabas dito sa Pilipinas at lumalabas sa social media, maging sa mainstream media, na pumapalo na ang national debt natin, utang ng Pilipinas, to 18 trillion pesos, more than 18 trillion pesos. Napakalaking halaga nun sa isang ordinaryong Pilipino. Okay, baka iniisip ng ating mga paano namin babayaran yan? Pero siyempre, ika nga, ang biruan nga rito eh, yung kaapu-apuhan mo, dala yung ano yan, burden ng pagbabayad ng utang na yan. Pero ang tanong doon na, ang tanong ko dito, Dr. Bato, ano ba ang dapat na kailangan namin bantayan ng taong bayan dito sa lumalaking, ika nga, utang ng Pilipinas? Okay? Kasi may sinasabi na dapat merong ano yan eh, merong ratio yung utang doon sa GDP ng bansa. Can you explain that to us?
9: Ito kasi Ray, may mga bansa na malaki ang utang, no? And by the way, lahat ng bansa may utang. There's no country in the world na walang utang. All countries in the world have utang. Problema lang is yung mga bansa ba na yan, kaya nilang i-sustain yung kanilang mga inuutang. In other words, kaya ba nilang bayaran yan in the long run? There are countries like Japan whose debt is more than the size of their economy. And they could manage that. There's the United States, of course, that keeps extending their credit card limit, so to speak. And meron mga bansang kagaya ng Pilipinas na we are an emerging mid-sized economy. At ang ating debt-to-GDP ratio, yun yung sinasabi mo, Ray, it's called the debt-to-GDP ratio. We are more than 60% na. In fact, it's about 62% na yan. Ngayon, ayon sa mga economist ng IMF tsaka ng World Bank, sinasabi nila dyan na kapag ikaw yung emerging mid-sized economy, dapat mga nasa 60 to 70% yung debt-to-GDP ratio. Pagka mataas na yan masyado, hindi na yan sustainable, mahirapan na yung bansang mabayaran yan. So, ako sa totoo lang rin, binabantayan ko yung ano yung utang ng Pilipinas eh. Magbuhat nung panahon ni dating Pangulong Duterte nung nagsimula siya, no, tapos nagkaroon ng pandemic, hanggang sa kasalukuyan, makikita natin rin, mataas yan. Considering wala namang pandemic eh. Kasi nung nagkaroon ng pandemic, it was needed at the time. And we also were more prepared kasi mababa yung debt to GDP ratio. Kung di ako nagkakamali, it was hovering between 30 to 40% lang noon. Ngayon, nasa somewhere na tayo between 60 to 70. Wala namang pandemic. Hindi ba? So, makita natin na over the of last, let's say, 4 years, tuloy-tuloy yung pagtaas ng pag-utang. Now, question is this. Masama bang mangutang? Well, kung mapupunta naman sa pag-generate ng economic growth, why not? Hindi ba? So, kailangan kasi kung uutang ka, magamit mo yan sa mga proyekto that would generate long-term growth. Kasi kung hindi yan maka-generate ng growth, eh, wasteful spending yan.
1: No?
9: Para kay kapag utang, halimbawa, napunta sa graft and corruption. Hindi ba? So, baliwala lang yung inutang. Kaya ako nababahala kasi tumataas yung ating debt to GDP ratio and yet makikita natin yung growth ng ating ekonomiya medyo mababa siya kumpara sa mga iba nating kapitbahay. Hindi ba? So the question becomes saan napunta yung mga inutang na yan. And also the Philippine Development Plan. Ang sinasabi dyan, Ray, sana na nabasa yan ng ating mga policy makers din, ano, ng ating mga politicians. Sinasabi dyan kasi, Ray, dapat ngayon, mababa na yung debt-to-GDP ratio natin. Nakalagay doon sa Philippine Development Plan, kung halimbawa ngayon 2026, nasa na tayo dapat. And kung ikukumpara mo yung debt-to-GDP ratio according to the Philippine Development Plan and what is actually happening, malayo, mas mataas yung nangyayari ngayon kesa doon sa dapat na sinasabi ng Philippine Development Plan. So, kaya ako nababahala ako dyan, no? Pero but then again, if yung mga inutang naman na yan ay napupunta sa productive activities, pupunta sa paglago ng ekonomiya, may bakit hindi? Hindi ba? Pero at the end of the day, kailangan bantayan pa rin natin, no? Because sa totoo lang, ang magbabayad niyan, Ray, yung mga kaapu-apuhan natin, hindi pa pinapanganak.
1: Oo nga. Oo
9: yung
1: nga.
9: mga Pilipino na magbabayad ng utang na yan.
1: Totoo.
9: Hindi ba?
1: Well, after all being said and done at sa nangyayari dito sa Pilipinas, Dr. Batu, do you see a light at the end of the tunnel para sa Pilipinas?
9: Oo. Sa ngayon, Ray, very dysfunctional ang nakikita ko, no? Lalo-lalo na sa nangyayari ngayon sa Senado. In fact, napakaraming trabaho ng Senate na kailangan gawin na hindi nila magawa sa ngayon because of what is happening. And kung titignan mo rin yung setup ng gobyerno natin, ano, tatlong co-equal branches yan eh. So you have the Congress,
1: yes. Mm-hmm.
9: You have the executive, and you have the judiciary.
1: Mm-hmm.
9: Kung baga parang sa pagluluto rin, parang may tungkong may tatlong tungko yan eh. Tatlong tungko sa tatlo eh.
1: Uh-huh.
9: Di ba?
1: Uh-huh.
9: So kapag ka tinanggal mo yung isa, magti-tip over yung kawali.
1: Mm-hmm.
9: So, ganun yung nakikita ko sa gobyerno natin ngayon. Ano? So, tatlo yan, yung isa medyo mahina eh. Weakest link yung isa.
1: Mm-hmm.
9: Diba? Kasi nga, nangyayari sa Senado ngayon, a lot of the important work, hindi nila magawa sa ngayon.
1: Mm-hmm.
9: Committees, diba? Oversight, pagpapasa ng mga batas.
1: Yes.
9: Mm-hmm. Because walang quorum, 11-11. Kung hindi mm-hmm. sumipot yung majority,
1: wala na.
9: Walang mangyayari.
1: Wala na.
9: Kung hindi sumipot yung minority, wala rin mangyayari. So they are in a deadlock, Ray. And that has an impact sa governance at sa ekonomiya.
1: Mm-hmm.
9: So,
1: mm-hmm.
9: sa tanong mo, if there is a light at the end of the tunnel, I'm still hopeful meron naman, ano? But para mapabilis yan, I think the Senate, what they need to do is to get their act together.
1: Yun. Okay. That's true. With that, Dr. Batu, maraming salamat as usual for again giving us your precious time para makapanayang kapaw namin at mabigyan ng direksyon at tamang pananaw ng ating mga kababayan dito sa issue or matter being discussed. Thank you very much, Dr. Batu.
9: Thanks for having me. Mabuhay po kayo rin. Mabuhay po ang Pilipinas.
1: Si Dr. Michael Batu, ang ating Filipino-Canadian economist. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
10: Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
11: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
8: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, kayo po ay bumabaybay na sa huling bahagi ng ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sayang at hindi natin makakapanayam ngayon ang isang senador, ano po, si Senator Erwin Tulfo o kaya si Senator Win Gatchelian. Mukhang busy po ang ating mga minority senators. And speaking of, kasi gusto natin silang makausap regarding nga po sa nangyari dito sa Senado na naman kahapon, di ba? Tulad doon na pag-uusapan namin ni Attorney Mel Santa Maria at nabanggit na rin ni Dr. Michael Batu, yung ating Filipino-Canadian economist, na yung nangyayari sa Senado. Okay. Eh, kasi po, marami na po ang mga naglalabas ang mga komento at pananaw tungkol dito sa Senado na nagiging dysfunctional ang Senado. Hindi na nakakapag-operate ng tama ang Senado. Hindi na nakapagbibigay ng naabot yung tamang mandato ng Senado dahil sa nangyayari ngayon sa loob ng Senado mismo sa mga senador natin. Totoo po yung sinabi na nila Attorney Mel Santa Maria at ni Dr. Michael Batu na parang there's a deadlock, nagiging dysfunctional deadlock. Kasi sa ngayon, sa pagkakapiit po ni Senator Jinggo Estrada kahapon, ang number ngayon ng minority at ng majority, 11-11. Kumbaga tie, 11-11. So, paano ngayon maipapasa ang mga panukalang batas, mahalagang panukalang batas? Kapag sabihin na nating naburyong na naman yung isang panig at hindi na naman umatend. So wala na namang ano, wala na namang mararating, sasabihin wala na namang quorum, o ay sasabihin hindi bigla na lang hindi a-attend, di ba? Or biglang magwo-walk out yung iba, di ba? So ano ang kahihinatnan ng Senado kapag ganito lagi ang nagiging senaryo? Kasi parang sa totoo lang, noong una, tinatawanan ko lang yung term na ginagamit nila, Senate Plix. Tinatawanan ko lang, I think it's a joke, sinasakyan ko lang. Pero alam nyo, sa mga nakaraang mga araw, parang totoo nga eh, na talagang Senate Plix ang nangyayari sa Senado ngayon. Okay? Kaya nga naitanong ko kay Attorney Mel Santa Maria, yung comparison. I don't want to compare. Ayoko naman i-compare kasi siyempre iba yung sitwasyon noon, iba yung sitwasyon ngayon. Pero hindi mo maiwasang ma-compare kung ano ang Senado noon, that was say 15 or 20 years ago or even older, sa Senado natin ngayon. And of course, the word statesmanship lumabas. Meron, kaya na itanong ko na rin, meron pa bang statesmanship sa Senado sa nangyayari ngayon? At mahalaga yung pananaw ng ating mga taong bayan, ng ordinaryong Juan de la Cruz, ng isang overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa labas ng bansa para sa kanyang pamilya, nagbabayad ng tax, nagre-remit, di ba? At dahil nga sa nasabi nga lagi ng gobyerno na ang ating mga overseas Filipino workers ang mga bagong bayani. So nakikita po ng mga OFWs natin, ng Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, kung ano ang nangyayari dito sa loob ng bansa. Sasabihin nila, yan ba? Yan ba? Diyan ba napupunta ang mga taxes na binabayad namin? Ang mga taxes na nakukuha sa mga remittances namin? Yan ba ang bunga ng sakripisyo namin para sa aming pamilya? Yun ang mga katanungan po ngayon. Yan ba? Para ba sa kapakanan ng isang tao o ng isang grupo, kaya nangyayari yan sa Senado? O personal na interes? Hindi ng kapakanan at interes ng sambayan ng Pilipino ang isinususog ng mga mambabatas natin? What has happened to the Senate? Sabi nga nila, what has happened to the Senate? Of old, nasaan na ang Senado? Kaya ngayon, marami po ang nagsasabi, actually ngayong araw na ito, today, sa programa is a Tuesday dito sa Pilipinas. Marami po nagbabantay na baka mayroong mga pagbabago na naman sa Senado. When we say pagbabago, baka magkaroon ng panibagong change of leadership. Ibig sabihin, baka mapalitan yung Senate presidency. O ika nga, may lumipat from majority to minority. Ano? So binabantayan po lahat ngayon yan. Pero alam nyo, sa bawat changes na nangyayari sa Senado, may it be good or sabi natin negative, may epekto po yan dun sa function ng Senado sa pagde-deliver niya ng kanyang mandato. Kahit papaano may ano yan eh, nagkakaroon ng delay effect sa kanilang pagsasagawa ng kanilang trabaho. Although meron tayong mga senador na ang gusto magtrabaho lang para sa kapakanan ng taong bayan, pero meron din tayong mga ilang senador na mas pipiliin ang hindi umattend o biglang hindi umattend ng Senate session. Or yung iba naman, nagwo-walk out. Pero may dahilan naman daw yung kanilang pagwo-walk out kung bakit sila po yung nagpapaliwanag noon. Okay? Pero isa pa nangyari kahapon, sana hindi na maulit ito. Ito galing to mismo kay Senator Raffy Tulfo. And I believe sa kalahatan ng mga tao o ng mga senador na papakinggan natin na tayo maniniwala, isa na dyan si Senator Raffy Tulfo at si Senator Erwin Tulfo. Hindi ko naman sinasabing huwag kayo maniwala doon sa ibang mga senador, pero pag si Senator Raffy Tulfo nagsalita at nagsabi, you are inclined to believe him, di ba? Eh, biro mo sinabi ni Senator Raffy Tulfo, pinatayan sila ng aircon, pinatayan sila ng internet sa Senate Plenary Hall. Kaya pala sabi niya, batang init. Wala na pala silang aircon. Wala pa silang internet. Okay? So, sino ang may power to do that? Napatayan sila. Pero ibig sabihin, why would you do that? O sinadya ba yun? O nagkataon lang? O naibalik ba? Kaagad. So, you know, small things like this erodes the unity, peace, and harmony ng isang institution, especially ng Senado. And I hope, sabi nga ni Dr. Michael Bato at ni Attorney Mel Santa Maria, I hope the Senate can get their act together. Even the President, President Bongbong Marcos Jr., sinabi niya na sana the Senate can put their act together. Ma-resolve nila ang naging problema ito sa Senado as soon as possible. Kasi the more that this one drags, the more na nagkakaroon ito ng epekto sa kabuhayan ng bawat ordinaryong Pilipino, sa reputasyon ng Pilipinas sa international community at maging sa ekonomiya ng ating bansa. I hope we find the silver lining, and tulad nga nung tanong ko, the light, I hope we find the light. They find, meaning they, yung mga lawmakers natin. I hope they find the light at the end of the tunnel and an inspiration to solve all their problems and maintain harmony sa Senado. Muli po, sa ngalan ng ating mga Global na Tayo team, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa pagsubaybay po nyo sa isa pang edisyon ng Global na Tayo.
8: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

ating pasukan. At maraming mga kung natin pinuntahan ay yung CCTV. Nagkabit tayo ng CCTV. I think

0: isinama natin sa tupad program. Kaya yung mga volunteer na nagpipintura, nag-aayos, ay sila naman ay nasama sa tupad program para kasama sila sa task force program. Kaya talagang papasalamat kami sa kanilang lahat at na malaking bagay at kanilang malaking bagay ang ginagawa nila para tulungan ang ating mga administrator, ang mga teacher para mga paghanda para sa pasukan. Tapos na ang implementasyon na 147 na paaralan ang matutulungan 3,658 ang naging beneficiary ng tupad at ang binagay natin ay 26.12 million ang kabuuang pondong na ipamahagi natin. Pinapatupad ngayon, meron pang 181 na paaralan tutulungan, 4,597 ang beneficiary ng tupad at may nakalaang 37.14 million para dyan sa programang yan. At ang isa pang pinuntahan namin ay yung Tara Basa program. Ito ay parang yung batang, mas batang version ng aral program. Ito kinukuha natin yung mga college student na gustong tumulong at sila ay natuturo para pag-summer, tinuturuan nila yung mga bata para maging mas magaling magbasa at sila naman ay nabibigyan din ng tulong para sa kanilang pangangailangan para makapagtapos sila. Meron kaming ginawang meeting nook. Kung maalala ninyo, meron kaming ginagawa na library hub. Yung library hub, para kompleto ang libro ng mga bata, nagtayo tayo ng mga library hub. Doon kinukuha ng mga teacher yung mga libro na ginagamit nila sa pagturo. Ito naman ang miniature version ng library hub at ginawang reading nook. At may pagkakataon pa akong magbasa sa mga bata. Ang gagaling ng mga bata, ang tatalino. Alam na yung kwento, hindi ko pa nasasabi. Pero nakakatuwang makita na full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay na kaya at bigay ng pamahalaan at dinibigay natin. Alam naman natin ang pinakamahalaga para sa ating kinabukasan ay ang pagturo at ang pag-training sa ating mga kabataan. At yan ay hindi natin pinag-usapan ng college, hindi natin pinag-usapan ng high school. Kailangan magsimula sa grade 1 pa lang, kindergarten pa lang. Kailangan nag-umpisa na ang magandang pagtuturo, kaya natin ginawa lahat ito. Kaya lahat, buong bansa, gagawin natin ito. At sana by opening of class, tapos na tayo lahat with everything. Okay, kaya nandito yung ating bagong Dole Secretary, si dating Senator Francis Tolentino. Siya yung namang siya ang kalihim ngayon natin sa Department of Labor and Employment. At siya ang nag-implement ng tupad program para dito sa ating mga volunteer. At itong ating principal ay mapuskola pala ito. Kaya naman napakaganda ng kanilang eskwelahan. Kaya magaling yung principal. Nagulat lang ako na yung isang building dito, Marcos School Building pa. 1975 tinayo.
1: The first project of our First Lady, Idelda.
0: Ah, ganun ba? Yes, mabuti tumatayo pa, nakatayo pa rin.
1: Malapit na nga po. Kasi dream namin po, mareregaluhan nyo kami ng building. Para i-replica yung ating First Lady.
0: Hihingi ako sa mother ko.
1: Salamat.
0: Palagay ko pwede. Well, no, DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Alright, okay, thank you. Salamat.

0: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Event. Presidential Event.
1: Ito po at sa lahat ng ating mga tagapakinig at manonood ng servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: Ito pong si Mr. Mijiv. Mijiv or Migiv?
1: Mijiv po.
3: Mijiv. Mijiv, oo.
2: Oh. Sir, may nagtanong sa amin dito sa ano dito sa studio nung tinignang nakita yung listahan ng guest. Bakit daw po Mijiv? Ano daw ibig sabihin? Kasi napaka-unusual ng pangalan ninyo.
1: Yung actually nung tinanong ko yung parents ko regarding the name, they told me na nanggaling ito sa isang German watch manufacturer na hindi na nag-exist ngayon. There was one time when I was still very young, when I look at the newspapers, nakita ko yung name ng company. Sayang, ginupit ko yun at sana kinip ko. Kasi nung sinerge ko ngayon sa internet, di ko na mahanap yung company.
2: Wala na.
1: Hindi na nag-exist. Pero I'm very proud to be named as Mijiv. Kasi alam mo yung kumukuha ka ng NBI, hindi ka nahihit. Kasi
2: wala kang kapangalan.
3: Sayang, kasi pumusta ako na ang pangalan ng nanay mo ay Evelyn at ang tatay mo Miguel. Kaya Miguel.
1: Ay, hindi po. Yung mother ko, her name is Daphne, tsaka yung papa ko po is Gideon. So napakalayo nung sa name na Mijiv.
2: Pero, sir, you are the president. Oh, you're the chairman or president of the Philippine...
1: I'm the chairman of the board po of the Philippine Nurses Association. Meron po kaming national president in the person of Governor Gian Carlo Torres.
2: Pero yung pagiging chairman nyo is, kayo ang national chairman?
1: Yes po.
3: Yes.
1: So, we are 20 governors all over the Philippines. So, ako po yung chairman po noong board po ng PNA.
2: Sir, para lang sa benefit ng mga tagapakinig natin. Ano ba itong Philippine Nurses Association? Ito ba ang parang pag ikaw ay naging registered nurse? Or para ba itong IBP na kailangan mandatory member ka ng PNA? Paano po ba ang sistema nyo na?
1: The PNA po, ang PNA po is more than 100 years na po na organization na we've been existing to provide to cater to nurses welfare. So yun po yung talagang trust po ng PNA. And hindi po mandatory ang pagiging member po ng PNA. Pero it is encouraged kasi po yung PNA po becomes the representation of nurses lalo na po sa legislation, lalo na po sa paglalabi po ng mga benefits for the nurses all over the Philippines. Yung isa partner po ang PNA doon sa pag-increase po ng salary ng nurses sa SH15. So, yun po yung ito po yung reason po nag-exist po kami.
2: Ilan po ang members ng PNA ngayon?
1: Last year po, we have roughly around 65,000 members all over the Philippines.
2: All over the Philippines lang po yan. Paano po yung mga nasa abroad na? Naging member rin po ba sila ng PNA?
1: Yes, we have more or less 17 international chapters po. Meron po kami mga international chapters na some of them are in the Middle East. Meron din po doon sa UK at saka sa US po.
2: Diba, Tony, meron tayong may mga nakakausap tayong PNA sa Amerika, diba?
3: Yes, ano naman yun? PNAA.
2: PNAA.
3: Parang Philippine Nurses Association of America. Parang ganun. Opo.
2: So chapter din po ninyo yun, yung PNAA?
1: Yung PNAA po is separate from the PNA. So they are independent po na association po ng mga nurses doon sa Amerika.
2: Pero hindi affiliated po ba sila sa inyo?
1: No. We are partners po with PNAA. So every time po may event po ang PNAA dito sa Pilipinas, nagiging partner po ang PNA sa pag-o-organize po ng event nila.
3: Actually, yun, nakatrabaho natin sila, Sir Migiv, nung nakaraan lang na meron sila dito na parang nursing summit. Tayo nag-coverage, nag-provide. May coverage din tayo doon.
2: Well, di ba, may mga nanggaling pa talaga ng Amerika na, di ba, may panel discussion sa nangyari doon.
3: Actually, doon na nga ako papunta. Kasi kanina, nabanggit nga ni Sir na, ano, yung paglalabi para sa mga...
2: benefits.
3: Oo, oh, mga benefits. Isa sa mga nakita namin, noong na-research namin, Sir, is, Sir Migib, noong araw daw, isa sa mga importanteng nagawa ninyo kasama ang CFO ay yung paglabi na yung NCLEX examinations ay i-conduct na dito sa Pilipinas. Pwede nyo bang i-discuss ng konti iyon, sir?
1: Napakahalaga po ng paglalagay po ng testing center dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Kasi nung wala pang NCLEX center, testing center dito. Nung ni-research ko po, that's around 2007. Mm-hmm. At Makati na nagsimula yung first na NCLEX center dito sa bansa. Mm-hmm. Marami sa ating mga nurses ang kinakailangan bumiyahe pa sa ibang bansa para lamang kumuha ng exam.
2: Mm-hmm.
1: So, yes. Ibig sabihin, bukod sa paghahanda para makapasa, kailangan pa nilang isipin kung saan kukuha ng pambili ng airline ticket, pambayad sa hotel,
2: mm-hmm.
1: Pagkain at iba pang gastusin sa biyahe. So, marami din po ako makakilala mga nurses na handang-handa sanang kumuha ng NCLEX pero napipigilan dahil sa financial constraints.
2: O dahil malaking gastos yan.
1: Hindi kakulangan sa kakayahan ang problema, kundi kulang sa access. Kaya para sa akin, na pagkakaroon ng NCLEX testing center sa Pilipinas ay usapin ng accessibility at equity.
2: Mm-hmm.
1: So binibigyan ito ng pagkakataon ang mas maraming Filipino nurses na maabot ng kanilang mga pangarap. Kundi na hindi ka na kailangan maglaan ng napakalaking halaga para makapag-exam.
2: Kundi ako nagkaka... mali, sir, may Jeev, ano eh.

0: Pipila na rin ako, pipila na rin ako. Okay, AJ, pipila na tayo, di ba?
1: Oo, at pipila na rin tayo mamaya pagka-out natin, Kakiko. So, yan na muna, Kakiko.

0: Ayon sa punong ehekutibo, ligtas at maayos sa pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8, pinatitiyak din ng Pangulo.
1: Headlines.
0: Vietnam-Philippines Business Forum lalo nagpalakas sa ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Vietnam. Apat na kasunduan na selyuhan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vietnam President Tho Lam.
1: Headlines.
0: Big time rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito. Inflation rate posibleng bumaba naman ngayong Hunyo ayon sa isang eksperto.
1: Headlines.
0: Kasunduan para sa pagtatatag ng petroleum reserve ng Pilipinas, posibleng malagdaan na ng Philippine National Oil Company at Maharlika Investment Corporation ngayong buwan.
1: Headlines.
0: Pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder, naging payapa at maayos. DILG tiniyak na walang special treatment sa senador sa Quezon City Jail.
1: Headlines.
0: At tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente na isumite na sa Senate Impeachment Court.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan na The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye na ating balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagisimula ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas. Suporta sa education sector, full blast ayon sa Chief Executive. Si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nikot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kapitbahayan Elementary School sa lungsod ng Navotas na o sa sinisimula ng paghahanda ng mga paaralan sa susunod na linggo sa ilalim ng Brigada Eskwela Program. Ilan sa mga ininspeksyon ng Pangulo sa natura paaralan ay ang CCTV area, ang Library Hub, habang ininspeksyon din ng Presidente ang Tara Basa Program. Nakita din ng Pangulo ang isang bahagi ng gusali ng paaralan na pinangalan ng Marcos School Building na naitayo pa noong 1975. At unang proyekto umano ni dating First Lady Imelda Marcos. Hirit ng principal na paaralan, sana ay matulungan silang maisaayos ang gusali na positibo namang tinugunan ng Pangulo. Pagtiyak ni Pangulo Marcos, full blast

0: Marcos ang ligtas at maayos na pagbubukas ng mga paaralan sa Hunyo a 8 sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ayon sa Malacanang, inatasan ng Pangulo ang Department of Education o DepEd na pagganahin ang Interagency Offline Balik Eskwela upang matiyak ang maayos na pagbabalik eskwela ng mga guro at estudyante. Nasa 16 na ahensya ng pamahalaan at utility partners ang nakikipag-ugnayan sa DepEd para palakasin ang logistics at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng paaralan. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Assistant Secretary Claire Castro, magpapatupad ang DILG, PNP, DOH at iba pang ahensya ng mga hakbang para sa seguridad, kalusugan ng mga pamayanan at kaayusan sa trapiko. Ilan dito ang Department of Energy na titiyak nang sapat ang supply ng kuryente at ang DTI na magbibigay ng proteksyon sa mga mamimili. Babantayan din ng Department of Transportation ang mga biyahe at paiigtingin ng DICT at NTC ang connectivity habang patuloy ang monitoring ng NDRRMC sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nakatutok naman ang Presidential Communications Office sa information dissemination para sa pamamahagi ng tamang impormasyon sa publiko hinggil sa pagbubukas ng klase.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pamahalang lungsod ng Maynila, binigyang kalinga ang mga estudyante at mga guro matapos mamudmod ng daang-daang laptops at 55 inches na smart TVs. Si Lawrence Sanjoco ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Aabot sa 982 na mga guro sa pampublikong paaralan ang nakinabang sa ginawang pamahagi ng laptops at TV ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ang mga nasabing guro ay pawang mga nagtuturo sa kindergarten at grade 1 mula District 1 hanggang District 6 ng lungsod. Pinangunahan ni Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chia Chienza ang aktibidad kung saan ang nasabing hakbang ay bahagi ng One Laptop, One TV, One Classroom program ng Manila LGU. Nasa 551 na 55 inches na smart TVs at 982 na laptops ang natanggap ng mga pampublikong guro na malaking tulong para sa kanilang pagtuturo. Sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na ang programa ay parang paraan din para mapataas ang antas ng kalidad ng pagtuturo ng mga guro at mga estudyante na mga ito na ang makikinabang. Bagamat aminado ang alkalde na hindi sapat ang pondo ng lokal na pamahalaan ng Maynila, sinikap nila na magtugunan ang pangailangan ng sektor ng edukasyon na isa sa kanilang mga pangunahing prioridad. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas pinalakas pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Vietnam kasunod ng isinagawang Vietnam-Philippines Forum kung saan mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanghikayat sa mga Vietnamese investor na mamuhunan sa Pilipinas. Dito binigyan din ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnayan ng Hanoi at Maynila ay mas malalim na kasaysayan na nagsimula pa noong administrasyon ng kanyang ama nang formal na maitatag ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa taong 1976. Sa kasalukuyan, nakatoon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan sa Vietnam habang patuloy na isinusulong ang mga reformang nagpapadali sa pagnenegosyo at nagpapalakas sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan. Kabilang sa mga reformang ito ang Create More Act, Amended Foreign Investments Act, Amended Retail Trade Liberalization Act at ang Green Lanes for Strategic Investments na layong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa bansa.
3: Competitive edge. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Matagumpay na naselyuhan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnam President Tho Lam ang apat na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding o MOU on Defense Cooperation sa pamamagitan ng DND at Ministry of National Defense ng Vietnam. Mahalaga ito ayon sa Pangulo upang mapalakas ang joint capabilities sa maritime security, military education at disaster risk reduction and management. Nilagdaan rin ang MOU para sa information technology and

0: Digital Transformation Cooperation sa pagitan ng DICT at ng Ministry of Science and Technology ng Vietnam. Layo naman itong gawing produktibo ang kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies na mahalaga sa pagpapalago ng ekonomiya ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ang Hanoi at Maynila para sa Tourism Cooperation Program sa pagitan ng DOT at ng Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam. Target naman itong palakasin ang turismo ng Pilipinas at Vietnam sa pagdaragdag ng commercial flights sa pagitan ng dalawang bansa. Naselyuhan rin sa kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines at ng Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics para sa students at faculty exchanges.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naging mabunga hindi lang sa larangan ng ekonomiya at pamumuhunan ang naging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan, kundi maging sa sektor ng enerhiya. Ibinalita ni Energy Secretary Sharon Garin ang pakikipagtulungan ng bansang Japan para sa pagbuo ng National Stockpiling System ng Pilipinas at pagkakaroon ng ASEAN-wide joint stockpiling na parehong papasok sa programang tinatawag na Power Asia. Ayon kay Garin, kasalukuyan ng umaabante ang usaping ito na magbibigay ng mas malaking stockpiling capacity sa Pilipinas sa produktong petrolyo at magiging malaking tulong din sa iba pang kasaping bansa ng ASEAN.
2: METI, or the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, and the Department of Energy, or DOE, will advance relevant cooperation under the framework of the Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Power Asia. This means two things, no? The National Stockpiling System in the Philippines, and number two, the ASEAN-wide joint stockpiling.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, epektibo na ngayong araw ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Base sa anunsyo ng Department of Energy o DOE, sa isang pulong balitaan, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na may tapyas singil na 9 pesos and 26 centavos ang kada litro ng diesel. 4 pesos and 76 centavos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang tumataginting na 10 pesos and 86 centavos naman ang ibinaba ng kada litro ng kerosene. Maging ang liquefied petroleum gas o LPG, may bawas din na 3 pesos and 41 centavos sa kada kilo nito.
2: The amounts this indicated here are the amounts that are the minimum rollback. Some companies actually have done some advanced rollback. Some are have done their staggering in advance of the rollbacks, or some are actually giving even lower prices. So, i-monitor nyo lang po the situation in your favorite gas company, gasoline stations.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakakuha ang Philippine National Oil Company o PNOC ng 21,000 metric tons ng LPG shipment para suportahan ang strategic fuel reserves ng Pilipinas. Ang cargo ay naglalaman ng 50% refrigerated propane at 50% refrigerated butane na nauna nang dumating sa isang terminal sa Calaca, Batangas noong Mayo at 30. Nagmula ang shipment mula sa Enterprise Port sa Texas, United States at binili sa pamagitan ng Trafigura Private Limited sa ilalim ng Emergency Energy Security Program ng Department of Energy. Tiwala si Energy Secretary Sharon Garin na makakatulong ito para mapanatiling tuloy-tuloy at matatag ang supply ng LPG sa bansa.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Energy nakapagtala ng 46 days average inventory ng langis sa bansa. Si AJ Ignacio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Chad, iniulat nga ng Department of Energy na nasa 46 days ang kabuang average inventory ng langis sa bansa. Sa isang punong balitaan sa Department of Energy, sinabi ni DOE Undersecretary Alessandro Sales na nasa 46 days ang kabuang average inventory ng langis sa bansa na pinangungunahan ng gasolina na may 47.10 days, sa diesel naman ay nasa 44.36 days, sa kerosene naman ay may 143.64 days at sa liquefied petroleum gas ay merong 42.13 days. Chad, kasama na rito ang panibagong shipment ng LPG na dumating sa bansa nitong nagdaang mga araw. Muli naman siniguro ng kagawaran, Chad, na patuloy ang sinasagawang monitoring ng kagawaran upang masiguro na sustainable ang supply ng langis sa iba't ibang panig ng bansa. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AD Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kasalukuyang tinatrabaho ng Pilipinas ang pagtatatag ng isang Strategic Petroleum Reserve Program. Kaugnay nito, inaasahang lalagdaan ng Philippine National Oil Company o PNOC at Maharlika Investment Corporation ngayong buwan ang isang kasunduan dito. Layan itong makabuo ng sistematikong stockpiling system para maprotektahan ang bansa mula sa global supply disruptions. Ang proyekto ay nakabatay sa isang inverted pyramid structure kung saan inuuna ang energy security. Determinado ang gobyerno na simulan ang programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng abutin ng isang taon ang pagproseso ng mga permit at pagkuha ng pondo para sa proyekto habang ang kabuuang timeline nito ay nakadepende sa feasibility study. Bukod sa pagtatatag ng naturang programa, kasama rin sa plano ang pagdevelop ng bagong stockpiling facilities na makakasapat sakaling magkaaberya sa alinmang panig ng mundo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inaayos na ng economic managers ang inaasahang economic targets sa hindi tiyak na lagay ng ekonomiya sa buong mundo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagpulong na ang Development Budget Coordination Committee para i-reassess ang projected kaugnay sa economic growth, inflation, foreign exchange at oil prices. Narito ang iba pang impormasyon mula kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon.
4: The committee has agreed to further study the effects of these variables in the country's fiscal position in the short and medium term. Recalibrated figures will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget.
0: Yan ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: ASEAN High Level Forum hinggil sa Silver Economy, pangungunahan ng DSWD. Si Mary Ann Bastasa sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Ted, handa ang Department of Social Welfare and Development para nga sa gaganaping ASEAN High Level Forum na sa sentro sa silver economy o mga oportunidad at hamon kaugnay ng tumatandang populasyon sa rehiyon. Gaganapin ang high-level forum sa PICC sa Pasay bukas June 3 hanggang June 4 na inaasahang dadaluhan ng mga kinatuan mula sa member states at pati na ng National Development Partners, Academe at Civil Society Group. Magsisilbing host rito ang DSWD katuwang ang UNEA, ang UNESCO, pati ang ASEAN and East Asia. Ayon kay DSWD spokesperson ASEC Irene Tumlao, layon ng forum na isulong ang mga polisiya at pamumuhunan sa silver economy sa pamamagitan ng innovation, pakikipagtulungan sa pribadong sektor at pagsusulong ng active aging. Kabilang sa tatalakayin ng mga usapin, kaugnay ng kalusugan, integrated care system at pati na ang entrepreneurship, innovation at mga programa makatutulong sa mga tumatandang populasyon sa ASEAN. Bahagi pa rin ito ng advocacy ng DSWD sa ilalim ng temang Rise ASEAN. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: May posibilidad na bumaba na ang inflation rate sa bansa ngayong Hunyo at tumaas ang palitan ng piso kontra dolyar. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu na bumababa na ang presyo ng krudo sa global market at patuloy din ang rollback sa oil prices sa Pilipinas. Malaki anya ang magiging ambag nito sa pagbagal ng inflation sa bansa. Pero giit ni o giit pa rin ni Dr. Batu, nakadepende pa ito sa usapin ng US at Iran sa nangyayaring gyera sa Middle East. Sa ngayon, ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas aabot sa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation rate nitong Mayo.
6: Kung mataas ang rate of inflation natin ng Mayo, merong possibility na pagdating ng June ay medyo bababa. Mataas pa rin, pero hindi kasing taas nung nagdaang buwan. Mm. So, yan yung nakikita ko na in terms of sa takbo ng presyo ng produktong petrolyo. Now, in terms of inflation, merong chance na bababa yan, and hopefully, na medyo lumakas ng konti yung piso.
0: Pahayang ni Dr. Michael Batu, Filipino-Canadian economist.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth humingi ng 300 billion pesos na subsidiya para sa 2027. Sa balitang yan, ang maghahatid si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Humiling ang PhilHealth ng 300 billion pesos na subsidiya mula sa gobyerno para sa 2027 upang pondohan ang premiums ng mga indigent 4-piece beneficiaries, senior citizen, PWDs.
8: Ang pakikilahok ng mga micro sa mga prioridad ng Pilipinas sa mga industriyang may malaking potensyal sa hinaharap kabilang ang paggawa ng mga produkteng kaugnay sa electric vehicle.

0: Pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha at siguruhin hindi ito natetengga ng matagal katulad ng dati. Yan po ang isinasagawa sa utos si Pangulong Marcos Jr. kaugnay na rin sa Oplan kontra baha. Sa katunayan, may mga nakita na tayong positive effects sa mga lugar within Metro Manila na ginawa na natin ng intervention. Kabilang dito ang drainage improvements sa G. Araneta Avenue papuntang E. Rodriguez. Yung mga residente doon ay nagbigay na po at nagsabi ng positive feedback dahil nung nag-uulan ay mas tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng ulan sa mga drainage na dati ay naiipon at siyang nagiging dahilan ng lagpas taong baha sa lugar. Ganun din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue. Natapos na rin po ang drainage improvement projects at naibalita na rin na mabilis bumaha pero humupa ang tubig sa Taft Avenue at UN Avenue. Tuloy-tuloy din ang dredging activities. Hindi rin tumitigil ang DPWH since November 2025 na mag-clearing at declogging ng mga waterways. Mabilis din nag-deploy ang DPWH ng mga maintenance crew sa mga lugar na binabaha nito mga nakaraang araw. So, sa mga natetenggang proyekto naman, ay tuloy-tuloy pa rin po at priority ito natapusin ng DPWH.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
2: Good afternoon, ma'am. Kung maghingi lang po kami ng update kung may ongoing investigation pa rin po yung DPWH doon sa mga flood control project anomalies na disclosed ni President last year po.
0: Sa ngayon po, nakausap din po ulit natin si Secretary Vince at sinabi po nila na ang kanilang mga na-sumiti or rather na nag-gather na facts ay isinumpinti na po sa ombudsman. So sa ngayon po, ang ombudsman po ang patuloy na nag-iimbestiga dito. At of course, kung may makikita pa rin po silang iba pa na mga proyektong hindi gumagana, ito naman po ay kanilang iimbestigan pa rin.
2: Clarify ko lang po, wala po silang nakitang existing na flood control projects na anomalies po. Flood control project anomalies. Bukod po dun sa nasubmit nila dun sa ombudsman.
0: Sa ngayon, wala silang binigay sa ating update dahil ang mga na gather nila ay isinumite na sa mga investigating bodies.
2: Tapos, yung pong na-inform na po ba si Pangulo dun sa info na yun dun sa flood control projects? Kung na-inform na po si Pangulo?
0: Hindi po naibigay sa atin Sec. Vince kung siya ay nag-report, pero definitely naman bilang Cabinet Secretary, nagre-report naman po siya sa Pangulo. But kung anong particular na i-report po Secretary Vince ay wala po tayo sa ngayon na detalye.
2: Thank you po.
1: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
3: Undersecretary, ano po yung posisyon ng Malacanang doon sa proposal ng Bureau of Immigration para maningil ng around 240 pesos para sa mga travelers na lalabas o papasok ng Pilipinas para po doon sa sinasabi nilang upgrade sa kanilang mga ginagamit na systems sa immigration?
0: Sa ngayon po ay ito'y proposal pa lamang po according to Commissioner Joel Anthony Biado. So wala pa po itong anumang desisyon, wala pa pong nararating ito. Ito ay mere proposal. So wag po muna mag-alala ang ating mga kababayan dahil mas nauna po talaga silang mag-react. Wala pa po ito.
3: Pero what is the position of the palace? Is the palace supportive of this proposal or does the palace think that it is necessary given the time na mas mahal po yung pagbiyahe sa within the country or outside the country?
0: Alam naman natin po kung ano po ang layunin nito. Ang layunin nito ay magkaroon ng mas ligtas at mas modernong border control system, ngunit dapat itong maisakatuparan sa paraang malinaw, makatarungan at may tiwala ang publiko. Yan po ang sinasabi ni Commissioner Viado. But still, ito po ay nasa stage pa ng pag-aaral, kaya wala pa pong stance ang Pangulo patungkol dito.
3: Ma'am, just your point of view, the Bureau of Immigration under the 2026 proposed budget enjoys a budget of, kunin ko lang po yung exact amount. More or less, they have, sorry, nawala po yung figure, pero more or less, mayroon po silang millions already in funds for their capital outlay as well as

0: as their other expenditures. On top of that, nag-privatize din po yung NAIA, pati yung ibang major airports sa Pilipinas. Bakit po kailangang singilin sa taxpayers itong additional upgrades for immigration systems when this isn't already included in the national budget?
1: Kaya nga, wag natin munang pangunahan, inaaral pa po. So, wag muna tayo maalarma, wala pa po ito.
0: Hindi, last naman, from my end, hindi po nakikita ng Malacanang yung glaring question kung bakit kailangan mag-propose ng ganito in the first place when this is already funded by taxpayers' money.
1: Kaya nga po, proposal pa lang. So, pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So, kaya wag muna tayo maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal.
2: Sulit na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
3: Good afternoon, USEC. Ma'am, ipinababasura na ni Vice President Sara Duterte yung articles of impeachment laban sa kanya. I understand that the palace's position on the impeachment is non-interference. Pero considering po yung mga lumabas na impormasyon sa determination of probable cause sa Kamara, ano po ang masasabi ng palasyo sa claim ng kampo ni VP Sara na, and I quote, "None of the allegations sufficiently establish the constitutional standards for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes, or betrayal of public trust."
1: Una-una po, lumalabas dito sa kanyang naging tugon. Hindi niya po dininay. Walang outright denial ng akusasyon, mga akusasyon sa kanya. Katulad po ng di umanong paglustay ng confidential funds, pagbabanta sa buhay, lalong-lalo na sa buhay ng Pangulong Marcos Jr., pangtanggap di umano ng pera mura sa mga drug lords at mga unexplained wealth. Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw naipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito? So, ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives, sa Committee on Justice. Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So, abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities.
3: Ibig po bang sabihin niya na kapareho po yung pananaw ng palasyo dun sa resulta naman ng survey ng Okta Research na 74% ng mga Pilipino ay pabor na ituloy ang impeachment trial?
1: Kahapon ay sinagot po natin yan. Kung ano man po ang resulta ng survey,

0: Hi, Yusek. Good morning. Yusek, can we confirm this information that Vietnamese President Tho Lam reportedly skipped and canceled his Senate visit due to the recent events in the chamber, which we know caught international attention?
1: Hindi po siguro manggagaling sa amin ang tugon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kung mismo ang pamahalaan ng Vietnam ang magsasabi ng kanilang tugon kung hindi man sila natuloy sa pagbisita sa Senate office.
0: But from the President's Japan trip to Vietnam state visit, was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors?
1: Again.
0: Was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors?
1: Sa Japan.
0: And the visit of Vietnam.
1: Hindi po siya naging issue.
2: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
3: Hi, Yusek. Good afternoon. Initially, Malacanang welcomed the idea of Senator Jinggoy Estrada's voluntary surrender. But as the things, as the situation unfolded yesterday, you have DILG Secretary John Vicrimulya clarifying that the senator was arrested and did not surrender. There was also a video showing heated exchanges between Secretary Remulla and Senate President Alan Peter Cayetano. So for Malacanang, matatawag ba nating arrest o surrender ang ginawa kay Senator Jinggoy? And how do you view yung pagpasok po sa eksena ni Senate President Alan Cayetano sa pag-aresto po ulit kay Senator Estrada?
1: Una-una po, nais nating bigyang linaw ito. Nung nagsalita po kasi si Senator Jinggoy Estrada, sinabi niya na siya ay magbo-voluntary surrender. Pero lumalabas po, ayon na rin po kay Secretary John Vic Remulla. Nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So mag-aaresto na po sila at humingi na lamang po ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na kung siya ay maaari pang magbigay ng statement. So in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte, sa Sandigan Bayan. So tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. At yung tungkol kay Senator Alan Cayetano, makikita niyo po na sa eksenang yon hindi po ibinibigay ng kusa dahil hawak po literally ni Senator Alan Cayetano si Senator Jinggoy Estrada. At nagkaroon lamang ng pagpipigil itong Secretary John Vic. Pinigilan niya na makalabas si Senator Jinggoy Estrada. In other words, wala pa sa kustodiya nila na matatawag itong si Senator Jinggoy habang nakikipagtalo si Senator Alan Cayetano. So, yung voluntariness was negated sa mga ganong akto.
3: But can we consider that as obstruction of justice?
1: Hindi naman siya obstruction of justice, di naman niya tinago, nagkataon lang na pinipigil niya dahil siguro iniisip niya siya ang Senate President, nasa lugar niya siya at ang sinasabi nga niya ay this is not for Senator Jinggoy but for the institution.
3: Last na lang po. So dahil po nangyaring pag-aresto kay Senator Jinggoy, wala rin pong nangyaring sesyon kahapon. And the Senate Minority calls it a boycott of duty because they don't see yung pag-aresto po kay Senator Estrada as a justifiable reason not to hold session dahil may mga responsibilidad pa rin po sila. Given kung magpapatuloy po yung ganitong pangyayari sa Senado, how is this affecting yung, syempre po yung pagpupush ng mga legislative priorities ng administration and yung mga trabaho rin po nila dapat para sa taong bayan?
1: Katulad din po na sinabi ko noong mga nakarang araw, sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng Ehekutibo, wala pong

0: magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan. Ang Pangulo po ay hindi isipin ang sarili, hindi isipin ang sariling interes. So yan po ang itanong natin sa Senado dahil tama po, hindi naman po kinakailangan na hindi magtrabaho kahapon dahil maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggo Estrada bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangan talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue.
1: Follow-up question mula kay Kaylizel Pardilla, PTV.
2: Good morning po, Yusek. Yusek, Senate President Cayetano insisted not to implement the warrant of arrest within the Senate premises, pero nangyari pa rin po. Would it set a possible precedent for possible future arrests sa mga senators to be carried out within the Senate if necessary, kahit po na pinapalaga ng Senate leader sa ngayon?
0: Unang-una po kasi, alam naman po nila na kapag ang isang crime na kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years, alam nila na pwede itong arestuhin. So, hindi po nga kailangan na sila ay humadlang, mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon.
1: Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA 7.
3: Ma'am, sa statement na inilabas ni Senate President Cayetano, he is framing this issue as a battle for Senate independence. Ang implication po nito, may pakikialam ang executive, ang Malacanang, sa affairs ng Senado. Your statement.
0: Yeah, that's why. Senate independence. Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. Ang ibig po ba niyang sabihin kapag nagsisilbi po ng valid warrant of arrest sa Senado sa mga itong klaseng crimes ay dapat hindi isilbi? So yun ang tanong. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas.
1: Sunod na tanong mula kay Lef Narciso, DZRH.
4: Ma'am, dahil apektado nga yung trabaho sa Senado, ano, 2 araw na lang po bago yung Synergy adjournment ng Kongreso, may hinihintay ba ang palasyo na priority bills na dapat maaprubahan mula sa Senado?
0: Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang 2, hindi lang 1, hindi lang 3, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lamang ang Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
1: Last question mula kay Aileen Taliping. Abante tonight.
5: Good afternoon, Yusek. Confirmation lang po dun sa labas ng balita na meron ng bagong chief, ang PTV4.
0: Mm.
5: Meron na po ba?
0: Siguro magbibigay ako ng announcement sa mga susunod na oras o araw.
5: How about PBS and NIB? Meron na bang bagong EPE?
0: Magbibigay po ako ng announcement. Sa akin din po niyo ito madidinig.
5: Okay, thank you, ma'am.
1: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa regional media.
6: Unang tanong mula kay Mia Magdalena ng Fokno. Mia Magdalena Fokno ng Mountain Beacon. As the administration pursues major infrastructure and investment projects, how will Malacanang ensure that indigenous people's rights, particularly the principle of free, prior, and informed consent, are fully respected and protected?
0: Issue nga po ngayon yan. So, mismo po ang NICP ang hininga natin ng tugon dito. At ang kanya pong tugon, ang National Commission on Indigenous Peoples sa ilalim ng Office of the President ay patuloy na nagpapalakas sa mga mekanismong nagpoprotekta at nagtataguyod ng mga karapatan ng mga katutubo sa buong bansa. Ang revised 2026 Free and Prior Informed Consent Guidelines na binuo kasama ng mga Indigenous Cultural Communities and Indigenous Peoples and Key Stakeholders ay sumasailalim at sumasalamin sa pagsisikap na palakasin ang mga panangga laban sa mga shortcut na pamamaraan at palakasin ang pananagutan sa mga implementing agencies sa pamamagitan na rin ng pagtatatag ng isang framework na binabawasan ang procedural redundancies. Ito ay tumatayo bilang isang kritikal na instrumento sa pagtiyak na magpapatuloy ang pambansang kaunlaran nang hindi binabawasan ang mga karapatan ng mga katutubo. Ito ay karagdagang sinusuportahan ng mga bagong transparency portal na sumusulong sa digitization at pampublikong pananagutan sa proseso. So sa utos ni Pangulo Marcos Jr., ang NCIP ay sumusunod sa hangarin na maipatupad ang masaganang katutubong pamayanan, sandigan ng pambansang kaunlaran. So yan po ang mensahe mula sa NCIP.
6: Huling tanong po sa Caraga Region mula kay Clyde Hikilan ng AWR Hope Radio. USEC, the Palarong Pambansa, which was held in the province of Agusan del Sur, concluded just last week. During the opening ceremonies, the president announced that the government would provide incentives to young athletes who win medals. Aside from these incentives, are there any other programs, support mechanisms, or forms of assistance being planned by the government to further strengthen the training, development, and participation of our young athletes who will represent the country in international competitions?
0: Mm-hmm. Good news po ito. Ito po ay ayon mismo kay DepEd Secretary Sonny Angara. Ang sabi po niya, ongoing yung funding ng hundreds of sports clubs sa mga schools with the help of OP/PSC. May upgrading of the school exercise facilities din ang PSC na inutos po ni Pangulo Marcos Jr. Last year pa po ito inutos nung nagkaroon po ng inaugurasyon ang PSC facilities sa Ultra. At ang three grading period na ini-implement ay magkakaroon din po ng tamang oras, sapat na oras para sa mga extracurricular activities katulad ng sports at arts. So yun po ang magandang balita mula kay Secretary Sonny Angara ng DepEd.
1: Balik sa iyo, si Claire.
0: Maraming salamat. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang turismo at mahikayat ang mas maraming turistang Vietnamese sa Pilipinas. Isang kasunduan ang nilagdaan ng Department of Tourism at Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam nung state visit ni President Tho Lam nung Lunes. Sa ilalim ng Tourism Cooperation Program 2026-2029, plano ng dalawang bansa na magkasanib na promosyon ng mga destinasyon, pagpapadali ng paglalakbay, pagsasanay sa mga manggagawa sa turismo at pagbabahagi ng pinakamahusay na mga practice sa sustainable tourism. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., magtutulungan din ang dalawang bansa upang mapalawak ang air connectivity at madagdagan ang mga direct flights. Noong 2025, halos kalahating milyong Pinoy ang bumisita sa Vietnam, habang patuloy namang tumataas ang bilang ng mga turistang Vietnamese na nagtutungo sa Pilipinas.

0: Ngayong araw, June 2, abala po si Pangulo Marcos Jr. sa pagtatrabaho para sa bayan. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navota City. Mamayang hapon, pangungunahan ni Pangulo Marcos Jr. ang meeting sa Malacañang kasama ang Department of Energy at iba pang ahensya upang pag-usapan ang energy concerns sa bansa, particular na ang power supply at grid conditions sa Luzon at Visayas. Pangungunahan din ng Pangulo ang 9th Philippine Space Council meeting mamayang hapon sa Malacañang. Mga kababayan, lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay may pagmamahal sa bayan, may respeto sa batas, at may respeto sa kapwa Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa mga press briefing, ito ay ang mga natanong kay Undersecretary Castro, yung
2: Raquel? Ayan nga po yung palace press briefing na atin pong napakinggan kasama po si Yusek Claire Castro. Maya-maya po, no, susubukan po nating balikan si Raquel Bayan para sa kanyang wrap-up sa naging press briefing sa Malacañang. Ang oras po natin, meron po tayong 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Raquel?
1: Sa katatapos lang na press briefing sa Malacañang, nahingan ng reaksyon ng palasyo ka o bidol sa nangyaring pag-aresto kay San Jingoy Estrada kahapon, na kung saan nagkaroon ng intervention si Alan Peter Cayetano. Ang paglilay niya ng palasyo ay naunang isinit yung warrant of arrest bago yung press con ni Jingoy kahapon. So matatawag daw yan na pag-aresto dahil hindi naman voluntaryong nagtungo sa ating mga law enforcement agency si Jingoy, bagkus pinuntahan siya at hinainan ng warrant of arrest. Ugnay naman doon sa sinasabi ng ilang senador na tila nagkaroon ng boycott sa duty dahil wala naganap na sesyon kahapon dahil doon sa naging pag-aresto ang issue kung sino so makikipag-operate yung Malacañang para maipasa yung batas para sa taong bayan. Pero yung paghahatid niya at pagsama kay Estrada kahapon nung hinainan nito ng arrest warrant, hindi daw yung nangangahulugan na dapat talikuran ng mga senador yung kanilang trabaho at mandato para sa taong bayan. Kaugnay naman doon sa komento ni Vice President Sara Duterte kung saan pinapabasura nito ng tampo nito yung articles of impeachment sa kanya. Ang sabi ni Luisa Castro, lumalabas dyan sa inihaing tubon ni Vice President Sara Duterte, hindi niya idininay yung mga akusasyon sa kanya, particular yung paglustay ng confidential funds, yung pagbabata sa buhay ni Pangulo Marcos, yung pagtanggap ng pera mula sa drug lords at yung unexplained wealth. At bagkus ginamit lamang ni VP Sara na technicality yung dahilan nitong mga ibinabato sa kanya. Nauna na rin namang ginamit ni Vice President Sara Duterte noong pagdinig sa Kongreso. Ang sabi ni Jose Castro, dapat ipaliwanag ng ikalawang pangulo sa taong bayan yung mga inaakusa sa kanya. Dapat abangan na lamang anya yung kalalabasan nitong impeachment na ito na sa mga senator judges na kung i-dismiss nila o didinggin sa isang trial itong reklamo na ito. Ang kailangan anya dito, accountability, transparency at hindi anya makikialam yung Malacañang sa usapin na ito. Ngayon, yung mga priority bills ng administrasyon, aminado Malacañang na talagang mahihirapan na maipasa yan, lalo na kung magpapatuloy yung ganitong ingay at gulo sa Senado. Samantala, nahingan rin ng posisyon ng Malacañang kaugnay doon sa plano ng Bureau of Immigration na mag-impose ng 240 pesos fee para sa departing at arriving passengers upang mapaiting ang yung sistema sa immigration. Ang sabi ni Jose Castro, proposal pa lamang yan, pag-aaralan yan, kaya huwag daw muna mag-alala yung ating mga kababayan dahil pwede naman yan na hindi maituloy. At kaugnay doon sa mga nararanasan ng pagulan sa bansa, inaasahan yung pag-usbong ng dengue cases dahil dito sa mga pagulan sa Malacanang, kung inaasahan na rin pa ng Malacanang na maaprubahan na yung dengue vaccine. Ang sabi ni si Castro, sabi ng Department of Health, sinusuri pa ng DFA natin yung mungkahi ng aplikante regarding dyan sa bakuna dahil base doon sa unang datos na natanggap ng pamahalaan, mababa o pinakamababa yung epekto nitong bakuna para sa mga bata na nasa 4 to 5 years old compared doon sa 6 years old. At sinasabi rin doon sa paunang datos na posible na magkaroon ng mas malalang dengue yung mga nabakunahan na hindi pa nagka-dengue noon. So, isa yan sa mga ikinukonsidera ng pamahalaan. Pero ang World Health Organization, Anya, ang sinasabi ng WHO, mas ikinukonsidera pa rin nila na mas mabisa pa rin yung dengue prevention o yung paglilinis kontra dengue kesa dito sa mga bakuna. At ang pagtitiyak ng pamahalaan kaugnay pa rin dito sa pag-ulan, yung mga inaasahang pagbaha, ang DPWH ay sa DPWH tuloy-tuloy yung paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi ang pinapangako ng DOH na hindi nababaha, pero ang assurance ng pamahalaan na tutulong-tulong ang lahat ng government agencies to make sure na hindi matanda itong mga tubig-baha at magpusay agad mga pababa itong mga tubig-baha. Nakatanggap na rin niya ng positive result yung pamahalaan mula dito sa Metro Manila, kabilang na dyan sa Sierra Nevada, yung mga flood management projects na ipinatutupad dyan, mismo mga residente na anya, yung nagbigay ng feedback na tuloy-tuloy na yung daloy ng tubig-ulan at hindi na yung naiipot at hindi na umaabot pa ng ilang basta o sa baha tulad ng mga naitala noon. Samantala, kaugnay naman doon sa mga nauna ng DPWH investigation, Hingos of Flood Control, mamalis sa kasalukuyan, lahat ng mga resulta ng investigasyon na una nang naisagawa ng DPWH na isumita na ang ombudsman, at ang ombudsman na ang bahalang magpatuloy ng mga investigasyon na yan. Now, kung meron pa rin makikita yung DPWH na anumang anomalya dyan sa mga proyekto na yan, agad rin nilang isusumite, kay investigahan at isusumite sa ombudsman. Habang ngayong araw, sabi ni si Castro, basi Pangulo Marcos sa kaliwatan ng aktividad, kanyang umaga una ng pinamina Pangulo Marcos yung brigada Estuela, and then mamayang hapag magkakaroon din ng hiwalay na pulong pa si Pangulo Marcos kasama ang Department of Energy, kung saan matatalakay naman yung ilan sa mga energy concerns sa bansa, particular yung power supply at yung grid condition ng pamahalaan. Habang magkakaroon din ng hiwalay pa na pulong, si Pangulo Marcos kasama naman ng Philippine Space Council meeting dito pa rin sa Palacio. Ito na muna yung tinig mo lang mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa kalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
2: Maraming salamat, Rakalbayan. Ang oras po natin, meron na tayong 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories.
3: Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Expositions and trade shows. And eventually, no, nabibigyan natin sa ng linkages patungo sa mga international investors and collaborators, and para makita ang mga innovations na ito globally.
9: Okay, maganda po pakinggan at interesting itong market-ready mature technology. Sir Gab, pakipaliwanag po itong do-on wayfinding innovation. Para saan po ito? Ano pong layo ng invention na ito?
10: Magandang hapon po sa lahat. So, to explain po, si Doon po ay ang first and only real-time indoor navigation platform in the Philippines. To explain po further, kung kayo po ay gumagamit ng mga GPS technology pag kayo po ay nagmamaneho, ito naman po ay para pag nasa loob po kayo ng mga gusali. Sinisimulan po namin ito ngayon para sa malls, pero eventually po, nagsisimula na rin po kami kumausap ng mga ibang establishmento tulad ng mga hotel, ng mga ospital. Isa din po kami sa mga una sa Southeast Asia. Bale, yun po, isa po kaming indoor navigation platform.
11: Okay, Sir Gab, kailan nagsimula ang pagkakatuklas? Okay, Sir Gab, kailan po nagsimula yung pagkakatuklas ninyo noong itong doon wayfinding? At ano ang nagtulak sa inyo para gawin ito? What was the inspiration behind it?
10: So, officially nag-incorporate po ang doon noong February of 2023. But yung concept po I've had since 2018. Ako po kasi personally, I'm an outdoor type of person. So ako po usually naliligaw po ako pag nasa loob po ako ng mall. Sa mga naglalakihan po nating mall being one of Asia's retail centers, no? And ever since 2018, I kept saying po na dapat may navigation platform tayo for inside the malls in a way to find what we need inside any large establishment. And I kept saying it po since 2018 all the way hanggang 2022 po. Noong 2022, may mga nakausap po ako na marami din may ganitong pain point. Madami pong nag-share nung vision, madami pong nag-share nung concern.
9: Sir Gab,
10: all the way from 2018 to 2022, I was being trained po to design business models, to design products. So nung napag-usapan po ulit siya noong 2020 at kaya naman natin gawin, natutunan na po natin gumawa ng startup, 2023, sinimula na po namin pa i-research and gawin talaga.
9: Okay. Sir Gab,
4: ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
12: Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
13: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihahatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson. Walang iba kundi si Colonel Francel Margaret Padilla, kaunay po sa naging pahayag ng Estados Unidos sa nagdaang 2026 Shangri-La Dialogue sa Singapore patungkol sa external defense at military modernization ng Pilipinas. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
14: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
13: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Walang iba kundi si Colonel Francel Margaret Padilla. Colonel Padilla, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
15: Magandang hapon, Win, and magandang hapon sa inyong mga taga-subaybay.
13: Opo. Colonel, nito pong Sabado sa 2026 Shangri-La Dialogue po sa Singapore, pinuri ni United States War Secretary Pete Hegseth ang Pilipinas mula po sa external defense at military modernization nito. Ginawa rin niyang magandang halimbawa yung Pilipinas sa kung ano ang nais ni US President Donald Trump pagdating sa burden sharing na tinatawag para dun sa mga kaalyadong bansa ng Amerika. Ano po yung reaction dito ng AFP?
15: Well, Win, no, sa pananaw ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, itong binanggit na ito, no, pagkilala ito sa patuloy nating transformation at sa pagiging natin, no, aktibong katuwang na bilang kaalyado natin sila dito sa regional security. Mm-hmm. Pero mas mahalaga dito, Win, kesa sa papuring ito ay ang resulta na pinapakita natin dito, no. Mm-hmm. Mas pinapalalim natin yung ating cooperation with one another, hindi lang with our partners but also with our allies but also our partner states. Kung makikita mo, Win, napakarami na ng iba't ibang bansa ang nagjo-join dito sa usaping ito. Mm-hmm. In fact, nung huling balikatan exercises, no, the very first time na 7 bansa yung lumahok dito. Mm-hmm. So mas pinatibay natin yung ating interoperability, mas malinaw na rin yung ating shared understanding sa mga hamon, no, lalong-lalo na diyan sa Indo-Pacific.
13: Opo.
15: At ang AFP, nakatuon tayo sa ating focus natin ay yung ating trabaho, mm-hmm, yung capability building, readiness at mission effectiveness natin. In the end, lahat tayo, no, iisa yung goal natin to maintain a free and open Indo-Pacific.
13: Mm-hmm. Colonel, ano-ano po sa tingin nyo yung mga particular na dahilan kung bakit po ganito yung pananaw ng US sa ating bilang kaalyadong bansa po sa Timog Silangang Asya? Lalo po kung magkakaroon ng comparison sa iba pong malalaking kaalyadong bansa gaya po ng Australia at iba pong bansa po sa Europa na hindi natin may tatanggi na laging hinihiritan ng US na taasan yung kanilang defense budget para po dun sa burden sharing po na tinatawag.
15: Well, because in Philippines, we are in a very unique position, no? Mm-hmm. So pareho tayong frontline state dito sa usaping ito. And also, of course, we have been a long-standing treaty ally, no? Napakalawak na at napakalalim at mahaba na itong samahan natin ito. Ang ibig sabihin nito, yung security challenges natin na kinakaharap, hindi ito theoretical lang, no? Kundi operational and immediate din ito. Dagdag pa rito, yung modernization trajectory ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, consistent ito at aligned dito sa evolving security environment. In fact, kung titignan mo itong AFP, Win, we have been evolving, no, to address contemporary modern challenges. Kaya nagkaroon tayo ng changes even in our domains of operations. Dati, land, air, and sea lang tayo, more on kinetic, no? Mm-hmm. Now, we have
13: cyber.
15: Nagpunta na tayo dito sa non-kinetic side of things, no? Nandyan na din ang ating cyber domain and information domain. So sa pananaw ng ating allied nation, no, ang Pilipinas ay hindi lang partner in principle, kundi partner din tayo in practice, lalo na dito sa ating maritime domains at joint exercises natin.
13: Opo. Colonel, bali dito sa pinag-uusapan natin, syempre nakasentro po o nakatuon yung military modernization po ng AFP, particular po yung tinatawag natin na Re-Horizon Program. Kamusta na po ito? Tsaka natatapo po ba natin yung mga target na panahon para dun sa acquisition po ng mga karagdagang kagamitan po para sa ating mga nasa unopirmadong hanay?
15: Yan nga, Win, di ba? Kung yung etong modernization natin, as we have seen, nag-evolve yung ating yung mga security challenges na kinakaharap natin. Therefore, nag-evolve din yung ating unit, no, to create new units within the AFP. So we came up with ang ating intelligence command, meron na tayong cyber command, meron tayong strategic command, and even yung CMO command, among others, no. Mm-hmm. And dito, nakatuon ito lahat with our comprehensive archipelagic defense concept. And dahil dyan, yung dating Horizon 1, 2, and 3 natin, kailangan natin siyang i-review. Thus, lumabas itong Re-Horizon na program. Mm-hmm. No? So, hindi lang ito procurement initiative. Ito din, kasama na rin dito yung institutional transformation. So ngayon, nandito tayo win sa transition, no? Mula sa legacy systems natin patungo dito sa tinatawag nating integrated network at a multi-domain capable force, no? Mm-hmm. May mga delivery na ongoing dyan sa ating modernization, and meron din tayong mga projects na nasa pipeline. Mm-hmm. At meron din tayong nandun na din sa advanced planning stage. So ang pangunahing sukatan natin dito, hindi lang yung na-deliver na ng mga equipment, kundi yung magagamit natin, no, para sa integrated at sustained operations natin in line with the comprehensive archipelagic defense concept.
13: Mm-hmm. Bali, Colonel, dagdag ko na rin po dyan. Continuous din po ba yung ating collaboration with local partners po dito sa Pilipinas, gaya po nung Department of Science and Technology, particular po dito sa mga dinidevelop po nating mga kagamitan at maaari rin po na mai-apply natin sa ating estratehiya po para sa pagtatanggol sa bansa?
15: Oo, Win, maganda yan na nabanggit mo, no? Kasi dito yung CADC, yung Comprehensive Archipelagic Defense Concept, kasama lahat yan, no? In a nutshell, itong CADC is ang komprehensibong pamamaraan kung paano natin dedepensahan ang ating bayan bilang isang tayo ang pangalawang pinakamalaking archipelago. Mm-hmm. And with this CADC, nandiyan yung pagtayo natin ng bases, no? Andiyan yung pag-recruit natin ng mga tropa natin, no? Tao, even ng reserve forces natin. Mm-hmm. Nandiyan din yung modernization. And ito nga, may pinirmahan ng ating Pangulo, yung tinatawag nating revitalized self-reliance defense posture. Mm-hmm. Na ang ibig sabihin, yung indigenous dito sa ating bansa, skill sets, and of course, materials, no, and capabilities, priority yung dito galing sa atin, galing mm-hmm. sa Pilipinas. Thus, it will create more jobs, and kasama din dito, no, yun ngang indigenous talents and skill sets natin. Kaya kasama yan yung partnership natin with different agencies, no. Pagkasama natin dyan yung DOST, nabanggit mo nga, mm-hmm. marami tayong mga kabataan na very techie, and maraming solutions na gustong i-offer. Even with DICT, no, meron din tayong mga AI capabilities, no, mga drone systems, marami yan tinitingnan natin, and tinitingnan natin lahat ng pwede nating maging partner, even the universities, no. Mm-hmm. Sa ating mga estudyante, mga STEM students natin, lahat ito tinatap natin for this win.
13: Apo. Bali, Colonel, since June na po ngayon, nasa kalagitnaan na po tayo ng 2026. Ibig sabihin po nito, nalalapit na rin po yung pagsusumite po ng budget request ng mga ahensya po ng pamahalaan para po sa 2027. Bali po, sa hanay po ng AFP, may tinitingnan po ba tayong dagdag na budget request po para po sa katuparan ng mga nakalinya po nating modernisasyon para sa ating sandatahang lakas?
15: Well, when ang modernization, itong modernization project natin, no, isang long-term state policy commitment. Hindi ito ad hoc expenditure, no? Mm-hmm. Kaya ang focus ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas is to ensure na merong continuity ng funding for priority capability areas. Mm-hmm. No, ito yung ating maritime domain awareness, yung ating air defense, cyber capabilities, at ang ating sustainment systems. No. Mm-hmm. So nasa budget formulation stage pa ito, pero ang prinsipyo natin dito, Win, is very clear. Mm-hmm. Ang capability development, dapat predictable siya. Based ito, at the end of the day, this should be sustainable. Mm-hmm. So lahat yan na i-take into consideration natin, and kasama naman yan, no, with our systems that are in place, and we're showing naman na itong mga sistemang ito are really working.
13: Apo. Colonel, manghingi na lang po sana kami ng mensahe po para sa ating mga kababayan na gusto nyo pong ipabatid sa kanila.
15: Well, ang lahat ng ito, no, yung recognition nga from other allies and partners, no, yung partnerships natin with different like-minded nations and well-meaning nations, pati na itong modernization, iisa lang ang pinupuntahan, no, patutunguhan ito is a credible defense posture. In fact, Win, mainit-init pa, no, yung lumabas na latest OCTA survey. Mm-hmm. ang magandang ma-highlight dito is majority of the Filipinos are pro the modernization of the armed forces of the Philippines, and harinawa, no, daan na po talaga tayo patungo. Ang layunin po natin, hindi po visibility kundi capability. So hindi lang readiness sa papel, kundi readiness sa actual na operasyon. At ang maganda ditong i-highlight, Win, over the defense capabilities, kasama dito yung capabilities natin for humanitarian assistance and disaster response. Kasi may mga pinaghahandaan tayo dyan, no? And of course, the Philippines is very prone dito nga sa mga natural disasters, no? So kailangan kasama yan na sa mga pinaghahandaan natin. So over and above the defense, HADR is a very big factor. So ang gusto natin dito, ang readiness nga sa actual na operasyon, at ang higit sa lahat ng AFP po ay handang tumugon sa hamon ng kasalukuyan, no, habang ina-anticipate natin yung threats ng ating hinaharap. Ito ay sa lahat ng domains, sa lupa, sa dagat, sa himpapawid, even sa cyber domain. And ngayon, Win, no, yung information domain, because nagpo-proliferate nga itong mga fake news, no, misinformation, disinformation, and malinformation. Kailangan kasama lahat ito sa kaya nating i-contain and i-address. And nangangako po, and of course, ina-assure ng inyong sandatahan lakas ng Pilipinas na ito po yung track na tinatahak po natin.
13: Okay po. Colonel Padilla, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
15: Thank you very much, Win, and mabuhay po kayo.
13: At yan po ang ating naging panayam kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
16: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
13: Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sinelyuhan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnam President Tho Lam ang apat na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding o MOU on Defense Cooperation sa pamamagitan ng Department of National Defense at Ministry of National Defense ng Vietnam. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ito upang mapalakas ang joint capability sa maritime security, military education, at disaster risk reduction and management. Bukod dito, nilagdaan din ng MOU para sa information technology and digital transformation cooperation sa pagitan ng Department of Information and Communications Technology at ng Ministry of Science and Technology ng Vietnam. Layo naman itong gawing produktibo ang kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies na mahalaga sa pagpapalago ng ekonomiya ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ang Hanoi at Maynila para sa Tourism Cooperation Program sa pagitan ng Department of Tourism at ng Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam. Target naman itong palakasin ang turismo ng Pilipinas at Vietnam sa pamamagitan ng pagdaragdag ng commercial flights sa pagitan ng dalawang bansa. Naselyuhan din ang kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines at ang Academy of Public Administration and Governance Ho Chi Minh National Academy of Politics para sa students at faculty exchanges.
16: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
13: Sa kaugnay na balita, kinumpirmahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagpasok ng Pilipinas at Vietnam sa isang mas malakas, bago at mas malalim na defense relationship at cooperation kaugnay pa rin ng mga pinag-aagawang teritoryo. Ani Teodoro, ang defense trajectory na ito na tinatahak ng Pilipinas at Vietnam ay para tiyakin ang regional stability at mapagtibay ang relasyong pangdepensa ng dalawang bansa. Patunay rin ito na posible ang isang sibilisado at diplomatikong pag-uusap ng rival claimant nations sa mga pinag-aagawang teritoryo.
17: Enhance means we go to another level where we can exchange information on a deeper level and we can work on activities which were not done before. The problem is if there are rivalries that do not, you have rivals who do not follow rules and then try to use their size like China against you. Yun ang mistrust. Hindi na nga sumusunod sa batas. Galit pa.
13: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
16: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
13: Matatag na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vietnam-Philippines Business Forum. Punong ehekutibo hinikayat ang mga Vietnamese investor na mamuhunan sa Pilipinas. Ang kabuang detalye ihatid sa atin ni Raquel Bayan.
18: Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na relasyon ng Pilipinas at Vietnam kasabay ng panghihikayat sa Vietnamese businessman na mamuhunan sa Pilipinas. Sa ginanap na Vietnam-Philippines Business Forum sa Maynila, binigyan din ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnayan ng Hanoi at Maynila na mayroong malalim na kasaysayan na nagmula paan niya noong administrasyon ng kanyang ama ng formal na maitatag ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa taong 1976. Ayon sa Pangulo, ang pundasyong inilatag noong mga nakaraang administrasyon ay lalo pang pinalawak sa mga sumunod na dekada hanggang sa umangat ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam bilang strategic partner noong 2015. Sa kasalukuyan ayon kay Pangulo Marcos, nakatuon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan sa Vietnam habang patuloy na isinusulong ang mga reformang nagpapadali sa pagninegosyo at pagpapalakas sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhuna. Kabilang sa mga reformang ito ang Create More Act at ang Green Lanes for Strategic Investment na layong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa bansa. Kung matatandaan, formal ng iniakyat ng Pilipinas at Vietnam sa isang enhanced strategic partnership ang balikatan nito.
19: Globally competitive edge. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development.
18: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
13: Sa iba pang balita, inaayos na ng economic managers ang inaasang economic targets dahil sa hindi tiyak na lagay ng ekonomiya sa buong mundo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpulong na ang Development Budget Coordination Committee para i-reassess ang projection kaugnay sa economic growth, inflation, foreign exchange at oil prices. Narito ang ibang impormasyon mula kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon.
21: The committee has agreed to further study the effects of these variables in the country's fiscal position in the short and medium term. Recalibrated figures will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget.
13: Ang bahagi ng pahayag ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon na ibinahagi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
20: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
13: Naghahanda ang gobyerno sa posibleng epekto ng hanging habagat at posibleng pagsabay ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, bago pa man ang state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, ay nagpatawag na ito ng pulong kaugnay sa El Nino Action Plan, sakop ang tubig, pagkain, energy security, health protection at public safety. Ayon niya muling i-reactivate ng Department of Agriculture, National Food Authority at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang National El Nino Task Force. Imamapa ng mga ahensya ang drought-prone areas, magkakaloob ng crop interventions, isasaayos ang irrigation at water harvesting systems, at isusulong ang alternate wetting at drying technology. Lilinisin din ng Department of Environment and Natural Resources at iba pang ahensya ang reservoir, isasaayos sa mga pasilidad, magtitipid at magiging maayos sa paggamit ng tubig, magde-deploy ng water tanks at treatment units at sisiguruhing prioridad ang supply ng tubig sa mga kabahayan. Palalakasin din ang disease surveillance habang nakahanda ang medical supplies at babantayan ang heat at water-related illnesses. Sa panig ng energy sector, titiyakin ang sapat na supply ng kuryente at fuel reserves, susuportahan ang transmission projects at pananatilihin ang backup power para sa critical infrastructure.
20: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
13: Malacañang umapila sa publiko na tumulong at huwag ganap na iasa sa pamahalaan ang paglilinis sa mga estero at daluyan ng tubig ngayong panahon ng tag-ulan. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Hinigi ng Malacañang ang pakikipagtulungan ng publiko sa gitna ng mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ngayong panahon ng tag-ulan. Kabilang dito, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang paglilinis ng mga estero bilang isa sa mga hakbang upang maiwasan kahit papaano ang mga pagbaha. Sabi ni Castro, kanila nang nakausap si MMDA Chairman Don Artes sa tuloy-tuloy naman ani ang bayarian sa paglilinis ng estero habang may ginagawa na rin paglilinis sa mga drainage. Sa diyang papasok na ang bagyo ayon sa PCO official na tiyak na magdudulot ng mga matitinding pag-ulan na isaan yang force majeure na hindi maiwasang mangyari dahil dulot na rin ng kalikasan. Kaya ang kanilang panawagan sa lahat, pagtulong-tulungan ang magiging epekto ng mga paparating na bagyo at pairali ng bayanihan ngayong panahon na ng tag-ulan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Sa lahat ng mga kababayan natin, magtulong-tulong po tayo. Ang paglilinis po ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
13: Nakatutok ang Office of Civil Defense o OCD sa posibleng epekto ng habagat sa bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno para sa paghahanda ng resources at tulong sa mga posibleng maaapektuhan. Nanawagan ng OCD sa publiko na manatiling naka-alerto sumunod sa mga paalala ng mga otoridad at kumuha ng mga lehitimong impormasyon sa gitna ng masamang panahon.
22: Ang direktibo po kasi sa atin ng Pangulo ay talagang pangalagaan ang inyong mga pangailangan ano, at saka yung pong pagiging handa no, na isama na po natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Mahalaga din po siyempre tamang impormasyon ang makukuha natin pagdating dito no, saan, kailan, gaano katindi ang tatama ng mga bantang panganib at napakahalaga din po siyempre makinig po sa piso. Sa radyo, sa telebisyon, alamin po kung ano yung mga ahensya na mga lehitimo no, sa social media, lalo na po manggagaling doon sa ating mga lokal na otoridad.
13: Si OCD spokesperson Juni Castillo.
20: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
13: Samantala, tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mabilis na pagtugon ngayong tag-ulan. Sa panayam ng IBC TV 13, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na kaagapay nila sa rescue efforts at traffic assistance ngayong tag-ulan ang 5-minute MMDA response hotline na 136. Siniguro rin ng MMDA ang patuloy na paglilinis sa mga daluyan ng tubig at gumagana ang pumping stations para maibsan ang pagbaha sa Metro Manila.
23: Sinisiguro natin na maluwag at walang obstruction sa ating mga waterways. At pagkatapos, pangalawa nito, inaalis din natin ang mga basura. Sinisiguro natin na kung may mga illegal structures yan, ay dapat mawala yan. Kasama dyan sa ating mga trabaho ay ang ating pag-maintain ng mga pumping stations to make sure na ang tubig, pag halimbawa magkaibang level sa kanyang output, ay pwedeng forcibly mapump natin palabas.
13: MMDA General Manager Nicolas Torre III.
20: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
13: Inilagay ng pambansang pulisya sa full disaster response status ang lahat ng police unit sa buong bansa bilang paghahanda sa inaasahang tag-ulan at posibleng bagyo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bukod sa pagpapanatili ng peace and order, bahagi rin ng kanilang mahalagang gampanin ang disaster response. Kaugnay nito, naka-activate na ang disaster instant management task groups ng pambansang pulisya sa mga vulnerable area. Handa rin ang command posts. May koordinasyon sa pinalakas na Local Disaster Management Office at tuloy-tuloy na binabantayan ang communication lines. Samantala, pinalakas din ng PNP ang early warning at public alert measures, police visibility at naghanda para sa preemptive evacuations sa high-risk communities.
20: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
13: Posibleng makaranas ang Pilipinas ng matinding weather event sa mga susunod na buwan habang mas nagiging posible ang pagkakaroon ng El Nino sa pagitan ng Hunyo at Agosto. Ayon sa PAGASA, maaaring magsabay ang habagat season sa El Nino mula ngayong buwan hanggang Setyembre.

0: Inang Bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Kinokonsidera ng Department of Energy o DOE ang paglalagay ng apat na pasilidad kabilang ang power barges, modular generator sets at battery energy storage systems o BESS para tugunan ang kakulangan ng Visayas grid. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, may paparting na 30 megawatt BESS sa Mactan, Cebu at kasalukuyang inaayos para sa pag-commission nito. Samantala, patuloy rin ang negosasyon para sa paglalagay ng hindi bababa sa 20 megawatt na modular diesel generator set. Inaasahan din ang pagdating sa mga susunod na linggo ng dalawang renewable energy projects na may combined capacity na 68.99 megawatts. Nasa 150 megawatts ang karagdagang capacity na kailangan para mapatatag ang Visayas grid habang isinasaayos ang ilang generating units.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Kasalukuyang tinatrabaho ng Pilipinas ang pagtatatag ng isang Strategic Petroleum Reserve Program. Kaugnay nito, inaasahang lalagdaan ng Philippine National Oil Company o PNOC at Maharlika Investment Corporation ngayong buwan ang isang kasunduan dito. Layo nitong makabuo ng sistematikong stockpiling system para maprotektahan ng bansa mula sa global supply disruptions. Ang proyekto ay nakabatay sa isang inverted pyramid structure kung saan inuuna ang energy security. Determinado ang gobyerno na simulan ang programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng abuti ng isang taon ang pagproseso ng mga permit at pagkuha ng pondo para sa proyekto habang ang kabuang timeline nito ay nakadepende sa feasibility study. Bukod sa pagtatatag ng naturang programa, kasama rin sa plano ang pag-develop ng bagong stockpiling facilities na makakasapat sakaling magkaaberya sa alinmang panig ng mundo.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Balita naman sa Senado, minority bloc sa Senado ikinadismaya ang hindi pagsipot ng mayorya sa sesyon ng plenaryo nitong Lunes. Para sa minorya, boycott of duty ang ginawa ng majority bloc. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
2: Kinadismaya ng minority bloc o ng solid bloc 11 ang hindi pagsipot ng mga senador mula sa majority bloc sa kanilang sesyon nitong Lunes. Sa isang joint statement, tinawag ng minority bloc na boycott of duty o pagtalikod sa tungkulin ang ginawa ng majority bloc. Anila, nakahanda sila sa minorya na magtrabaho sa sesyon kahapon pero wala man lang abisong ibinigay sa kanila na hindi magko-convene ang Senate session. Binati ko sila ng grupo ang anilay pagkakaantala ng ilang mahalagang panukala at usapin dahil sa hindi pagkakaroon ng sesyon. Direktaring inugnay ng grupo ang hindi pagdalo ng mayorya sa pagkakaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Sinabi ng minority bloc na maling ilarawan ang nangyari bilang usapin ng Senate independence dahil ito niya ay issue na may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas, pananagutan sa publiko at mga legal na proseso sa ombudsman at sandigang bayan na hindi kontrolado ng sino mang senador o opisyal ng Senado. Binigyang din rin nila na ang Senado ay hindi pag-aari ng iisang may hawak ng gavel, pagkos institusyon ito ng taong bayan. Maaarihan niya ito ang unang pagkakataon sa nakalipas na ilang dekada na tumigil ang pagtatrabaho ng Senado dahil mismong ang presiding officer nito ang tumangging magtrabaho. Pinahayag din ng minority bloc ang pangamba na maaaring maulit pa ang hindi pagpupulong sa mga susunod na session days para maiwasan ang pagsubok ng bilang ng suporta sa plenaryo. Sa huli, nanawagan ng Solid Bloc 11 sa liderato ng Senado na muling buksan ang sesyon at ipagpatuloy ang trabaho para sa publiko. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, malinaw na nagkaroon ng paglabag sa Senate rules at pinag-aaralan nila kung magsasampa sila ng ethics complaint kaugnay nito. Tinawag naman ni Senador Raffy Tulfo na dereliction of duty ang ginawa ng majority. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang mga minority senators.
3: On our part, we just want to work. Gusto na namin magtrabaho, di ba? Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado?
4: Ano pa nawawala?
3: It's never happened, huh?

0: 15 years ako sa Senado, na yung palang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer.
1: Na violation of the rules to dahil hindi naman pwedeng isuspindi ang at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority and the minority. So, ang gusto namin magtrabaho. We demand na magtrabaho ang Senado. Bukas sa gusto namin na magkaroon ng quorum, gusto namin magkaroon ng yung presiding officer open ang session para magtrabaho tayo.
2: Dereliction of duty yung ginawa nila. Meron silang dapat trabaho na gagawin, kampanan, which they did not. At wala naman silang malalim na dahilan. Wala naman tayong COVID o wala naman tayong force majeure, tinatawag, para rin silang maten. Ang ginawa nila ay sumama sila doon sa isang kasamahan na inaresto ng PNP CIDG. Wala akong problema doon. Pero dapat pagkatapos nila maihatid sa Sandigan Bayan, sana bumalik na sila para magtrabaho na ulit.
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Samantala, kinwestiyon ni dating Socio-Economic Planning Secretary Winnie Monsod ang hindi natuloy na Senate session nitong Lunes dahil sa hindi pagdalo ng mayorya maging ni presiding officer ng Senado na si Senate President Alan Peter Cayetano. Tanong ni Monsod, may mas bigat ba at mas mahalaga na ba ngayon ang pagsama sa isang kapwa senador na sumuko sa batas kaysa ang pagtatrabaho sa Senado at pagpapasa ng mga mahahalagang batas? Pa ni Monsod na hindi niya ipagtataka kung minorya ang gagawa ng walkout, ngunit mas nakababahala kung mismong ang mayorya na ang nag-boycott sa isang dapat sana'y produktibong Senate session.
6: He's accompanying Senator Estrada to wherever he's going. Is that more important than presiding over a Senate session? I just ask yourselves, hindi ba? Any 7-year-old will tell you what is more important. I mean, what can they do except participate in a photo opportunity? And is a photo opportunity more important than a Senate session discussing so many things and especially that just getting the committees going?
5: Yan ang tinig ni dating Socio-Economic Planning Secretary Winnie Monsod.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Mapayapa't naging maayos ang pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada kasunod ng paglalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder ng senador. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DALG Secretary John Vicrimulya, mismong si Senador Jinggoy na ang nagtungo sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang maisagawa ang booking procedure at medical examinations. Maayos ding naisilbi ang warrant of arrest sa senador. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Sandigan Bayan sina Senador Jinggoy Estrada at iba pa nitong kapwa akusado sa kasong plunder maliban lamang kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nagkaroon ng problema sa kalusugan dahil sa alta presyon. Pagtitiyak pa ni Remulya na walang anumang special treatment na ibibigay kay Senador Jinggoy na ikukulong sa Quezon City Jail sa Payatas.
7: Sumama po si Jinggoy. Inasahan po siya ng Miranda rights niya kasama ang kanyang abogado. Naiintindihan niya, tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Papayapa siyang sumama dito sa CIDG process and arrest. Currently, 4 of the 5, 2 are already in the Sandigan Bayan, 2 are on their way to the Sandigan Bayan on the 5th Division.
5: DALG Secretary John Vic Rimulya.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Office of the Ombudsman nanindigan na hindi dapat pinagahalo ang usapin ng pananagutan at politika. Ang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
8: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na hindi dapat naghahalo ang usapin ng pananagutan at politika. Ito ang naging tugon ni Assistant Ombudsman Mico Clavano sa pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na may mga umano'y nag-alok na maibasura ang mga kasong isinampalaban sa kanya kapalit ng pag-alis niya sa Senate Majority Block. Ayon kay Clavano, walang sino man ang maaaring magdesisyon sa ngalan ng Ombudsman kaugnay ng mga nakabimbing kaso dahil maituturing din ito isang anyo ng korupsyon. Anya, kung may mga taong nagtatangkaman ito ay dapat din silang managot. Binigyan din ng Ombudsman na walang dahilan para kwestiyonin ang integridad ng kanilang investigasyon dahil dumaan ito sa masusing pagsusuri bago isinampa sa hukuman. Dagdag pa niya, matagal nang isinasagawa ang investigasyon sa mga kasong may kaugnayan sa flood control scam at naging bukas pa nga ito sa publiko. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
5: Dahil sa mga pangyayari nitong mga nakalipas na linggo sa Senado, naniniwala ang law professor at political commentator na si Attorney Mel Santa Maria na nawawala o tuluyan ng nawala ang statesmanship o kasanayan sa pamumuno sa mataas na kapulungan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, hindi maiwasang maikumpara ni Santa Maria ang Senado noon sa kasalukuyang estado nito ngayon kung saan ang mga naunang senador ay nagagawang isantabi ang personal at political na interes para mapanatili ang kaayusan, reputasyon at integridad ng Senado bilang isang institusyon. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang abogado na mahanap ng mga senador ang tamang hakbang upang maibangon ang Senado.
9: Continuous succession of events na pare-parewang underpinning motive para lang power struggle eh. Kung ganyan ang mangyayari ang compare natin talagang napakalayo nung araw makikita mo si Salonga LP yan, nakikipag-usap kay, let's say, kay Pelaez o kay Marcos. Senior ha, mga nasyonalista yan. So, makikipag-usap pa sila sa isang independent, si Mang Lapus. So, ibig sabihin, they were civil enough to transcend their differences,
10: yes,
9: even on a personal level. Pero dito sa nangyayaring ito, di ba, may pasaringan-saringan pa. Wala kang legal background. Di ba, may mga ganun-ganun pa. Tapos nagpapalagay pa ng film kung ano-anong mga mukhang walang kabase-base. It's just the low of the lowest at this point. Pero sana may pag-asa pa. Sana they find their place.
5: Yan ang pahayag ng law professor at political commentator na si Attorney Mel Santa Maria.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Samantala, maaring nagbabago at unti-unti nang nagigising ang mga botanteng Pilipino kung sino ang dapat na iboto at iluklok sa susunod na halalan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Law Professor at Political Commentator Attorney Mel Santa Maria, sinabi nito na ang mga pangyayari sa Senado at pag-usad ng articles of impeachment mula sa House of Representatives ay nagsisilbing eye-opener sa mga botante kung naging karapat dapat bang iluklok sa pwesto ang mga politiko. Binigyang pansin din ni Santa Maria ang mga naglalabasang survey para sa posibleng tandem para sa 2028 presidential elections na anya'y maituturing na senyales kung saan nakakahabol ang mga ibang kandidato sa mga kilala at mas malalakas na kandidato tulad ni Vice President Sara Duterte para sa 2028 presidential race.
9: Ano ang isang pinakamagandang sinyal dyan, Bray? Yung botohan sa House of Representatives, 257 voted for the transmittal of the
10: articles of impeachment.
9: Mm-hmm. Actually, napakalaki nun. Kasi ang inaasahan lang, a little over 106, di ba? So, ibig sabihin, insofar as Vice President Sara Duterte is concerned, ang ibang analysts sinasabi, probably the political capital of VP Sara na formidable nung araw is already having cracks, no? Nagkakaroon ng collapsing effect. And kung titignan mo, yung 74% ng ating mga kababayan gustong makita ang paglilitis, whether for Sara ka or against Sara ka, Sara Duterte ka. At siyempre, nagja-jibe rin dyan yung mga survey ng mga maaring maging kandidato sa 2028 election. Yung mga tandem ni Lenny at Rafi, Sara at Amy, mas mataas na si Lenny at Rafi doon sa kay Lenny at Sara head-to-head. 11 points na lang ang diba? So nagkaka-crack na, ibig sabihin the invincibility or formidableness previously showing signs of cracking.
5: Pahayag ng law professor at political commentator na si Attorney Mel Santamaria.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
5: Nagsumiti na ng kanilang tugon sa Senate Impeachment Court ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Articles of Impeachment na inihain ng Kamara. Sa pangunan ng isa sa mga legal counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Poa, dinila sa Senado ang 5 maleta ng mga dokumento na ayon sa abogado ay 5 kopya ng kanilang reply. Nasa 50 pahina lamang ang mismong tugon nila, pero may kalakip na halos 1 maleta ng dokumento bilang annex. Ayon kay Attorney Michael Poa, pangunahing prayer o hiling pa rin nila na ayang mabasura ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga pinunto ni Poa na dahilan kung bakit dapat madismiss ang kaso ay ang infirmities o kahinaan anya ng proceedings na ginawa ng House Committee on Justice.
10: The defenses of the Vice President, as well as of course yung mga nakikita nating constitutional infirmities, procedural defects, and what we feel na substantively deficient yung mga allegations laban sa ating Vice Presidente. First and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no, itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ating Vice Presidente.
5: Ang pahayag ni Attorney Michael Poa, isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: House Prosecution Panel, natanggap na ang kopya ng sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte hinggil sa Articles of Impeachment na nakasalang na ngayon sa Senado. Mula Kamara de Representantes, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes.
11: Kinumpirma ng House Prosecution Panel na natanggap na nila ang sagot na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Articles of Impeachment na nakabinbin sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, susuriing mabuti ng 11-member House Prosecution Panel kasama ang kailang legal team ang isinumiting sagot ng Vice Presidente. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na magsusumite ang Prosecution Panel ng kailang reply sa loob ng itinakdang panahon ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, ang sagot ng kampo ni Duterte ay tila pag-uulit lamang ng mga nauna niyang pahayag sa House Committee on Justice. Batay umano sa inilabas na executive summary, hindi rin direktang tinugunan ng pangalawang pangulo ang aligasyon hinggil sa kanyang mga banta laban sa pangulo na isinagawa umano habang siya ay nasa panunungkulan at sa harap ng publiko. Nanawagan naman si Akbayan Party List Representative Shell Diokno na ituloy ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Ayon kay Diokno, simple lang ang tanong kung walang itinatago, bakit ayaw ng trial? Binigyan din niya na malinaw ang konstitusyon na ang Senado lamang ang may kapangyarihang litisin at magpasya sa mga kasong impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Ngayon! Nakasalalay sa pag-uusap ng Iran at Estados Unidos ang magiging sitwasyon sa gitnang silangan, partikular sa Strait of Hormuz na pangunahing nakaapekto sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang ekonomiya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu, sinabi nito na sa kabila ng mga pahayag ni US President Donald Trump na nagkakaroon na ng mga diyalogo sa pagitan ng US at Iran, wala pa niyang nakikitang konkretong pag-uusap. Umaasa si Batu na sana ngayong buwan ng Hunyo ay magkaroon na ng linaw ang mga pag-uusap nang sa gayon ay magtuloy-tuloy na anya ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Sinabi rin ng ekonomista na may mga posibilidad na kapag tuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, bababa rin ang inflation rate sa bansa, ganoon na rin ang interest rate na ipinapataw ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
12: Kadepende yan sa sitwasyon sa Middle East, particularly kung anong mangyayari sa Strait of Hormuz.
13: Mm-hmm.
12: Well, although sinasabi ni Donald Trump na okay na, no, may nagkakaroon ng movement on both sides in terms of coming up with an agreement, no, para magkaroon ng kapayapaan, but still, there's nothing concrete na nakikita natin. Wala pang malinaw eh.
13: Mm-hmm.
12: Pero, kung titingnan mo sa raise sa presyo, no, mayroong trend na pababa. So, kung magtuloy-tuloy pa ito and sana naman ano magkaroon na sila ng agreement by this month for example, magkakaroon kaagad yan ng epekto, no, sa presyo ng produktong petrolyo globally, and pagdating niya sa Pilipinas magbababa ang presyo.
13: Mm-hmm.
12: Ang rate of inflation ay bababa, sasabayan niya ng interest rate kasi nga.
5: Pahayag ni Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
14: Hindi ko na konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
15: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
16: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
15: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
16: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
15: Nanay naman, eh.
17: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuhan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, 4L Philippines Ilocos Norte Chapter. Matagumpay ang HPV at libreng tuli sa bayan ng Dingras sa lalawigan ng Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
18: Nagyaman iti lokal o gobyerno iti ilit iti Dingras iti Lady Local Legislators League of the Philippines Ilocos Norte Chapter iti panangitultuloy dati gagam ang makaipa iti umno o serbisyo iti salon at kadag iti umili. Dediket gapot ay nadmitir ni Mayor Jomel Sagid Gosi asaan da analpas ti paragkugit da kadag iti barangay nga asadag iti sentro ti Dingras. Kuna na ababain iti tulong ti 4L Philippines Ilocos Norte Chapter ket addada anang ituloy ti Operation Kugit itay napalabas sa lawas rason anan-anay anak kugit dag iti daduma barito sakbay iti klase da into no Hunyo 8, 2026. Kuna negosyo asaan laing iti Dingras ngem karaman pay iti iliti Sulsona ken iti iliti Marcos Tineserbian. Naman ang nagbakuna pay iti 4L Philippines Ilocos Norte Chapter kadag iti balasidang kontra iti human papiloma virus tapno adaan dati proteksyon manipot iti HPV related cancers. May palagip nagtultuloy iti HPV vaccination iti Ilocos Norte tapno makatulong ang magunod ti Department of Health ti 90% vaccination rate a direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. itintero a pagilian. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: Salamat Rani, mula Ilocos Norte, kawing naman tayo sa La Union. 12.1 milyong pisong pondo para sa Brigada Eskwela ipinamahagi sa 425 pampublikong paaralan sa La Union. Ang kabuang ulat hatid ni Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Ago.
13: Nasuro ka 12.1 milyon na pesos a pondo tinlatang ti gobyerno provincial ti La Union. Iti patagasod 25 eskwelaan publiko iti provincia tapno suportaran ti panakay patungpal ti programa ti Brigada Eskwela itatawan ken masigurado ti kinasagana dagiti pagadalan para iti masungad a panaglukat ti klase. Indawluan ni Gobernador Mario Eduardo Ortega ken dagiti kamang ti konseho provincial ti panakaywaras ti pondo kadagiti school principals ken program coordinators. Kabayatan ti seremonya nangay iti Speaker Pro Tempore Francisco Y. Ortega Convention Center. Iti dago pagatad nakaawat ti La Union Schools Division Office iti nasurok sa 10 milyon na pesos idinto a may 1 milyon tinailatang iti City of San Fernando Schools Division Office. Nangilatang pa iti gobyerno provincial iti 5,000 a pesos para iti Alternative Learning System o na ALS program. Mabinibisyaran iti naso programa nagiti public elementary, secondary, integrated schools ken 40 ng ALS districts iti entero a probinsya. Sigon iti gobyerno provincial, pasat ang tultuloy a suportana iti sektor ti edukasyon, titinawan na tulong a panggap na pasayatan na iti fasilidad ti pagadalan, ken maipay iti da dumapay akang rona na kasapulan, tapno dadapay a maparangay iti kalidad ti edukasyon ti La Union. Impiksa da iti manusuro ken administrador ti pagadalan, ti panagyaman da, akon kunada nakala tulong tinawat da pondo, iti panakatarimaan ken panakaisagana da iti pagadalan da, sakbay iti panaglukat ti baro atawin ti panag-eskwela. Manipod RP Ago, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: Salamat Albert mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Mahigit 126,000 social pension beneficiaries sa Eastern Visayas na bigyan ng stipend ng Department of Social Welfare and Development. Ang kabuang ulat hatid ni Dayan Camplon ng Radyo Pilipinas Borongan.
19: Aada sobre 370,000 pesos nga pondo ang ipadistribuir na sa 77 nga local government units sa Eastern Visayas para implementasyon ng social pension program para sa mga indigent senior citizens hasyahan nga quarter hang tuig 2026. Hapag kayo na naabot sa sobre 126,000 ng mga beneficiaryo ang nagkarawatan iratig 1,000 pesos stipend kung augmentation support at pagtusto sa inadlaw ng medical nga panginahanglan ng mga beneficiaryo. Samtang duhang local government units na nagbuhat ang payout para sa second quarter, yan ang tuig. Tulong LGUs na napagkaina, padayong nagdudumarahin payout. Ngan walo naman nga LGUs na nagkatalan magbuhat in payout, yan na nga namasunod nga bulan. Padayong lagi hapon itong pakipagsumpayan ng TSWDA tapira ang mga local government units hapag proseso in mga dokumento. Ngagin kikinanglan, agud may patuman ng transfer of fund modality.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Salamat Dayan mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. 5-day work week ibinalik na ng lokal na pamahalaan ng Liloan, Southern Leyte. Si Gemma Destriza ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
20: Sugod kagahapong adlawa, opisyal nang gibalik ang 5 kaadlaw nga on-site nga trabaho sa tanang opisina sa munisipyo sa Liloan, Southern Leyte. Ang oras sa trabaho pagatumanon gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 ang takna sa hapon, Lunes hangtod sa Biyernes. Ang naasong lakang gihimo subay sa Executive Order number 24 Series of 2026 nga gipagula ni Mayor Jonah Chong Adan ug tumong niini ang pagpalig-on sa operasyon sa lokal nga paggamhanan sa Liloan, Southern Leyte ug pagsiguro sa hapsay nga paghatag sa mga serbisyo publiko. Gimanduan ang tanang opisina sa munisipyo hugot nga pagsunod sa bagong schedule o giawag usab ang mga lumulupyo sa pagmatkon o magiya sumala pa sa mga pahibalo alang sa ilang transaksyon sa munisipyo. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas, World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: Salamat, Gemma. Mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Masasenso Normin Stars, nasa ikapitong pwesto sa 2026 Palarong Pambansa. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
0: Ang delegasyon sa Northern Mindanao nga Masasenso Normin Stars ang nakakuha og 89 ka mga medalya ug anaa sa ikapitong pwesto sa baghuay pa lamang nga nahuman nga 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ang Region 10 nakakuha og 27 ka mga gold nga mga medalya, 31 ka mga silver nga mga medalya ug 31 usab ka mga bronze nga mga medalya. Ang kalampusan sa mga magdula sa rehiyon nakabot kini pinaagi sa pagpaningkamot sa mga magdula sa sekundarya nga nakakuha og 16 ka mga gold nga mga medalya, 16 ka silver ug 20 ka mga bronze nga mga medalya. Samtang usab wa magpaulahi ang mga atleta sa elementarya, diin nakakuha sila og 11 ka mga gold nga mga medalya, 15 ka silver ug 11 ka mga bronze nga mga medalya. Ang kalampusan sa mga atleta sa Northern Mindanao dakong tabang aron mas mapalambo pa ang kahanas sa mga magdula sa rehiyon. Gikan din ni sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Cagayan de Oro City, kini si Cocoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Salamat, Cocoy, mula Cagayan de Oro. Dakuha naman natin ang Zamboanga. Lungsod ng Zamboanga, nakiisa sa International AIDS Candlelight Memorial. Si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
21: Yaman junto-junto el mga representante del diferente mga sektor iyas hindi mga kandela na plaza Pershing na siyadad de Zamboanga en solidaridad con el International AIDS Candlelight Memorial. Yan ang kabisa al City Health Office con el actividad donde yaman highlight el testimonio estaba na un person living with HIV or AIDS ikelios mga kandela iyas hindi para akorda con el mga individual yang muri por eso na mencionado enfermedad. Tapi di si Vice Alcalde Ben Clima ko ase perde el stigma y discriminasyon kung el mga individual siya na HIV o AIDS y ase mafuerza el mga support at dali para na mga PL-HIV. Taas el llamada tambien al Department of Health Region 9 el kooperasyon del mga health worker, opisyales y mga advocates para manhunto y dali bastante suporta para na mga PL-HIV mediante el subido kaso del HIV na rehiyon. Desta kang siyudad de Zamboanga, isa si Justin Bulanon para Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakala na ihatid sa atin ni Steph Vicente.
4: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Binago ng Department of Tourism o DOT at Department of Trade and Industry o DTI ang tradisyonal na paraan ng promosyon upang makahikayat ng malalaking infrastructure commitments mula sa mga nangungunang negosyante ng Japan. Ayon sa DOT, inilunsad ni Tourism Secretary Dita Anggara Matay ang isang inisyatibang nag-uugnay sa pagpapaunlad ng turismo at mas malawak na economic development. Sa isinagawang high-level roundtable kasabay ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, umabot sa 209.8 billion pesos ang ipinangakong investments, pipeline opportunities at financial credit mula sa Japanese conglomerates. Ipinaliwanag ng DOT Secretary na ang turismo ngayon ay nakadepende na rin sa aviation, digital infrastructure, enerhiya at iba pang sistemang sumusuporta sa paglago ng ekonomiya. Malugod namang tinanggap ng mga Japanese executive ang ganitong integrated approach na anilay nagpapakita na hindi lamang tanawin kundi pati healthcare, connectivity at urban systems ang mahalaga sa kompetisyon ng turismo. Sa kabuang halaga, mahigit 109 billion pesos ang nakalaan sa industrial priorities ng DTI habang 100.8 billion pesos naman ang inilaan sa tourism infrastructure projects ng DOT. Kabilang sa mga pangako ang pagpapalakas ng air at digital connectivity, pagpapalawak ng financial systems at pagsuporta sa energy at urban resilience. Binigyang diin din ng DOT na ang malakas na partisipasyon ng mga pangunahing kumpanyang Hapones ay patunay ng tumataas na kumpiyansa ng international investors sa direksyon ng ekonomiya ng Pilipinas.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, patuloy ang paglago ng export ng Pilipinas noong buwan ng Abril na nagresulta ng pinakamalakas na performance sa unang apat na buwan sa loob ng mahigit apat na taon ayon yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umaabot sa $7.21 billion ang export sales noong Abril, mas mataas ng 6.3% kumpara sa nakaraang taon at ito na ang ikalabing anim na sunod na buwan ng pag-angat. Mula Enero hanggang Abril, pumalo sa $29.93 billion ang kabuang exports, mas mataas kaysa sa $26.93 billion sa kaparehong panahon noong taong 2025. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, ipinapakita ng mga numerong ito ang tuloy-tuloy na sigla ng export sector habang pinalalakas ang pagpagtulungan ng pamahalaan sa industriya at mga global partner. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging handa ng mga exporter sa pabago-bagong kalakaran ng pandaigdigang kalakalan, nanguna pa rin ang electronic products bilang pangunahing export na kumita ng $3.44 billion o halos kalahati ng kabuang kita. Kabilang din sa malaking ambag ang mineral products at machinery and transport equipment, habang patuloy na nakikinabang ang coconut-based products sa tumataas na global demand. Samantala, nananatiling pangunahing destinasyon ng exports ang Estados Unidos na sinundan ng China, Japan, Hong Kong at Singapore.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, bumaba ng malaki ang kabuuang hiniram ng pamahalaan noong Abril. Yan ay ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Mula sa halos 390 billion pesos, bumagsak ito ng 130.19 billion pesos o katumbas ng 66.6% na pagbaba. Malaki ang binaba ng domestic financing na siyang pangunahing pinagmumula ng pondo matapos lumiit ng mahigit 68%. Ito ay iniugnay sa mataas na base noong nakaraang taon nang maglabas ang gobyerno ng 300 billion pesos na fixed rate treasury notes. Sa kabila nito, tumaas naman ang external borrowings ng halos 48% na pangunahing nagmula sa mga project at program loans. Sa kabuuan, umabot sa 1.134 trillion pesos ang gross borrowings sa unang apat na buwan ng taon, bahagyang mas mababa kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, target ng pamahalaan na makahiram ng 2.68 trillion pesos ngayong taon upang mapondohan ang mga programa at proyekto kung saan mas malaking bahagi ay magmumulan pa rin sa mga lokal na pinagkukunan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, magtatakda ang National Food Authority o NFA ng mas mataas na buying price para sa palay bago pa man magsimula ang anihan sa buong bansa. Aabot sa 22 pesos kada kilo ang alok para sa wet palay at 27 pesos naman para sa tuyong palay bilang gabay sa merkado at para matiyak nakikita ang mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., layo nitong mahikayat ang patuloy na pagtatanim sa gitna ng banta ng El Nino sa pagtaas ng gasto sa produksyon. Sinabi rin ng kalihim na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Dagdag pa niya, mahalagang mabigyan ng malinaw na pananaw sa kita ang mga magsasaka upang mapanatili ang kanilang interes sa pagsasaka. Samantala, tiniyak ng NFA na magiging mas maagap at agresibo ito sa pagbili ng palay sa susunod na anihan. Patuloy namang naghahandang pamahalaan sa pamagitan ng paglilinis ng mga bodega at pagpapalawak ng kapasidad upang mas maraming ani ang mabili at maimbak.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo 2 ng taong 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 73 centavos, habang 39 centavos naman ng Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nagkakahalaga ng 48 pesos at 29 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 12 centavos, habang 7 pesos and 88 centavos naman ang halaga ng Hong Kong dollar. 83 pesos and 8 centavos naman ang British pound, habang 71 pesos and 83 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay tumbas ng 44 pesos and 60 centavos, habang ang Saudi Arabian riyal naman ay 16 pesos and 45 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong balitang negosyo at kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na tayo sa ating segmentong balitang sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito na po ang sports balita. Nabinbin ang naturalization bid ni Benny Boatwright matapos hindi dumalo ang Senate Majority Block sa nakatakdang pagpapatuloy ng sesyon nitong Lunes ng gabi. Kabilang ang House Bill No. 6639, ang panukalang magagawad ng Philippine citizenship kay Benny Francois Boatwright III sa tatlong hakbang na nakalinya para sa third and final reading sa dapat sanay session number 69 ng Senado. Dumalo mismo si Boatwright sa sesyon kasama ang kinatawan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Ngunit dahil sa pagliban ni Senate President Alan Peter Cayetano at 10 miyembro ng mayorya, hindi naabot ang quorum. 11 senador lamang ang present, kulang sa kinakailangang 13. Nasa alanganin ngayon ang naturalization ni Boatwright dahil mag-a-adjourn ang Senado mula Hunyo 6 hanggang Hulyo 26. Sa isang pahayag, tinawag ng Senate Minority Bloc na isang boycott ang hindi pagdalo ng mayorya kasunod ng pagka-aresto kay Senator Chinggoy Estrada. Noong Mayo 27, umusad na sa second reading ang naturalization bill ni Boatwright, isang mahalagang hakbang para sa Gilas Pilipinas na target siyang ipareha kay Justin Brownlee sa pagtatanggol ng Asian Games crown sa Setyembre. Bukod sa panukala para kay Boatwright, naantala rin ang Senate Bill 6644 para sa naturalization ni Matthew James Ramos at Senate Bill 2092 na nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchid ng Pilipinas.
1: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at inampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Maagang nagpaalam sa doubles draw ng Birmingham Open sina Alex Ayala at Women's Tennis Association o WTA No. 69, Nicola Bartunkova matapos silang talunin sa isang thriller ng British duo na sina Harriet Dart at Maya Lumsden. Nanalo ang second-seeded wildcard 6-4, 2-6 at 11-9 sa isang mahaba at dikdikang laban. Mabilis na umarangkada sina Ayala at Bartunkova, kumamada ng 4-0 lead, pero nakabawi sina Dart at Lumsden at tinapos ang opening set sa 6-4. Sa second set, bumaligtad ang sitwasyon, umagwat ang Filipino-Czech tandem sa 5-2 bago mag-hold to love para itabla ang laban at dalhin sa tiebreak. Sa super tiebreak, palitan ng puntos hanggang 2-all, 3-all at 4-all bago sandaling umabante sina Ayala at Bartunkova 6-4. Pero muling bumangon ang British pair, umabot sa 6-all, nagtabla sa 8-all at tuluyang sinelyuhan ang panalo sa 11-9. Tumagal na 1 oras at 28 minuto ang laban kung saan nagtala sina Ayala at Bartunkova ng 2 aces, walang double fault at 62 kabuang puntos kabilang ang 4 of 6 break points won. Susunod na haharap si Ayala sa kanyang singles match kontra Priscilla Hahn.
1: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Samantala, matapos makakuha ng wildcard entry sa singles ng Bad Homburg, nakapagtala muli si Ayala o Alex Ayala ng isa pang malaking milestone sa kanyang karera. Makikipag-team up si Ayala sa dating world number 1 na si Venus Williams para sa doubles draw, isang makasaysayang pagkakataon para sa 21-anyos na Filipina tennis star. Unang beses pa lang silang magsasama bilang magkakampi, bagamat minsan na silang nagharap sa doubles. Noong ASB Classic sa Auckland nitong Enero, tinalo nina Ayala at Eva Jovic sina Williams at Elina Svitolina 7-6 at 6-1. Nakatakdang magsimula ang WTA 500 event sa June 21 habang hinihintay pa ang opisyal na listahan ng mga kalahok.
1: Update at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Nabigo ang Gilas Pilipinas Women na makapitas ng panalo sa unang araw ng FIBA 3-on-3 Women's World Cup matapos matalo sa kanilang unang dalawang laro sa Parade Square sa Warsaw, Poland. Bumagsak ang Gilas sa Latvia 11-14 sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa Pool C. Maagang kumamada sina Casey De La Rosa at Mika Cacho, nagbigay sa Pilipinas ng 5-2 na abante, pero kumalas ang number 15 seed sa isang 12-1 run para maagaw ang kontrol. Nakabawi pa ang Gilas at naibaba sa 13-10 ang lamang, pero kinapos sa oras. Nagtala si De La Rosa ng 5 puntos at 3 rebounds habang may 3 puntos at 3 boards si Cacho. Sa kanilang ikalawang laro, dinaig ng Germany ang Gilas 22-10 sa isang dominanteng performance. Lumobo ang kalamangan ng number 6 seed hanggang 9 na puntos at hindi na nakahanap ng pagkakataon ng Pilipinas para makabalik. Pinaunahan muli ni na De La Rosa at Cacho ang opensa, pinagsama ang 8 puntos sa kabuuan. Bagsak ngayon ang Gilas Women sa ilalim ng pool C na may 0-2 record. Magbabalik aksyon sila sa Miyerkules kontra China at Italy sa pagtatangkang makabawi at manatiling buhay sa torneo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinangpakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At bilang pangukas sa ating segmentong sports balita, kapwa na kuha ng tiket ang men's at women's national volleyball teams ng Pilipinas para sa Nagoya Aichi Asian Games sa Japan ngayong Setyembre, ayon yan sa anunsyo ng Philippine Olympic Committee o POC. Kinumpirma ni POC President Abraham Bumble Tolentino na nakatanggap sila ng email mula sa Asian Volleyball Confederation noong weekend na nagtatakda ng opisyal na kwalifikasyon ng bansa. Pasok ang Alas Women bilang number 10 sa FIVB Asian Rankings habang nasa number 15 naman ang Alas Men. Aabot sa 16 ng teams ang sasabak sa men's at women's divisions ng Asian Games Volleyball mula Setyembre 27 hanggang Oktubre 3 sa Aichi Prefecture. Pasok sa men's division, qualifiers ang Japan, Iran, Pakistan, South Korea, China, Indonesia, Thailand, Qatar, Bahrain, Chinese Taipei, India, Vietnam, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Hong Kong at Pilipinas. Para sa women's division qualifiers, kasama ang Japan, Kazakhstan, Iran, China, Chinese Taipei, Thailand, Vietnam, Qatar, South Korea, Kyrgyzstan, India, Indonesia, Hong Kong, Mongolia, North Korea at Pilipinas. Kasama rin lalaban ang beach volleyball teams, kabilang sina Cici Rondina at Bernadette Pons na nagwagi ng ginto sa 2025 SEA Games. Gayunpaman, nananatiling hindi tiyak ang final lineup at coaching staff matapos suspindin ng FIVB ang Philippine National Volleyball Federation dahil sa issue ng pamamahala. Sinabi ng POC na susunod ito sa desisyon ng International Federation at inaasahang tatalakay ng suspension sa kanilang General Assembly ngayong buwan. Aabot sa 700 atleta ang ipadadala ng POC sa Asian Games.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Salamat Leo para sa ating balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan din natin ang iba pa nating naging katuwang sa pagbabalita ngayong araw kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Usias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli sa mapagpalang pagbati po at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Katuwang niya of course ang ating kasamang si Ginoong Jay Arevalo. Sa Master Control, kasama naman natin si Ms. Susan Aison at sa ating wirecast si Justin. Kami po ay inyong nasusubaybayan, napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan nating Facebook broadcast sa inyo pong mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Kaya din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast. Of course, utilizing ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At syempre, hindi yung magpapahuli dyan ng ating mga cellphone natin, yung live audio streaming broadcast natin sa inyong mga cellphone. I-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan para kami po inyong masubaybayan at ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, bago muna ako dumako sa nilalaman ng ating programa, huntahan, diskusyon at paghimay sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Medyo magbigay muna tayo na magandang balita. Ano? May magandang balita tayo para sa mga motorista dahil ngayong araw na ito, merong malaking rollback sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene. O sa diesel, mga nasa 9 pesos and 26 centavos, something around that, 9 pesos, more than 9 pesos ang ibinaba. Sa gasolina, more than 4 pesos ang ibinaba. And of course, sa kerosene, more than 10 pesos ang binaba. Parang ito na yata yung pinakamalaki na nakita ko sa matagal na panahon na rollback sa mga presyo ng ating produktong petrolyo. Tuloy-tuloy na kaya ito? Yan, depende po yan sa mangyayari sa Middle East, lalo na sa pagitan ng US at Iran. Makakamit na kaya yung tinatawag na Memorandum of Understanding o Agreement sa pagitan ng US at ng Iran para makalaya na, umabuksan na itong Strait of Hormuz. Naku, pero mukhang ano yata eh, mukhang maigting pa rin ang pagtatalo at kaliwat kanang pag-atake ng dalawang panig, ha? Anyway, sige, babantayan po natin yan. At least para sa araw na ito at sa susunod na linggo, medyo makakagaan ng konti sa bulsa ng ating mga kababayan. Sana nga lang bumaba ang epekto nito sa mga palengke, sa mga pangunahing bilihin. Alright? Okay, sige, that's good news. Eh ngayon, ito na tayo. Siyempre, may naganap na naman na Senate Plex kahapon, di ba? May naganap na naman na Senate Plex kahapon. Yan po ay ang ikangapagka-aresto ni Senator Jinggoy Estrada dahil po sa warrant of arrest na inisyo ng 5th Division ng Ombuds ng Sandigan Bayan para sa kasong graft o para sa kasong plunder. At of course, nagkaroon na naman ng komosyon sa Senado, nagpunta doon na si IDG, nagpunta rin doon si Secretary John Vicrimulya ng DILG, nandun din ang ating Philippine National Police. At of course, nagkaroon din ng, sabi nga, Senate Plex, eksena sa mga sena, sa mga senador. Nagkaroon na naman ng nagkaroon ulit ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng diskusyon sa pagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni Secretary John Vicrimulya ng DILG. Okay? And of course, siyempre, marami pa nangyari. Eh, alam nyo ba na, no? Ewan ko lang kung alam nyo ito, ha? Hindi na sumipot, hindi na bumalik yung mga majority senators sa Senate Plenary Hall. Hindi na sila bumalik. Pagkahatid kasi kay Senator Jinggoy sa Sandigan Bayan, eh hindi na ho nagsibalikan yung mga Senate majority lawmakers natin. Naiwan na lang yung mga minority lawmakers, ano, kasama si former Senate President Tito Soto, si Senator Erwin Tulfo, sino pa? Basta si Senator Win Gatchelian, at silang mga minority doon, okay? So na held hostage na naman ng Senado sa nangyari kahapon. At may mga batas na naman na nabinbin na hindi natalakay. At meron nga sinasabi dito yung mga minority senators, nanghihinayang sila dahil merong I think dalawa o tatlong up for CA approval para maging general, may angat sa general. Eh hindi yata ito natuloy dahil nga po wala nga po ang Senate majority. Lalo na nawawala yung presiding officer, which is of course siyempre yung head ng ating Senate President Alan Peter Cayetano. Well, to take a political and lawful point of view dito, ito himayin natin. Kung ano ba nangyayari ngayon sa Senado? Ano ba ang tingin ngayon ng publiko sa Senado? How is the public assessing and reacting to this? And may pag-asa pa ba ang Senado na to get their act together para po sa kapakanan ng taong bayan, para sa atin, hindi lamang yung mga nandito sa loob ng bansa, maging yung ating kayo mga overseas Filipino workers na sumusubaybay sa atin. May pag-asa pa ba na maibangon muli ang Senado? Nasa linya po natin ang komunikasyon ng ating pong kilalang-kilalang law professor and of course, ang ating political commentator, walang iba kundi si Attorney Mel Santa Maria. Attorney Mel, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga sa inyo at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay po kayong lahat.
4: Thank you very much po, Attorney Mel, sa pagpapaundak po sa amin. Unang-una, bago ako magsimula, ano po ba ang assessment ninyo dito sa mga nangyayari ngayon sa Senado bilang isang law professor and political commentator?
5: At disappoint ang mga pangyayari sa Senate at saka talagang parang sliding down na to the abyss.

0: at saka executive. Ang judiciary ang nag-i-issue ng warrant of arrest. So kahapon, nakikita natin ang gumagalawang judiciary, may warrant of arrest. Ang executive ang nag-i-implement ng batas, ang nagseserve ng warrant of arrest. So nakita natin na ang executive, through the proper authorities, eh, nagseserve sila ng warrant of arrest. Ang legislative ang bumabalangkas ng batas. At that point, hindi natin nakikita yon. Ibig sabihin, the only functioning government work at that time was the judiciary and the executive. At kung sasabihin natin magagalangan ang dalawa, dapat maintindihan natin, dapat pumaling ang galang sa mga taong nagtatrabaho ng panggobyerno. Ang judiciary may warrant of arrest at ang executive sineserve yung warrant of arrest. Ang legislature noon walang ginagawa. So therefore, kung titimbangin mo kanino ba tayong respeto ang mananaig, eh dapat doon sa gumagawa ng kanilang trabaho. Napakasimpleng intindihin kasi eh, di ba? Pero ano nangyari? Nagkaroon ng argumento. At isinasanggalang o pinasasangga yung tinatawag daw na independence of the Senate. Totally irrelevant. Totally irrelevant sapagkat sa legal warrant of arrest, sa legal warrant of arrest, walang makapangyarihan, walang may pribilehiyo, walang mayaman, walang politiko, walang mayayaman. Ano yan? Lahat tayo dyan pantay-pantay. Dapat nga, pag isinerban ka ng warrant of arrest, babasahan ka ng Miranda rights, poposasan ka at dadalin ka sa polisya. Diba? Pero
1: yes.
0: Anong nakita natin kahapon? Parang nagre-resonate sa ating mga taong bayan. Aba, eh, kung meron ka palang, if you could, tawag mo dito, eh, doon pala sa grupong yun sa Senado, may mga grupo doon na parang fraternity na ipoprotektahan ka, parang kung kasapi ka, bibigyan ka namin ng konting privilege, pangangalagaan ka namin at all cost, no? So nakikita natin yung double standard kung ikaw ay observant, no? Pero mabuti na lang, to the credit of Senator Jinggo Estrada, siya ay sumuko. So mabuti na lang ganun ang nangyari.
1: Alright. Malayong malayo sa naging insidente nung si Bato ang hinahanap sa Senado.
0: Alam mo rin nung si Bato ang hinahanap sa Senado at tumakbo doon si Senator Bato, anong nakita ng taong bayan? Tayong mga nanood, hindi na yung legal eh. Nakita natin the powerful protecting the powerful.
1: Yun.
0: Nakita natin yon, doon tayo nainis. At pangalawa, parang may tribal mentality. Para bang sinasabi eh, basta't kasapi ka, gagawin namin lahat para sa'yo at all costs. Kahit na gumawa ng isang resolution na yung sanctuary na walang base sa batas at walang base sa konstitusyon. And number three, nakita ng mga tao na dito pala sa atin, kailangan mong i-associate ang iyong sarili sa isang politiko o makapangyarihan para magkaroon ng certain privileges. Talagang double standard.
1: Yes.
0: Kaya nag-ngit-ngit ang mga tao noon. Pero mabuti na lang ngayon, medyo humupa ng konti, nagkaroon ng kasagutan, pero sumuko. Sumuko si Senator Jinggo Estrada. And to his credit, ginawa niya yon.
1: Alright. Pero sa tingin mo, Attorney Mel, may pagkakataon pang maibangon ng Senado ang kanilang imahe, reputasyon at integridad sa mata ng publiko at sa mata ng batas? Meron pa ba tayong pwedeng asahan na ika nga, something silver lining out of all of this na pwede nating masabing makakabangon pa, makaka-recover pa ang Senado sa mga sunod-sunod na mga insidenteng ito?
0: Na makarecover pa. Pero dapat ang ating Senate, mga senator ngayon, they must accept reality from the majority to the minority. Alam mo, Ray, kung nagkakaroon ng hidwaan o tensyon ang dalawang grupo sa Senado, yung minority at majority, yung Senate President, dapat tinatransform niya na ang sarili niya sa isang mediator. Ibig sabihin, dapat siya ang nasa gitna. He is supposed to have moral ascendancy,

0: Dapat mag-executive session, titigil niya ang proceeding. Kagaya nung ginawa ng veteranong si Tito Sen, di ba? Siya na ang tumayo. Mag-adjourn tayo. Di ba? Dapat ganun ang ginawa niya. Pero nung nakaraan, nakita natin si Senator Cayetano, siya pa ang nag-move to divide the House.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, botohan na, botohan na. Bakbaka na yon, di ba? So, ibig sabihin ko, he must also be able to temper the tension. Pero ngayon, kung tatanungin natin kung may pag-asa pa, napakalalim para at nagiging personal na ang pag-aaway. Kaya it takes courage for all of them to have that sense of statesmanship na ngayon para mabuo yung Senado. Kasi as of now, let us face it, walang nangyayari dyan.
1: You mentioned, Attorney Mel, statesmanship. Meron pa bang statesmanship sa Senado? How can you compare the Senate now, if you were to compare the Senate now to the Senate of old, let's say 10 or 20 years ago, or even more, meron pa ba tayong statesmanship na natitira sa Senado?
0: What a sharp observation, Ray. Tama, no? Parang ang damdamin ng mga tao because of the continuous succession of events na pare-pareho ang underpinning motive para lang power struggle eh. Kung ganyan ang mangyayari ang compare natin talagang napakalayo nung araw makikita mo si Salonga LP yan, nakikipag-usap kay, let's say, kay Peláez o kay Marcos. Senior, ha? Mga nasyonalista yan. So, makikipag-usap pa sila sa isang independence, si Mang Lapus. So, ibig sabihin, they were civil enough to transcend their differences,
1: yes,
0: even on a personal level. Pero dito sa nangyayaring ito, di ba, may pasaringan-saringan pa. Wala kang legal background. Di ba, may mga ganun-ganun pa. Tapos nagpapalagay pa ng film kung ano-anong mga walang kabase-base. It's just the law of the lowest at this point. Pero sana may pag-asa pa. Sana they find their place, no?
1: All right. Now, going outside the Senate, Attorney Mel, siyempre, yung mga senador na yan, hindi naman makakapwesto yan kung hindi iboboto ng taong bayan. Do you see any problems sa electorates natin in choosing who to elect and who to put sa mga posisyon na ito?
0: Alam mo, sabi nga natin dito sa ating bansa, no, may patriarchy, no, merong ang election is transactional. Ang election ay kumikiling ka sa taong malakas na kaya hindi ka na nagde-decide. I think there is already some kind of movement. I think ang mga tao parang unti-unti nang nalilinawan at nagigising. Kasi mabuti nga nakita natin yung sa Senado para makita natin ang mga pag-uugali nila. Sneering smile, parang tawa-tawa dyan, di ba? Parang grupo-grupo dyan. Nakikita ng mga tao na ay itong binoto ko, palpak pala ito. Ay itong binoto ko, wala palang ginagawa. Maganda. Palagay ko, unti-unti nang nakikita ng mga tao. Alam mo, ang isang pinakamagandang sinyal dyan, Pray, ha? Yung botohan sa House of Representatives, 257 voted for the transmittal of the
1: impeachment
0: articles of impeachment. Actually, napakalaki nun. Kasi ang inaasahan lang, a little over 106. Di ba? So, ibig sabihin, insofar as Vice President Sara Duterte is concerned, ang ibang analyst sinasabi, probably the political capital of VP Sara na formidable nung araw is already having cracks, no? Nagkakaroon ng collapsing effect. And kung titignan mo, yung 74% ng ating mga kababayan gustong makita ang paglilitis whether for Sara ka or against Sara ka, Sara Duterte ka. At siyempre, nagja-jibe rin dyan yung mga survey na mga maaring maging kandidato sa 2028 election. Yung mga tandem ni Lenny at Rafi, Sara at Amy, mas mataas na si Lenny at Rafi doon sa kay Lenny at Sara head-to-head. 11 points na lang ang diba? So nagkaka-crack na, ibig sabihin, the invincibility or formidableness previously showing signs of cracking, no? So madami kang makikita dito, at lalo na diyan sa Senado na naman, 'di ba, yung 13, mabuti na lang may konting galaw, may konting pag-aamin na hindi, minority pa kami, si Subiri at saka si si Ejercito, no? So titingnan natin lahat ng development na to. And tama ka naman, siguro naman may silver lining to.
1: Yes. And of course, before I let you go, alam kong meron kang prior engagement today, Attorney Mel. Pero siguro itong last question ko, naniniwala po ba kayo sa mga pahayag ng mga Senate Majority, lalo na sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano, that the President, President Bongbong Marcos, has a hand in this sa nangyayari sa Senado, maging sa House of Representatives, particular sa impeachment trial?
0: Take it objectively muna. We have to take it objectively muna. Kagaya nga ng nasabi ko sa iyo, ang dalawang functioning noon, doon ay judiciary, Warren Tobares, at executive, yung serving of Warren Tobares. But that is a pro forma obligation. Mm-hmm. At meron namang Senate yan. So from the textual or optic point of view, wala. Hindi mo makikita yung ano ni Presidente doon. Pero I am sure the President also knows what is happening. Mm. And I am also sure that he has some sentiment on this one, no? And palagay ko, also, nagtitimpi lang only to prevent yung optics na may leaning siya o may leaning dyan. Pero kamakailan, medyo nagpasaring na si Presidente. Sabi niya, mukha namang ang nangyari doon noon, walang dito eh. So, like that. Ibig sabihin ko, you know, I've been a critic of President Marcos Jr., but there are certain things now na parang, ano siya, yung, well, he is taking it very carefully, one step at a time. Kasi the tension is already there, wag na nating dagdagan pa. Mm-hmm. Diba? But in any event, I just hope also that in the future, he makes certain direct statement. Wag lang pasaring. Maybe this time, yes. Mm-hmm. Pero in the future, I'd rather hope that he exert the legal power of the presidency more optically, no? Kasi at this point in time, ang sabi nga ng a lot of political experts, when you talk about the office of the presidency, it is not the time to be modest.
1: Yun.
0: This is the time to be able to exert some lawful things to do, to at least even impliedly makita ng tao sa kung saan ka naglilin. So no? So there are so many things for the president to do. And he has to do it para lang sa akin. Dapat hindi siya masyadong tahimik. Pero maybe he's buying his time because of the existing pressure. Yan.
1: Alright. Attorney Mel, para naman sa publiko na nakikinig at nanonood sa atin ngayon, especially yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating Filipino diaspora, na they're hungry for news and information, at nakatutok sila sa nangyayari dito sa bansa. Ano? Anong mensahe mo sa kanila? Anong maaari mong maibigay na direksyon sa ating publiko at sa ating Filipino diaspora?
0: Alam mo, wag tayo mawawalan ng pag-asa. Ang Pilipinas, ito lang ang ating bansa. At kayong mga OFW dyan, kayong talagang malaking factor na nagpapatakbo ng ating ekonomiya, at maraming salamat po sa inyo. Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hindi po itong punto na iiwanan ng bansa o mawawala ng pag-asa. Tutok lang para maging abreast sa mga pangyayari. At huwag kayong mag-hesitate. Idaing ang inyong gustong idaing. Pumuna kung kailangan kayong pumuna. Magbatikos kung kailangan ko yung magbatikos sa legal na pamamaraan lang po, sa legitimate way of doing it under the Constitution. Ayan po.
1: With that, Attorney Mel, maraming salamat sa oras muli na pinagkaloob mo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much, Attorney Mel.
0: Maraming salamat sa inyo.
1: Ang ating pong very well-known law professor and of course, kilalang political commentator, Attorney Mel Santa Maria. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit
6: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ngayon po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, sa iba pang kaganapan, well, posible daw pong tumaas pa. Ito, kapit. Posibleng tumaas pa ang inflation sa Pilipinas noong nakalipas na buwan, meaning May, at dumampas na sa antas noong Abril. Biruin niyo, tinatayang nasa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation sa buwan ng Mayo ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas kaysa sa 7.2% noong nakalipas sa buwan ng Abril. Yan, pangunahing dahilan po ang epekto ng digmaan pa rin sa Middle East na nagpapataas sa presyo ng pagkain at nagpapahina sa peso. Yun, at mananatiling lampas sa target range ng BSP na 2% hanggang 4% sa ikatlong sunod na buwan. Para tulungan po tayong himayin ito, itong forecast nito na 7.1 hanggang 7.9% na inflation plus lahat po ng ikangang nangyayari geopolitically sa labas ng ating bansa at yung nangyayari sa loob ng ating bansa. And makakatulong ba itong mga naging state visit ni Pangulo sa Japan at yung mga bilateral and trade agreements na kanya na secure at yung itong patuloy na pakikipag-usap natin with Vietnam dahil nandito po ang presidente ng Vietnam ngayon sa Pilipinas for a state visit na si Tom Lam at may mga agreements na rin po silang naidaos. So alamin po natin ang pananaw dyan ng ating Filipino-Canadian economist, walang iba kundi si Dr. Michael Batu. Dr. Michael Batu, maraming salamat po muli sa pagpapaunlak nyo sa ating programa. Good morning mula dito sa Pilipinas.
9: Magandang umaga sa iyo, Ray, at magandang araw din po sa ating mga taga-subaybay.
1: Here we go again, Attorney Batu. 7.1 hanggang 7.9% ang forecast ng BSP para sa buwan ng Mayo when it calls for inflation figures. Plus, patuloy na humihina ang piso laban sa dollar. Do we see any ikang hope na at least on you at least on your side from the outside looking in kung matetain pa itong inflation na ito ngayong buwan ng June at papapalakas pa ba ang piso laban sa dolyar?
9: Yung nakita nating forecast rate, no, na aabot daw ng 7.9%, that is for the month of May. And nung buwan po ng Mayo, talagang nakita natin dito yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. At yan ay nag-reflect na yan ngayon, nagkaroon, nag-transmit na yan sa Pilipinas in terms of sa pagtaas naman ng presyo ng produktong petrolyo dyan. However, kasi ako sinusubaybayan ko yung mga datos rin, no, lalo na dyan sa global petroleum prices. Merong evidence na na medyo bumababa na ang presyo. Right? Okay. In fact, dyan sa Pilipinas nga, di ba may mga rollback na mangyayari. No? So, yung rollback na yan, June na of 2026. No? So, kung mataas ang rate of inflation natin ng Mayo, merong possibility na pagdating ng June, medyo bababa. Mataas pa rin, pero hindi kasing taas nung nagdaang buwan. Mm-hmm. So, yan yung nakikita ko na in terms of sa takbo ng presyo ng produktong petrolyo. Now, in terms of inflation, merong chance na bababa yan. And hopefully, na medyo lumakas ng konti yung piso. Kasi pagka yung piso natin mahina, pagkamat may mga sektor na nakikinabang dyan, pero kung titimbangin mo, mas malaki ang adverse effect sa ating economy considering nag-i-import tayo ng pagkain,
1: yes,
9: nag-i-import tayo ng langis, and all of those are financed or paid through foreign currencies. So kung mahina ang piso, magmamahal yung mga ini-import mo. So kumbaga, pag medyo naghumuhupa yung ating inflation, meron ding chance na may bahagyang baka lumakas ng kaunti yung piso.
1: Alright. When we say medyo humuhupa na yung presyo sa international market when it comes to oil products, ito nakasalalay pa rin po yon, ano po, Dr. Bato, kung ano man ang magiging outcome ng pag-uusap ng US at ng Iran, tama po ba?
9: Absolutely. Kasi nakadepende yan sa sitwasyon sa Middle East, particularly kung anong mangyayari sa Strait of Hormuz. Well, although sinasabi ni Donald Trump na okay na, no, may nagkakaroon ng movement on both sides in terms of coming up with an agreement, no, para magkaroon ng kapayapaan, but still, there's nothing concrete na nakikita natin. Ano? It's all about posturing, and it's all about, you know, one group saying another, di ba? Wala pang malinaw eh. Pero kung titingnan mo sa raise sa presyo, no, mayroong trend na pababa. So, kung magtuloy-tuloy pa ito, and sana naman ano, magkaroon na sila ng agreement by this month, for example, magkakaroon kagad yan ng epekto, no, sa presyo ng produktong petrolyo globally, and pagdating sa Pilipinas, magbababa ang presyo, ang ating rate of inflation ay bababa, sasabayan niya ng interest rate kasi nga although may risk rin at mas tataas pa yung interest rate to further address inflation, no, isa yan sa mga ginagawa ng BSP. So, merong magandang pagkakataon na baka bumaba rin yung interest rate kapag ka nagtuloy-tuloy din yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. And yet, you're right, it all depends on the outcome nung nangyayari ngayon dyan sa Middle East trade.
1: Alright. Dr. Bato, alam ko na, itanong ko na sa inyo to, pero gusto ko nang ulitin, at least para ma-drill natin, ma-imbibe natin sa ating mga kababayan, yung dahilan kung bakit nagtataas ng interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kabila ng matataas na forecast ng inflation. Kasi nag-iisip yung ating mga kababayan, mataas na nga inflation, mahal na nga ng bilihin, magtataas pa ng interest rate. Paano kami uutang? Paano kami makakabili ng bahay? Paano kami makakabili ng bagong kotse? Kung ang taas ng interest rate, papatong kaagad sa mga loans namin yan. So how can, again, explain? Ano ba ang kahalagahan ng pagtataas ng interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas amidst sa pagtaas ng inflation?
9: Magkakonekta yan, Ray, ano, yung interest rate at ang inflation. Pagka mataas kasi ang rate of inflation, ang ginagawa ng mga central bank ay itinataas nila ang interest rate, no. Ang intuition diyan is dahil ang inflation ay nangyayari dahil ito ay dahil sa pagtaas ng demand halimbawa, no, or pag-contract ng supply, ang adjustment mechanism na ginagawa ng central banks is para ma-influence sila yung galaw ng ekonomiya at yung money supply na sinasabi natin, ano. Pagka mataas kasi ang interest rate, mababa ang money supply, at pag mababa ang money supply, mas kakaunti yung money in circulation mo, mababa ang presyo, no. So yun yung ideya diyan. Kasi ang nangyayari kapag mataas ang money supply natin, halimbawa mas maraming piso ang kailangan mo ngayon para bumili ng isang bagay, eh. So kapag ka mataas ang interest rate, ang nangyayari is yung pesos in circulation, imbis na nasa labas siya, yung mga may hawak ng piso, ilalagak nila yun sa mga banko, for example, okay, kasi mas mataas yung interest rate. So pag nabawasan ngayon yung money supply mo in circulation, what happens is bumababa ang inflation. No? So yun yung pinaka-basic mechanism niyan, Ray. No? Kaya lang, meron din akong criticism din dyan. Kasi yung mga ganyang policy, it works if yung cost ng inflation mo is demand-driven. So halimbawa, talagang lumalago yung ekonomiya, no? Talagang mataas ang demand sa mga produkto. That is what we to control inflation, taas mo yung interest rate natin. However, itong sa nakikita natin, supply-driven kasi eh.
1: Okay.
9: Supply-driven yung cost source ng inflation. No? So, kumbaga, kapag ang ginagawa ng Banko Sentral, they're using a solution that is tuned for demand for a supply-driven problem.
1: Oy,
9: so, kumbaga, meron akong ganyang kritisismo dyan sa ganyang polisiya, no? Kaya nga may mga nagsasabi rin na bakit ka magtataas ng interest rate? Ang hirap na nga ng buhay ngayon. Di ba? Mataas na ang presyo, bakit ka pa magtataas? Well, kasi ang naging cost nitong kagaya nung pandemic, ganun din yung sa kaso ng nung pandemic, ano? Nag-lockdowns tapos after ng lockdown, tumaas ang demand.
1: Yes.
9: Di ba kasi nag-open yung ekonomiya, nagkaroon ng inflation, nagtaas ng interest rate. Yung kasong yun, Ray, that was demand-driven yung inflation, yes, kasi nagkaroon ng opening ng ekonomiya. Pero itong sa kaso natin ngayon, hindi siya demand-driven. This is driven mostly by contraction of supply as a result of geopolitical tensions.
1: Ayun.
9: So this policy is I have to say, it's a crude policy, no? Yung pagtataas ng interest rate. And yet, makikita natin merong epekto, no? Pero but I think it's not the optimal solution to address the issue of inflation pa rin sa ating bansa. That is just one tool to be used, pero hindi siya yung silver bullet eh. Hindi siya yung the best tool in the shed, to be used sa ganitong klaseng sitwasyon.
1: Biruin mo, Dr. Bato, ang BSP ay nagpatupad na ng interest rate hike na 4.5%. Medyo mataas-taas na rin yun, ano, Dr. Bato?
9: Yes, so halimbawa, kung kayo po kayo'y considering na magpapafinance ng inyong sasakyan, halimbawa, yes, kayo po isang maliit na business, kayo po'y mag-i-expand ng fleet ninyo, medyo mataas na po ang babayaran dahil na tumaas ng interest rate ng bahagya. Yung mga malalaking purchases, no? Yung mga, kasi sa pag humiram ka ng pera rin sa banko, usually, ano yan eh, yung BSP rate plus premium. Yes. Diba? So, ganun yan palagi, no? So, kapag ka tumataas yung BSP rate mo, kahit yung premium mo pareho, yung total na binabayaran mo, tumataas.
1: Yes.
9: Yun yung idea dyan eh. Kapag ka mataas ang inflation, what you want to do is to constrain muna, no, the economic activity para bumaba ang presyo. Pero again, as I've said many times, I mean, that is demand-driven eh. Pero ang kaso natin ngayon is supply-driven inflation yung nakikita natin sa ngayon.
1: Alright. On other notes, and I hope itong mga susunod kong katanungan could kang at least help itong ating Philippine economy at kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, sapagkat ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Dr. Bato, just concluded, I think last week, tama, itong mga kalipas na araw, yung kanyang 4-day state visit sa Japan. And based on ikang sa kanyang 4-day state visit, he was able to secure important bilateral and trade agreements and even maritime cooperation. But we will focus on the bilateral and trade agreements. Sa pagharap niya sa mga Japanese private companies and investors, he was able to garner around $3 billion worth and another 56 million mula sa mga Japanese companies to invest in the Philippines in a large swath of sectors, including from energy, agriculture, shipbuilding, digital, and everything. But I think the most, for me, ang pinatutukan ko dito is yung agreement ng Pilipinas at Japan, especially with their Prime Minister, to help the Philippines establish an OPS, tinatawag na Strategic Oil Reserve Facility. Sa tingin nyo ba makakatulong ito? How can this help the Philippines, Dr. Bato?
9: Well, himayin natin rin, no? Marami kasing ganap dyan eh, no? So yung sa kaso ng pledges, malaking amount yung pinag-uusapan natin dyan. Eh, alam naman natin, Ray, sa mga pledges, sometimes it takes a while for that to be translated into realized investment and eventually job creation. Kasi ang goal niyan talaga, Ray, is to spur economic activity, magkaroon ng job creation, and of course, magkaroon ng mas magandang relationship yung dalawang bansa.
1: Mm-hmm.
9: And yet, given yung nakikita natin sa bureaucratic processes sa Pilipinas, no, sa gobyerno matagal. So, okay yung mga pledges na yan, but then the government need what they need to do really is to make sure na ma-realize yung mga pledges na yan. Now, having said that, Japan pa rin, Ray, is a very reliable economic partner. Mm-hmm. No, very reliable ang Japan. Among sa mga bansa na naka-partner ng Pilipinas, I would put Japan as one of the most reliable. Na lagi na tumutulong yan sa atin. No? Mm-hmm. So, kaya itong mga pledges na ito, mataas ang kumpiyansa ko na sooner or later mare-realize din ito, no, at makakalikha ito ng maraming trabaho. Now at a time, Ray, that investor confidence sa Pilipinas ay medyo mababa, 'di ba? Kung magtinamo yung datos ng investor confidence natin, mababa kagad.
1: Yes.
9: Consumer confidence because of inflation, dito naman sa business confidence dahil sa geopolitics at saka diyan nangyayari din pampolitika diyan sa Pilipinas, eh medyo mababa yung investor confidence. Kaya itong mga pledges na to, it comes at a good time, no, para ma-boost yung investor confidence sa no. Yun yung una. Ikalaba dun sa nabanggit mo sa about strategic petroleum reserves. That is a very very important consideration. Bakit? Mm-hmm. Kasi sa nakita natin dun sa nangyari dito sa Strait of Hormuz. Kung ikukumpara mo yung mga iba-ibang mga bansa, no, I believe tayo lang yata yung bansa na nag-declare ng National Energy Emergency.
1: Mm-hmm. Yes. Mm-hmm.
9: We're the only country. And isa sa mga reasons kung bakit na medyo matindi yung hagupit sa atin yung nangyari sa Strait of Hormuz is because wala tayong sufficient, kumbaga kulang yung ating energy infrastructure. Whether that be refineries, no, whether that be depots, yung mga storage depots, and considering, Ray, we are an archipelago.
1: Mm-hmm.
9: Diba? So, kumbaga, kung ikaw ay archipelago, dapat kalat-kalat din yung mga strategic depots. Eh, sa atin, iilan lang.
1: Mm-hmm.
9: No?
1: Mm-hmm.
9: Kung hindi nga ako nagkakamali, Ray, hindi ko lang alam kung nandyan pa yung sa Pandakan, eh, yung mga depo. Oh. No? Kasi nung
1: pero
9: araw,
1: parang,
9: no,
1: parang wala na yata ngayon yun.
9: Wala na, no?
1: Oh,
9: ginawa
1: na.
9: Wala na rin dyan sa Pandakan, no? So, so, sabihin, tumatanda na tayo nung araw, nakikita ko pa yung mga depots dyan sa Pandakan nung araw. No? May mga kaibigan ako dyan sa area na yan. So, kailangan magkaroon tayo ng maraming ding na mga depots na pwedeng paglagyan ng mga tinatawag na strategic petroleum reserves. In fact, we can learn a lot from Japan. Because among the countries in the world, Japan has the biggest strategic oil reserve.
1: Wow.
9: So, kumbaga, kapag ka nagkaroon ng problema sa global, no, supply ng produktong petrolyo, among sa mga bansa na nakadepende, no, sa mga oil na galing sa, kasi wala namang sarili nilang isang Japan, di ba? So, oil dependent countries, Japan has the most biggest, well, pinakamalaking reserba ng mga petroleum reserves na yan, strategic reserves. So we can learn a lot from them, no, in terms of how they manage the reserve.
1: Mm-hmm.
9: Saan pwedeng ilagay, no? Kaya I think it's very timely at maganda itong project na yan. Sana matuloy po yan.
1: Mm-hmm. Wow, talaga. Pero syempre, bukod dito sa oil reserves na ito, isa pang tanong ko, Dr. Bato, siguro last question, kasi lumalabas dito sa Pilipinas at lumalabas sa social media, maging sa mainstream media, na pumapalo na ang national debt natin, utang ng Pilipinas to 18 trillion pesos. More than 18 trillion pesos. Napakalaking halaga nun sa isang ordinaryong Pilipino. Okay, baka iniisip ng ating mga paano namin babayaran yan? Pero, syempre, ika nga, ang biruan nga rito eh, yung kaapu-apuhan mo, dala yung ano yan, burden ng pagbabayad ng utang na yan. Pero, ang tanong dun, ang tanong ko dito, Dr. Bato, ano ba ang dapat na kailangan namin bantayan ng taong bayan dito sa lumalaking ika nga, utang ng Pilipinas? Okay? Kasi may sinasabi na dapat merong ano yan eh, merong ratio yung utang doon sa GDP ng bansa. Can you explain that to us?
9: Mm. Ito kasi Ray, may mga bansa na malaki ang utang, no? And by the way, lahat ng bansa may utang. There's no country in the world na walang utang. All countries in the world have utang. Problema lang is, yung mga bansa ba na yan, eh, kaya nilang i-sustain yung kanilang mga inuutang? In other words, kaya ba nilang bayaran yan in the long run? There are countries like Japan whose debt is more than the size of their economy. And they could manage that. There's the United States, of course, that keeps extending their credit card limit, so to speak. And meron mga bansang kagaya ng Pilipinas na we are an emerging mid-sized economy. At ang ating debt-to-GDP ratio, yun yung sinasabi mo, Ray, it's called the debt-to-GDP ratio. We are more than 60% na. In fact, it's about 62% na yan. Ngayon, ayon sa mga economist ng IMF tsaka ng World Bank, sinasabi nila dyan na kapag ikaw yung emerging mid-sized economy, dapat mga nasa 60-70% yung debt-to-GDP ratio. Pagka mataas na yan masyado, hindi na yan sustainable, mahirapan na yung bansang mabayaran yan. So, ako sa totoo lang rin, binabantayan ko yung, ano, yung utang ng Pilipinas. Eh. Magbuhat nung panahon ni dating Pangulong Duterte nung nagsimula siya, nung tapos nagkaroon ng pandemic, hanggang sa kasalukuyan, makikita natin rin, mataas yan. Considering wala namang pandemic eh. Kasi nung nagkaroon ng pandemic, it was needed at the time. And we also were more prepared kasi mababa yung debt to GDP ratio. Kung di ako nagkakamali, it was hovering between 30-40% lang noon. Ngayon, nasa somewhere na tayo between 60-70, wala namang pandemic. Diba? So, makita natin na over the last, let's say, 4 years, tuloy-tuloy yung pagtaas ng pag-utang. Now, question is this. Masama bang mangutang? Well, kung mapupunta naman sa pag-generate ng economic growth, why not? Hindi ba? So, kailangan kasi kung uutang ka, magamit mo yan sa mga proyekto that would generate long-term growth. Kasi kung hindi yan maka-generate ng growth, eh, wasteful spending yan. No? Para kay kapag nangutang, halimbawa napunta sa graft and corruption. Hindi ba? So, baliwala lang yung inutang. Kaya ako nababahala kasi tumataas yung ating debt to GDP ratio and yet makikita natin yung growth ng ating ekonomiya medyo mababa siya kumpara sa mga iba nating kapitbahay. Hindi ba? So the question becomes saan napunta yung mga inutang na yan. And also the Philippine Development Plan. Ang sinasabi dyan, Ray, sana na nabasa yan ng ating mga policy makers din, ano, ng ating mga politicians. Sinasabi dyan kasi, Ray, dapat ngayon, mababa na yung debt-to-GDP ratio natin. Nakalagay doon sa Philippine Development Plan kung halimbawa ngayon, 2026, nasa na tayo dapat. And kung ikukumpara mo yung debt-to-GDP ratio according to the Philippine Development Plan and what is actually happening, malayo, mas mataas yung nangyayari ngayon kesa doon sa dapat na sinasabi ng Philippine Development Plan. So, kaya ako nababahala ako dyan. No? Pero but then again, if yung mga inutang naman na yan ay napupunta sa productive activities, pupunta sa paglago ng ekonomiya, bay bakit hindi? Hindi ba? Pero at the end of the day, kailangan bantayan pa rin natin, no? Because at, sa totoo lang, ang magbabayad niyan, Ray, yung mga kaapu-apuhan natin, hindi pa pinapanganak.
1: Oo nga.
9: Yung mga Pilipino na magbabayad ng utang na yan.
1: Totoo.
9: Hindi ba?
1: Well, after all being said and done at sa nangyayari dito sa Pilipinas, Dr. Batu, do you see a light at the end of the tunnel para sa Pilipinas?
9: Oo. Sa ngayon, Ray, very dysfunctional ang nakikita ko, no? Lalo-lalo na sa nangyayari ngayon sa Senado. In fact, napakaraming trabaho ng Senate na kailangan gawin na hindi nila magawa sa ngayon because of what is happening. And kung titignan mo, Ray, yung setup ng gobyerno natin, ano, tatlong co-equal branches yan. Eh. So you have the Congress, you have the Executive, and you have the Judiciary. Kumbaga parang sa pagluluto, Ray, parang may tatlong tungko yan. Katang-tungko sa tatlo. Di ba? So kapag ka tinanggal mo yung isa, magti-tip over yung kawali. So, ganun yung nakikita ko sa gobyerno natin ngayon. Ano? So tatlo yan. Yung isa medyo mahina eh. Weakest link yung isa. Diba? Kasi nga nangyayari sa Senado ngayon, a lot of the important work, hindi nila magawa sa ngayon. Committees, diba? Oversight. pagpapasa ng mga batas, yes, because walang quorum, 11-11. Kung hindi sumipot yung majority,
1: wala na.
9: Walang mangyayari. Wala na. Kung hindi sumipot yung minority, wala rin mangyayari. So they are in a deadlock, Ray. And that has an impact sa governance at sa ekonomiya.
1: Mm-hmm.
9: So, sa tanong mo, if there is a light at the end of the tunnel, I'm still hopeful meron naman, ano? But para mapabilis yan, I think the Senate, what they need to do is to get their act together.
1: Yun. Okay. That's true. That's true. With that, Dr. Bato, maraming salamat as usual for again giving us your precious time para makapanayan ka po namin at mabigyan ng direksyon at tamang pananaw ang ating mga kababayan dito sa issue or matter being discussed. Thank you very much, Dr. Bato.
9: Thanks for having me. Mabuhay po kayo rin. Mabuhay po ang Pilipinas.
1: Si Dr. Michael Bato, ang ating Filipino-Canadian economist. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
10: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
11: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
8: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, kayo po ay bumabaybay na sa huling bahagi ng ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sayang at hindi nating makakapanayam ngayon ang isang senador, ano po, si Senator Erwin Tulfo, kaya si Senator Win Gatchelian. Mukhang busy-busy po ang ating mga minority senators. And speaking of, kasi gusto natin silang makausap regarding nga po sa nangyari dito sa Senado na naman kahapon, di ba? Tulad doon na pag-uusapan namin ni Attorney Mel Santa Maria at nabanggit na rin ni Dr. Michael Bato, yung ating Filipino-Canadian economist, na yung nangyayari sa Senado. Okay. Eh, kasi po, marami na po ang mga naglalabas ang mga komento at pananaw tungkol dito sa Senado na nagiging dysfunctional ang Senado. Hindi na nakakapag-operate ng tama ang Senado. Hindi na nakapagbibigay ng naabot yung tamang mandato ng Senado dahil sa nangyayari ngayon sa loob ng Senado mismo sa mga senador natin. Totoo po yung sinabi na nila Attorney Mel Santa Maria at ni Dr. Michael Bato na parang there's a deadlock, nagiging dysfunctional deadlock. Kasi sa ngayon, sa pagkakapiit po ni Senator Jinggo Estrada kahapon, ang number ngayon ng minority at ng majority, 11-11. Kumbaga tie, 11-11. So, paano ngayon maipapasa ang mga panukalang batas, mahalagang panukalang batas? Kapag sabihin na nating naburyong na naman yung isang panig at hindi na naman umatend. So wala na namang mararating, sasabihin wala na namang quorum, o kaya sasabihin hindi bigla na lang hindi a-attend, di ba? Or biglang mag-walk out yung iba, di ba? So ano ang kahihinatnan ng Senado kapag ganito lagi ang nagiging senaryo? Kasi parang sa totoo lang, noong una, tinatawanan ko lang yung term na ginagamit nila, Senate Plix. Tinatawanan ko lang, I think it's a joke, sinasakyan ko lang. Pero alam nyo, sa mga nakaraang mga araw, parang totoo nga eh, na talagang Senate Plix ang nangyayari sa Senado ngayon. Okay? Kaya nga naitanong ko kay Attorney Mel Santa Maria, yung comparison. I don't want to compare. Ayoko naman i-compare kasi siyempre iba yung sitwasyon noon, iba yung sitwasyon ngayon. Pero hindi mo maiwasang ma-compare kung ano ang Senado noon, that was sabi 15 or 20 years ago or even older, sa Senado natin ngayon. And of course, the word statesmanship lumabas. Meron, kaya na itanong ko na rin, meron pa bang statesmanship sa Senado sa nangyayari ngayon? At mahalaga yung pananaw ng ating mga taong bayan, ng ordinaryong Juan de la Cruz, ng isang overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa labas ng bansa para sa kanyang pamilya, nagbabayad ng tax, nagre-remit, di ba? At dahil nga sa nasabi nga lagi ng gobyerno na ang ating mga overseas Filipino workers ang mga bagong bayani. So nakikita po ng mga OFWs natin, ng Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, kung ano ang nangyayari dito sa loob ng bansa. Sasabihin nila, yan ba napupunta ang mga taxes na binabayad namin? Ang mga taxes na nakukuha sa mga remittances namin? Yan ba ang bunga ng sakripisyo namin para sa aming pamilya? Yun ang mga katanungan po ngayon. Yan ba? Para ba sa kapakanan ng isang tao o ng isang grupo? Kaya nangyayari yan sa Senado? O personal na interes? Hindi ng kapakanan at interes ng sambayan ng Pilipino ang isinususog ng mga mambabatas natin? What has happened to the Senate? Sabi nga nila, what has happened to the Senate of old? Nasaan na ang Senado? Kaya ngayon, marami po ang nagsasabi, actually ngayong araw na ito, today, sa programa is a Tuesday dito sa Pilipinas. Marami po nagbabantay na baka mayroong mga pagbabago na naman sa Senado. When we say pagbabago, baka magkaroon ng panibagong change of leadership. Ibig sabihin, baka mapalitan yung Senate presidency. O ika nga, may lumipat from majority to minority. Ano? So binabantayan po lahat ngayon yan. Pero alam nyo, sa bawat changes na nangyayari sa Senado, may it be good or sabi natin negative, may epekto po yan dun sa function ng Senado sa pagde-deliver niya ng kanyang mandato. Kahit papano may ano yan eh, nagkakaroon ng delay effect sa kanilang pagsasagawa ng kanilang trabaho. Although meron tayong mga senador na ang gusto magtrabaho lang para sa kapakanan ng taong bayan, pero meron din tayong mga ilang senador na mas pipiliin ang hindi umattend o biglang hindi umattend ng Senate session. Or yung iba naman, nagwo-walk out. Pero may dahilan naman daw yung kanilang pagwo-walk out kung bakit sila po yung nagpapaliwanag noon. Okay? Pero isa pa nangyari kahapon, sana hindi na maulit ito. Ito galing to mismo kay Senator Raffy Tulfo. And I believe sa kalahatan ng mga tao o ng mga senador na papakinggan natin na tayo maniniwala, isa na dyan si Senator Raffy Tulfo at si Senator Erwin Tulfo. Hindi ko naman sinasabing huwag kayo maniwala doon sa ibang mga senador, pero pag si Senator Raffy Tulfo nagsalita at nagsabi, you are inclined to believe him, di ba? Eh, biro mo sinabi ni Senator Raffy Tulfo, pinatayan sila ng aircon, pinatayan sila ng internet sa Senate Plenary Hall. Kaya pala sabi niya, batang init? Wala na pala silang aircon, wala pa silang internet. Okay? So, sino ang may power to do that? Napatayan sila. Pero ibig sabihin, why would you do that? O sinadya ba yun? O nagkataon lang? O naibalik ba kaagad? So, you know, small things like this erodes the unity, peace, and harmony ng isang institution, especially ng Senado. And I hope, sabi nga ni Dr. Michael Bato at ni Attorney Mel Santa Maria, I hope the Senate can get their act together. Even the President, President Bongbong Marcos Jr., sinabi niya na sana the Senate can put their act together. Ma-resolve nila ang naging problema nito sa Senado as soon as possible. Kasi the more that this one drags, the more na nagkakaroon ito ng epekto sa kabuhayan ng bawat ordinaryong Pilipino, sa reputasyon ng Pilipinas sa international community at maging sa ekonomiya ng ating bansa. I hope we find the silver lining, and tulad nga ng tanong ko, the light, I hope we find the light, they find, meaning they, yung mga lawmakers natin. I hope they find the light at the end of the tunnel and an inspiration to solve all their problems and maintain harmony sa Senado. Muli po, sa ngalan ng ating mga Global na Tayo team, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa pagsubaybay po nyo sa isa pang edisyon ng Global na Tayo.
8: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
12: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: Magandang araw po muli and welcome sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programa ito, ito'y pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro po at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahimpapawid din po ang ating programa sa flagship station Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout out syempre sa lahat ng miyembro ng Amo Soup at sa lahat po ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
12: Alagang Amo dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soup. As we continue to celebrate the International Day for Women and Maritime, our theme for today is Women Making Waves, A Master Mariner's Journey. It emphasizes the continuing efforts to promote greater opportunities for women in the maritime industry, from encouraging more women to join the profession to ensuring their retention, career growth, and sustained employment at sea. So we're very much honored to have a very, very special guest with us today. She has dedicated her career to advancing seafarers' welfare and creating pathways for diversity in the maritime industry. As the head of fleet for Hafnia's technically outsourced fleet, she has pioneered initiatives aimed at fostering a more inclusive and supportive culture for women at sea. Through the Hafnia Culture Lab, Maria oversees two vessels with a gender-diverse crew matrix, setting a new standard for inclusivity on board by ensuring that at least 50% of crew members are female. This initiative is designed to gather insights that support creating a welcoming and supportive working environment, making a seafaring career more attractive to women. Her commitment extends beyond her fleet responsibilities. In partnership with the Regional Maritime University, or RMU, in Ghana, she has been instrumental in welcoming 17 female cadets to Hafnia, guiding them as they transition from academia to onboard life. Her mentorship, close communication, and hands-on vessel visits make her a crucial bridge between office operations and the onboard experience. She provides these cadets with continuous training, coaching, and support, enhancing their early careers and laying a strong foundation for Hafnia's global seafaring talent, particularly in Africa. Known for her advocacy for diversity in shipping, she serves on Hafnia's Diversity, Inclusion, Belonging, and Equity Task Force, where she has been a key contributor to policies that make the maritime industry more accessible for women. This includes her role in establishing a maternity leave policy for female seafarers, a landmark achievement for the sector. Her commitment to diversity extends into the classroom, where she lectures students globally about life at sea, drawing on her experience as the first ever Filipino female master of an international chemical tanker, the BW Lara. In her transition from master to shore-based leader, Maria has become a vocal mentor for younger talents, encouraging them to overcome industry barriers and promoting a future where diversity is the norm in maritime. Napakahaba, no? And of course, personally, sa Amusu po, malaki rin ang contribution ng ating guest ngayong araw sa Amusup Women, ang ating initiative po for diversity, equity, and inclusion in the traditionally male-dominated industry in the Philippines and sa ating union din po mismo. Ayan, pag-usapan natin more on that. Let us all welcome to Alagang Amusup Captain Maria Cristina Orche Javeliana. Welcome to Alagang Amusup, Captain Che.
14: Thank you.
13: Hey, sorry. Welcome to Alagang Amusup, Captain Che Javeliana. Ayan. Lapit okay. Po daw sa mic. Sorry. Yes,
14: Cap. Right. Yeah. Thank you. Very overwhelming introduction.
13: Yes, kasi ang dami mong achievements talaga, Captain Che.
14: And actually, it gives yung bang memories on how we started, remember?
13: Yes.
14: Yeah. Mm-mm. When just only a few of us with all the crazy ideas. Mm-hmm. And actually, those ideas which are not popular amongst. Diba? Mm-hmm, so, mm-hmm. And then look what the journey has come. You know, mm-hmm. And dito na, it's progressing very well. And I've seen a lot of women, not only Filipino, female seafarers, but across the globe.
13: Mm-hmm, mm-hmm. Yeah. Ayan, Captain Che. Talagang nakaka-proud. Ha? Talagang overwhelmed din ako with pride. And syempre, yung love and passion dito sa ginagawa natin sa ating advocacy for women empowerment. Kasi background po lang, no, noong 2018 po, una kaming nagkasama ni Captain Che sa ina-establish pa lang po natin yung Amusup Women noon sa Union. And ngayon, yes. Kasama na ang Amusup Women and Youth po sa Constitution and Bylaws mismo ng Amusup. And mas pinalakas na po yung ating mga initiatives. Syempre, sa pagsisimula, no, sa na, nabuo sa mga ideas nga, gaya ng sinabi ni Captain Che, 8 years ago. And prior to that, alam ko, Captain Che, marami ka ng mga initiatives in your small ways to really promote and to advocate for women's rights at sea. Ayan. So, Captain Che, kanina hindi lang natin nabanggit, pero isa ka rin sa mga pinaka-prominente na alumni ng MAAP, ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. So, as we celebrate the International Day for Women and Maritime, can you share with us, no, your journey in the maritime industry? And magsimula tayo sa paano ka ba na-inspire to join the maritime industry and to enter MAAP?
14: Okay. Parang malalaman ka agad yung edad, di ba?
13: Hindi naman yung millennial tayo pareho.
14: Okay. Actually, before, hindi ko talaga pinangarap na maging seafarer. Why? Because those were the times in our place, parang yung pagiging seafarer is not a very prominent career path. Parang they don't have the, what do you call, a good reputation of become a seafarer. Diba lagi nababansagan yung mga seaman loloko or mga girl in every port, something like that. So
13: yung mga stereotypes,
14: yung mga stereotypes before of being a seafarer. Mm-hmm. Not until MAAP cadets came to our school at that time. So actually, yun yung time pa yun na parang binabagyo pa kami. So talagang nung nagpa-exam pa si MAAP, pumunta pa ako doon na nakalusong sa baha with extra clothes on my may plastic. But when I look at those cadets in a crisp uniform, wow, snappy and popogi, di ba? And how they educated us about being a seafarer as a career, right? And how passionate they are on what they were doing and what will be the

0: million. Mm-hmm. Ito na yung period from 2023 mm-hmm. to 2028.
1: So kasama okay. po 'yan sa 3.7 yung actual actual na pangangailangan mm-hmm. at yung projected need
0: correct.
1: From uh-huh. now from 2026 correct. To 2028.
0: Now, pinag-aralan namin yung ginawa ng PSA okay. at tiningnan namin kung malayong-malayo ba yun doon sa ginawang PSRTI mm-hmm. study. Uh-huh. Nalaman namin na yung sa backlog, yung mm-hmm. portion na kakulangan tsaka doon sa double up, hindi naglalayo yung numero nila.
1: Okay.
0: So, okay. ang plus minus doon, mga 30,000 lang.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Okay?
1: Yes.
0: So, about 2.2 million pa rin ang
1: parehas
0: backlog
2: din, talaga.
0: Noong December 20. So, hindi questionable yun.
2: Okay.
0: Yung pangalawa naman, ano yun naman yung kailangan doon sa mga pamilyang
2: bubuoyin pa lang.
0: Bubuoyin pa rin. Mm-hmm. No? Ang ginawa dito sa PSRTI study, scenario building sila.
2: Oh,
0: tatlong
2: okay.
0: scenario. Ang unang scenario nila, inassume nila na yung ating size ng family, 4.1 members per family.
2: Per family. Okay. Okay.
0: Pangalawa, inassume niya na mabilis yung pagbaba mm-hmm. ng number ng family.
2: Uh-huh.
0: At ang number na yun is about 3.7.
2: Okay.
0: Okay. And then yung last, yung gradual
2: yan,
0: reduction. Okay?
2: Slower.
0: So, yun yung nangyari. Ang inadapt dun sa tatlong option, yung gradual reduction.
2: Okay, yung pangatlo.
0: Kasi hindi naman biglang lumilit lang yung pamilya natin. Yes, diba? Yes, dahan-dahan naman
2: yeah,
0: yun.
2: Yeah.
0: So, base sa kanilang pag-aaral, ganun dapat. Dapat
2: slower decline lang.
0: Now, mm-mm. yung pinakauli, yung nabanggit ko sa inyo, isinama na ngayon yung information kung gano'ng kalaki ang ginagastos natin sa pagpapatayo ng bagong bahay
2: mm-hmm.
0: at yung pag-repair natin ng bahay.
2: Okay.
0: Yun ang malaking portion na lumiit.
2: Okay.
0: Kasi doon sa original projection na yun,
2: malaki
0: yun. 3.5. Yung numero na yun.
1: Mm.
0: Pero nung isinama na yun na itatayo at na-repair, naging 399,000 na lang. So,
1: okay.
0: in reality, hindi lumiit yung kakulangan, hindi lumiit yung double up, hindi masyadong lumiit yung requirement, hindi yung mga reserve para sa masisira.
1: Yes.
0: Yun ang lumiit.
2: Doon tayo nakapag-adjust.
1: Oh, parang yun sa projection, doon nagkaroon ng diferensya malaki.
0: So, kailangan natin correct kasi baka magkalanli impression nila, nagpala tayo.
1: Yes. Yung
0: naapektuhan, hindi naman talaga
2: na-pengon.
0: Yung na-reduce yung mga reserve, yung in-reserve, pwede yung mangyari?
2: Pwede hindi. Yan yung tinatawag na force majeure.
1: Yeah. Usong-uso rin yan. Usong-uso ngayon yung force majeure.
2: So, yan, yun tayo papasok.
1: Yun sa projection po.
0: Yun sa projection
1: siya.
2: The acts of God yun eh.
1: Yes.
0: Yun ang bumaba.
1: So, dun talaga yung numero. Ibig sabihin yung actual na kailangan. Hindi tayo, hindi halos nagbago doon.
2: Oo, yung pare mukha nga nandito sa binigay sa ating notes ni Yuse. May exam tayo ha, Director Mario. Kaya galingan mo yung mga questions.
0: Hindi.
2: May dala ba din?
1: Oo, may dalawang binabati natin.
2: Oo, patiin mo na Yuse. Baka man magkalimutan tayo. It's 3:45 na.
0: Ayan,
2: hello.
0: Tutulong daw sila mag-explain.
2: Ayos. Oo. Napakaganda kasi ngayon mas maliwanag na no sa ating mga kababayan yung pag-aaral na ito. Alam mo, nung una itong lumabas sa email ko, sinave ko naman. Kaya lang sabi ko, paano kaya itong maintindihan kung wala magpapaliwanag?
1: Ayan,
2: nakatulad ni Senior Yusek.
1: Senior
2: so talagang, Yusek, I think yung scenario 3 na binanggit mo, yung slower decline, may kinalaman din ba to dun sa pababa din na population growth no dito sa bansa natin? Kasi nung nakakaraan, alam mo, Director Mario, kunwari nag-aaral ako ng, yan yung paggawa ng CPD no sa mga LGUs, maganda pala yung mga kung paano nila pinoproject yung population. And isa sa observation, I think may recent press release si PSA, no, na talagang bumaba nga, no, yung, dahil ba to sa, lagay na ekonomiya? Kasi nagtutugma-tugma yan eh, no? Yung mga generation ngayon na kinakansad, napapansin ko, Yusek, minsan 1 to 2 years bago nag-anak. Samantalang ako, may anak na ako. Bago ba ako nag-asawa?
0: Mahirap sabihin kung ekonomiya lang ang reason.
2: Ang
0: no? Pero nung pinag-aralan namin yung resolution ng PSW, nakita namin na yung scenario 2 niya, yung 3.7 na reduction, base yan sa projection from 2015 to 2020.
2: Ah, okay.
0: Okay? Ngayon, yung sinunod natin yung na last option, yung option 3, ang scenario niya from 2010 to 2015 okay. to 2020. So, mas yes. detalyado mas, at mas mahaba. Mahaba
1: parang yung ano yun, mo. Parang naka-angkla din doon sa year na may census.
0: Correct. So, ngayon, mas detalye yung checking nila. So, merong mas factual yung kanilang basis to say na ito yung dapat yung ating reduction sa size sa ng size. Family members. Kasi may pinagbabasihan sila na actual census nung time
2: yun. Napaka-importante kasi alam mo, bibihira po USEC, no, at Director Mario, yung nakaka-appreciate nitong mga statistics na to na usapin, no. Basta ang mahalaga lang kasi sa tao, meron ba kaming bahay na ma-afford correct. Namin, no, bilang kami ay nasa, kumbaga, nasa low income o kaya nasa minimum wage
1: bracket
2: lang yung aming kinikita. So, ito ba, USEC, itong naging resulta na to ng pag-aaral, no, yung framework na to, malaking bagay ba to, o ito ba yung makikita ninyong isang hamon pa rin sa gobyerno, or will it make yung ating pag-address sa housing needs parang better kasi meron ka ng ganyang datos?
0: Importante na makuha natin itong mga information na to. Bakit mahalaga to? Kasi tayo, nung nagsimula tayo, gumawa na tayo agad ng programa totoo. Para sa pamahay, diba? So, importante itong mga data na to. Pag nakita natin, mababalidate natin kung yung programa natin tugma doon sa mga numbers na
1: sa realidad
0: sa atin. So, lumalabas na yung backlog number niya, tama naman. Yung kanyang yung double up, double tama din. Hindi naglalayo. Yung paglaki ng pamilya, tama din. Doon lang tayo sa yung overestimate doon sa posibleng
1: mga projection.
0: So tama ngayon na binavalidate na yung mga programa natin na ini-implement ngayon tulad ng expanded 4PH natin na tama siya. Meron tayong mga pamilyang may kaya.
1: Correct.
0: Yung may kaya na yon pwedeng bumili. Tapos yung ibang mas mababa yung kakayanan, pwede nating tulungan through the interest subsidy.
2: Correct.
0: At yun namang talagang walang kakayanan, ayaw pa bumili ng pabahay ngayon, may na naman tayong rental. So, isa yun sa validation nitong number na 2. Pangalawa, meron din tayong mga programa kung saan meron tayong informal settlers sa government land at meron din tayo sa private land. At lumalabas din na tama yung inisyatibo ng gobyerno na in the case of yung private, tumutulong ngayon ang DSUD at ang Social Housing Finance Corporation para ma-acquire yung mga property na para ma-eventually maibigay
1: may award
0: sa mga beneficiary na nakatira ng matagal na. At doon naman sa mga area na pag-aari ng government, meron tayong mga na-issue yung proclamation.
1: Yes.
0: Yun naman, so, tama din.
1: Ganun din. Continue mapapa sa kanila.
0: Activity.
1: Yes, okay? Mapapa sa kanila yung lupa.
0: Number 3, yung issue ngayon ng damages. So tama yung programa ng gobyerno na may continuing tayo nung dati.
2: Tama.
0: Meron tayong DSUD na INSAP. At ngayon, ang NHA may EHAP. Importante pa rin ang magkaroon ng financial assistance para may magamit yung mga pamilya pag nasalanta,
1: nasira
0: yung mga bahay nila. May pondong pwedeng gamitin para tumulong. Hindi naman complete na entirely palitan.
2: Oo.
0: At least may masimulan sila para sa bagong buhay.
1: At least may agarang
2: maging habitable at least yung mga nasunog or na-damage.
1: Agarang ayuda para kahit papano makabangon. Ang ganda nung sinabi ni Senior Yusek Henry, yung validation. Itong numerong ito, hindi lang po siya numero. Itong galing sa PSA board. Ano? Validation siya na nasa tamang direksyon. Yung ating expanded
2: programa.
1: Pambansang pabahay. Lalo itong mga expanded pambansang pabahay. Dahil yun nga po, may mga iba't ibang modalities na nagkikater sa iba't ibang sektor ng ating mga kababayan, yung kalagayan at kapasidad ng ating mga kababayan, ano. So yung ano pong naging papel ng ating departamento, yung DSUD doon sa paglabas nitong bagong data na ito na galing sa PSA, approved ng PSA board.
0: Okay, so nabanggit ko na kanina nung bagong pasok tayo sa administrasyon, una natin ginawa is pin-update natin to. So, nag-engage ang DSUD ng consultant, si PSRTI nga, para tumulong na ayusin to. Pangalawa, nagpapulong tayo kasi ang PSA hindi naman nag-approve immediately
2: basta
0: sa board.
2: Yes.
0: Meron tayo interagency committee on housing population and statistics.
2: Right.
0: So kasama po tayo, miyembro po tayo ng interagency committee on
2: doon sa committee miyembro tayo.
0: Para pag-usapan yan. So hindi lang to mabilisang review. Kaya nakita mo, medyo matagal
2: na. Almost a year.
1: Isang taon. Oh,
0: kasi maraming nagre-review ng statistics. Hindi ko pwedeng bola-bola lang yung paggawa na.
1: Lalo dyan sa DefDev, di ba?
2: Oo naman.
0: So, nung naayos na natin, sinabit na nga natin, and yet meron pa rin silang nakita. Mas kilala na nakita. So, dahil doon, nagkaroon tayo ng pagpupulong, nagbigay ng instruction ang board nung May last year na ayusin, at ang tumulong na nag-finalize yung PSA.
2: PSA na mismo.
0: PSA. So, nung February, actually, hindi po tayo ang nag-present ito. Ang PSA ang present sa board nila. Doon lang tayo mag-provide ng support.
2: Technical, no?
1: At eventually, na-approve nga po, ano?
2: Okay. Oh wow, talagang ngayon po ay mas malinaw po, no? Sa ating mga kababayan, at lalo na sa mga taga-DSUD, itong nilabas pong PSA Board Resolution number 101 Series of 2026. No, masasabi talaga natin yung mga programa ng ating pamahalaan ay evidence or database, no? Data-driven tayo, no? Hindi ka lang basta, sabi nga natin, ay naglalabas ng mga programa na wala kang pinagbabasihan. And that is bound to fail kapag ganun yung iyong planning method na ginagawa. So we are looking forward, no, Yusek, sa naralabi pa, no, na 2 more years ng ating current administration na itong ating na determine housing need ay talagang ma-address pa rin natin, no, proactively, and of course yung talagang yung best interest ng ating mga kababayan. Siguro po final message po from Senior Yusek Henry para po sa ating mga kababayan.
0: Gusto lang banggitin na umasa sila na ayusin natin ang mga problema na to. Of course, hindi natin masosolve overnight. Pero tulad nito, yung mga programa ngayon ng gobyerno ay nakatuon dito para mabawasan or lumiit ngayon yung mga housing need requirement natin, no? Ma-share ko lang, since pumasok po si Kalihim Aliling last year, ang Pag-ibig, for example, nag-approve po siya ng housing loan program. Okay. So, tulad nito na alam natin meron pa rin kakulangan or may kailangan na pang-repair ng mga bahay, meron tayong pinapasok ng mga bagong programa tulad ng in-approve ng Pag-ibig. No? Tapos nakikita na natin tuloy-tuloy na yung pag-award ng
1: DSUD. Halos linggo-linggo.
0: Proclamations.
2: Magandang bagay talaga yun.
0: Pati ECMP ng NHRC tuloy-tuloy na. So, asahan po ng ating mga kababayan, we are on the way there to reduce yung ating needs at hopefully makuha namin yung suporta ninyo. Tama. Kung meron kayong mga suggestion na pwede namin ma-adapt at pwede namin ma-consider, welcome po lagi yan, at pwede tayong pag-usapan para makatulong tayo sa pag-address nitong issue na to.
1: Ayan, maraming salamat po Senior Undersecretary Henry Yap sa pagpapaunlak, at napaka makabuluhan tulad ng opening natin lagi, makabuluhan, informative na talakayan tungkol sa pinakahuling housing data na malaking tulong po na mag-guide ang ating departamento sa tamang direksyon. At isang oras na naman po, 3:55 in the afternoon. Napakabilis ang lumipas ng ating kapihan. Sana po ay may natutunan kayo sa ating naging talakayan ngayong hapon. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mario J. Malyari.
2: At ako naman po, si Attorney Christine Pascual Bellio. Ito po ang inyong DSUD Kapihan sa Radyo. Hanggang sa susunod na Martes, samahan niyo po kami, Yusek Henry.
1: Ayan, sabay-sabay.
2: Tara, kape tayo, usap tayo. Ayan, salamat po, Yusek.
3: DSUD. Kapihan sa Radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas, pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
7: World League Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
8: Radyo Mag 1278
9: Sports Radio 918
8: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738
9: at Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
9: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
10: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Paglilinis ng kapaligiran at mga maaaring pamahayan ng lamok, mas dapat pagtuunan ng pansin kumpara sa isinusulong na dengue vaccine na ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mas mainam pa rin ang paglilinis ng kapaligiran kontra dengue kumpara sa pagbabakuna sa mga bata. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod na rin ang pahayag ng World Health Organization. Magkaraang tanungin kung inaasahan na ba ng Malacanang ang pag-aproba ng isang dengue vaccine, lalo't nagsisimula ng makaranas ng mga pag-ulan ng Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na base sa Department of Health, sinusuri pa ng Food and Drug Administration ang mungkahin ng aplikante para sa bakuna. Lumalabas kasi sa datos na posibleng magkaroon ng mas malalang kaso ng dengue ang mga nabakunahan na hindi pa nagkakadengue noon. Dahil dito, mas mainam pa rin anya na ugaliin ang pagtatakip ng mga tubig, pagtaob sa mga timba na maaaring pamahayan ng lamok. Sabi ni Castro, mas mababa ng 57% ang bilang ng dengue cases na naitala ngayong taon kumpara noong nakaraang taon sa buong Pilipinas.
12: DOH sinusuri pa ng Food and Drug Administration ang mungkahi ng aplikante para sa bakuna. Sabi kasi ng nailathalang datos, pinakamababa ang talab nung TAK-003 o Q-Denga sa mga batang 4 to 5 years old kumpara sa 6 years old pataas. Sabi rin kasi ng datos na hindi maisasantabi ang maaaring mas magkaroon ng malalang dengue serotype 3 sa mga nabakunahang hindi pa nagka-dengue dati.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Department of Energy o DOE binigyang linaw na magkaibang Oil Price Stabilization Fund at ang Strategic Petroleum Reserve Program ng Marcos Administration. May live report si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Yes, Omar, nilinaw nga ng Department of Energy na magkaiba ang Oil Price Stabilization Fund at yung tinatawag na Strategic Petroleum Reserve Program ng Marcos Administration. Ayon nga kay DOE Undersecretary Alessandro Sales na sa naturang programa na ito ay magkakaroon ng karagdagang energy refund ang naturang mga reserves ng bansa at magiging katuwang naman din ito ang Maharlika Investment Fund sa bagong Oil Price Stabilization Fund. Giit pa nga ni Sales na magpapatuloy pa rin ang kagawaran na magkaroon ng maayos at sustainable na supply ng enerhiya sa buong bansa. Omar, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Pilipinas at Vietnam, palalawakin ang kalakalan at mas sapatas na kasunduan sa bigas. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam at ang pagresolba sa mga isyu sa kasunduan sa bigas. Ayon sa Department of Agriculture, target na itaas ang bilateral trade ng dalawang bansa mula $15 bilyong patungong $20 bilyong Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tinutugunan ng Pilipinas ang trade imbalance na pabor sa Vietnam na umabot sa 2.7 bilyong dolyar. Kinwestiyon din na Pilipinas ang umano'y kanselasyon ng ilang rice import contracts kapag tumataas ang presyo. Ayon naman kay Vietnamese Minister of Industry and Trade Lee Man Hong, isasanggunin ito ang issue sa kanilang Ministry of Agriculture and Environment. Patuloy namang pinagtitibay ng dalawang bansa ang koordinasyon sa pamagitan ng Joint Trade Committee at Joint Committee on Agriculture. Layunin ito na mapabuti ang kalakalan at siguridad sa pagkain sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Pierre, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: 153 mga individual na aresto ng PNP-ACG sa pinaiting na anti-cybercrime operation nitong Mayo. May live report si Diane Lear.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, Omar, umabot sa 153 na mga individual ang naaresto ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa cybercrimes mula May 1 hanggang May 31 na isang pa rin ang 145 na mga kaso kabilang dito ang 105 na regular filings at 40 na inquest proceedings. Ayon kay PNP-ACG Director Police Major General Wilson Asueta, patuloy ang kanilang pagtugis sa mga cyber criminal at pagpapalakas ng operasyon upang matiyak ang mas ligtas na cyberspace para sa publiko. Bukod dito, nagsagawa rin ito ng mga operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect sa pamamagitan ng entrapment operations at pagpapatupad ng warrant to search, seize, and examine computer data. Naitala rin ang 17 convicted na mga individual sa mga kasong may kaugnayan sa cybercrimes. Nagsagawa rin ang mga unit ng PNP-ACG na mahigit 2,000 cyber patrolling activities at 66 na digital forensic examination. Samantala, Omar, sa kapapasok lamang na balita, nakabalik na dito sa si dating DPWH Secretary Manuela Bonoan dito sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Siya ay mula sa Sandigan Bayan para nga doon ibalik yung kanyang warrant of arrest at yung mga iba pang proseso na isinagawa. Binalik dito si Bonoan dahil tumaas na naman yung kanyang alta presyon. At ngayon nakapasok na nga yung ambulansya na kanyang sinasakyan dito sa PNP General Hospital. Magbabalik pa tayo para sa iba pang update mula dito sa Campo Crame. Para sa Bagong Pilipinas, Brian Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat. Live report ni Diana Lear. UP Climate Resilience Institute isinusulong ng Kamara upang palakasin ang paghahanda ng Pilipinas sa climate change. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inihayag ni House Speaker Faustino Bojidi na magiging mahalagang sandigan ang panukalang pagtatatag ng University of the Philippines National Climate Resilience Institute o UPNCR sa pagtugon ng bansa sa lumalalang banta ng climate change matapos itong makakuha ng pag-aproba sa committee level sa Kamara. Pinagtibay ng House Committee on Higher and Technical Education at House Committee on Climate Change ang substitute bill na pinagsama-sama ang 7 panukalang batas na naglalayong gawing permanent institusyon ang UPNCRI para sa pagsusulong ng climate resilience at disaster preparedness sa bansa. Ayon kay Dean, nananatiling banta sa hinaharap ang climate change dahil milyon-milyon Pilipino ang direktang naapektuhan nito sa pamamagitan ng mas malalakas na bagyo, matitinding pagbaha, tagtuyot, matinding init at iba pang kalamidad na may kaugnayan sa pagbabago ng klima. Dagdag pa niya, magsisilbing sentro ng pananaliksik, inobasyon at pagbuo ng mga polisiya ang UPNCRI upang makatulong sa pamahalaan at mga lokal na komunidad na makagawa ng mas epektibong desisyon laban sa panganib na dulot ng climate change. Binigyan din ni Speaker D na kabilang pa rin ang Pilipinas sa mga bansang pinakaapektado ng mga kalimidad na may kaugnayan sa klima, kaya mahalaga ang patuloy na pamumuhunan sa agham, pananaliksik at paghanda. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At sa ating panghuling balita, DOJ inatasan ng NBI na imbestigahan ang 4 na bloggers na nagpakalat ng fake news sa ruling ng Korte Suprema kay Senador Ronald Bato de la Rosa. May ulat si DK Sarate.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Inatasan na ng Department of Justice ang NBI na imbestigan ang Facebook account na may pangalan na Kachismes, Buok TV's, Chris La De Mora, Lenny Quersa o Lenny Queronga na nagpangalat ng fake news kaugnay sa ruling ng Korte Suprema kay Senator Ronald De La Rosa. Pinakalat kasi ng mga nasabing vlogger na naglabas ng temporary restraining order ang katastasang hukuman upang hindi patupad ang warrant of arrest laban sa senador. Ayon kay spokesperson Attorney Polo Martinez, natanggap na nila kahapon ang referral mula sa PCO. Matapos nito ay ire-refer naman nila sa National Bureau of Investigation para imbestigahan at magkaroon ng karapatan ng aksyon. Kabilang aniya rito ang posibleng case build-up para sa pagsasampa ng mga kasong kriminal. Una nang sinabi at ibinabala ni PCO Secretary Dave Gomez na isang seryosong opes ang pagpapakalat ng fake news gaya ng mga hindi totoong Supreme Court ruling sa social media para sa views, engagement at para kumita ng pera. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
15: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
15: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
15: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na si Emmons po yata ang nakakabit eh.
24: I'm Mr. President, Secretary Il Basilan. 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro.

0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras po natin sa buong kapuloang Pilipinas, ang oras po natin ay alas 4:12 po ng hapon.
4: Mga balitang pinag-uusapan, mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan, dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
2: Mark!
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
2: Mark out.
4: Mark in.
2: Mark out.
4: Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Mark in.
2: Mark out.
4: Mark in,
2: mark out.
4: Mark in,
2: mark out.
3: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Samang panig ko kayo ng mundo naroon. Araw po ngayon ng Martes, ikalawa po sa buwan ng Hunyo taong 2026. Uli, sumasa sa inyo po ang palatuntunan ng Mark In, Mark Out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan ng hitig sa mga balitang dapat niyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan.

May panukala po ngayon na sabi nga bago at mas pinag-ibayhong security system para sa border ho ng bansa. Ang sabi ho, daragdagan ho ang babayaran ng mga paserong papasok at aalis ng bansa. Marami hong kulumikha po ito ng kasamot-saring mga reaksyon mga kababayan. Sapagkat sabi nga nila hindi pa nga raw ho nakababawi ang mga Pilipino sa dagdag gastos dahil nga mahal ang presyo ng mga produkto petrolyo na nagresulta ho sa pagmahal ng ilang mga pangunahing bilihin. Siyempre, yung singil sa kuryente ho, no, nandiyan na rin yan eh. Pati pa naman yung pag-alis ngayon, mukhang daragdagan papasakit ng mga kababayan. Pero ito ho ang lilinawin mamaya ng Bureau of Immigration. Paano ho ba magiging sistema rito? At kung magkano ba yung itataas? Paano kala pa lang naman ho ito, hindi pa naman na ipatutupad eh. Pero at least maganda ho matalakay ho ito para alamin ang pulso ng ating mga kababayan paano magiging pagtanggap po nila rito. Ay, kayo po, mga ginigiliw naming tagapakinig, paano pa magiging pagtanggap niyo rito? Kasi sabi nga, kinakailangan ho, meron nung kinangangailangan ng karagdagang pondo kapag meron ho mga serbisyo na nais ipatupad, lalo gagamit po ng mga makabagong kagamitan eh. Pero mamaya ho, maganda, marinig natin ang paliwanag direktamente ho mula sa ating mga kakosa. Yan ang word of the day ngayon, mga kakosa. Yung isang dating senador at yung kasarukuyang senador, magkakosa na ngayon. Yan, no, sa BJMP facility, dyan no, sa Payatas. Yung isa, mukhang meron pa hong pending request para ho sa hospital arrest. Ayan, tanong. Kailan kaya sasama ang iba?

0: Saya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
1: Mark in, Mark out.
2: Eto na nga. Sabi. Ha? Talagang sabi nga eh, patience is a virtue. Ang daming

0: Ang daming naniningil noon. 'Di ba? Ang daming naniningil ng isang taon. Sino-sino yung mga maaresto? Wala pa kami malaking mga isda, mga nakikita. Eto na nga ho, mga kababayan, eto na nga yun. Diba? Nasa tamang timing lang yan. Pagkat ang proseso ng korte, hindi naman pwedeng madaliin. Kaya syempre, diba? Gagawin mong madalian ng isang bagay? Hindi pwede, ampaw ang labas niyan. Dapat, kapag maghahain nun ang kaso, matibay ang ebidensya. At sabi nga, airtight ang kaso. Para ang diretso sa kalabozo. Ah, diba? Kaya, eto ho ha, patuloy pa rin natin binabantayan. Wala muling session ha. Tignan mo naman talaga. Kapag ka ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw, di ba? Alam na ko anong galawan ng kalaban. Oo. Kapag ikaw eh, kumuha ng kapangyarihan, alam mo kung paano yan kukunin sa'yo. Di ba? Hindi ba, Senate President Alan Peter Cayetano? Di ba? Alam mo kung paano ka kumuha ng kapangyarihan, alam mo kung paano yan kukunin sa'yo. Kaya... yang ano natin ha, yang sabi nga ipagbabantay ho natin niya sa Senado. Eh ngayon iniipit ang mayorya. Iniipit ang mayorya ang sesyon hanggang ano to ha? Tuloy-tuloy na ba lang kasi ni Jay? Oy, baka nakakalimutan ninyo. Meron kayong mga naapektuhan diyan sa ginagawa ninyong Senate Flix ha. Oo, may limang general na nabinbin ng promotion dahil sa mga dahil sa kadramahan ng mga senador. Oo. Eh, bakit? Alam nyo, ang sabi nga, ang tunay na statesman, profesional. Hindi profesional na kawatan. Diba? Eh, paano ba naman ang mangyayari sa buhay natin yan kung ganyan ang kadrama ang Senado natin? Diba? Eh, kung ganyan ang ganyan, mga kababayan, malapit na ang 2028, nakita nyo na kung paano magtrabaho ang mga mambabatas natin. Sana naman magising na kayo kung sino ang iluluklok natin. Sana naman yung talagang mga nagmamahal sa bayan, hindi yung mga nagpapanggap at mga pirila, mga pinaglalaban. Eh, sigaw ng katarungan. Sigaw na pinaglalaban ng soberanya ng bansa. Pero sa usapin ng China, ng panggugulo at panggigipit sa ating mga mangingisda, naku po, nakabibingi ang katahimikan. Sadyang pinagtatawanan nun tayo ng bansa dahil ang Senado natin, yung nagpapakilalang mayorya, pawahong mga payaso. Mark in! Mark out! Kaya samahan niyo po ako, ang inyong fact checker, Jay Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Dili pa rin sa inyong malaganap na palatuntunang.
1: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si Jay Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Atin po muna silipin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito, ng Martes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan po ang pag-arangkada ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa lungsod ng Nabotas. Suporta sa edukasyon full blast ayon sa punong ehekutibo. Diktas at maayos sa pagbubukas ang klase sa Hunyo a 8, pinatitiyak ni Pangulong Marcos. Vietnam-Philippines Business Forum, lalong nagpalakas sa ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Vietnam. Apat pangkasunduan na selyuhan ni na Pangulong Marcos at Vietnam President Tho Lam. Big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo ngayong araw na ito, inflation rate posibleng bumaba naman sa Hunyo ayon sa isang eksperto. dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, ibinalik na sa Philippine National Police sa General Hospital sa Campo Crame matapos sumaghain ng hospital arrest sa Sandigan Bayan. Kasunod doon ang pagbabalik ng warrant of arrest laban sa kanya dahil sa kasong plunder, bunso doon ang maanumalyang flood control anomaly. Pagbasa po ng sakdal kay Senator Jinggoy Estrada at iba pa mga sangkot sa flood control scandal, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. Sesyon sa Senado muling napurnada matapos hong abisuhan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senate Secretary Jose Luis Montales. At kumakalat na balita inggil sa amo ni pagka-unsyami ng barangay at SK election sa Nobyembre. Fake news ayon sa Commission on Elections.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Sa ipapasilip sa mga balita sa oras na alas 4:23 ng hapon. Muling inikot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kapitbayan Elementary School sa lungsod ng Botas kung saan sinisimulan po ang paghahanda ng mga paaralan sa pagbubukas nito sa susunod na linggo sa ilalim ng Brigada Eskwela Program. Ilan sa mga ininspeksyon ng Pangulo ang sa naturang paaralan ay ang CCTV area, library hub, habang ininspeksyon din ng Pangulo ang Tara Basa Program. Nakita rin ang Pangulo ang isang bahagi po ng gusali ng paaralan na pinangalan ng Marcos sa school building na naitayo noon pang 1975 at unang proyekto ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Hirit ng prinsipal ng pamahalaan o ng paaralan, sana'y matulungan silang maisaayos ang gusaling positibo namang tinugon ng Pangulo. Pagtitiyak ni Pangulo Marcos, full blast ang kanilang magiging suporta sa sektor ng edukasyon. Kasunod doon niya, inatasan no, ng Pangulo si Education Secretary Sonny Angara at iba't-ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin maayos at magiging mapayapa ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8.
1: Mark in, mark out. Mark in, mark out.
0: Alas 4:25 ng hapon. Aleluya! Aleluya! Aleluya! Epektibo po ngayong araw ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay ho ito sa anunsyo ng Department of Energy o DOE. Sa 10 balitaan, sinabi po ni Energy Secretary Sharon Garin, 9.26 cents ang magiging tapya sa kada litro po ng diesel. 4.76 cents naman ang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang tumataging ting na 10.86 cents ang ibinaba sa kada litro ng kerosene. Maging ang liquefied petroleum gas o LPG may bawas din na 3.41 pesos sa kada kilo nito. Alas 4:26 ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. Nakatanggap po ng positive feedback ang pamahalaan mula sa mga residente ng mga lugar kung saan isinagawa ang flood management projects ng pamahalaan. Ayon o kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office, sumasalamin lamang sa nakikita ng resulta ng mga hakbang na ipinatutupad ng pamahalaan kontra baha, halimbawa na rin sa Metro Manila. Ayon noon sa DBWH, tuloy-tuloy naman ang ugnayan ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para sa pagpasok po ng tagulan. Bagamat hindi anya maipangako ng pamahalaan na hindi talaga babaha, makaasa naman ang publiko na agad na bababa ang tubig ulan. Inalimbawa ng opisyal ang sitwasyon naman sa G. Anoreta Avenue, sa A. Bonifacio Avenue at Top Avenue na mabilis na bumaba ang tubig ulan.
1: Mark in, mark out.
0: Alas 4:27 ang oras sa mga pulang Pilipinas. Naibalik na sa Campo Crame si dating DPWH Secretary Manuel Bonohan matapos po itong humarap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant dahil sa kasong plunder na isinampa laban sa kanya dahil sa manumalyang flood control scandal. Eksaktong ala 1:23 ng hapon nang mailabaso si Bonohan sa PNP General Hospital sa Campo Crame, sakay po ng ambulansya para dalino sa Sandigan Bayan. Matapos ang bumuti ang kondisyon ng dating kalihim dahil sa pagtaas ang blood pressure nito, makaraang ilabaso ng Sandigan Bayan 5th Division ang warrant of arrest laban sa kanya kahapon. Bantay sarado si Bonohan ng mga pulis patungo sa Sandigan Bayan para sa pagbabalik ng mandamiento de arresto at ang commitment order. Kasama po ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Una nang sinabi ng Sandigan Bayan 5th Division na sa New Quezon City Jail Annex sa Payatas, Quezon City, ikukulong si Bonohan. Pero naghahain po ng petisyon ang kampo ni Bonohan na muling isailalim sa hospital arrest ang dating karihim dahil lo sa kondisyong pangkalusugan nito.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Alas 4:29:30.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Flight PR1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
7: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
9: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
8: Closer to heaven with the feet.
7: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
6: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
7: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
10: Radio Magic 1278.
1: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Radio Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Good news!
22: Yay!
21: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
22: Fake news.
21: Disinformation.
22: Disinformation.
21: Mark out mo na yan.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
23: Report.
0: Alas 4.34 ng hapon ng oras sa Bunga Pulang Pilipinas, mga kababayan. Tagapunta na tayo ng mga pag-ulat. Pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada kahapon. Hindi raw rason o dahilan upang magsagawa ng sesyon o upang hindi raw magsagawa ng sesyon ang Senado. Sabihin, yung dahil sa inaresto si Senador Jinggoy, walang dahilan para hindi magsesyon. Dapat magsesyon pa rin. Ayon niya sa Malacanang. Detalye niya ni atin ni Raquel Bayan. Raquel!
25: Sang-ayon ng Malacanang sa sinabi ng ilang senador na hindi dahilan ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada kahapon upang hindi magsagawa ng sesyon ng Senado at talikuran ng kanilang mandato sa taong bayan. Kung matatandaan kasi, sinabi ng Senate Minority na tila boycott of duty ang kawalan ng sesyon kahapon, lalo't hindi anila makatarungang rason ang pag-aresto kay Jinggoy upang hindi magdaos ng sesyon ng kanilang hanay. Ayon kay Castro, kung magpapatuloy ang mga ganitong pangyayari sa Senado, mahihirapan talaga na maisabatas ang priority bills ng administrasyon. Sabi ni Castro, hindi maikakailan na apektado rin kasi ang taong bayan maging ang ekonomiya sa mga nangyayaring ingay at gulo sa Senado.
26: Tingin ko ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maaapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
25: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
23: Report.
0: Lideratoro po ng Kamara umaasa na magiging maayos na ang sigalot sa Senado para maipasa mga kinakailangang panukalang batas at masimula na rin po ang impeachment process. In short, ayon sa leader ng Kamara para sa Senado, magtrabaho kayo. Detalye mula kay Melanie Valdez Reyes lang.
3: Masa si House Deputy Speaker Paulo Ortega V na magkakaroon ng pagkakaunawaan ang Senate Majority at Minority bago ang sinidiye adjournment. Sa isang panayam, sinabi ni Ortega na nalulungkot siya sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado kung saan walang sesyon. Isang hindi magandang sinyales para sa mandato ng mamabatas. Anya, maraming dapat tapusin mula sa mga panukalang batas hanggang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anya, naghihintay ang taong bayan sa mga aksyon ng Senado, kaya panahon na para magkaayos at maisip pinal ang kalendaryo ng kapulungan. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker Paulo Ortega.
5: Sana magkausap-usap sila kasi we only have 2 days bago po mag-CNDE para marami na pong mas matapos na local and national bills yung mga letter priority bills natin. Tapos syempre po yung calendar po ng impeachment.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yun na po pre-trial at arraignment ni na Senador Jinggo Estrada, dating DPWA Secretary Manuel Bunuan, ipinagpaliban. Detalye mula naman kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray.
9: Marka, ipinagpaliban ng Sandigang Bayan, Second Division, ang pre-trial at arraignment sa kasong grap na kinakaharap ni Senador Jinggo Estrada at dating DPWA Secretary Manuel Bunuan. Nagpasya ang korte na resolbahin muna yung mga nakabimbing motion na magkabilang panig bago ituloy ang pag-ig ng kaso. Una na nagkahain si Estrada ng omnibus motion na humiling na ibasura ang kaso at magsagawa ng panibagong investigasyon. Samantala, nagkahain naman si Bunuan ng motion na nakapatay naman sa kanyang kalagayang pangkalusugan. Si Estrada ay inakusahang tumanggap na mahigit 573 milyon pisong kickback kaugnay ng mga proyekto sa flood control. Samantala, itong si Bunuan naman ay idinawid sa kaso dahil umano sa pag-aproba at pagpapalabas ng pondo kapalit ng tinatawag na commitment fees. Muling itinakda ng Sandigang Bayan ang pagdinig sa kaso sa Webes ng hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Senador Jinggo Estrada, pwede pa rin daw tumakbo sa 2028 national elections hanggat walang pinal na hatol sa kanyang mga kaso. Ayon po yan sa COMELEC. Detalye ng balita, tinutukan naman ni DK Estrada. DK!
20: Nilinaw ng Commission on Election o COMELEC na hanggat wala pang pinal na conviction o final na hatol ang katastasang hukuman o ano mga restraining order laban sa isang individual ay pwede pa rin itong tumakbo sa lalan o sa kahit anong posisyon. Tugon ito ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa gitna ng kinakaharap na kaso ngayon ni Senadora Jinggo Estrada at sa posibilidad na muli itong tumbo sa 2028 national election. Sa isang ambush interview, sinabi ni Garcia na sakali mang magpasya ang isang individual na tumakbo alinmang posisyon kahit may meron pa itong kaso na at na-convict sa mababang korte ay makakasama pa rin ang kanyang pangalan sa listahan ng COMELEC bilang kandidato. Paliwanag ni Garcia, ito ay dahil umuusad pa rin ang proseso sapagkat pwede pa itong maghain ng motion for reconsideration o umapila. Tinukoy ni Garcia ang House versus COMELEC kung saan nagpasya ang Korte Suprema na hanggat ang isang tao ay hindi pa convicted by final judgment sa isang kasong sangkot, ang moral turpitude o isang krimen na may kaparusang higit sa isang taon ay pwede pa rin kumandidato. Paliwanag ni Garcia, may provision kasi sa saligang batas na lahat ng ipinapalagay na inosente hanggat hindi pa napapatunayan with the finality. Kaya kung sa mababang korte lamang makukonvict, hindi pa rin ito dahilan para hindi makatakbo sa eleksyon ang isang tao. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Mark in, mark out.
0: Sa ating pong viral na trending pa, eto marami nang nakakakita nito, no? Familiar na ako sa kayo siguro dito, mga kababayan. Pero para doon sa mga hindi pa, eto ha, makinig kayo. Eto ka na nga. Kumanta na. May pisang prutas. Prutas o ha, kalaan yung prutas nagsasalita. Ha? Taas ang nagre-reklamo sa ipinangalan sa kanya. Oo. Itong Citrusinensis na ang scientific name ay orange sa Filipino, ang tawag dito ay yung iba pongkan yung tawag di ba? May tawag pongkan. Iba namang klase yun. Yung iba, orange. Oring. Di ba? Si Oring. Pero, ang kulay ho kasi nito ay kahil. Ha? Di ba? Hindi ito yung kanta na gusto kong magsumbong sa'yo. Di ba? Iba yun. Kahil na langit yun. Oo. Mula sa balat, kahit balibalik na rin, orange pa rin ho eh. Ang scientific name nga, Citrusinensis. Oo, di ba? Eh, kung binigyan ka nga ng pangalan, di naman daw pinag-isipan. Bakit naman nagmamadali yan? Gusto nyo pakinggan? Ito yung viral. Pakinggan natin at panoorin.
2: Mamari, bakit sabi nagre-reklamo ka naman?
4: Hindi kasi naman, naiinis naman ako, te. Kasi parang hindi naman ako pinag-isipan.
2: Bakit naman?
4: O diba, ikaw ang pangalan mo ay Mango.
2: At tapos?
4: Mango ka, diba? Pero dilaw ka naman.
2: Ay, oo.
4: Diba, parang obvious naman kasi sa akin, te. Orange, wala na bang ibang pangalan? Nakapaloka naman.
2: May point ka doon.
4: Dapat kasi, ginagawa nila ng paraan niya mga yan. Hindi tamad naman kasi gumawa ng pangalan.
2: O, ano ba saan talaga gusto mong pangalan?
4: Ay, ang gusto ko saan ang pangalan ay Charmaine.
2: Ay, ang ganda, no. O, sayo.
4: Ayun ko ba dyan?
2: Ipanotaryo natin yan.
4: Sana naman ay baguhin mo.
2: O, Charmaine.
0: Ayan na nga. Trending ko kasi ngayon sa social media ang sikat na gawa ni Bait, isang content creator. Isa kasi siya sa mga sikat na isa sa mga sikat niyang tampok ay ang pagkukwentuhan po ng mga prutas. Yung mangga, yung orange, ha? Bakit daw yung mango ay dilaw pero samantalang siya orange? Ang kulay niya ay orange, ang pangalan niya pa ay orange. Para naman daw hindi pinag-isipan. Nasaan daw ang hustisya? Kaya naman na kinagiliwan po ito ng mga netizen. At bilang pagsuporta kay Orange, sige na. Ikaw na si Charmaine. Oo. Kilala naman ang kanyang preferred name sa mga palengke, restaurant at ilang mga supermarket. Kaya pag-o-order kayo ng orange juice, meron ba kayong Charmaine juice, oh? Meron ba kayong mango juice? Pangalan ni Mango? Di ba? Meron pa yan, eh. Yung iba, sino pa ba yung iba? May tatlong pangalan yan, eh. Oo, kundi ako nagkakamali. Si Fly, yun langaw. Ang gusto niya maging pangalan ay Vanessa. Saka na ba nakakita ng... Yung abogado naman, ang gusto niya, ang pangalan ay si Melanie. Oo. Lagot kayo kay Lani. Sige. Nabasa ni Lani to, ni Melanie Baldus Reyes. Yari kayo dito. Pero ang tanong lamang niya yun. Pwede ba yun? Sabi nga, pwede, pero depende. Oo. Batay ko kasi sa batas, sa ilalim po ng Article 376 ng Civil Code of the Philippines, walang sino man ang maaaring makapagpabago sa kanyang pangalan o apelido nang walang otorisasyon mula po sa korte. Maliban kung ito po'y maliliit na pagkakamali o minor errors lamang po. At kung first name ay, kung yung sa first name, medyo merong minor error, halimbawa yung double letter nagiging single letter, yung dapat single letter magiging double letter, mga ganon, pwede naman daw ho sa ilalim ng Republic Act 9048. Pero sa kaso po nito si Charmaine, basta po pag nag-order na lang kayo, pwede po ba maka-order ng Charmaine juice? Yan ang ating viral na trending pa.
7: Mark in, mark out.
0: Eh, At oh, may naging pagdilinaw nga ang Bureau of Immigration. Ito po yung nasabi ko po kanina sa inyo. Na hindi pa raw pinalat, hindi pa nalalagdaan yung panukalang Civil Aviation and Immigration Security Services project. Ayon no, kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nananatiling panukala pa lamang ang proyekto at sa kasalukuyan ay ito yung sumasailalim sa masusing pag-aaral at konsultasyon sa mga stakeholder. Ginawa po ni Viado ang pagdilinaw matapos lumabas sa mga ulat tumanoy na maniningil daw po ang BI na karagdagang bayarin sa mga biyahero. Sinabi po ng Immigration na ang panukalang user fee na 4 na dolyar o umigit kumulang 247 pesos ay hindi pa aprobado at patuloy pang nirerepaso. Tugnay niyan, eh, makakausap po natin na tagapagsalita ng Bureau of Immigration sa Binibining Dana Sandoval. Miss Dana, magandang hapon po.
1: Hello, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa Tumasang Pilip sa inyong programa.
0: Salamat po sa inyong oras, ma'am. At napatawag po kami sapagkat yung ating mga kababayan ay parang na-trigger yata dahil nakarinig na parang, teka muna, may babayaran na naman. Pakilinaw nyo nga, ano bang ibig sabihin dito sa itong panukalang Civil Aviation and Immigration Security Services project?
1: Yes, nais po naming linawin na ito ay panukala pa. So, it has not yet been signed. It has not yet been finalized by the agency. Wala pa po tayong pinipirmahan na agreement between with the proponent. Bali, ito po kasi isang proyekto na nanggaling isang unsolicited proposal from a private company na sinumiti po nila sa PPP. So, Public-Private Partnership Center of the Philippines. So, dahil sila po ay may unsolicited proposal na nire-recommend po nila that they will, that they can supply the technologies of the BI front until the back end. Ito po ay pinadala sa Bureau of Immigration upang i-review kung may veracity, yung for the veracity of the proposal, at kung tignan kung meron pang iba mga posibleng proponents nitong rekomendasyon nilang ito. Mm-hmm. But so far, ito po ay hindi pa final. Mm-hmm. Pero, ito po yung gusto natin i-highlight sa ngayon.
0: Opo, pero ano bang layunin nitong programa na ito sakasakali mag-materialize ito?
1: Yes, it's a public-private partnership po. Bale, ito po ay under the build, chain, maintain, transfer modality. Mm-hmm. So, ibig sabihin po, sila ang magpo-provide ng technology, sila ang mag-train sa mga tauhan natin, they will do the maintenance ng mga gamit for during the proposed term. At later on, after nung term na iyon, ita-transfer po nila yung gamit sa gobyerno. Mm-hmm. Ang sinasabi po dito sa kanilang proposal, they will procure all the necessary technologies po as well as lahat ng mga related aspects doon at ipapagamit po at ibibigay sa Bureau of Immigration. And they will refresh it po every 4 years. Mm-hmm. Ngayon, lahat po na yung mangyayari po is meron pong user pay, user benefit principle dito dahil yung mga gagamit lamang po nitong serbisyong ito ang magbabayad. Ang dahil PPP po ito, parang konsepto niya parang tollway yung mga NLEX, SLEX, yung mga gumagamit lamang po nung highways na yon, yun lamang yung magbabayad. So yung mga kababayan po natin na hindi naman gagamit ng mga paliparan ng international travel will not be burdened with paying their taxes or makolektahan ng taxes para dito po sa proyektong ito. At kaya rin po ito actually kinukonsidera ng ating ahensya kasi zero burden sa ating gobyerno. So walang ilalabas na pondo ang ating gobyerno para dito. But yun nga po, gusto nating i-stress that this is not yet final and hindi pa pirmado ang mga kontrata.
0: So kumbaga, ang tama po ba ang pagkakaintindi ko rito? Itong sistema na ito ay magiging ano na, kumbaga wala nang wala, ito po ba pagka ito yung sa pagpasok dadaan ka sa immigration, i-scan na lang yung mga dokumento mo, ganun po ba yun? Wala nang magche-check na immigration officer doon?
1: Hindi lang. Paano
0: magiging sistema nito, ma'am?
1: apart from the frontline technologies kagaya po ng mga electronic gates natin, merong iris and facial scanning, biometric collection and scanning po. Meron din pong analysis part yung data po na kinukuha ng mga machine na iyon at pwede pong gamitin upang para sa targeted processing. Halimbawa po, meron tayong specific demographics na binabantayan sa atin pong monitoring sa borders. Kaya po yan ng AI, ng technologies na yun. So that's the concept of the entire project up until the collection and yung pagtatago po ng data. Then we would be able to have technologies for that. And ang kagandahan po, ano, kasi yun ang mahirap sa technology. Pag kumuha ka ngayon, next year, panis na eh.
0: Yes.
1: Ano na, luma na next year.
0: Mabilis
1: parang
0: magbago.
1: Cellphone lang natin yan. Oh. iPhone 1 to 17
0: correct
1: na.
0: Mm-hmm.
1: But this one, every 4 years, there's a refresh of the technologies that will be provided by the proponent. Kaya ito rin eh, siguro maganda rin tingnan at i-check kung ano yung ba, kung gaano ba kalaki yung magiging makukuha ng ating national government in terms of mga ganito pong technologies.
0: At the same time, madali na rin matutukoy kung ang daladalang dokumento ng isang pasahero ay peke o genuine, di ho ba?
1: Ngayon po, in reality, manual po tayo ngayon. So, if we check the documents, manual.
0: Yes.
1: If we check the ano to, the biometric records, manual, hiwa-hiwala yung ating systems. And yun nga, nakita natin na centralized karamihan ng ating mga technologies are in NAIA as well as the big international airports. With this proposal, lahat po ng international airports, so that's 11 functioning international airports,
0: yes,
1: one international seaport, pati po mga mobile stations for our border crossing stations, ipo-provide po ng technologies at ang proponent na ito. Kaya talagang, ano po, inaaral po natin mabuti if we can push through with this project.
0: Pero, digid naman din sa kaalaman ninyo, yung naging reaksyon ng ating mga kababayan. So, therefore, merong pangangailangan para sa immigration na pag-ibayuhin pa yung information dissemination mo dito.
1: Totoo po yan. Any charge, of course, kinakailangan po ng inputs ng mga stakeholders and ng general public at naintindihan po natin ang concerns dahil karagdagan, of course, karagdagan yan na binabayaran. Pero yun po ang gusto natin, mabalanse yung pag-improve ng serbisyo ng ating gobyerno as well as yung kagustuhan din ng general public.
0: Mm-hmm. Pero ma'am, dahil sa kabilangan nitong magandang layunin nitong programa na ito, marami na sa social media, alam nyo naman, biglang mga nagiging instant analyst, mga instant commentarista, di ba? Eh, nasa inyo po pagkakataon, kausapin yung ating mga kababayan para at least, sabi nyo nga, kung hindi naman gagamit ang airport, eh walang dapat ikabahalat, walang dapat ika sabi nga pag-alala dito. Gayunpaman, sabi nyo nga patuloy ang pagrepaso dito sa programa na ito. Nasa inyong pagkakataon, ma'am, kausapin niyo ating mga kababayan.
1: Yes, salamat po no. Salamat po sa pagkakataon na linawin that this is not yet the end or hindi pa po tayo magkakasinilan ng ganito pong sinasabi ng mga user fee because this is still ongoing yung proseso po natin ng pag-check ng veracity ng pagkakompleto nitong proposal na ito. May mga susunod pa po na clarificatory meetings on this bago tayo makapag-desisyon dito po sa proposal po na ito. And ang gusto po natin is masigurado na full benefits po ang ating general public na yung mga kababayan po natin ang magbe-beneficyo sa kahit anong project na papasukin po ng ating gobyerno. Kaya makakaasa po kayo na ito po ay talagang pag-aaralang mabuti, kukunin ang opinion at saloobin ng mga key stakeholders bago po tayo magdesisyon dito po sa proyekto ito.
0: Ayan. At dahil dyan, Ma'am Dana, dapat makinig sila sa programa ninyo sa Radyo Magazine tuwing Lunes, yeah. Di ba?
1: Oh. Yes. We have, i-plug ko na, sir. Ha?
0: Please.
1: Meron po tayong programa tuwing Lunes, 1 to 2 p.m., bagong immigration, usapang biyahe at servisyo. Sa Radyo Magazine po, pwede nyo po siya hinggan. Visit nyo po sa Facebook page ng Radyo Magazine para mapanood po ninyo at maparinggan po ang mga updates about that.
0: Iyan. Ma'am Dana, kami nagpapasalamat sa inyong palagi ang pagsuporta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, 1 to 2 p.m., every Monday, ang programa, yes, po ng Bureau of Immigration. Dapat pakinggan natin, mga kababayan. Salamat, ma'am. Magandang hapon po.
1: Salamat. Salamat po at magandang hapon.
0: Miss Dana Sandoval, mga kababayan, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.
8: Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dahil nga ho, dun sa walang... sabi nga walang sesyon. Doon sa nagtago na naman tong majority na to eh. Majority pa ba to? Lagasan ng dalawa. 13. Bawas ang dalawa, naging 11 na. O di ano na ngayon? Ang tawag dito, it's a tie. SB 11, yung minority 11, tapos itong majority daw. Pero 11 na lang sila eh. O eh, ano na to? Toscoy na to. Takot mapalitan eh. Ha? Takot mapalitan eh, di ba? O eh, dahil sa kawalan nga ho ng presensya, no, nagpapakilalang majority na 11 na nga rin ang bilang, may panawagan no, itong minority block na kay Senator Alan Peter Cayetano. Oo. Na magbitiw na lamang sa pwesto. Puro kadramahan kasi ang alam. Alamin natin ang balita mula kay Nimpa Asuncion, Nimpa.
10: Yes, LG Mark, wala nga muling sesyon ngayong hapon yung Senado dahil nga muli sa ikalawang pagkakataon simula kahapon ay walang miyembro ng senador na miyembro ng majority block na umaten dito sa session o nagpakita dito sa session hall, maging si Senate President Alan Peter Cayetano. Dahil dyan, ay samantalang yung ano yung SB 11, yung tinatawag nating solid block 11 o yung minority block, ay kumpleto silang 11 dito sa Senate session kanina. At dahil nga dun sa hindi pagsipot ng majority block, ay wala sila uling naging session.
0: Majority pa ba yun? 11 na lang sila?
10: Again,
0: majority pa bang may tuturing yun? 11 na lang sila eh. Nakulong na yung isa, nagtatago yung isa. O di 11 na lang
10: technically
0: sila.
10: Technically kasi, senador pa rin naman sila na natin eh. So, 13 bilang pa rin sila. 13 pa rin sila.
0: Bilang.
10: Ay, papa, no? Okay. Yan. Tapos, ayan, labas ng joint statement itong SB 11 at ang pinakapanawagan nila ngayon ay magbitiw na sa kanyang pwesto itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang mensahe nitong SB 11 ay parang the dereliction of duty itong o abandonment ng duty yung ginagawa nitong ni Senate President Alan Peter Cayetano. At sabi, ang pinupunto nila, labag ito sa Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate. Dahil ang nakasaad dito, ang Senate President ay pwede lang mag-postpone ng session after o pagkatapos ng konsultasyon sa majority at minority leader. Nilabagaan niya itong patakarang ito at hindi lang ito yung procedural lapse at tuwing paglabag sa rules of the Senate. Nila, lantaran itong pambabastos sa institusyon at sa sambayan ng Pilipino. Pinunto pa nga ni Senator Erwin Gatchalian dito sa maiksing press con ng minority bloc na for our information lang din daw, 25 million pesos kada araw yung ginagastos ng Senado sa kanilang sa kanilang operasyon, simula sa sweldo, kuryente, utilities. Kaya itong yung hindi nila pagkakaroon ng sesyon ay pagsasayang ng 25 million pesos na pera ng bayan. Pakinggan natin yung naging pahayag ng minority bloc.
11: It was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution.
12: because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate president may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign, as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you.
0: Nipa?
10: Yes, J. Mark.
0: Ayan.
10: Kanina nga, bago itong kanilang statement, ay nagkaroon ng Facebook Live ulit si Senate President Alan Peter Cayetano. At doon ay pinaliwanag niya yung dahilan kung bakit hindi sila sumisipot sa sesyon. Partikular na sinabi ni SP Cayetano ay hindi sila... may bantado kasi na kunin ng kasalukuyang minority yung mga komite ng Senado, at ang iniiwasan nila ay makuha yung Blue Ribbon Committee at hindi matuloy yung nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing sa Thursday tungkol pa rin dun sa flood control projects. Ang tugon dyan ng minority ay sabi ni Senador Risa Ontiveros, pag-abuso ito sa parliamentary rule ng Senado. Binigyang din nila na hindi naman nila hinahadlangan ang anumang pagdinig. At nanawagan din yung mga minority senators sa kanilang mga kasamahan sa majority na pumasok na bukas at ituloy na nila ang kanilang trabaho. Doon na daw sila sa floor, mag-usap, mag-debate kung kailangan man, basta gawin na nila yung kanilang trabaho, lalong-lalo na na last session din nila bukas kasi bago mag-sineje adjournment. Ang susunod na nilang pasok ay sa sona na ni Pangulong Bongbong Marcos yung session nila kung sakasakali.
0: Mukhang hanggang bukas pa itong drama na ito sa ang sarap manood ng drama-rama sa Senado.
10: Drama-rama sa hapon.
0: Oo.
10: Ayan, ang sa J-Mark, parang tinatanong namin kanina kung anong mangyayari bukas. Mm. Pero ang may pahaging si Senator Rafi na parang may malaki tayong aabangan bukas. So magpapatuloy ang susunod na kabanata bukas. Ayan.
0: Abangan ang susunod na kabanata. Yes. Pero ito Nimpa, ito dahil may ang AFP kasi mayroong limang general na nabinbin yung kanilang confirmation sa commission on appointment. Mm. Umaasa nga sila dahil yung palang hawak nitong limang general na ito napaka-vital pala para sa AFP. Mga bagong buong unit ito sana nga nang umaasa nga ang AFP na sana matigil na itong mga shenanigans na ito sa Senado natin.
10: Yun. Yan nga din yung isa ring pinupunto ni Sen. Migs kasi yung dahil nga nagpalit ng liderato yung Senado, wala uli yung composition ng commission on appointment. At hanggang ngayon, wala nang maupo si SP Cayetano noong
0: wala
10: last 2 weeks ago. Hindi pa nabubuo yung commission on appointments. Kaya isa nga daw yan sana sa dapat nilang talakayin. Kasi bukas dapat yung hearing ng commission on appointments. Ano? Dahil hindi pa nako-constitute yung miyembro hanggang ngayon. Sa kailangan kasi i-signify yan dun sa plenary. Hmm. Ay hindi natin alam kung anong kahihinatnan nung promotion ng ating mga military officers.
0: Kaya nga, yung iba pa naman naabutan ng pagre-retiro bago pa man dumating nakakaawa, ano?
10: Marami diba? Talagang trabahong apektado. May mga further reading bills din sila na hindi nila matalaka, hindi nila ma-approve dahil nga, ito, second day na nilang walang session.
0: Mm-hmm. At bukas, abangan ang susunod na kabanata. Sige na lang pa. Tapusin mo na ang Senate serye para sa araw na ito.
10: Muli, mula Senado, ito si Nimpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: ang lambing ng extra ni Nimpa. Abangan. bukas. Mapapalitan na ba ang liderato ng Senado? O merong huhugutin sa upuan at ibababa sa pwesto? Abangan. Parang pang-horror eh. Abangan nyo yan bukas sa pagpapatuloy ng Senate Serye.
13: Radyo Pilipinas Report.
0: OFW, nakararating lang sa NAIA mula sa Oman. Arestado po ng PNP Aviation Security Group. Yan po naman ang tinutukan ni AJ Ignacio. AJ?
15: Tito J. Mark?
0: Oh.
15: Yes, Tito J. Mark, inaresto nga ng PNP Aviation Security Group sa pakikipagpugnayan ng Bureau of Immigration sa isang OFW na kararating lang sa Ninoy Aquino International Airport na IA Terminal 1 mula sa Muscat, Oman. Ayon sa OBSI Group, nagugat ang pag-aresto sa nasabing OFW matapos matuklasan sa record ng immigration sa kanilang system na subject siya sa alert list order o may umiiral lumanong warrant of arrest laban sa akusado para sa paglabag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Matapos ang standard operating procedure, inilagay na sa kustodiya ng CIDG-NCRFU ang naarestong akusado para sa tamang disposisyon at karagdagang legal na paglilitis. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas Report.
0: Tinatawagan po ng pansin ng mga kamag-anakan ang batang si Carl Napes. Siya po ay natagpuan noong December 10, 2025 dyan no sa Samson Road sa Caloocan City. Kasalukuyan siya ay nasa pangangalaga ng Social Development Center mula noong December 12, 2025. Mangyari lamang po makipag-ugnayan kay Idetta Villarreal, ang social worker ng Caloocan City, sa cellphone number 0998-241-1522. 0998-241-1522.
13: Mark in, mark out.
16: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
0: With that, minority senators, hawak nyo na ang beat, ha? Bukas, abangan natin yan. Maraming salamat sa ating mga nakasama, Engineer Orly Lopez sa ating co-pilot, Engineer Marvin Tolidana sa ating wirecast. Siyempre, nandiyan pa rin si Myla, si Isa, si Isabel, ang mga patungkot mo natin palatuntunan. Ang damayanan po si Matthew Pacheco. Palatuntunan post-game. Ito po yung din ko, J. Martigala. Bye!
13: Pinalakas, pinalawak,
16: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
17: Ang tagintig ng FM
13: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
17: Radio Mag 1278.
13: Sports Radio 918.
17: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
13: At Radio Pilipinas World Service.
17: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3
13: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon.

0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
1: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isda o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game.
7: Jumpstart na!
6: Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
8: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
9: Alright, mga kasama, oras po natin, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon ngayong araw ng Martes, ados na po ng buwan ng Hunyo. At sa mga pagkakadaong ito, ako po muna ang inyong makakasama, humahalili sa ngalan ni kasamang John Mogol sa programang Postgame Matthew Pacheco po. Dito pag-usapan natin ang iba't ibang resulta at kaganapan sa mundo pa rin ng sports. At sa mga oras na ito, narito na nga't walang patumpik-tumpik pa. At narito ang ilan sa ating mga pag-uusapan ngayong hapon. Sa mundo ng palakasan sa basketball, Gilas 3x3 Women falls in their first 2 games in World Cup. Ayan, ito yung naganap doon sa may Warsaw, Poland kagabi, oras dito sa Pilipinas. Dito nga natalo ang ating koponan, ang ating koponan sa Gilas 3x3 Women against Latvia and Germany. Mamaya pag-usapan pa natin yung mga ibang kaganapan patungkol dito. Samantala, Hinebra and TNT clash for PBA crown in final showdown. Mapalapit na, mga kaibigan, ano? Itong sagupaan para sa PBA finals. At ito, magtatapat sila muli. At mamaya alamin natin kung ano nga ba naging story at storyline nitong kaganapan dyan sa may Philippine Basketball Association. Samantala, sa may National Basketball Association or NBA naman, Knicks and Spurs set for 2026 NBA Final Showdown. Talaga naman, sabay na sabay mula Pilipinas hanggang abroad. Masiglang-masigla ang basketball community. Sa mundo ng sports or ng tennis, si Iyala at Bartonkova bow out in Birmingham. At balibalita, Venus Williams team up.

0: awaits. At may magbabalik, Serena Williams confirms comeback at age 44, hinding-hindi kumukupas. Ang lahat ng detalye ng mga balitang yan, ating pag-usapan ngayong hapon sa programang Postgame. Kasama nyo pa rin, Matthew Pacheco.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas panang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game.
12: Jumpstart na!
11: Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras po natin, 10 minutos makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon. At sa mga oras na ito mga kaibigan, wala na patumpik-tumpik. Padakuan na natin, no? Pag-usapan natin yung tungkol dun sa naganap na laro nga dyan sa may Warsaw, Poland, sa nagaganap na FIBA 3x3 World Cup. So ibang-iba itong larong ito kasi mas ano siya, fast-paced siya kumpara doon sa 5v5 na laro. So basically nag-qualify dito ang Pilipinas, ano, ang Gilas Pilipinas Women, ngunit sa kanilang opening game kagabi no, na sinubaybayan natin eh nakalaban nila unang-una yung bansang Latvia. Alam niyo makikita natin dito yung kaibahan din nung laro nila no, yung kanilang strategies, yung kanilang defensive at offensive plays at syempre yung ano na rin advantage ng kanilang physical attributes, particularly yung mga height and even yung kanilang haba ng mga kamay, ganyan, na kung paano sila kumilos. So, ibang-iba, or makikita naman natin nakikipagsabayan itong ating, ano, itong ating Philippine team dyan sa may FIBA Women's World Cup 3x3 nga. At hindi naman sila na zero, ano, yung kanilang laban against Latvia. Nagtapos ito sa score na 14-11. So, 14-11 yung kanilang naging score. At, naging ano pa to nung una eh. Kasi ang Philippines na nire-representa, no? Kanina, binasa ko yung rules nung 3x3 World Cup. Ano eh, dapat meron sila at least 4 players. So, basically, we have 3 main and 1 substitute. So, si Afril Bernardino, kasama niya si Mika Cacho, Camille Clarin, at Casey De La Rosa. So, bit-bit nila ang bandila ng bansang Pilipinas dyan sa may bansang Poland. At ito nga laban ng Philippines versus Latvia. So, ang score nila 14-11. Nung umpisa, itong bansang ang ating kupunan, ang Gilas Women, ay halos nakapag, ano pa sila eh, nakalamang pa sila against dito sa kanilang kalaban. So, pumalo pa ng 5-2 na lumamang ang bansang Pilipinas, pero nagkaroon ng mabilisang run kasi, no, nahabol ng Latvia, nagkaroon nga ng 6-0 run. So basically, ang nangyari, ayun, natalo ang Pilipinas sa score na 14-11 kasi ang rules ito may time lang to, within 10 minutes. So basically, kapag either race to 21 na score or kapag natapos yung time at kung sinong lamang, sila ang mananalo. So Latvia won it, pero itong si De La Rosa, ano, nagpakitang gilas naman at he led the way for the team to score 5 points and 3 rebounds. Samantala si Cacho naman had 3 markers and 3 boards. So yan pa rin yung patuloy na nagaganap dyan sa May Poland na kung saan nag-qualify din ang iba't ibang teams mula sa iba't ibang bansa. So after ng Latvia, so after nyan, makalipas ang ilang oras, sumunod naman itong Philippines versus Germany. So ang kanilang score ay medyo halos kalahati itong naging score ng Philippines versus Germany, na kung saan ay umabot ng 22 points itong Germany. At itong Pilipinas naman ay hindi naman na sila nagpauli, ano? Ang kanilang laban pa rin dyan, oh, bakit nga magtataka kung bakit 22? Kasi, di ba, it's either race to 21. So, ang nangyari naman ito, ang Germany, nung last point nila, eh, nagkaroon sila ng 2 points. Iba siya eh. Kasi kapag 5v5, dun sa may arc, beyond that, makakascore sila ng 3 points, di ba? Sa PBA, may 4 points na. Pero dito sa 3x3 is 2 points. So ang nangyari, si De La Rosa at Cacho, syempre nagpakitang gilas pa rin for the Philippines, combining for 8 points in the loss. So medyo nakakalungkot na balita, no, para sa ating mga basketball fans na sumusubaybay dito sa FIBA Women's 3x3 World Cup dyan sa May Poland. Pero at least, diba, it's a big thing na ang ating bansang Pilipinas during the qualifiers had bested different teams, particularly nung natalo nilang Singapore, para sila ay may qualify dito sa 3x3 World Cup. Almost a decade din, no, nung bago sila makasama ulit dito. At congratulations pa rin sa Philippine team. Pero that's not the end, ano? They are still going to fight on Wednesday, tomorrow, Philippine time, against powerhouse teams like China and Italy. So, dyan sa kanilang pool, makakalaban pa rin nila itong China at Italy. At dyan natin makikita kung ano nga ba, kung makaka-move on ba sa susunod na stage ang ating kuponan. At only the top 2 teams per pool, ano, samantala dun sa kanilang pool kasi lima sila doon, ano? So only the top 2 teams per pool will automatically qualify for the semifinals, while the third place squads can earn a ticket through play-in games. So hindi pa huli ang lahat, may laban pang ating mga kababayan diyan sa Poland. So basically, patuloy pa rin ang kanilang contention para makamit itong place or sa kanilang next round. So, ganun ang mangyayari. Asahan natin na magpakitang gilas pa rin itong mga kababayan natin dyan, para at least, di ba, they have something to bring when they go home. The whole Philippines is behind them, para dyan sa kanilang laro dyan sa may bansang Poland. Samantala, mga kaibigan, sa ibang usapin, ano, dyan naman, dito naman tayo sa local scene pa rin, syempre. Sa ating bansang Pilipinas, the PBA Finals is set for another classic match between Ginebra and TNT, no? At syempre, kabang-abang pa rin itong labanan nila dahil naging mainit nga yung kanya-kanyang runs nila during the playoffs sa kanilang semifinals na umabot nga ng hanggang Game 6 ang kada kuponan, ano, the PBA season 50th Commissioner's Cup Finals features a championship rematch. So rematch na pala ito between the defending champions TNT Tropang 5G and Barangay Ginebra San Miguel. So ayan, nakaabang pa rin ang ating Filipino basketball fans para tunghayan itong magiging finals nila, ano? And the best of 7 pa rin ito, at scheduled ito to begin at the Smart Araneta Coliseum. So mag-uumpisa po ang laban June 3, bukas na. O, halos kasabay niya ang ano, ha, ang NBA, pero bukas ng gabi ito. So mangyayari ito sa may ano, Araneta Coliseum. dyan sa may Quezon City and other games like the Game 3 and the last game, if necessary, ay magaganap naman sa may MOA Arena. So, it's Hinebra, San Miguel versus TNT Tropang 5G pa rin. Dyan pag-uusapan or dyan natin malalaman kung sino ang makakapag-uwi ng corona sa kanilang kupunan. Pero balikan natin ng konti, no? Itong mga naganap nga nila na mga match-up sa kanilang mga semifinal games against their opponents. So, unang-una dyan, syempre ang TNT Tropang 5G na kung saan their fifth consecutive finals appearance by eliminating the Meralco Bolts. So, nakalaban nila ito at dikdikan yung laban ng Game 6, ano? Kung saan pumalo ng 97-94 ang kanilang scores. Samantala sa Barangay Hinebra San Miguel naman, they secured their spot with a commanding lead ng 118-107 victory over the Rain or Shine Elasto Painters. Na kung babalikan natin yung laro ng Hinebra at ng Rain or Shine, sa likod ng kanilang dominating all-around performance, sa tulong na rin ng kanilang import na si Justin Brownlee, na nakapagtala nga lang naman ng aabot sa 31 points, 15 rebounds, at 5 assists. Grabe, no? Talagang still fighting in his prime dito sa bansang Pilipinas itong si Justin Brownlee. Brownlee, yan. At hindi rin nagpauli itong si RG Abarrientos na nagpakita rin ng matinding kanyang mga playmaking at shot creation sa na nagresulta naman ng aabot sa 30 points, 6 rebounds, at 7 assists. Samantala, malaki din ang naging ambag ni Ralph Koo mula sa bench na nagbigay ng 11 points kabilang ng kanyang mga timely 3-pointers at depensa lalo na nung patapos ang kanilang laban. So, dahil dyan, natapos ang kanilang serye sa score na 4-2. Kaya naman nasa finals na itong Barangay Hinebra San Miguel. At talagang ano diyan yung kanilang storyline, di ba, itong kanilang governor ng Barangay Hinebra si Al Francis Chua, na nagkaroon pa siya na ng komosyon sa coach ng kabilang koponan, Coach Yang Yao. So it added to the heat, no, ng Filipino fans na masubaybayan itong kanilang laban. At yun na nga, nagsalita ang bola. Ang kanilang ang bola ay nagdesisyon na at ang kanilang lakas ay napatunayan. Kaya narito na sila ngayon sa PBA Finals. Sa kabilang dulo naman ng kanilang bracket, doon sa kanilang sa kabilang koponan, ito namang TNT Tropang 5G. No, tinalo naman nila ang Meralco Bolts sa kanilang series din na 4-2. Pero medyo dikdikan at medyo malapit ang kanilang score, 97-94. Sa isang dikit na laban, umagat si Jordan Heading na nagbuhos ng conference high na 30 points mula sa kanilang bench, kabilang ang kanyang mga shooting mula sa 3-point range. At malaki rin ang naging papela ni Chris McCullough, yung kanilang import na pumalit kay Bol-Bol nga, dahil nga si Bol-Bol ay nag-suffer ng injury during din dito ng series nito. So basically, naging maganda rin yung kanyang place na nakatulong sa kanilang buong team para masungkit itong slot nila sa may PBA Finals. At paulit-ulit silang nagpahirap ng depensa sa kanilang kalaban na Meralco at nagbukas ng oportunidad tulad na lamang kay Calvin Oftana para sa kanya mga shots during their game. So even though dyan sa mga kanilang mga naging laro ay nakita naman natin itong performance ng iba't ibang teams doing their best para mapaghirapan nila at makuha nila itong slot nila sa PBA Finals. So ito nga, sa darating na June 3, bukas na yan, ay ating matutungan, mag-uumpisa na ang kanilang sagupaan, ang kanilang pagtakisa ng galing para makuha itong corona ng PBA Commissioner's Cup. Well, anyway mga kaibigan, sa usapin niya ng PBA at sa local scene ng basketball. Samantala, we go international, Knicks and Spurs. Sa ating pagbabalik, ating alamin ang patungkol sa bagay na yan. Kasama nyo pa rin, Matthew Pacheco para sa postgame.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Happy 40th anniversary, Sports Radio 918 kHz. Congratulations to the station manager, my good friend Cecilia Kinlat, and the entire BZSR family. Sa loob ng apat na dekada, you have carved your niche in the Philippine sports broadcast. Mula sa real-time coverage ng iba't ibang sporting events, nandiyan ang Southeast Asian Games, Asian Games, palarong pambansa, tour of Luzon, at marami pang iba. Beyond coverage, you have also championed youth-oriented shows and inclusive initiatives para isulong ang pambihirang talento at determinasyon ng ating mga Paralympic athletes. Mabuhay ang institusyon ng Philippine Sports Broadcast. Once again, congratulations to the dedicated men and women behind the success of Sports Radio 918.
14: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
15: Oh, eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Dapat asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras pa na rin 26 minutos makalipas ng alas 5 ng isang magandang hapon mga kaibigan. At ina na nga no, pagdating kasi sa usaping basketball talaga naman itong mga Pinoy, kahit saan ka tumingin eh, meron eh no, sa kanilang mga garahe, sa kalsada, kahit nga sa mga lugar na hindi pwedeng paglaruan eh, makita ka dyan, meron at merong ring yan eh. Naalala ko noon nung mga panahon sa probinsya no, talagang diskarte kung diskarte, kahit alambre, gagawing ring yan, talagang palakasan at pagalingan din sa laro ng basketball. Hanggang sa ngayon, sinong barangay ang walang inter-barangay or inter-color or inter-purok na liga? Ano? At talagang patok na patok pa rin ito ano, ang usapin ng basketball sa atin. At syempre, deep in the roots mula sa Philippine Basketball Association, ano, dyan tayo nagsusource ng ating mga inspiration sa mga idols natin. But also in the international scene pagdating sa NBA. At ito nga kaabang-abang, itong inaasahan or ang sagupaan, hindi na siya inaasahan dahil nangyari na eh. Itong sagupaan sa pagitan ng New York Knicks, no, na nagkampiyon sa kanilang sariling conference. So basically, kakatapatin nila or kakalabanin nila itong San Antonio Spurs. So naging maganda rin itong run ng kanya-kanyang team sa kanilang mga naging laban against sa kanilang ano, kanilang mga naging kalaban doon sa kanilang mga kanya-kanyang conference. So halimbawa ang San Antonio Spurs, ang kanilang nakalaban ay ang ano, 'di ba? Oklahoma City Thunder. At umabot pa nga hanggang game 7. So basically, ayan, dinrive nila with the help of the big man, si Wemby, Wembanyama, ano, ay nasungkit nila itong kampyonato sa kanilang division or sa kanilang bracket. So basically, during that time, nakalaban nila ang San Antonio Spurs. So tinalo nila 4-3 ang kanilang series. At naging ano pa nga diyan, medyo mainit-init din ako sa pinjan dahil nga doon sa kanyang laban si ano si MVP na si Shai Gilgeous-Alexander, na kung saan itong si Wemby ren yung naging isa sa mga parang nilulok nila na magkaroon itong MVP award. At doon nga napatunayan nila at diyan si ang kanilang kuponan ay nagwagi. Kaya naman nasa best of 7 NBA Finals na sila ngayon. So, itong ang kanilang nakalaban dyan, na ano nang nakalaban nila ulit? OKC Thunder, tama, ayan. So, naging nagbunga naman at naging maganda ang kanilang resulta. Kaya naman ngayon, nasa contention na sila ulit ng NBA Finals. Samantala, alam nyo ba mga kaibigan na itong pagtatapat ng New York Knicks at San Antonio Spurs, sila ay huling nagtapat sa finals ng NBA nung taon pang 1999. So basically, nung panahon na yon, the Spurs defeated the 8-seeded Knicks in 5 games to win their first NBA championship during the lockout shortened season. Samantala, this is the Knicks' third finals appearance naman against a Texas-based team following 1994. No? Medyo matagal-tagal na rin na simula nung nakapasok itong grupong ito or kuponang ito na kung saan natalo sila, a loss to the Houston Rockets in 7 games and 1999. Both teams previously played in the championship of the 2025 NBA Cup which New York won. Ayan, may say naman ang New York Knicks, 124-113. So makikita natin dito no kung paano ang kanila magiging place at inaasahan na magiging laban nila. Ang New York Knicks naman sa kabila ay nakalaban nila itong Cleveland Cavaliers na kung saan ay swinip nga nila at maaga silang nakapagpahinga, umabot lamang hanggang 4-0. So ang kanilang laban inaasahan at isa pa sa inaabangan dito ah, this is the first time na sure na ano that there will be a Filipino-blooded player, you know, na magkakampyon sa NBA Finals. Dahil diyan sa ano, diyan sa Knicks nandiyan ang pinagmamalaki at naglaro na rin sa national team ano, itong si Jordan Clarkson. Samantala sa San Antonio Spurs naman nandiyan naman si Dylan Harper. So magiging maganda nga ano to, talagang susubaybayan ng Filipino NBA fans ang kanilang sagupaan dito sa NBA. So mangyayari po ang Game 1 sa June 3, New York Knicks versus San Antonio Spurs at June 5, June 8 hanggang June 19 kung aabot sila ng Game 7. So June 3 ang Game 1, ang Game 2 sa June 5, ang Game 3 sa June 8. Game 4 sa June 10, Game 5 kung meron pa sa June 13, Game 6 sa June 16, at Game 7 naman sa June 19. So, matutunghaya natin yan ang kanilang mga laban no, sa kanilang unang laro, home court muna ng San Antonio. At sa Game 3 at 4, home courts or home court ng New York Knicks. Game 5, home court ng San Antonio ulit, tapos New York, tapos balik sa San Antonio. Kayo mga kaibigan, sinong nirurut ninyo or sino sa tingin ninyo, anong basa ninyo kung sino mananalo dito sa NBA Finals? Iba't ibang storyline, iba't ibang pagsisikap at iba't ibang strategies ang kanilang ipinakita sa kanilang mga division and conferences from the Western to the Eastern. So dyan na malalaman, no? Alam ninyo sa amin nga sa province talagang hindi, pati sila tense na tense eh. Alam mo yung ano, yung talagang parang sila, kasama rin sila, parang nakapusta yung kanilang mga ano, bahay. Ganun nila tinututukan itong NBA. So magandang-magandang abangan ito, ano, para sa mga Filipino fans. Well, anyway, mga kaibigan, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin. Ayala Bartonkova bow out in Birmingham. Samantala, balibalita, si Ayala makikipag-team up kay Venus Williams. Ang iba pang detalye ng mga usapin na yan, ating pagkwentuhan sa aking pagbabalik dito lamang sa postgame.
17: This is a public service announcement.
18: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
17: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras po natin, 36 minutos makalipas ang alas 5 ng magandang-magandang hapon pa rin po ng Martes. Alam nyo mga kaibigan, ito iba't ibang usapin natin, no? Talagang we are always rooting for someone or something kahit sa anong laro eh. Minsan ako pag nanonood ako ng mga ano, ng mga sports games, lalo na halimbawa football, ganun. Gustong-gusto kong ano eh, niru-root yung mga, kunyari 1-0. Doon ako sa ano, yung naka-0 na score. Kasi ano eh, parang mas determined sila eh, mas gigil sila na mapanalunan na talagang kapag alam niyo yon, medyo underdog ka or hindi ka masyadong nakikita dun sa spotlight, eh mas nagkakaroon ka ng motivation para mas igihan or mas galingan yung nilalarong sport. Pero hindi yan ang usapin patungkol dito kay Ate Alex Yala. Ate talaga, no? Dahil patuloy pa rin siyang nag-stand out sa larangan ng tennis. Although, medyo ano nga lang, itong si Alex Yala at ang kanyang partner na si Nicola Bartonkova, they bowed out early under women's doubles competition of the WTA 125 Birmingham Open in England, kung saan sila itinalo ni Harriet Dart and Maya Lumsden in a thriller, no, 6-4, 2-6, 11-9 kagabi, no, on Monday Philippine time po yan. So basically dun sa umpisa, Ayala and Bartonkova came out strong, racing to a 4-0 lead in their opening set. However, itong si Dart and Lumsden, they mounted an impressive comeback, winning 6 of the next 7 games to steal the set 6-4. Sayang no, 4-0 na naging 6-4 pa. Meanwhile, the Filipina Czech tandem responded in the second set kung saan nakuha naman nila, taking control with a 5-2 advantage before closing it out with a love hold to force a deciding match tiebreak. So nakabawi sila, bounce back, 2-6. Favor dito sa tandem ni Yala at ni Bartonkova. Samantala, the tiebreak was tightly contested with both teams level 2-2, 3-3, and 4-4. Medyo dikit na itong third set nila, no? Yala and Bartonkova briefly gained the upper hand at 6-4. Ayan, syempre, si Dart and Lombs din pa rin. They fought back to draw even at 6-all and later 8-all. Talagang dikit na dikit pa rin. Edging out the victory 11-9 after 1 hour and 28 minutes. So medyo matagal-tagal din yung kanilang naging sagupaan, ha? But maganda pa rin ang pinakitang performance ng Filipino tennis star na si Alex Yala kasama ang kanyang katandem na si Bartonkova. Although itong si Yala and Bartonkova fired 2 aces, no? They committed no double faults. They won 62 total points and converted 4 of their 6 break point opportunities. So not bad for this tandem. Halimbawa, meanwhile mga kaibigan, si Alex Yala, makalipas nga yung kanyang doubles, ay magsishift naman siya sa kanyang singles draw, no? Ng pakikipaglaban dito sa Australia na si Priscilla Hohn, no? Diyan pa rin sa may Birmingham Open in England. So, world number 143 ang ranking. So, medyo malayo-layo ang kanilang distansya against Alex Yala. So, they set to face, or Yala is set to face Australia's Priscilla Hohn in the round of 32. No? Ang kanilang head-to-head record, nagkita na rin pala to before, itong si Yala at si Hohn, no? Kung saan si Yala ay nanalo siya sa Roehampton noong 2023 against kay Priscilla. Samantala, noong 2024, sa Ningbo Open, nanalo naman si Priscilla kay Yala. So, 1-1. So, ito, kanilang kumbaga decider sa kanilang pagtatapad sa round of 32 ng Birmingham Open sa England. Makikita natin kung sino mananalo dito. So, the two players have split their previous meetings. Yala won their first encounter in Roehampton in 2023, while Priscilla Hohn evened the head-to-head with the victory at the Ningbo Open in October 2024. So it's a good decider. Makikita natin kung talagang, alam mo parang ano eh, sunod-sunod itong pakikipaglaban ni Alex Yala, ano? At sana ay may pakita pa dito. Ang galing, no? Lalo lang dito sa sport na tennis. Na may pakita yung ang galing ng mga Filipino dito. Meanwhile, samantala, dito may usap-usapan din at kinumpirma na nga nila na itong si Venus Williams, ang pagkakalam ko kapatid ito nung tennis star din na si Serena Williams, no? Na kung saan sila ay dati na nga former pa or ang former world number 1 na si Venus Williams in the doubles draw ay makikipag-team up, or older sister nga ni Serena Williams ay makikipag-team up kay Alex Yala sa Bad Homburg Open later this month sa may Germany po yan. So the partnership would mark the first time Yala and Williams will play together as doubles partners. So first time nila to. Malaga rin yung chemistry ng mga doubles pag nagdo-double sila or nagti-team up sila, no? Para talaga maging maganda yung communication nila, para alam nila kung saan tutungo yung palo ng bola. So, I believe, no, dating world number 1 naman ito, si Venus Williams, at syempre continuous Filipina tennis star Alex Yala. So, earlier this year, si Yala, she faced Williams in doubles at the Auckland Open, where Yala and Iaba Jovic defeated Williams and Elina Svitolina 7-6, 6-1. So, dyan, nakalaban na nila at natalo nga nila, no, dun sa doubles. The potential pairing is seen as another major milestone in Yala's rapidly rising career on the WTA Tour. At usapin, no, very familiar na surname or apelido sa mundo ng tennis, Williams, ano? Si Serena Williams, She confirms her comeback at the age of 44. Nako, hindi pa rin talaga, hindi pa tumitigil, ano? Kumbaga, nasa puso at blood niya pa rin itong pakikipaglaban. So, Serena Williams is officially making a return to professional tennis at age 44. So, basically, si Williams will compete in the doubles event at the 2026 Queen's Club Championships sa may London po yan gaganapin. Ano, matatanda natin na itong si Williams ay simula noong 2022. The 23-time Grand Slam champion previously stepped away from the tour in 2022, pero hindi niya naman in-announce yung kanyang formal retirement. So basically, dun sa kanyang gaganapin na sa Queen's Club Championship sa may London, no? This is her first competitive match since the 2022 US Open, na kung saan makakasama niya naman dito si Victoria Imbolco. Ito naman yung ano eh, magiging tandem sana ni Yala, pero na-cancel eh yung kanilang tandem. So ito, si Serena Williams, makakatandem niya itong Canadian player na si Victoria Imbolco. At itong kanyang muling paglutang has sparked speculations of a possible appearance at Wimbledon 2026. So, si Ate Serena, no, talagang laban na laban pa rin at talagang gusto pa rin pumuesto at magkaroon ng pangalan dito sa mundo ng tennis. At syempre, hanggat kaya, no, lalaban at lalaban. At tayo naman dito sa Pilipinas, ano, kaya Alexiala, we're rooting for her sa kanyang mga next at mga upcoming matches. Well, anyway mga kaibigan, oras po natin 44 minutos makalipas ang alas 5 sa ating pagbabalik. Panoorin naman natin ang panayam, ha? Kay Aline Ganapin, silver medalist ng 11 Asian Para Taekwondo Championships. Ang lahat ng yan sa ating pagbabalik, dito pa rin sa postgame.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Flight PR1043, now boarding.
22: Hey, that's us!
23: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
24: Dreaming of love while cruising at high altitude.
25: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
24: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
23: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
25: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
24: Leave all your worries as we soar over the clouds.
23: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
24: They'll be shooting stars through time and space.
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
26: Our Paralympian na si Aline Ganapin. Hi Aline, welcome to the program.
27: Good afternoon po. Hello po ma'am. Kamusta yes. po kayo?
26: Yes, kamusta ka, Aline? Alam mo, kumpara nung mood mo bago kayo umalis, parang mas matamis ngayon yung mga smile ni Aline. No? So, congratulations, Aline. Silver medal from the 11th Asian Para Taekwondo Championship. Bukod doon, secured na ang ticket mo papunta sa Aichi Nagoya Asian Para Games. So, gano'n ka ka-bless dito sa nangyari na to?
27: Alam niyo po, ma'am, sobrang... tawag dito. Sobrang importante po ng araw na yon kasi sobrang blessings po yung dumating sa amin ni Coach. Kasi yung araw din po na yon na nag-qualify kami ay birthday po niya. Kaya sobrang sobrang blessed po kami ng araw na yon. Tapos yung stay po namin sa Mongolia na ilang araw ay yung araw na yon ay yun lang po yung araw na umulan. So parang madaming signs po yun para sa amin.
26: Grabe, talagang umulan ng blessing, no? And parang nagsilbing yung ticket nyo papunta sa Asian Para Games. Yun yung naging parang fitting birthday gift mo for Coach Gershon, di ba? Pero syempre, Aline, paano mo ba maa-assess yung naging performance mo dito? I mean, anong level na Aline, no? Yung lumaban dyan sa Asian Para Taekwondo Championship?
27: Siguro if i-assess ko po yung sarili ko, medyo hindi po ako, actually medyo hindi po ako satisfied, pero well, I did my best dun po sa situation namin dun. And alam ko naman po na nandun si coach pa din, like pagka medyo bumababa yung performance ko, sinasabi niya na syempre yung kalaban ko gusto din mag-qualify, parang ganun. Hindi mo pwedeng ibigay basta-basta. So, dun ako na wake up na mas kailangan ko pang ihataw yung performance ko.
26: Bakit mo so, nasabi, Aline, na ano, hindi ka masyadong satisfied doon sa pinakita mong performance?
27: Ayun nga po, dahil medyo minsan bumababa yung performance ko, yun. Kaya ginigising talaga ako ni coach. So, feeling ko yung mas ano yung ano, mas roller coaster yung feeling ni coach nung nakaupo siya doon habang pinapanood niya ako.
26: Yes, kasi parang ano ba yan, Aline? Yun na talaga yung final qualification tournament para makarating sa Asian Para Games. I mean, kung hindi ka nagmedalya dito, wala na, wala nang chance. Ganun ba yun?
27: Yes po. So, kaya nung nakapasok po kami ng finals, yan, sobrang saya na po namin ni coach.
26: Yes. Of course, Aline, syempre gusto nating balikan, no? Ano yung pinakamahirap na laban na pinagdaanan mo? Ilang games or matches ba yung talagang nilahukan mo or sabihin natin sumalang ka bago mo finally na-secure yung silver?
27: Actually, 2 matches lang po bago po mag-finals. So, ayun po.
26: Sino yung first match mo? Kwento mo sa amin yung naging journey ni Aline.
27: Yung first match ko po is against Thailand. And then, the second match po na semifinals is yung Kazakhstan po.
26: Ano yung mga naging resulta nun? Yung Thailand at saka yung taga-Kazakhstan, mga nakaharap mo na ba sila before?
27: Yung Thailand po na quarterfinals ay first time po namin makaharap ni coach. And umabot po siya ng 3 rounds. Nag-1-1 po kami, then deciding po yung round na last. Same po nung sa quarterfinal, sa semis po, with Kazakhstan. Yung Kazakhstan po na katapat ko na po siya last year sa Korea. And sa last na qualifying tournament din po for Asian Games, Asian Para Games. Yung ayan, last po na Asian Para Games. Yan.
26: Ah, so nakatapat mo ni Kazakhstan. Anong nangyari dun sa last nyong or previous nyong pagharap?
27: Yung sa Korea po na talo po ako sa kanya na ano, 2-0 po. So, ayan.
26: Ayan.
27: Kaya medyo parang revenge din po yung nangyari dun sa qualifying po.
26: Yes. Aline, pagdating sa final, sino na ba yung nakaharap mo? At saka, kamusta yung naging mood mo nun? Ano ba yun? May naging one day rest at least or sunod-sunod yung naging laban mo in one day?
27: One day event lang po siya with, ano po, sa Iran. Bali, hindi na po kami nag-ano ni coach sa Iran po. Nag-perform.
26: Bakit? Yes. Kasi nakita ko talagang mabigat yung credential dahil Paralympic silver medalist pala to.
27: Si Iran po.
26: Yes, oo. Yes, yes talagang bigat at saka thrice nang nakakuha ng gold medal sa World Championship.
27: Bali bago po siya sa weight category po namin. Actually nag-angat po siya. He's from minus 70 kilogram po.
26: Grabe, so malaking lift yung ginawa niya. So ano to, na-surprise ka ba? Na ba't siya napunta bigla sa minus 80, di ba? Lalo na kilala niyo siyang campaigner sa minus 70.
27: Expected na rin po namin na, kasi parang nag-check po ako dati ng mga registrations sa mga ibang tournament Tapos nag-check din po ako sa rankings na kasama po siya sa minus 80.
26: Ano yun? Naka-ano ba yun? Anong naging reaction mo nung nakita mo siya? Or I mean, tell us yung naging final nyong laban.
27: Okay naman po. Hindi naman din po ako nagulat kasi nung nasa minus 75 po ako naglalaro, magkasama na po kami doon. Ayan po.
26: Ayan, so nagkasama na pala, no? Pero, syempre, ano yung naging, ano, naging final na score doon sa inyong paghaharap?
27: 0-2 po.
26: So, 0-2 ang naging final score nun. So, kung babalikan mo, Aline, no, yung mga naging matches mo dito sa 11th Asian Para Taekwondo Championship, ano yung masasabi mong yun yung pinaka-proud ka na naging ginawa mo or mula sa performance mo?
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Matiyak ng isang ligtas at kaayaang lugar para mag-aral, nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Brigada Eskwela sa Nevada City.
7: Ininspeksyon ng Pangulo ang ginagawang paglilinis at pagsasayos ng mga silidaralan na kaisa sa pagpipinta at inobserbahan ang trabasa at storytelling session sa Kapitbahayan Elementary School.
6: Isasagawa ang Brigada Eskwela sa buong bansa hanggang sa June 5 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
8: Taon-taon nang nakikibahagi sa Brigada Eskwela si Mirasol. Paraan niya ito para matiyak na malinis at ligtas ang papasukang classroom ng kanyang anak na grade 2 na sa pasukan.
9: Sobrang mahalaga sir kasi para iwas na din sakit. Yan eh. Lalo na dito, pag tag-ulan, maraming mga stagnant water, kailangan na malinis para iwas din.
8: Yan din ang gustong masiguro ng pamahalaan. Kaya naman mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela sa Navota City. Ininspeksyon ng Pangulo ang ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan sa Kapitbahayan Elementary School na pinakamalaking eskwelahan sa SDO Navotas na may 4,292 na estudyanteng inaasahan sa Lunes. Ang Pangulo, nakiisa pa sa pagpipintura ng isang silid-aralan kasama ang volunteers.
22: Nakakatuwang makita na full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay na hangga't kaya bigay ng pamahalaan ay binibigay natin.
8: Sinilip din niya ang mga CCTV sa eskwelahan na makakatulong na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante.
22: I think dito sa eskwelahan na ito, they have 16 cameras. 16 cameras para bantayan at tiyakin na yung mga bata ay ligtas at safe sila at kung meron mangyari, eh, alam nila, alam kagad ng mga teacher, alam kagad ng mga administrator.
28: Mainam na puno na may malalaki.
8: Nagkaroon din siya ng reading session kasama naman ang grade 1 students na bahagi ng Tara Basa program ng DSWD. Punto ng Pangulo, dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabasa bilang pundasyon ng pagkatuto. Pero bukod sa pag-iinspeksyon, malinaw ang direktiba ng Pangulo sa DepEd, ang matiyak na magiging maayos ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante.
22: DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral.
8: Tiwala naman si DepEd Secretary Sonny Angara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng three-term academic calendar ngayong school year 2026 to 2027. Binigyang diin ng kalihim na magiging daan ang hakbang na ito para maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro.
29: We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil yung teacher mas may oras siya maghanda, may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema, parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral.
8: Bukod sa mga magulang, kabilang sa mga nakibahagi sa Brigada Eskwela ang tupad beneficiary na kinuha ng pamahalaan para tumulong sa paghahanda ng mga eskwelahan.
1: Binigyan kami ng ganoon tupad para makatulong din sa amin. Malaking bagay na rin yun dahil parang araw lang din bayad sa amin.
8: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
4: Samantala, para sa Education Department, ang Brigada Eskwela ay hindi lamang simpleng paghahanda sa pasukan, kundi pagpapakita ng lakas ng bayanihan ng mga Pilipino. Inangulat ni Elijah Canlax.
10: Pinangunahan ng Department of Education ang nationwide kick-off ng Brigada Eskwela sa Agusan del Norte bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Pinalawig ni Education Secretary Sunny Angara ang kampanya sa Kabadbaran City National High School kahapon, kasabay ng paghatid ng pansamantalang kabuhayan sa mga pamilya. Nagkaisa ang mga volunteers sa nationwide cleaning, minor repairs at repainting ng mga pampublikong paaralan para sa school year 2026 to 2027. Paliwanag ni Secretary Angara, pinag-isa ang Brigada Eskwela at Tupad upang makapagbigay ng pansamantalang kabuhayan sa mga pamilyang nangangailangan. Naglaan ang Dolly ng 2 bilyong piso para sa Cash for Work program na makikinabang ang mahigit 240,000 magulang at kaanak ng mga mag-aaral. Prioridad ang mga paaralan sa geographically isolated and disadvantaged areas at mga lugar na pininsala ng kalamidad. Nagsagawa rin ng DepEd at PhilHealth ng Yakap Caravan sa Kabadbaran City na naghatid ng libreng medical consultation, laboratory tests at gamot. Naglunsa din ang simultaneous regional kick-off sa mga schools division offices sa Nueva Ecija, Batangas City, Puerto Princesa, Talisay, Calbayog at Davao City. Nangako naman ng mga private sector partners ng karagdagang kagamitan, technical assistance at mga volunteer para sa pagsasaayos ng mga silid-aralan. Elijah Canlas para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
7: Naka-alerto na ang Office of Civil Defense o OCD para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo, kasabay ng patuloy na banta ng habagat. Ayon kay Judy Castillo, spokesperson ng OCD, patuloy ang koordinasyon nila sa Department of Education, mga local government units at mga school DRRM coordinator upang bantayan ang mga paaralan sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha at pagbuhon ng lupa. Tiningat ng ahensya na 24/7 ang operasyon ng kanilang monitoring centers at may mga contingency plan ang mga LGU at mga paaralan. Bahagi rin ng paghahanda ang patuloy na pagkalap ng impormasyon mula sa hazard-prone areas upang agad na maipabot ang babala sa mga komunidad at paaralan.
12: Ang direktiba kasi sa atin ng Pangulo, yung mga paghahanda po talaga ay kailangan kasama na sa araw-araw nating pamumuhay. Mahalaga po talaga na nakabantay tayo ano itong mga bantang panganib, saan, kailan, at gaano katindi, at kung ano po yung mga eksaktong gagawin nating paghahanda.
4: Samantala, pinaiimbestigahan ng Presidential Communications Office sa Justice Department ang ilang social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kasong Senador Ronald De La Rosa. Iginiit din ng palasyo na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
13: Inendorso na ng Malacanang sa Department of Justice ang 4 na Facebook account na nagpakalat ng fake news sa umunoy pagpigil ng Korte Suprema sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Pinasusuri ng Presidential Communications Office sa DOJ ang mga account ng kachismis, Buok Privis, Krista De Mora at Lenny Kears o Lini Kerong para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon kasi ng PCO Anti-Fake News Desk, walang katotohanan ang kumalat ng mga post na nagsabing opisyal lang pinigil ng Korte Suprema ang pag-aresto o pagsuko kay De La Rosa sa International Criminal Court. Paglilinaw ng PCO, tinanggihan ng Korte Suprema ang petisyon ni De La Rosa para sa temporary restraining order. Ginamit pa umano ng mga nasabing account ang mga litanyang Just In, Breaking News at Landmark Ruling upang magmukhang lehitimong ulat. Babala ng PCO papanagutin ang mga nagkakalat ng fake news na posibleng maharap sa paglabag sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Pinabulaan na ng Malacañang ang alegasyon na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umano ang nasa likod ng warrant of arrest laban kay Senador

0: Ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito.
1: Pinalagan din ng Malacañang ang alegasyon na pinalilipat umano si Estrada sa minorya kapalit ang pag-uurong ng kaso. Giit ng Malacañang, hindi ito politically motivated. Nakaraang taon pa anya lumitaw ang pangalan ni Estrada sa imbisigasyon ng Kongreso at Independent Commission for Infrastructure ukol sa flood control scam.
0: Wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi? Baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
1: Sabi ng palasyo, magandang ginawa na Estrada na hindi na nagpahirap pa sa mga law enforcer at haharapin ng maayos ang kaso. Bumuelta din ang Malacañang sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na tila naghahanap ng mga nagawa ng administrasyon na naramdaman ng mga Pilipino. Isa-isang inilatag ni Castro ang mga proyekto ng administrasyon gaya ng pagpapanagot ng Pangulo sa mga sangkot sa katiwalian, pagpapalawak ng libreng Wi-Fi, eGovPH, zero balance billing sa DOH at ilang flagship projects gaya ng Metro Manila Subway at pagpapagana ng mga Dalian chains na hindi umano umandar ng 10 taon at pinabayaan ng nakaraang administrasyon.
2: So bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo.
1: Payo ng palasyo kay Duterte.
2: Lumalabas po kasi na hindi siya updated. Hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news, nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon.
1: Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Tugnay ng balitang yan, kinumpirma ng Justice Department na natanggap na nila ang rekomendasyon ng PCO hinggil sa mga peking social media posts tungkol sa desisyon ng SC sa kaso ni Senador De La Rosa. Ayon kay DOH spokesperson Attorney Polo Martinez, ire-refer ang usapin sa NBI para sa investigasyon at posibleng case build-up para sa paghahain ng kasong kriminal kung may basehan. Samantala, kinestyon ng Malacañang kung ano ba talagang nais iparating ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pahayag niyang hinahamon ang kalayaan ng Senado. Welta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, paano magkakaroon ng kooperasyon sa gobyerno kung meron naghahari-harian at nakakaangat sa batas? Nagbabalik si Clazel Pardilia.
1: Ang bangayan at pakikipagmatigasan na yan sa pag-aresto kay Senador Junggoy Estrada, hindi na raw dapat nangyari ayon sa Malacañang.
2: So hindi po nga kailangan na sila ay humadlang, mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon.
1: Kagabi, imbes na sumuko ayon sa Malacañang, kinailangang arestuhin si Estrada na tila gwinardya ni Senate President Alan Peter Cayetano at iginiit na hindi dapat ipatupad ang warrant of arrest sa loob ng Senado.
2: Kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years, alam nila na pwede itong arestuhin.
1: Nanindigan ng Malacañang na hindi nakialam at hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado. Wala rin itong kamay sa ombudsman na nag-iimbestiga at humahabol sa mga nasa likod ng manumayang proyekto kontra baha. Kaya tanong ng Malacañang, ano ba ang pinapalabas si Cayetano na nahahamon ngayon ng independence o kalayaan ng Senado?
2: Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? San ba nakialam ang Pangulo? Papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas.
1: Kung patuloy ang nangyayaring gulo sa Senado, tingin ng palasyo.
2: Mahihirapan po talaga. Hindi lamang ang Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
1: Samantala, Tumanggi naman ang Malacañang na kumpirmahin kung umatras si Vietnamese President Solano.

0: sa kanyang dapat sanay pagbisita umano sa Senado dahil sa tensyon doon. Kalezang Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Not once, not twice, but thrice. Tatlong beses nang nakalagkad ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada sa mga bigating kaso ng katiwalian. Balikan natin ang ugat at kinahantungan ng mga ito sa ulat ni Gab Villegas.
2: Nakakulong na sa Quezon City Jail Male Dormitory ng Bureau of Jail Management and Penology si Senator Jinggoy Estrada matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa mga flood control project na umaabot sa halagang 573 million pesos. Hindi ito ang unang pagkakasangkot ni Estrada sa mga kaso ng korupsyon. Noong 2001, nadawit siya sa plunder case na may kaugnayan sa mga paratang laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Pinayagan siya makapagpiyansa noong 2003 at kalaunay na pawalang sala. 2013, nadawit si Estrada sa PDAF o pork barrel scam matapos lumabas ang COA report ng ilang senador sa mga peking NGO na iniugnay kay Janet Lim Napoles. Tinatayang umabot sa 183 million pesos ang natanggap umanong kickback ng senador. Noong 2014, nang sampan siya ng plunder at 11 counts ng graft ng Office of the Ombudsman. Kasama rin sa mga kasong isinampa sa kanya ang direct at indirect bribery at isinailalim sa 90-day preventive suspension. Noong 2017, pinayagan si Estrada na makapagpiyansa nang aabot sa 1.33 million pesos matapos sabihin ng Sandigan Bayan na hindi sapat ang naipresentang ebidensya upang patunayan ang paratang na plunder. Noong 2024, pinawalang sala ng Sandigan Bayan 5th Division si Estrada sa kasong plunder. Nahatulan man siya noon sa 1 count ng direct bribery at 2 counts ng indirect bribery. Kalauna namang binaligtad ng korte ang mga hatol na ito. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Para mabigyan ng sapat na oras ang prosekusyon na sagutin ang omnibus motion ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada, ipinagpaliban ang inaasang arraignment ng senador at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan kaugnay ng kasong graft. Samantala, naghain na dyan ng mosyon ng kampo ni Bunuan para sa hospital arrest. Yan ang ulit ni Rod Lagusad.
3: Hindi natuloy ang arraignment ni na Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Ipinagpaliban ito upang bigyan ng oras ang prosekusyon na sagutin ng omnibus motion na inihain ng kampo ni Estrada na nagalayong maibasura mga kaso o maibalik ito sa karagdagang investigasyon. Hiniling din ng kampo ni Estrada na payagan siyang dumalo sa mga pagdinig via teleconference upang maipagpatuloy anya ang kanyang tungkulin bilang senador. Pero sinabi ng korte, ito'y opsyon naman para sa depensa habang ang pagdalo ni Estrada sa mga tungkulin nito bilang senador ay hindi nila saklaw. Inaasahan namang ihain ang naturang mosyon ng kampo ni Estrada sa 2nd at 5th Division. Hiniling din ng kampo ni Estrada ang hindi pagposa sa kanya at pagsuot ng detainee uniform kapag dadalo ng pagdinig. Ang 5th Division ang umahawak sa isa pang graft case at kasong plunder ni Estrada na walang piyansa kung saan sa Webes 3 nakatakda ang arraignment. Samantala, hindi rin naarin si Bunuan dahil sa kanyang kalusugan. Dumating siya sa Sandigan Bayan na naka-wheelchair at nakitaan ng mataas na blood pressure. Inirekomenda ng mga doktor ang karagdagang pagsuri sa kanya, particular na ng isang cardiologist. May motion din ang kanyang kampo para sa hospital arrest. Matapos ang pagdinig, ibinalig si Bunuan sa PMP General Hospital habang si Estrada naman ay sa Quezon City Jail. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Iginit ng COMELEC na maaari pa rin tumakbo ang sinumang individual na nahaharap sa kaso hanggat walang pinal na hapon laban sa kanila. Samantala, patuloy ang paghanda ng komisyon para sa national and local elections sa 2028. Yan ang ulat ni RR Tubise.
4: Tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa 2028 national and local elections. Ito ang binigyan diin ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng no election scenario sa 2028. Ayon kay Garcia, maaga pa lang ay inilalatag na ng komisyon ang draft terms of reference para sa mga makinang gagamitin sa susunod na halalan upang masiguro ang transparency at makalap ang mga suggestion ng mga stakeholder.
5: yun po talaga pong ito ay amin pong nagsusumigaw na announcement sa buong mundo sa ating mga kababayan. Tuloy na tuloy po ang halalan sa 2028. Hindi po magpapakahirap ng ganito ang COMELEC. Hindi po namin para ipatawag at ipanghingi ng oras at panahon mula sa ating mga stakeholders kung wala pong pinaplano tayong eleksyon.
4: Iginiit din ni Garcia na hindi dapat malihis ang atensyon ng COMELEC sa mga usaping politikal tulad ng charter change. Samantala, nilinaw ng komisyon na maaari pa rin tumakbo si Senador Jinggoy Estrada o sino mang may kinakaharap na reklamo hanggat walang pinal na hatol laban sa kanila.
5: Hanggat ang isang tao ay hindi convicted by final judgment involving a crime or isa pang crime na may moral turpitude or a crime punishable by more than 1 year ay makakatakbo.
4: Dagdag pa ni Garcia, kahit may hatol na ang isang akusado, maaari pa rin itong makatakbo habang nakabinbin ang kanyang apela. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nakabalik na si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa PNP General Hospital dahil sa pending motion nito sa hospital arrest. Yan ang ulat ni Ryan Lesigets.
7: Nandun na po yung medical clearance po sa ano namin, sa director po namin.
8: Naibiyahe na patungo sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan para sa kanyang return of warrant. Ito ay matapos ang pananatili nito sa PNP General Hospital dahil sa hypertension. Alauna 23 nang lumabas ang convoy ng mga sasakyan, kabilang ang isang ambulansya kung saan lulan si Bunuan mula sa PNPJH. Bantay sarado ang convoy na nagdala sa dating kalihim sa 5th Division ng Sandigan Bayan.
7: As of now, former secretary is stable. No symptoms and the BP is 120 over 70.
8: Bago magtanghali kanina, binigyan na ng clearance ng doktor si Bunuan para makalabas ng ospital.
7: With our assessment, wala siyang symptoms and then stable ang kanyang BP, then he can be transferred.
8: Dinala sa paggamutan kahapon si Bunuan matapos tumaas ang BP nito kasabay sa kanyang pagsuko sa PNP-CIDG. Pumalo kasi sa 192 over 100 ang blood pressure ng dating kalihim dahil sa matinding stress habang sumasailalim ito sa medical at booking procedure.
7: Last night, nung dinala siya rito, the former secretary is complaining of head heaviness and with a BP of 170 over 100.
8: Mabilis namang bumuti ang lagay ng dating opisyal matapos na mabigyan ng gamot.
7: Yesterday po, ang binigyan lang naman natin is clonidine para bumaba agad yung kanyang BP po. And then, yung maintenance niya na.
8: Eksakto alas 4 naman, ibinalik si Bunuan sa PNPGH. May pending motion daw kasi ito na hospital arrest na kailangan munang marisulba. Si Bunuan ay kapwa-akusado ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder dahil sa manumalyang flood control project ng pamahalaan. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Posibleng may mamuong sama ng panahon sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, may mamumuong low pressure area sa West Philippine Sea sa mga susunod na araw. Posibleng pumasok ang sirkulasyon sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2 o 3 araw within this week po yan. Gagalaw ito pahilagang silangan papalapit ng Luzon pero hindi naman ito tatawid sa kalupaan. Sa ngayon, ang habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Bukas po makararanas ng mahinang pag-ulan o occasional rains ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa malaking bahagi ng Palawan. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman ang aasahan sa kanlurang bahagi ng Visayas. Posible naman makaranas ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa at sa malaking bahagi ng Mindanao. Ngayon, silipin na natin ang heat index forecast dahil nagsimula nang maging maulan silang bahagi ng ating bansa. Nasa 10 lugar na lamang ang nasa danger category. Tinatayang 45 degrees Celsius sa Kasiguran Aurora habang posibleng umabot naman sa 43 degrees Celsius sa Masbate, Katarman at sa Borongan. Ayon po sa PAGASA, posibleng i-anunsyo ang hudyato umpisa ng tag-ulan o rainy season sa katapusan ng linggo. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ninyo.
9: At susunod, NBI naghain ng ethics complaint laban kay Representative Kiko Barzaga kaugnay ng umano'y misleading online post hinggil sa insidente ng putukan sa Senado.
1: Mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Pampanga umakyat na sa 20.
6: But art gallery and cultural hub binuksan sa Cebu para suportahan ang mga local artists sa lungsod. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
10: Talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV. Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, akpakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. No show pa rin ang Senate Majority sa plenaryo ngayong araw dahilan para muling hindi makapagdaos ng sesyon ng Senado. Tugon ng minority, mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Sa ikalawang magkasunod na araw, hindi muling sumipot sa sesyon ang mga senador na kasapi ng majority block. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, ipinaabot ni Senate President Alan Peter Cayetano kay Senate Secretary Jose Luis Montales na hindi dadalo ang mga miyembro ng majority block. Dahil dito, muling nabigong makapagdaos ng sesyon ang Senado tulad ng nangyari nitong Lunes, June 1. Kasunod nito, nanawagan ang minority bloc ng pagbibitin ni Cayetano matapos mabigong makapagdaos ang sesyon sa ikalawang sunod na araw. Iginit pa nila ay pinakita umuno ni Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang leader ng Senado.
2: Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
1: Tinawag naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan na impunity ang nangyayari sa Senado.
3: Impunity ito, sunod-sunod ang paglabag mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules.
1: Hinimok din ng minority bloc ang mga miyembro ng majority bloc na tuparin ang kanilang mandato sa pamamagitan ng pagdalos sa mga sesyon. Sa isang Facebook Live, inakusahan naman ni Cayetano ang minority bloc na hinahadlangan umano ang muling pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee dahil ayaw umanong lumabas ang katotohanan. Ayon pa kay Cayetano, sa nakalipas na tatlong linggo ay umano'y tinatakot ng minority bloc ang ilang miyembro ng majority bloc para lumipas sa kanilang hanay. Iginit din niya na tutulang minority bloc sa online participation dahil sila rin umano ang nagsabing may senador na maaaring makulong.
4: Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yung po, sa kanila mismo nang galing yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila.
1: Samantala, nananatiling nakabinbin ang ilang mahalagang panukala kabilang ang Magna Carta of Barangay Health Workers Anti-Hospital Detention Bill at ang panukalang pagkakalob ng Filipino citizenship kina Benny Borthright III at Matthew James Ramos. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Nagsampa ng ethics complaint ang NBI laban kay Congressman Kiko Barasaga kaugnay ng umano'y misleading post online patungkol sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Personal na naghain ng ethics complaint sa Batasang Pambansa si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barasaga. Kaugnay ito ng umano'y misleading online posts ng kongresista hinggil sa nangyaring insidente ng putukan sa Senado. Batay sa mga ipinost ni Barasaga sa Facebook na ngayon'y burado na, inakusahan nito ang NBI ng umano'y assassination sa ilang mga senador noong gabi ng shooting incident.
7: You are a congressman, you should behave properly. Alam mo yung batas, if you accuse something dun sa mga tao, there is a proper way and a proper forum to make accusation. Pero yung ganito, to encourage people and to seek the attention of the people para magalit doon sa mga ahensya ng gobyerno, tingin ko hindi naman pagiging balansibuyas yun, kundi yun ay pag-protection mo rin sa institusyon na nagpo-promote ng law and order.
6: Hindi na bago ang mga reklamong inihahain kay Barasaga. Sa katunayan nitong Abril lamang ay nakatanggap ng arrest warrant ang kongresista hinggil sa 8 counts of cyber libel kung saan siya ay nagpiansa. Sinuspende rin siya ng 2 buwan sa Kongreso matapos maharap sa multiple ethics complaint kaugnay ng indecent at incendiary social media posts. Bukod din sa inihaing reklamo ng NBI sa House Committee on Ethics, pinag-aaralan din ng ahensya, maging ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Barasaga na nakapaloob sa Article 154 ng Revised Penal Code o ang Unlawful Use of Means of Publication.
7: Well, we already filed this. There's also a prayer dun sa aming complaint na proper criminal action can be undertaken also by the House Committee. on ethics, but just the same, we are reviewing other charges and preparing the necessary charges.
6: Nang tanongin naman kung dapat magpatupad ng mas matinding parusa kay Barsaga kabilang ang pagkakatanggal sa kamera, diretsa ang naging sagot ni Matibag.
7: Well, personally, yes.
8: Bakit po, sir?
7: Well, his behavior says so. It's not a proper behavior of the congressman to, habang mayroong ganong kaguluhan, mag-live ka pa at sabihin mo that there's an assassination attempt to some of the senators.
6: Samantala, naniniwala ang NBI na ang ginawa ni Barsaga ay hindi lang usapin ang freedom of expression, kundi posibleng magkaroon din ng legal implications kung mapatunayang ito ay misinformation at posibleng mag-ugat ng paninirang puri o pagkakagulo. Sa ngayon, nasa House Committee on Ethics ang susunod na hakbang sa iniharap na complaint ng NBI, habang nasa proseso naman ito ng evaluation sa Kamara. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Round the clock o walang tigil na ang paghahanap ng ilang unit ng Philippine National Police o PNP kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., sineseryoso ng PNP ang lahat ng leads sa posibleng kinaroonan ni de la Rosa. Pagbibigay diin pa nito na sa bawat istasyon meron silang subpoena server o warrant server. Sinabi ni Natates na hindi na kailangan gumawa ng hiwalay na tracking team dahil meron silang team na handang magpatupad ng warrants of arrest mula sa provincial level at national headquarters, kasama na ang national support units.
9: Ang Philippine National Police, of course, is dire-diretso yan. We have certain procedures, we have 230,000 tayo, and merong involved in patrol. So pagtitignan mo, 1585 deployment yan. So 85 is nandyan sa baba or umaabot nga ng 90%. And further, nandyan sa baba is ang gagawin yan, wala nang iba kundi magpatrol, mag-imbestiga, and of course, implement other directive.
0: Ipinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pumuposisyon ng Pilipinas bilang nangungunang destinasyon para sa mga gustong mamuhuna. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
10: We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth.
11: Handang Pilipinas sa pagdating ng mga negosyanteng nais mamuhunan sa bansa. Ito ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Vietnamese President Tso Lam, kanyang delegasyon at mga business leader sa idinaos na business forum sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam.
10: Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services.
11: Ibinida ng Pangulo ang mga reformang ipinatupad ng pamahalaan para makaakit ng mga investor.
10: Among these is the Create More Act, which grants incentives to qualified projects. Through the amended Foreign Investments Act, we have lowered capital requirements for qualified startups and investment activities. We have implemented the amended Retail Trade Liberalization Act of 2000, reducing the minimum paid-up capital requirement for foreign retail enterprises.
11: Ipinagdiriwang ng Vietnam at Pilipinas ang 50 taong diplomatikong relasyon ngayong taon. Itinaas na sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Kaya ayon sa Pangulo, mahalaga na mapatatag pa ang pagtutulungan pagdating sa supply chain.
10: The Philippines seeks to maximize the value of its vast green metal resources and its operating nickel mines to support electrical vehicle production, battery manufacturing, and digital infrastructure supply chains. We are likewise strengthening our shipbuilding industry and defense-related manufacturing capabilities, reinforcing our commitment to maritime security, regional stability, and sustainable industrial growth.
11: Nakaraang taon, umabot sa $7.17 billion ang kalakalan ng Pilipinas at Vietnam. ang Vietnam, ang 11th pinakamalaking trading partner ng bansa. Naging malaki rin ang ambag ng Pilipinas sa teknolohiya ng Vietnam sa pamamagitan ng pagluluwas ng electronic components, habang nagpapatuloy naman ang Vietnam sa pagsusupply ng dekalidad na bigas at iba pang mahalagang produkto sa Pilipinas. Kapwa na ngako ang dalawang bansa na itutulak pa ang pagpapabuti sa mga maliliit na negosyo, digital innovation at pagpapatatag ng supply ng mga produkto sa rehiyon. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, walang naiulat na dredging vessel ngayon sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa gitna ng patuloy na pagbeberipika ng gobyerno sa umunay bagong istruktura roon. Sa monitoring naman ng Philippine Navy, higit sa 20 barko ng China ang nasa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
8: Commercial satellite imagery ito nakuha noong May 28 sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Makikita sa larawan ang mistulang istruktura o bagay na nasa timog na bahagi ng bahura. Sa pagtataya ng Maritime Security Think Tank na naglabas ng naturang satellite imagery, nasa 10 metro ang diameter ng nakitang bagay at nakaposisyon sa entrada ng Bajo de Masinloc, kung saan din inilalagay ng China ang floating barrier para pigilan ang pagpasok ng anumang sasakyang pandagat. Hindi umano malinaw kung isa itong fixed structure, marker, boya o monitoring instrument. Hindi kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines kung ito rin ang tinutukoy sa raw information na binanggit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon sa AFP, wala namang naiulat ngayon na dredging vessel sa Bajo de Masinloc sa gitna ng patuloy pa rin na verifikasyon sa posibleng bagong istruktura.
12: We get a lot of reports on the maritime domain to include even what's happening on land when it comes to defense and security of the country. All these reports are subjected to a stringent validating process.
8: Hindi ito ang unang beses na may namataan na hinihinalang istruktura sa Bajo de Masinloc, na isa sa mga inaangkin ng China sa West Philippine Sea at kanila pang idineklara bilang nature reserve. Sa Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard noong Oktubre ng nakaraang taon, kasama ang PTV News, nakita ang tila mga nakatayong kahoy sa ibabaw ng bahura. Kalaunan, nakumpirma na ang AFP ang nagtayo sa mga naturang istruktura at inilagay noong dekada 90 na pundasyon para sa itatayusan ng monitoring station ng Pilipinas sa lugar. Pero mula noong nakaraang taon, napansin na rin ang inilagay ng mga boya ng China sa loob at labas ng laguna ng Scarborough Shoal. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, 20 barko ng China Coast Guard ang namataan sa Scarborough Shoal, habang mayroon din na 7 barko mula sa People's Liberation Army o PLA Navy.
12: Rest assured that we have the appropriate strategy anchored on the CAD Sea to ensure and the security and protection of our maritime domain.
8: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: 5 general ng Armed Forces of the Philippines ang nakabinbin pa rin ang promotion dahil sa delay sa Commission on Appointments. Bunsod ito na nangyayaring gridlock o kawalan ng quorum sa Senado. Ayon sa AFP, hawak ng mga apektadong opisyal ang ilang bagong unit sa militar. Umaasa naman ang AFP na makukumpirma sa lalong madaling panahon ang promotion ng mga naturang general na kinakailangan para sa mga posisyong nakatalaga sa kanila.
13: Ang inyong pong sandatahan, Lakas ng Pilipinas po, no? We of course continue to affirm our respect to the democratic processes that are in place. All this po, we remain to be a team player with all other agencies. So it is our hope na matuloy na nga din po itong confirmation hearing.
5: Umakyat na sa 20 ang bilang ng mga kumpirmadong nasuwi sa gumuhong ginagawang gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Yan ay matapos makuha ang 5,000 yung araw sa pagtutulungan ng rescuers mula sa Bureau of Fire Protection. Batay sa inisyal na listahan, wala nang hinahanap na biktima dahil 27 na ang nailigtas at may 40 kabuuhan ang naapektuhan ng trahedya. Samantala, hindi pa nasisiguro ng mga otoridad kung ito na lamang ang bilang ng mga natitirang biktima sa Ground Zero. Kahit hindi tumitigil ang Unified Command na paigtingin ang kanilang search, rescue at clearing operations.
0: Ipinatutupad na ang Department of Energy o DOE ang mga agarang hakbang para tugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas Grid. Ayon sa kagawaran, kinukumpuni na ang apat na malalaking planta ng kuryente na biglang nasira kaya bumaba ang supply sa kabila ng mataas sa demand sa rehiyon. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marisigan, inaasahang magbabalik kaagad ang operasyon ng mga nasabing pasilidad matapos ang mga isinasagawang pagkukumpuni.
14: We are expecting KEPCO Power Unit 2 to be online tomorrow and PETSI Unit 3 by July 3. Unfortunately for Termal Visayas Units 1 and 2, they will come towards the later part of August, specifically August 22 and August 30.
0: Umaasang Energy Department na babalik sa dating presyo na 50 hanggang 60 pesos kada litro ang presyo ng produktong petrolyo. Kasunod yan ng big time rollback na epektibo ngayong araw. Yan ang ulat ni J.N. Thompson.
15: Pare-pareho ang sentimiento ng mga PUV drivers sa bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong umaga. Ramdam na nila ang tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng diesel. Isa na rito si Rick na 20 dekada nang nagmamaneho ng pampasadang jeep.
16: Sa ngayon, yung rollback dito sa ngayon, nakakatulong po sa amin yan. Maganda po yan. Sana tuloy-tuloy po sana ang pag-rollback natin.
15: Ganon din si Jimmy na taxi driver. Anya, hindi man malaki ang naibabawas kada linggo, kung tuloy-tuloy naman ito, makagagaan na sa kanyang pasada kahit papano.
16: Malaking tulong din yan ngayon. At least nabawasan kahit papano.
15: Para naman sa MC Taxi Rider na si Del, sa araw-araw niya nasasakay na pasahero, malaking tulong ang matitipid niya na mailalaan pa sa kanyang anak na nag-aaral.
16: Siyempre, kung nakakapagdas ako ng 400 na isang araw, malaking bagay din yan. Masisavings mo isang, di ba?
15: Tuloy-tuloy pang rollback ang hiling ng mga PUV drivers dahil sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo noong mga nagdaang linggo. Mas tumataas naman ang kanilang pag-asa na bumalik sa dati ang presyo ng langis para makatulong sa kanilang kita sa araw-araw.
16: Ang hirap namin pag wala kaming pasahero, talo na kami sa gas. Kung magbaba pa ng mga kahit 15 pesos o kaya mga ano lang, kahit 10 pesos lang ulit, para 60 plus lang okay sa amin yun.
15: Sa ngayon, malapit nang bumalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo matapos ang halos 10 pisong ibinabang presyo ng diesel kada litro, habang ang gasolina naman ay halos 5 piso ang bawas presyo kada litro at ang kerosene may ilagpas 10 piso kada litro ang tapyas sa presyo. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, good news ang big time rollback na ito. Hindi rin titigil ang ahensya sa pagpapatupad ng patakaran pagdating sa pagbabawas ng pinakamababang presyo at pinakamataas na presyo ng langis na maaaring ipatupad sa mga gasolinahan para masiguro na walang nandadaya sa mga ito.
17: We're going closer to the pre-war prices. Pre-war was around 60 pesos. 50 to 60 pesos, and now we're getting closer and closer to this amount. So hopefully with no more surprises in the events that are happening in the Middle East, especially with Iran, Israel, and US, hopefully it goes steady and we go back to the previous prices, or at least not as high as before.
15: Kaugnay rito, nasiguro naman ang Philippine National Oil Company ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG. Dahil dumating na nitong May 30 sa Batangas ang 21,000 metric tons ng LPG. Patuloy naman ang pagtitiyak ng DOE na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon sa kanila, higit 40 araw ang inventaryo nito. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Samantala, higit 800 TNBS drivers sa Legazpi City, Albay ang nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
18: Mahigit 2 taon ng Transport Network Vehicle Service o TNVS driver si Arjet dito sa lungsod ng Legazpi. Kaya sa panahon na nagsisimahalan ng presyo ng gasolina, alam niyang nandyan ang pamahalaan para tugunan ang kanilang pangangailangan. sa 5,000 pisong ayuda na natanggap niya mula sa Department of Social Welfare and Development, nasagot na ang kita niya para sa 2 araw ng pamamasada.
19: Malaking tulong po ito kasi medyo tumas po yung presyo ng gasolina. Then baka may makukuha po kaming malaking pera na maikikip namin dahil sa pera na ito. Maraming salamat po sa DSWD sa tulong na binigay niyo po. Malaking tulong po ito sa amin. Then kay Presidente, thank you po. Maraming salamat po sa iyo.
18: Isa lamang si Arjet sa mahigit 800 TNVS drivers sa listahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol na tumanggap ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Bukod dito, umarangkada na rin ang fuel subsidy project para sa mga kwalipikadong PUV drivers sa Bicol Region.
20: So naibahagi na po namin yung mga accredited na gasoline stations or participating gasoline stations for this assistance to our public utility vehicles region-wide. So lahat pong ito, ramdam po ng ating mga nasa transport sector ang tulong po ng gobyerno.
18: Lahat ng yan ay tugon sa pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng agarang ayuda ang sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya ang LTFRB Bicol, lubos ang pasasalamat sa mabilis na aksyon ni Pangulong Marcos para sa sektor ng transportasyon na direktang apektado ng pagmahal ng presyo ng langis. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinaigting pa ng Philippine National Police ang seguridad sa mga paaralan at ilang pamilihan gaya ng Divisoria, kung saan dagsan na ang namimili ng school supplies. Ang ulat ni Carlo Candelaria.
21: Sa Longos National High School sa Malabon, personal na sinamahan ni Mariel Bien ang anak na incoming grade 7. Sabi niya, panatag siyang ligtas ang kanyang anak sa eskwela ngayong darating na pasukan.
22: Safe naman po sila dito kasi may, sa bukod sa loob na may guard sa labas, mayroon naman po mga barangay tali na tuwing pasukan tsaka nabasa, may nag-aapang naman.
21: Sinisiguro ng pamunuan ng LNHS ang seguridad ng paaralan at ng mga mag-aaral nito. Sabi ni Dr. Elsie Emerenciana, principal ng Longos National High School, patuloy ang koordinasyon nila sa LGU at PNP para sa pagbabantay sa eskwelahan. Bukod sa gwardiya, may naka-install ding closed circuit television cameras na nakatutok sa iba't ibang lugar sa paaralan.
23: Mga darating na mga estudyante, and rest assured that every measures are being addressed to ensure that you are safe in the school, inside and outside the school.
21: Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa buong bansa kaugnay ng pagbabalik eskwela. Naka-alerto maging ang puwersa ng kapulisan sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Police Major Philip Ines ng Manila Police District, sapat ang bilang ng mga nakadeploy na pulis sa iba't ibang bahagi ng lungsod.
24: Taong-taong ginagawa natin ito pagdating ng maliskwela, meron na tayong mga pulis na naandun sa eskwela.
21: Partikular na tinututukan nila sa ngayon ay ang Divisoria. Sa naturang lugar, kadalasan dagsa ang ating mga kababayan para mamili ng mga murang gamit sa eskwela.
24: Makikita natin yung presence ng mga pulis natin na nagpapatrol. Meron tayong mga iba-ibang mga ginagawang mga estrategiya para mas maramdaman tayo ng ating mga kababayan dyan sa Divisoria.
21: Sa Divisoria, ang mga notebook mabibili ng tig sa 10 piraso na nasa 15 to 35 pesos ang isa depende sa klase. Ang pad paper nasa 35 to 65 pesos habang ang yellow pad ay nasa 60 to 85 pesos. Samot-sari din ang mga lapis at ballpen. Ang crayons may mabibiling tig sa 10 piso lang ang isang box. Ang mga school bag nasa 150 to 450 pesos depende sa klase. Narito naman ang presyo ng mga pamasok na sapatos, sando, polo, blouse at pantalon na pwedeng gamitin pang uniform at jogging pants na nakadepende ang presyo sa size. May mabibili ring medyas na 3,450 pesos. Si Aiza bumiyahe pa mula Marilao, Bulacan kasama ang kanyang pamilya para bumili ng mga gamit pamasok ng kanyang mga anak.
25: Bakit po dito kayo sa Divisoria namin?
21: Sabi ng mga nagtitinda dito noong nakaraang linggo ay nagsimulang lumakas ang kanilang bentahan dahil dumagsa ang mga namimili para sa pasukan. May abiso rin sila sa mga mamimili.
26: Pamili na habang mura pa. Habang malapit yung pasukan, tumataas. Lalo na po yung mga uniforme, tumataas po yan.
21: Ngayong balik eskwela, mapapaaralan man o pamilihan, mahalagang may maayos na seguridad. Nangako ang hanay ng PNP na handa silang magbigay seguridad para sa kaligtasan ng lahat ng estudyante sa kanilang muling pagpasok sa kanilang paaralan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Official lang binuksan sa publiko ang isang art gallery sa Lapu-Lapu City, Cebu, kung saan makakakuha ng buo ang kikitain ng mga local artists mula sa naibentang obra. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
1: Ipinakita ng 25 taong gulang na fine arts student na si MJ kung paano ang proseso ng tufting, isang technique sa paggawa o paglikha ng carpet o decorative fabrics. Ania, 3 taon na siyang nahilig nito at malaking karangalan para sa kanya na maibida ang kanyang mga likha sa muling pagbubukas ng Lapu-Lapu City Art Gallery and Cultural Hub.
2: So as an artist, especially there is a open, like, dili kayo exposed ang art community here sa open. Pero now, na kanang gari, karoon na e-gallery na same sama mga starting pa ng mga artist. Kaya big deal kayo din namo in a way na ma-expose me. Supposed to be, pwede ako mag-doctor, mag-proceed or lawyer. Pero akong passion is art, manjud good.
1: May mga lokal na produkto din na nakadisplay dito. Gaya na lang ng mga stringed instruments at maging mga shell products na ginawang kwintas at alahas. Ayon sa direktor ng gallery, maaaring maibenta ang mga gawa ng mga local artists dito at lahat ng kikitain ay mapupunta ng buo sa mga artist.
3: No, let's face it, passion doesn't pay the bills. So that's one way na ano, tutulungan namin yung mga artist na hindi kami magka-cut sa mga ano nila, sa sales nila.
1: 5 buwan isinailalim sa renovation ng art gallery at cultural hub sa pagtutulungan ng Department of Tourism at ng lokal na pamahalaan na itinuturing na malaking tulong sa tourism development ng rehiyon, lalo na sa cultural education at creative exchange.
4: Truly, no, the timing could not be more fitting, especially that we just concluded our hosting of the ASEAN Leaders Summit just last month. And so this cultural hub further strengthens the city's position as a destination that not only welcomes visitors but also proudly showcases its heritage, culture, and identity.
6: You know, in Lapu-Lapu City, tourism is one of the strongest pillars of our local economy. This is why we must continuously improve, innovate, be creative in our efforts. By protecting and strengthening our tourism industry, which naadli ang ato mga partners karon, we are also protecting the livelihoods, the opportunities, and the well-being of our people, the Okunganis.
1: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Fourth place ang Filipino singer na si Mati Huñosa sa grand finals ng isang international talent show competition. Narito ang ulat.

Nagtapos sa ika-apat na pwesto sa grand final ng ika-labing-siyam na season ng television talent competition na Britain's Got Talent, ang Filipino singer na si Mati Hunyosa. Sa kabila nito, nakakuha siya ng 2 golden buzzers at international na pagkilala sa kanyang mga pagtatanghal. Si Hunyosa, na naging bahagi rin ng Idol Philippines, ay naghandog ng rendition ng Nothing Compares to You sa live final nitong May 30. Nangako naman ang Filipino singer na mas marami pa siyang ihahandog matapos ang kanyang BGT journey. Sa isang social media post noong Lunes, sinabi ni Hunyosa na ipinagmamalaki niyang kinatawanan ang Pilipinas sa Glasgow sa entablado ng BGT.

Inanunsyo rin ni Matty J na magiging bahagi siya ng Jesus Christ Superstar sa London Palladium sa huling bahagi ng taong ito. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.

0: Galing ha, galing ha. Pinoy pride.
1: Para sa amin, ikaw ang grand winner.
2: Tama. At yan po ang maiinit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asa na si Sec?
7: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang tagintig ng FM.
9: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
9: Sports Radio. 918.
11: Radyo Magazine. 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
9: Sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
9: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM Collab.
9: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Abacada.
18: Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
19: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
17: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit
7: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
17: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Oras, 11 minutos makalipas ang alas 7 ng gabi.
0: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
1: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
0: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
2: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
0: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 7:12 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao, makakasama niyo hanggang 8 PM ng gabi dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, naku, maulan. Eto na, maulan na ang araw. Maulan na mga susunod na araw. Although sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay nakakaraan na sila na tuloy-tuloy na pag-uulan. Pero para nakaalis na ata sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Domeng. Oo, pero marami pa rin sa ating mga kababayan ang pinagdadaanan nila yung resulta o kaya aftermath nitong pagbabagyo. May mga areas na binaha at may mga areas na unpassable. But anyways, 82,000 ang napilitang lumikas.

0: sa Moro parliamentary election. Ayan, at ang pag-uusapan natin ay yung mga voting machines na sinubukan. Ang dami nito ay nasa 6,500. 6,500 na mga voting machines at yan po ang gagamitin. Because the Bangsamoro parliamentary election, as per the Bangsamoro electoral code ay automated. Automated dapat ang election at ito dapat ay sa buong region. Dapat sa buong region ay automated. Kasi kung hindi, ay nako, we will go against the Bangsamoro parliamentary code. Diba? Okay. Anyways, gaya nga po na nabanggit natin, stay calm, stay safe, stay dry. Kasi ngayon ay inaasahan na natin yung mga susunod na pag-uulan in areas of I think hindi ako nagkakamali sa buong Pilipinas na eh. Dito sa Metro Manila basa na yung kalye, di ba? O ngayon nakita na natin yung paghahanda, di ba kahapon nakuha natin from Bacoor yung paghahanda sa Juan Trabajo, ha, sa Juan Trabajo po yon yung paghahanda ng Bacoor DepEd sa paparating na pagbubukas. It will be on June 8 para sa mga public schools, and I think para din sa private, I think sa mere July eh. Kasi 'di ba nagkaroon ng shift, 'di ba? From September ay bumalik tayo, no, as is sa June na opening. Ngayon, 'di ba, yung reason kaya minove sa September eh yun nga yung pag-uulan, but I think eh medyo dahil for unavoidable circumstances na nakita nila na dapat ay ibalik natin sa June. Anyways, ito na po ang mga headlines sa pakabangan natin dito sa ating programa Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Nakatakdang pagbasa ng sakdal kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Sandigang Bayan, hindi natuloy ayon sa PNP. Tatlong magkakaibang grupo kabilang nanawagan sa pagbibitiyo ni Senador Cayetano bilang Senate President, pro at anti Sara Duterte, nagkilos protesta sa harap ng Senado. 4.1 million SSS pensioners makikinabang sa maagang pension hike. Tatlo pang bangkay na recover sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga ayon sa BFE. COMELEC, pinabulaanan ang kumakalat sa social media na pagpapaliban ng barangay at SK election. BSKE tuloy na tuloy na sa Nobyembre 2026. Before Region 9 at Zamboanga Sibugay Provincial Government nagpulong para sa pagpapatayo ng regional mega hatchery facility sa Zamboanga Sibugay. Pangasinan State University, pinalalakas ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng faculty development at modernisasyon ng pasilidad. At yan po,
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Amir ba? Ito, pag-absent ng majority block sa plenaryo, parliamentary tool para matiyak na matuloy ang Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes Minority Block. Pinabulaanan ng akusasyon ni SP Alan Cayetano. Oh, ito ba, DA, pinalakas ang pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas sa buong bansa. Yan at Police Regional Office 10, nakikiisa sa Brigada Eskwela 2026, prioridad ang kaligtasan ng mga paaralan at mga mag-aaral sa pagbubukas ng pasukan ngayong Hunyo. Okay na. At yan po ang mga balita, napakaabangan nyo mamaya sa kanilang mga detalye. Mamaya po yan dito sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaya nga po ang ating paalala,

0: kung kayo po ay bumabiyahe, o kaya ay kung kayo ay paalis na ng opisina, o kaya ay papunta pa lang na inyong mga trabaho, kayo po ay magdala marahil, mas mainam, mas maingat na magdala ng payong kahit sa gabi kasi sumusunod-sunod-sunod na yung pag-uulan, no? And I think ang hirap, pahirapan na din yung pag-book, no? Yung pag-book ng kahit sa yung sa TNVS, sa motorcycle, taxi, sa lahat na. Kasi ito talaga, alam mo, ito talaga yung problema sa pag-uulan. Oo, kasi pag maulan, 'di ba? Pag maulan ay nahihirapan yung ating mga kababayan, no, na mag-book kasi walang bumibiyahe masyado eh. So yun yung hirap niya. So anyways, likewise, it's the second day of June 2026. At marami po tayong pag-uusapan dito lamang sa ating programa sa Lam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, mag-break muna tayo. Magpabalik po ang Lam Radio pagkaranay na paalala.
1: Mas pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM,
3: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information,
4: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Saya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
11: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:24 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Ako ba rin po inyong lingkod North sa Baguindanao at makakasama nyo hanggang 8 PM dito sa ating programa sa Lam Radio sa inyong bilang Radyo Pilipinas Radyo Publiko 7:38 AM.
13: Sa Lam Radio sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Uy, nako, tingnan natin itong nagmamadaling balita. Kamara, tuluyan ng pinatalsik si Cavite Representative Kiko Barzaga. Para sa detalye, alamin natin si kay Melanie Valdos Reyes.
14: Radyo Pilipinas Flash Report.
0: Lani!
15: Nords, tuluyan ng pinatalsik ni ng Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos siyang mapatawan ng dalawang magkahiwalay na suspensyon. Sa pamamagitan ng nominal voting, 265 pabor, 14 tutol at 8 abstention, pinagtibay ng plenaryo ang Committee Report No. 298 na nagsisibing batayan sa naging desisyon laban sa kongresista. Ang expulsion ay nag-ugat sa reklamong inihain ni House Senior Deputy Majority Leader, House Senior Deputy Speaker Janet Garin na nag-aakusa kay Barzaga ng paulit-ulit na pambabastos sa post sa social media na nakakasisira sa dignidad ng institusyon. Ayon kay Ethics Committee Chair JC Abalos, ang kanilang rekomendasyon ay alinsunod sa Section 16 Article 6 ng Constitution, Section 142 Rule 20 ng House Rules at Committee Rules, bagamat nasuspindi na ng dalawang beses na tag 60 days, nagpatuloy pa umano ang kanyang hindi nararapat na kilos kaya hindi epektibo ang karagdagang suspensyon bilang parusa. Tinanggihan ng komite ang depensa ni Barzaga na ito'y political expression lamang at nangyari sa panahon na suspended ang sesyon. Ang unang suspension ni Barzaga ipinatupad mula December 1 hanggang January 30, 2026, habang ang kilawang suspension ay mula February 4 hanggang April 5, 2026. Ang expulsion na isa sa pinakapambihirang pagkakataon sa kasaysayan ng Kongreso kung saan ginagamit ang konstitusyonal na kapangyarihan ng Kamara upang tanggalin ang miyembro nito dahil sa kilos nito na hindi angkop sa tungkol ng isang legislatura. Para sa Bago Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Flash Report.
0: Ayan po ang nagmamadaling balita mula sa Kamara, hatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
13: Sa Lam Radio, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita dito sa ating programa sa Lam Radio. Nakatakdang pagbasa ng sakdal kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan, hindi natuloy ayon sa PNP. Para sa detalye, alamin naman natin kay Diane Lear.
14: Radyo Pilipinas Report.
0: Diane!
16: Kinumpirma ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco na hindi natuloy ang nakatakdang pagbasa ng sakdal sa Sandigan Bayan kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos na magpahayag ng pag-aalala ang mga medical personnel hinggil sa blood pressure ng dating kalihim. Ayon kay Ko, isinailalim si Bonoan sa medical assessment matapos na hindi matuloy ang arraignment. Sa paunang pagsusuri, naitala ang kanyang blood pressure sa 170/100. Batay sa obserbasyon ng medical doctor ng Sandigan Bayan, posibleng stress-related ang kondisyon, kaya kinakailangan pa ng patuloy na monitoring upang mabantayan ang kanyang kalagayan. Dahil sa resulta ng medical assessment, minabuti ng presiding court na ipagpaliban ang arraignment sa June 4 ng 1:30 ng hapon. Kanina ay ligtas na dumating si Bonoan sa PNP General Hospital bandang 4:00 ng hapon at agad siyang dinala sa male medical ward para sa medical monitoring. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, tatlong magkakaibang grupo kabilang ang nananawagan sa pagbibitiw ni Senator Cayetano bilang Senate President, pro at anti Sara Duterte, nagkilos protesta sa harap ng Senado. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: DK!
17: Nagtipon-tipon sa harap ng Senado sa Pasay City ang tatlong magkaibang grupo na may kanya-kanyang panawagan. Ayon sa Southern Police District, kaabot sa 300 realista ang nagkilos protesta sa harapan ng Senado. Isa sa mga grupo, hinihiling na magbitiw na bilang Senate President si Senator Peter Alat Cayetano upang maibalik umano ang dignidad ng Senado. Isa pa sa mga grupo ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at ang pangatlong grupo ay nananawagan na ma-impeach si Vice President Duterte at maaresto, makulong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa SPD, nag-deploy sila ng 300 pulis sa lugar upang matiyak ang kapayapaan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, DK Sarate. Samantala, pag-absent ng majority bloc sa plenaryo, parliamentary tool para matiyak na matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes. Minority bloc, pinabulaanan ang akusasyon ni SP Alan Peter Cayetano. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Nympha Asuncion.
18: Radyo Pilipinas. Diba? Ginit ni Senate President Alan Peter Cayetano na plano ng mga senador mula sa minority bloc na alisin mula sa majority bloc ang mga committee chairmanships. Sa isang Facebook Live, pinaliwanag ng Senate leader kung bakit hindi nagko-convene ang sesyon ng Senado mula kahapon. Ayon kay Cayetano, ang plano anya ng minority ay mabawi ang majority mula sa kasalukuyang liderato. Sa hindi anya pagkakaroon ng sesyon ay nais nilang matiyak na hindi makukuha ang mga committee chairmanships at matutuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa fog control anomaly sa Huwebes. Sinabi rin ni SP Cayetano na ginagamit ng majority bloc ang kanilang pag-absent sa plenaryo bilang parliamentary tool kontra sa tinawag niyang isang puppet Senate. Samantala, pinabulaan na naman ng minority bloc ang akusasyong ito ng Senate President. Ngayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, wala silang pinipigilan na anumang proseso ng Senado at katang-isip lang anya ito ng majority. Narito ang bahagi ng pahayag ni na SP Cayetano at Zubiri.
19: Ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rule sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President si Alan Cayetano. Taga-Tagig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So, alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why?
20: Okay, wala naman tayo pinipigil na hearing.
21: Hindi namin inahadlagan yung Blue Ribbon. Ituloy po nila yung Blue Ribbon.
20: Figment of their imagination lang ang ginagawa nila. Wala naman kaming ginagawang hadlang sa proseso ng Senado. At mga agenda ng Senado, wala. Yung
18: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, mula Senado, maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, 4.1 milyong SSS pensioners makikinabang sa maagang pension hike. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
22: Radyo Pilipinas.
0: Ray!
23: Tinatay ang aabot sa 6 na bilyong piso ang pondong inilabas ng Social Security System para sa maagang pagpapatupad ng ikalawang tranche ng Pension Reform Program. Mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon, inaasahang mahigit 4.1 milyong pensioners ang makikinabang sa dagdag pension. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph De Claro, sinimula na ngayong Hunyo ang pagpapalabas ng karagdagang benepisyo na orihinal na nakatakda pa sana sa Setyembre. Layunin na hakbang na mabigyan ng mas maagang pinansyal na ayuda ang mga pensioner sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin. Sa ilalim ng ikalawang tranche ng programa, makatatanggap ng 10% dagdag sa buwan ng pensyon ang mga retirement at disability pensioners. Samantala, 5% dagdag naman ang matatanggap matanggap ng mga death at survivor pensioners. Sakop na maagang pension increase ang lahat ng pensioners na nakarehistro sa SSS hanggang Mayo 31, 2026. Ang pension reform program ang kauna-unahang multi-year pension increase program sa kasaysayan ng SSS kung saan nakatakda magkaroon ng taunang dagdag pension mula 2025 hanggang 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. It's now 7:34 in the evening. Tatlo pang bangkay na recover sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon yan sa BFP. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Diane.
16: Umabot na sa 20 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Sa pinakahuling ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, 13 na mga biktima ang narecover mula sa gumuhong gusali pasado alauna ng hapon. Ayon sa BFP, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operations habang maingat na inaalis ng mga responder ang mga debris at pinapalawak ang access sa lugar ng gumuhong gusali. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Unified Command Management na pinangungunahan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang mga volunteer at iba pang organisasyong tumutulong sa retrieval efforts. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, it's now 7:35 in the evening. Magbibigay daan lang po tayo sa Aisha prayer, azan, at ilang mga paalala mula sa ating himpila. Narito po.

0: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Publiko
2: 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radio Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita sa Iligan naman, sa Mindanao. COMELEC, kapinabulaanan ang kumakalat sa social media na pagpapaliban ng barangay at SK elections. BSKE tuloy na tuloy na sa Nobyembre 2026. Para sa detalye, ihatid sa atin ni Dandy Macarambon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: Report.
8: Standy.
11: Mula sa opisyal na pabatid ng Commission on Elections o COMELEC, nakapaskil sa official SOCMED page ng COMELEC Region 10 Northern Mindanao, kaugnay sa paglilinaw sa mga pahayag na nagbibigay kalituhan sa publiko tungkol sa isa sa gawang halalang pambarangay at sangguniang kabataan o BSKE 2026. Mariing pinag-iingat ang publiko sa mga nakalilitong pahayag sa social media kung maitutuloy o hindi ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Para sa kaalaman at kapanatagan ng lahat, ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections ay isa sa gawa sa Nobyembre 2, 2026, alinsunod sa Republic Act No. 12232. Ang batas nito ay nilagdaan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Agosto 13, 2025, iniuurong ang BSKE 2026 sa unang Lunes ng Nobyembre 2026. Ito ay mula sa original na schedule itinakda noong Disyembre 2025. Paalaala ang pagpapalaganap ng maling impormasyon upang maging sanhi ng kalituhan ng mga botante ay maaaring maituring na election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Kaya maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. At kaugnay pa rin sa election at sa COMELEC. Siyempre, alamin natin itong testing ng 6,500 voting machines para sa Bangsamoro parliamentary elections. Para magbigay sa atin ang pinakahuling update, kasama natin sa linya nating telepono ang ating spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Lau Janco. Attorney, magandang gabi.
10: Magandang gabi po, Sir Lord, sa telepono at taga-subaybayan ng Salam Radio sa Radyo Pilipinas.
8: Okay, Attorney, mukhang tayo ay nag-test na ng ilang mga voting machines, o hindi ng ilan, yung mga voting machines na gagamitin sa darating na Bangsamoro elections. Paki-confirm po, as of yesterday until today, ilan na po ang voting machines na na-test natin?
10: Opo, sa loob ng isang araw po ay nakakatapos yung ating production line ng around 250 automated counting machines. Nakatakda pong i-hardware acceptance test ang nasa 6,500 na automated counting machines na gagamitin po dyan sa Bangsamoro Parliament. Actually, sa 6,500 po, 5,212 lamang yung actual na ide-deploy dahil yan po yung bilang ng ating cluster machines dyan po sa BARM. Yung natitira pong 1,288 ay ide-deploy din po sa bawat munisipyo at sa mga lungsod para contingency machines po na yan. Kung matatanda nyo, Sir Nords, kapag ang issue, nagkaroon ng issue ng ACM, whether major yan, minor yan, basta kailangan sa loob ng isang oras ay maresolba, at kung lalampas ng isang oras, automatic papalitan na po ng bagong makina yung ating nakadeploy na ACM.
8: Okay, when it comes to the machines, alam natin na bago yung provider natin, ano po ang kaibahan nito mula sa dati na ginamit na automated voting machines?
10: Pareho po, hindi po bago ang provider natin.
8: Ah, hindi pala bago, okay.
10: Opo, malinaw po sa Republic Act 12317 na ang September 14 BARM elections ay karugtong noong ating May 12, 2025 elections, at nakalagay din po mismo sa batas na yan na kung ano yung eksaktong sistema na ginamit natin noong May 2025 ay yan din po ang dapat gamitin sa ating September BARM elections. In fact, inutusan po ng Kongreso ang COMELEC doon na dapat po yung provider, yung source, yung ating application, yung hardware ay parehong-pareho dapat.
8: Okay, so pareho pala na supplier noong mga voting machines na kagaya nung dati. Anyway, doon naman sa pag-test, paano po yung proseso ng pag-test natin? Since alam natin na medyo kakaiba yung mga ballots na gagamitin natin for the Bangsamoro parliamentary election.
10: Una pa lang po ito sa serye, no? Kung matatandaan nyo, Sir Nords, dapat ang halalang ito ay ginanap noong October 13, 2025. So yung around July hanggang Agosto po ng 2025, may mga nagawa na po kami. Una, field test, mock elections. Nagawa na rin po yung ating local source code. Nagawa na po yung end-to-end stress test, laboratory test, at pati po yung tinatawag nating international certification. Kung tutuusin, pati yung hardware acceptance test po, nagawa na yan. Kaya lang nga po, dahil nagkaroon ng pag-storage, kailangan ulitin namin. Ang hardware acceptance test po ay tinitignan ng lahat ng functionalities. Buo ba yung kahon, yung case, yung buong mismong ACM, wala bang sira, walang damage, walang pagkakabasa, gasgas at iba pa. Pagdating po noon, bubuksan, titignan ng mga kordon, ng kuryente, yung USBs, gumagana ba, lahat ng slot, thermal paper, at higit sa lahat, yung printer at yung scanner ba, at yung keyboard, yung screen ay gumagana. So yan po ang hardware acceptance test. Pero hindi pa po dyan magtatapos ang COMELEC. Dahil nga po ngayon na nakapagtapos na yung filing ng ating COCs at acceptance of nomination, nakadisenyo na rin po yung tinatawag nating ballot phase. At dahil sa ballot phase na yan ang sinusundan ng programa, ready na po tayo. So pagkatapos ng hardware acceptances, i-configure na po yung 6,500 na makina. Ibig sabihin, iloload na po namin yung programa. Ang kasunod na po nito ay testing na tinatawag nating pre-lot o pre-election logic and accuracy test, kung saan dadaanan ng balota ang bawat makina at titignan kung tama ang bilang nito. Then pagkatapos po nun, yun na yung huling step, dahil hinihintay na natin ang issuance ng certification ng Technical Evaluation Committee, kung saan may go signal na tayong gamitin ito sa halalan.
8: So ipapadala ito most probably mga ilang, sa anong month po?
10: ang buwan po ng Agosto ay nakadedicate sa deployment. Kaya po kung makikita nyo, ang lahat ng nabanggit kong proseso ay tatapusin po itong buwan ng June at July. Dahil August, magsisimula na po kami mag-deploy.
8: So, kailangan pa ba ng training yung mga guro natin na gagamit dyan?
10: Ay, opo. Whether or not sila ay veterano na, na-training na dati, policy po ng Commission on Elections
8: na,
10: halos isang buwan bago po yung halalan, lahat po sila ay mag-a-undergo muli ng training and certification.
8: Okay. May 25% ballot shading threshold for Bangsamoro polls. Ano po ang ibig sabihin nito?
10: Noong May 2025 elections po, ang shading threshold po natin ay nasa 15%. Ang ibig sabihin po nun, yung bilog na nila sinishadean po natin, kapag naguhitan yan, tapos yung po ay equivalent, nababasa po yan, kayang basahin ng makina up to what percent. Dati po yung 15% na guhit, i-consider na po niyang bilang yan as boto. Ngayon po, nagdesisyon ng Commission on Bank na itataas ng konti. Gagawin 25% yung shading threshold. Ano po ang purpose nito? Para po masiguro na yung mga aksidente lang na naguhitan, hindi sinasadya, yung hindi naman po kumbaga na dumihan ng konti, ay matiyak na hindi mabibilang. Meaning, yung 25%, pag talagang nagkaroon ng marka yan, eh intentional yan, bobotohan talaga.
8: Ayan, okay. Kumbaga, parang all set and ready para sa Bangsamoro parliamentary elections. Unti-unti ay ginagawa na lahat yung mga paghahanda at ready na din for deployment. Okay, maiba tayo. Maiba tayo, Director.
10: Matagdag ko lang din po. Yes.
8: Ano? Yes, please.
10: Nagsimula na rin pong mag-imprenta nung Lunes nung ating testing at demonstration or roadshow ballots. Ang ibig po sabihin nito, itutuloy ng COMELEC.
8: Nung Lunes yan. Namin.
10: Lahat ng munisipyo, lahat ng lungsod, kasama po ako na iikot sa buong BARM, ay magde-demonstrate kami ng ACM sa ating mga kababayan nang sagayo mapamilyarize sila mula sa itsura ng balota. Bagamat ito'y mukhang aktwal na balota, pero yung mga kandidato po dyan ay hindi aktwal. Pero ngunit ang itsura, yung kung sukat ay parehong-pareho sa aktwal na balota at yung sistema, halos pareho po para makasanayan natin yan. And lastly, yung pong ating 2.3 million ballots na official ballots na gagamitin sa BARM, eh lahat po yan ay kayang imprenta. Ito po, bago matapos ang June, tatapusin po lahat yan. So makikita nyo, ready na po ang COMELEC.
8: Okay. Maihumble ko lang, Attorney. Itong mga ACMs na to, kasi syempre, alam mo naman sa atin sa Bangsamoro Parliament, Bangsamoro Areas Region, medyo meron tayong problema when it comes to power interruption. Ano ang capability nito para mas magtuloy-tuloy yung botohan in case na mayroong power interruption?
10: Ang ating pong botohan ay tatagal lamang ng 14 hours. Ang baterya po ng ating ACM, battery po nakasama yan na lithium ion.
8: Ayun.
10: Meron pong 5 bars. Isang bar po noon ay lumampas ng 16 hours. So yung pong
8: isang bar pa lang yun, ha?
10: Isang bar pa lang po yan. May natitira pang 4 na bars. Kaya pong tumakbo nito sa loob ng 4-5 araw ng tuloy-tuloy sa battery lamang po. So confident po tayo dyan.
8: Okay.
10: Secondly, pati po yung ating mga Starlink communication na gagamitin sa transmission. Siyempre, gumagana rin po sa kuryente.
8: Yes.
10: Ano makatatransmit kung brownout? Huwag din po mag-alala. Lahat ng Starlink units po na ide-deploy natin sa mga paaralan ay meron ding power banks, heavy-duty power banks. So hindi magiging problema ang ating brownout po sa ating ACM at sa Starlink.
8: So talagang pinaghandaan po ito kasama sa possible situation na mayayari sa Bangsamoro if ever magkaroon ng power interruption. So bale, no need na to plug into a electric outlet kung ganun.
10: Ipa-plug pa rin po natin para tuloy-tuloy mag-charge siya. And at the same time, automatic naman po yung pag-transfer mula sa AC papunta dun sa DC, mula dun sa kuryente papunta dun sa baterya. And by the way po, Sir Nords, meron na rin pong assurance at pakikipag-ugnayan ng COMELEC sa Department of Energy na walang magiging brownout sa September 14.
8: Yung.
10: At aayusin din po, kasama po yung ating grids po dyan, yung ating na aayusin nila. Pero sabi nga po namin, alam naman natin panahon ng tag-ulanan, baka rin po may ganun. Dalawa rin pinaghahandaan natin. Saan, kung nagsusurvey na po kami ngayon kung saan lugar yung mga binabaha, kung sakali paghahandaan natin ng paglipat doon sa lugar na hindi binabaha pagdating ng Butuan. At kung sakali man po, yun nga po ito, yung paghahanda para sa baterya at contingency ng maagang pagde-deliver in case magkakaroon ng masamang panahon bago maghalalan.
8: At Director Rex, courtesy of IBC 13, pinapakita natin yung ilan sa mga prosesong pinagdaanan na ipinakita din sa media sa paghahanda at pagtitesting nitong mga ballots. No? Pinapakita din natin para makita ng ating mga kababayan na nanonood sa atin kung paano at doon naman sa mga nakikinig, ito, binubusisi every unit na parang nakamaleta itong mga machines na ito at isa-isa na talagang tinitest, kumbaga the whole nine yards of that machine.
10: Tama po. At kung makikita nyo po, in fact, yung 6,500 na requirement po natin, yung ating partner ay meron nakahanda siya mag-deliver ng sobra. Bakit? Mm-hmm. Dahil kapag meron pong nireject ang COMELEC, ibig sabihin, kahit kaunti, hindi pumasa, i-re-reject po natin yan. Nakahanda silang palitan kagad yan para on time yung delivery ng buong 6,500 units.
8: Okay. Attorney Lajanco, maiba lang po tayo. Kasi kamakailan, di umano, may ugong-ugong na lumalabas na pinag-uusapan about no election. Posible po ba ito by constitutional amendment? Enlighten us lang po. Enlighten our listeners.
10: Eh, kung tutuusin po, ay posible naman po. Kaya sabi nga po namin sa at ng pagtatangka na amyendahan ang ating saligang batas. Ito, lalong-lalo na po na magkakaroon ng epekto sa termino, hindi lang doon sa petsa ng halalan, mukhang na magiging napakahirap at halos imposible. Like, titignan nyo po, mula noong 1987, napakarami ng pagtatangka na baguhin, amyendahan, i-revise. In fact, meron pa nga po na wholesale revision ng ating saligang batas, ngunit hindi nagtatagumpay. So, isa po ang malinaw dito, ang saligang batas po ng ating Pilipinas, bansa natin, matibay, matatag, at yan po ang mandato ng COMELEC. So hanggat matibay, matatag, at matiwasay na sinasabi ng ating constitution na ang halalan ay second Monday of May at ang susunod nga po ay sa 2028, hindi po mangyayari na ang COMELEC ay lilihis sa amin tungkulin. And in fact, kaninang umaga nga po, tinambad na natin sa publiko, isinapubliko na ang draft terms of reference, maagang paghahanda ng COMELEC dahil ang intention po namin, 2026, mag-procure na tayo ng system ang gagamitin sa 2028 at humihingi na kami ng tulong sa ating akademya, sa IT industry, professionals, citizens arms, stakeholders, pati na rin po sa mga political parties. Natulungan kami na mabalangkas ang pinakamaganda at pinakaakmang sistema na gagamitin natin para sa 2028.
8: And with that, maraming salamat po sa inyong oras as well. Again, pinaunlakan niyo po ang ating programa para ma-explain at mailin, malinawan ang mga kababayan natin patungkol nga dito sa step-by-step na ginagawa in preparation for the Bangsamoro parliamentary elections at sila mga issues na kinakabilangan ang COMELEC. Again, maraming salamat our spokesperson ng Commission on Elections, Director Attorney John Rex Laujanco. Maraming salamat po.
10: Shukran at mabuhay po, Sir Nords.
7: Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Attorney John Rex Laujanco mula sa COMELEC.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Nakatakdang or COMELEC. Or saan ba tayo? Okay, sige. Pangasinan State University, pinalalakas ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng faculty development at modernisasyon ng pasilidad. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Mildred!
12: Patuloy na pinalalakas ng Pangasinan State University ang kalidad ng edukasyon at paghahanda ng mga estudyante para sa licensure examinations sa pamamagitan ng iba't ibang programa at pagpapabuti ng mga pasilidad. Ayon kay PSU Faculty Regent Dr. Ace John Mark Liwanag, kabilang sa mga hakbang ng administrasyon ang pagdaragdag ng faculty teams na nagbaba sa bilang ng mga estudyante kada klase mula sa dating mahigit 60 hanggang sa humigit kumulang 40 na lamang. Sinabi rin iliwanag na prioridad ng universidad ang faculty development, kung saan may inilaan na hindi bababa sa 20,000 pisong budget para sa pagsasanay at seminar ng mga guro upang higit pang mapahusay ang kanilang kakayahan. Patuloy din ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga pasilidad sa ilalim ng pamumuno ni PSU President Dr. Albert Galas. Kabilang dito ang 350 million pesos na pondo mula Department of Agriculture para sa pagtatayo ng soil laboratory at animal laboratory na magsisilbing National Center for Agriculture. Bukod dito, pinauunlad din ng PSU ang mga laboratory equipment, partikular sa engineering, bilang bahagi ng layunin nitong makapaghatid ng dekalidad na edukasyon at makalikha ng mas maraming board passers at top-notchers sa mga susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Eh, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, Department of Agriculture pinalakas ang pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas sa buong bansa. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Ray.
13: Pinaiting ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas sa mga pamilyan sa buong bansa. Sa ilalim ng kautosan, hindi dapat lumampas sa 50 piso kada kilo ang presyo ng imported rice na may 5% broken grains. Sa serye ng inspeksyon sa Metro Manila at iba pang rehiyon, naglabas ang DA ng Notices of Violation laban sa mga retailer na lumabag sa itinakdang presyo at sa mga nagkaroon ng maling pagle-label ng bigas. Ayon sa ahensya, unti-unti nang tumataas ang antas ng pagsunod ng mga vendor dahil sa mas mahigpit na monitoring at presensya ng enforcement teams. Sa kabuuan, 36 na notices of violation ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tiniyak pa ng DA na magpapatuloy ang mga biglaang inspeksyon upang mapanatiling abot-kaya ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamimili laban sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ay, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, BFAR Region 9 at Zamboanga Sibugay Provincial Government nagpulong para sa pagpapatayo ng Regional Mega Hatchery Facility sa Zamboanga Sibugay. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. Lesti!
14: Sir, mainit na si Governor Dolcian K. Hoover ang delegasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 9 o BFAR 9 sa isang pagpupulong na ginanap sa kanyang tanggapan sa Kapitulyo Provincial. Kasama ni Governor Hoover, sina Provincial Administrator Attorney Christian J. Milena, Provincial Legal Officer Attorney Annalisa Gonzalez, Provincial Agriculturist Engineer Wesley Saison, at Provincial Assessor Ms. Jocelyn Bracamonte. Ang pagtitipon ay para sa isang convergence meeting na pinangunahan ni na BFAR Regional Director Alsat Kunting at Provincial Fisheries Officer Shani Lu Orsaisa. Ang diskusyon ay nakatuon sa pagtatayo at pagpapalawak ng isang regional mega hatchery facility sa Zamboanga, Sibugay. Ang 200 milyong pisong proyekto ay kinumpirma mismo ni DA Secretary Francis Chu Laurel Jr. kay Governor Hoover sa isang pagpupulong sa DA Central Office noong nakaraang Mayo 18. Layon ng proyekto na palawakin ang suporta sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda, pasiglahin ang sektor ng aquaculture sa probinsya at magdatag ng maayos at napapanatiling pamahala ng yamang dagat sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
8: Ayan, maraming salamat, Lesti Cubol. Okay, meron pa pala tayong balita kung saan ay Police Regional Office din nakikiisa sa Brigada Eskwela 2026. Prioridad ang kaligtasan ng mga kapaaralan at mag-aaral sa pagbubukas ng pasukan ngayong Hunyo. Para sa detalye, nagbabalik gikan ni Ligan, Dandy Macarambon.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Dali. Nakikiisa't nakikipagtulungan ang Police Regional Office 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano sa education sector sa panguna ng Department of Education Region 10 sa isinasagawang Brigada Eskwela 2026. Naglabas ng mga panuntunan bilang gabay sa kapulisan ng rehiyon sa kanilang partisipasyon at tungkulin sa Brigada Eskwela bukod sa nakasanayang paglilinis sa mga paaralan, bahagi ng kanilang community service. Higit pa na mahalaga na testimonya ng kanilang community service ay ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral. Yun ang pinakamalaga ani RD Abrahano. Anya, pinaghandaan na ng kapulisan ang mga pang-siguridad na preparasyon at crime prevention effort ng kapulisan sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At with that, diyan po nagtatapos ang ating programa for tonight. Maraming sa lahat na salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio na kasama natin for tonight. Engineers Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez at ang ating executive producer si Ms. Jamie Quinto kasama si Isabel Singlang. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po yung lingkod Nord sa Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas on a Wednesday dito lamang sa inyong programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:04, magandang gabi.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
9: World Service Sports Radio.
15: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
15: Radyo Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
9: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
18: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
17: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
19: Kasama po namin si Secretary Henry po.
20: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
21: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
17: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: For more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo.

0: World News in 5.
1: Right now.
0: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. Lebanese officials say Hezbollah has agreed to a United States-backed proposal for a ceasefire with Israel, according to a statement from Lebanon's embassy in Washington. Under the plan, the CNN reports, Israeli airstrikes on Beirut's southern suburbs would stop in exchange for Hezbollah halting its attacks on Israel. The proposal is expected to gradually extend the ceasefire across other parts of Lebanon. U.S. President Donald Trump said the agreement was reached through high-level intermediaries, adding that both sides committed to ending hostilities. However, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu warned that Israel would continue striking Beirut if Hezbollah launches further attacks. Prime Minister Netanyahu also said Israeli forces will proceed with planned operations in southern Lebanon. The development signal cautious progress toward de-escalation, though tensions remain high in the region. In other news overseas, the Trump administration is continuing to draw heavily from the nation's emergency oil reserve in an effort to ease supply shortages linked to the ongoing war with Iran. According to CNN, new data from the Energy Department shows the Strategic Petroleum Reserve lost another 8 million barrels of crude last week following even larger releases in previous weeks. The reserve now stands at about 357 million barrels, its lowest level since early 2024. Analysts warn that at the current pace, stockpiles could soon fall below levels seen during the Biden administration and reach their lowest point in decades. The drawdown comes as the U.S. faces supply disruptions tied to the closure of the Strait of Hormuz, a key global shipping route for oil. Since the conflict began, roughly 58 million barrels, about 14% of the reserve, have been released. Experts caution that the declining supply could limit the country's ability to respond to future emergencies, including potential disruptions during the hurricane season. And finally, scientists are racing to develop 3 new vaccines to combat a rare strain of Ebola that has already claimed nearly 250 lives. According to BBC News, the International AIDS Vaccine Initiative says the outbreak could become the worst on record as it works on one of the experimental shots. Meanwhile, the University of Oxford and pharmaceutical company Moderna are also developing vaccines targeting the Bundibugyo strain. The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, which is funding the effort, stressed the urgency of the situation, saying every day matters. Health officials report more than 1,000 suspected cases in the Democratic Republic of Congo, along with confirmed infections in neighboring Uganda. Experts warn the outbreak could rival or even surpass the scale of 2016 West Africa epidemic, which infected tens of thousands. Aid groups including Doctors Without Borders say the rapid rise in cases is deeply alarming, especially as the disease spreads in conflict-affected areas with limited healthcare access. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
0: World News in 5.
1: Right now.
0: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
4: Muli sa mapagpalang pagbati po at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Katuwang niya, of course, ang ating kasamang si Ginoong J. Arevalo. Sa Master Control, kasama naman natin si Ms. Susan Aison at sa ating wirecast si Justin. Kami po ay inyong nasusubaybayan, napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan nating Facebook broadcast sa inyo pong mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Kayo din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast. Of course, utilizing ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At syempre, hindi yung magpapahuli dyan ng ating mga cellphone natin, yung live audio streaming broadcast natin sa inyong mga cellphone. I-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan para kami po inyong masubaybayan at ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, bago muna ako dumako sa nilalaman ng ating programa, huntahan, diskusyon at paghimay sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Medyo magbigay muna tayo na magandang balita. Ano? May magandang balita tayo para sa mga motorista dahil ngayong araw na ito, merong malaking rollback sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene. O, sa diesel, mga nasa 9 pesos and 26 centavos, something around that, 9 pesos, more than 9 pesos ang ibinaba. Sa gasolina, more than 4 pesos ang ibinaba. And of course, sa kerosene, more than 10 pesos ang binaba. Parang ito na yata yung pinakamalaki na nakita ko sa matagal na panahon na rollback sa mga presyo ng ating produktong petrolyo. Tuloy-tuloy na kaya ito? Yan, depende po yan sa mangyayari sa Middle East, lalo na sa pagitan ng US at Iran. Makakamit na kaya yung tinatawag na Memorandum of Understanding o Agreement sa pagitan ng US at ng Iran para makalaya na, umabuksan na itong State of Hormuz. Naku, pero mukhang ano yata, mukhang maigting pa rin ang pagtatalo at kaliwat kanang pag-atake ng dalawang panig. Ha? Anyway, sige, babantayan po natin yan. At least para sa araw na ito at sa susunod na linggo, medyo makakagaan ng konti sa bulsa ng ating mga kababayan. Sana nga lang, bumaba ang epekto nito sa mga palengke, sa mga pangunahing bilihin. Alright? Okay, sige, that's good news. Eh ngayon, ito na tayo. Siyempre, may naganap na naman na Senate Plex kahapon, di ba? May naganap na naman na Senate Plex kahapon. Yan po ay ang pagka-aresto ni Senator Jinggoy Estrada dahil po sa warrant of arrest na inisyo ng 5th Division ng Ombuds ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder. At of course, nagkaroon na naman ng komosyon sa Senado, nagpunta doon na si IDG, nagpunta rin doon si Secretary John Bicrimulia ng DILG, nandun din ang ating Philippine National Police. At of course, nagkaroon din ng, sabi nga, Senate Plex, eksena sa mga senador. Nagkaroon ulit ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng, hindi naman pagtatalo, kundi diskusyon. sa pagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni Secretary John Vic Rimulya ng DILG. Okay? And of course, syempre, marami pa nangyari. Eh, alam nyo ba na, no? Ewan ko lang kung alam nyo ito, ha? Hindi na sumipot, hindi na bumalik yung mga majority senators sa Senate Plenary Hall. Hindi na sila bumalik. Pagkahatid kasi kay Senator Jinggoy sa Sandigan Bayan, eh hindi na ho nagsibalikan yung mga Senate Majority lawmakers natin. Naiwan na lang yung mga minority lawmakers, ano, kasama si Senate former Senate President Tito Soto, si Senator Erwin Tulpo, sino pa? Basta si Senator Win Gatchelian, at silang mga minority doon, okay? So nabitin, parang matatawag na na-held hostage na naman ng Senado sa nangyari kahapon, at may mga batas na naman na nabinbin na hindi natalakay. At meron nga sinasabi dito yung mga minority senators, nanghihinayang sila dahil merong, I think, dalawa o tatlong up for CA approval para maging general, may angat sa general. Eh hindi yata ito natuloy dahil nga po wala nga po ang Senate majority. Lalo na nawawala yung presiding officer, which is, of course, siyempre yung head ng ating Senate, Senate President Alan Peter Cayetano. Well, to take a political and lawful point of view dito, ito himayin natin. Kung ano ba nangyayari ngayon sa Senado, ano ba ang tingin ngayon ng publiko sa Senado? How is the public assessing and ika nga reacting to this? And may pag-asa pa ba ang Senado na to get their act together para po sa kapakanan ng taong bayan, para sa atin, hindi lamang yung mga nandito sa loob ng bansa, maging yung ating kayo mga overseas Filipino workers na sumusubaybay sa atin. May pag-asa pa ba na maibangon muli ang Senado? Nasa linya po natin ang komunikasyon ng ating pong kilalang-kilalang law professor and of course, ang ating political commentator, walang iba kundi si Attorney Mel Santa Maria. Attorney Mel, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga sa inyo at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay po kayong lahat.
4: Thank you very much po, Attorney Mel, sa pagpapaundak po sa amin. Unang-una, bago ako magsimula, ano po ba ang assessment ninyo dito sa mga nangyayari ngayon sa Senado bilang isang law professor and political commentator?
5: At disappoint ang mga pangyayari sa Senate at saka talagang parang sliding down na to the abyss . Sana mapigilan yan, sapagkat nga hindi maganda yan. The Senate should be the pillar of democracy, the site of civil debate at saka civil arguments. Pero ang nangyari na nakita natin kahapon at nasaksihan, number one, walang nangyari sa sesyon. Number two, sa labas naman, nag-aaway doon o hindi nag-aaway, nagkakaroon ng argumento. Alam mo, Reyna, napaka-importanting maintindihan ng ating mga kababayan ito . Sapagkat tandaan natin, tatlo ang sangay ng gobyerno. Judiciary, legislative, at saka executive. Ang judiciary ang nag-i-issue ng warrant of arrest. So kahapon, nakikita natin ang gumagalaw ang judiciary, may warrant of arrest. Ang executive ang nag-i-implement ng batas, ang nagseserve ng warrant of arrest. So nakita natin na ang executive, through the proper authorities, nagseserve sila ng warrant of arrest. Ang legislative ang bumabalangkas ng batas. At that point, hindi natin nakikita yon. Ibig sabihin, the only functioning government work at that time was the judiciary and the executive. At kung sasabihin natin magagalangan ang dalawa, dapat maintindihan natin, dapat pumaling ang galang sa mga taong nagtatrabaho ng panggobyerno. Ang judiciary may warrant of arrest, at ang executive sineserve yung warrant of arrest. Ang legislature noon, walang ginagawa. So therefore, kung titimbangin mo kanino ba tayong respeto ang mananaig? Mm-hmm. Eh dapat doon sa gumagawa ng kanilang trabaho. Napakasimpleng intindihin kasi eh, di ba? Pero ano nangyari? Nagkaroon ng argumento.
4: Mm-hmm.
5: At isinasanggalang o pinasasangga yung tinatawag daw na independence of the Senate.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Totally irrelevant. Totally irrelevant sapagkat sa legal warrant of arrest, sa legal warrant of arrest, walang makapangyarihan, walang may pribilehiyo, walang mayaman, walang politiko, walang mayayaman. Ano yan? Lahat tayo dyan pantay-pantay.
4: Mm-hmm.
5: Dapat nga, pag isinerban ka ng warrant of arrest, babasahan ka ng Miranda rights, pupusasan ka at dadalin ka sa polisya. Diba? Pero
4: yes,
5: anong nakita natin kahapon? Parang nagre-resonate sa ating mga taong bayan. Aba, eh kung meron ka palang, if you could, tawag mo dito, eh doon pala sa grupong yun sa Senado, may mga grupo doon na parang fraternity na ipoprotektahan ka, parang kung kasapi ka, bibigyan ka namin ng konting privilege, pangangalagaan ka namin at all cost, no? So nakikita natin yung double standard kung ikaw ay observant, no? Pero mabuti na lang, to the credit of Senator Jinggoy Estrada, siya ay sumuko.
4: Mm-hmm.
5: So mabuti na lang ganun ang nangyari.
4: Alright. Malayong malayo sa naging insidente nung si Bato ang hinahanap sa Senado.
5: Alam mo rin nung si Bato ang hinahanap sa Senado at tumakbo doon si Senator Bato, anong nakita ng taong bayan? Tayong mga nanood, hindi na yung legal eh. Nakita natin the powerful protecting the powerful.
4: Yun.
5: Nakita natin yon, doon tayo nainis. At pangalawa, parang may tribal mentality. Para bang sinasabi basta't kasapi ka, gagawin namin lahat para sa'yo at all costs.
4: Mm-hmm.
5: Kahit na gumawa ng isang resolution na yung sanctuary na walang base sa batas at walang base sa konstitusyon. And number three, nakita ng mga tao na dito pala sa atin, kailangan mong i-associate ang iyong sarili sa isang politiko o makapangyarihan para magkaroon ng certain privileges. Talagang double standard.
4: Yes.
5: Kaya nag-ngit-ngit ang mga tao noon.
4: Mm-hmm.
5: Pero mabuti na lang ngayon, medyo humupa ng konti, nagkaroon ng kasagutan, pero sumuko. Sumuko si Senator Jinggoy Estrada. And to his credit, ginawa niya yon.
4: Alright. Pero sa tingin mo, Attorney Mel, may pagkakataon pang maibangon ng Senado ang kanilang imahe, reputasyon at integridad sa mata ng publiko at sa mata ng batas? Meron pa ba tayong pwedeng asahan na ika nga something silver lining out of all of this na pwede nating masabing makakabangon pa, makaka-recover pa ang Senado sa mga sunod-sunod na mga insidenteng ito?
5: Na makarecover pa. Pero dapat ang ating mga senator ngayon, they must accept reality from the majority to the minority. Alam mo, Ray, kung nagkakaroon ng hidwaan o tensyon ang dalawang grupo sa Senado, yung minority at majority, yung Senate President dapat tinatransform niya na ang sarili niya sa isang mediator.
4: Mm-hmm.
5: Ibig sabihin, dapat siya ang nasa gitna. He is supposed to have moral ascendancy. Dapat mag-executive session, titigil niya ang proceeding. Kagaya nung ginawa ng veteranong si Tito Sen, di ba? Siya na ang tumayo. Adjourn tayo. Di ba?
4: Mm-hmm.
5: Dapat ganun ang ginawa niya. Pero nung nakaraan, nakita natin si Senator Cayetano, siya pa ang nag-move to divide the House.
4: Yes.
5: Ibig sabihin, botohan na. Bakbaka na yun. Di ba? So, ibig sabihin ko, he must also be able to temper the tension.
4: Mm-hmm.
5: Kaya, pero ngayon, kung tatanungin natin kung may pag-asa pa, napakalalim para at nagiging personal na ang pag-aaway. Kaya it takes courage for all of them to have that sense of statesmanship na ngayon para mabuo yung Senado. Kasi as of now, let us face it, walang nangyayari dyan.
4: You mentioned, Attorney Mel, statesmanship. Meron pa bang statesmanship sa Senado? How can you compare the Senate now if you were to compare the Senate now to the Senate of old, let's say 10 or 20 years ago, or even more, meron pa ba tayong statesmanship na natitira sa Senado?
5: What a sharp observation, Ray. Tama, no? Parang ang damdamin ng mga tao because of the continuous succession of events na pare-parewang underpinning motive. Para lang power struggle, eh. Kung ganyan ang mangyayari, ang compare natin talagang napakalayo. Napakalayo. Nung araw, makikita mo si Salonga, LP yan, nakikipag-usap kay, let's say, kay Pelaez o kay Marcos. Senior, ha? Mga nationalista yan. So, makikipag-usap pa sila sa isang independent, si Mang Lapus. So, ibig sabihin, they were civil enough to transcend their differences,
4: yes,
5: even on a personal level. Pero dito sa nangyayaring ito, di ba, may pasaringan-saringan pa. Wala kang legal background. Di ba? May mga ganun-ganun pa. Tapos nagpapalagay pa ng film kung ano-anong mga walang kabase-base. It's just the law of the lowest at this point. Pero sana may pag-asa pa. Sana they find their place, no?
4: All right. Now, going outside the Senate, Attorney Mel, siyempre yung mga senador na yan, hindi naman makakapwesto yan kung hindi iboboto ng taong bayan. Do you see any problems sa electorates natin in choosing who to elect and who to put sa mga posisyon na ito?
5: Alam mo, sabi nga natin dito sa ating bansa, no, may patriarchy, no, merong ang election is transactional. Ang election ay kumikiling ka sa taong malakas na, kaya hindi ka na nagde-decide. I think there is already some kind of movement. I think ang mga tao parang unti-unti nang nalilinawan at nagigising. Kasi mabuti nga nakita natin yung sa Senado para makita natin ang mga pag-uugali nila. Sneering smile, parang tawa-tawa dyan, di ba? Parang grupo-grupo dyan. Nakikita ng mga tao na ay, itong binoto ko, palpak pala ito. Ay, itong binoto ko, wala palang ginagawa. Maganda. Palagay ko, unti-unti nang nakikita ng mga tao. Alam mo, ang isang pinakamagandang sinyal dyan, Pray, ha? Yung botohan sa House of Representatives, 257 voted for the transmittal of the
4: impeachment
5: articles of impeachment. Actually, napakalaki nun. Kasi ang inaasahan lang, a little over 106. Diba? So, ibig sabihin, insofar as Vice President Sara Duterte is concerned, ang ibang analysts sinasabi, probably the political capital of VP Sara na formidable nung araw is already having cracks, no? Nagkakaroon ng collapsing effect. And kung titignan mo, yung 74% ng ating mga kababayan gustong makita ang paglilitis, whether for Sara ka or against Sara ka, Sara Duterte ka. At siyempre, nagja-jibe rin dyan yung mga survey na mga maaaring maging kandidato sa 2028 election. Yung mga tandem ni Lenny at Rafi, Sara at Amy, mas mataas na si Lenny at Rafi doon sa kay Lenny at Sara head-to-head. 11 points na lang ang diba? So nagkaka-crack na, ibig sabihin, the invincibility or formidableness previously showing signs of cracking, no? So madami kang makikita dito, at lalo na diyan sa Senado na naman, 'di ba, yung 13, mabuti na lang may konting galaw, may konting pag-aamin na de minority pa kami, si Subiri at saka si Ejercito, no? So titingnan natin lahat ng development na to, and tama ka naman, siguro naman may silver lining to.
4: Yes. And of course, before I let you go, alam kong meron kang prior engagement today, Attorney Mel. Pero siguro itong last question ko, naniniwala po ba kayo sa mga pahayag ng mga Senate Majority, lalo na sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano, that the President, President Bongbong Marcos, has a hand in this sa nangyayari sa Senado, maging sa House of Representatives, particular sa impeachment trial?
5: Take it objectively muna. We have to take it objectively muna. Kagaya nga ng nasabi ko sa iyo, ang dalawang functioning noon doon ay judiciary, warrant of arrest, at executive yung serving of Warren Tobares. But that is a pro forma obligation. At meron namang Senate yan. So from the textual or optic point of view, wala. Hindi mo makikita yung ano ni Presidente doon. Pero I am sure the President also knows what is happening. And I am also sure that he has some sentiment on this one, no? And palagay ko, also, nagtitimpi lang only to prevent that yung optics na may leaning siya o may leaning dyan. Pero kamakailan, medyo nagpasaring na si Presidente. Sabi niya, mukha namang ang nangyari doon noon, walang dito to eh. So, like that. Ibig sabihin ko, you know, I've been a critic of President Marcos Jr., but there are certain things now na parang ano siya, yung, well, he is taking it very carefully, one step at a time. Kasi the tension is already there, wag na nating dagdagan pa. Diba? But in any event, I just hope also that in the future, he makes certain direct statement. Wag lang pasaring. Maybe this time, yes. Pero in the future, I'd rather hope that he exert the legal power of the presidency more optically, no? Kasi at this point in time, ang sabi nga ng a lot of political experts, when you talk about the office of the presidency, this is not the time to be modest.
4: Yun.
5: This is the time to be able to exert some lawful things to do to at least even impliedly makita ng tao sa kung saan ka naglilin. So yeah, no. So there are so many things for the president to do.

0: bansa at kayong mga OFW dyan, kayong talagang malaking factor na nagpapatakbo ng ating ekonomiya at maraming maraming salamat po sa inyo. Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hindi po itong punto na iiwanan ng bansa o mawawala ng pag-asa. Tutok lang para maging abreast sa mga pangyayari. At huwag niyo pong huwag kayong mag-hesitate. Idaing ang inyong gustong idaing. Pumuna kung kailangan kayong pumuna. Magbatikos kung kailangan kayong magbatikos sa legal na pamamaraan lang po, sa legitimate way of doing it under the Constitution. Ayan po.
1: With that, Attorney Mel, maraming maraming salamat sa oras muli na pinagkaloob mo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much, Attorney Mel.
0: Maraming salamat sa inyo.
1: Ang ating pong very well-known law professor and of course, kilalang-kilalang political commentator, Attorney Mel Santa Maria. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ngayon po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, sa iba pang kaganapan, well, posible daw pong tumaas pa. Ito, kapit. Posibleng tumaas pa ang inflation sa Pilipinas noong nakalipas na buwan, meaning May, at dumampas na sa antas noong Abril. Biruin niyo, tinatayang nasa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation sa buwan ng Mayo ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas kaysa sa 7.2% noong nakalipas sa buwan ng Abril. Yan, pangunahing dahilan po ang epekto ng digmaan pa rin sa Middle East na nagpapataas sa presyo ng pagkain at nagpapahina sa peso. Yun, at mananatiling lampas sa target range ng BSP na 2% hanggang 4% sa ikatlong sunod na buwan. Para tulungan po tayong himayin ito, itong forecast nito na 7.1 hanggang 7.9% na inflation plus lahat po ng ikangang nangyayari geopolitically sa labas ng ating bansa at yung nangyayari sa loob ng ating bansa. And makakatulong ba itong mga naging state visit ni Pangulo sa Japan at yung mga bilateral and trade agreements na kanya na secure at yung itong patuloy na pakikipag-usap natin with Vietnam dahil nandito po ang presidente ng Vietnam ngayon sa Pilipinas for a state visit na si Tom Lam at may mga agreements na rin po silang naidaos. So alamin po natin ang pananaw dyan ng ating Filipino-Canadian economist, walang iba kundi si Dr. Michael Batu. Dr. Michael Batu, Maraming salamat po muli.

0: sa pagpapaunlak nyo sa ating programa. Good morning mula dito sa Pilipinas.
1: Magandang umaga sa iyo, Ray, at magandang araw din po sa ating mga taga-subaybay.
0: Here we go again, Atty. Bato. 7.1 hanggang 7.9% ang forecast ng BSP para sa buwan ng Mayo when it calls for inflation figures. Plus, patuloy na humihina ang piso laban sa dollar. Do we see any ikang hope na at least on your side from the outside looking in kung matetame pa itong inflation na ito ngayong buwan ng June at papapalakas pa ba? Lalakas pa ba ang piso laban sa dolyar?
1: Yung nakita nating forecast rate, no, na aabot daw ng 7.9%, that is for the month of May. And nung buwan po ng Mayo, talagang nakita natin dito yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. At yan ay nag-reflect na yan ngayon, nag-transmit na yan sa Pilipinas in terms of sa pagtaas naman ng presyo ng produktong petrolyo dyan. However, kasi ako sinusubaybayan ko yung mga datos, Ray, no, lalo na dyan sa global petroleum prices. Merong evidence na medyo bumababa na ang presyo. No? Okay. In fact, dyan sa Pilipinas nga, di ba, may mga rollback na mangyayari, no? So, yung rollback na yan, June na of 2026, no? So, kung mataas ang rate of inflation natin ng Mayo, merong possibility na pagdating ng June, medyo bababa. Mataas pa rin, pero hindi kasing taas nung nagdaang buwan. Yeah? So, yan yung nakikita ko na in terms of sa takbo ng presyo ng produktong petrolyo. Now, in terms of inflation, merong chance na bababa yan. And hopefully, na medyo lumakas ng konti yung piso. Kasi pagka yung piso natin mahina, pagkamat may mga sektor na nakikinabang dyan, pero kung titimbangin mo, mas malaki ang adverse effect sa ating economy considering nag-i-import tayo ng pagkain,
0: yes,
1: nag-i-import tayo ng langis, and all of those are financed or paid through foreign currencies. So kung mahina ang piso, magmamahal yung mga ini-import mo. So kumbaga, pag medyo naghumuhupa yung ating inflation, meron ding chance na may bahagyang baka lumakas ng kaunti yung piso.
0: Alright. When we say medyo humuhupa na yung presyo sa international market when it comes to oil products, ito nakasalalay pa rin po yun, ano po, Dr. Bato, kung ano man ang magiging outcome ng pag-uusap ng US at ng Iran, tama po ba?
1: Absolutely. Kasi nakadepende yan sa sitwasyon sa Middle East, particularly kung anong mangyayari sa Strait of Hormuz. Well, although sinasabi ni Donald Trump na okay na, no, may nagkakaroon ng movement on both sides in terms of coming up with an agreement, no, para magkaroon ng kapayapaan, but still, there's nothing concrete na nakikita natin. Ano? It's all about posturing and it's all about, you know, one group saying another, di ba? Wala pang malinaw eh. Pero kung titingnan mo sa raise sa presyo, no, mayroong trend na pababa. So, kung magtuloy-tuloy pa ito and sana naman ano, magkaroon na sila ng agreement by this month, for example, magkakaroon kaagad yan ng epekto, no, sa presyo ng produktong petrolyo globally, and pagdating na sa Pilipinas, magbababa ang presyo, ang rate of inflation ay bababa, sasabayan niya ng interest rate kasi nga although may risk rin at mas tataas pa yung interest rate to further address inflation, no, isa yan sa mga ginagawa ng BSP. So merong magandang pagkakataon na baka bumaba rin yung interest rate kapag ka nagtuloy-tuloy din yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. And yet you're right, it all depends on the outcome nung nangyayari ngayon dyan sa Middle East, Ray.
0: Alright. Dr. Bato, alam ko na, itanong ko na sa inyo to, pero gusto ko nang ulitin, at least para ma-drill natin, ma-imbibe natin sa ating mga kababayan, yung dahilan kung bakit nagtataas ng interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kabila ng matataas na forecast ng inflation. Kasi nag-iisip yung ating mga kababayan, mataas na nga inflation, mahal na nga ng bilihin, magtataas pa ng interest rate. Paano kami uutang? Paano kami makakabili ng bahay? Paano kami makakabili ng bagong kotse? Kung ang taas ng interest rate, papatong kaagad sa mga loans namin yan. So how can again, explain. Ano ba ang kahalagahan ng pagtataas ng interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas amidst sa pagtaas ng inflation?
1: May kakonekta yan, Ray, ano, yung interest rate at ang inflation. Pagka mataas kasi ang rate of inflation, ang ginagawa ng mga central bank ay itinataas nila ang interest rate, no? Ang intuition dyan is dahil ang inflation ay nangyayari dahil ito ay dahil sa pagtaas ng demand, halimbawa, no, or pag-contract ng supply, ang adjustment mechanism na ginagawa ng central banks is para ma-influence sila yung galaw ng ekonomiya at yung money supply na sinasabi natin, ano. Pagka mataas kasi ang interest rate, mababa ang money supply, at pag mababa ang money supply, mas kakaunti yung money in circulation mababa ang presyo. No, so yun yung ideya diyan. Kasi ang nangyayari kapag mataas ang money supply natin, halimbawa, mas maraming piso ang kailangan mo ngayon para bumili ng isang bagay. So kapag mataas ang interest rate, ang nangyayari is yung pesos in circulation, imbis na nasa labas siya, yung mga may hawak ng piso, ilalagak nila yun sa mga banko, for example, okay, kasi mas mataas yung interest rate. So pag nabawasan ngayon yung money supply mo in circulation, what happens is bumababa ang inflation. No? So yun yung pinaka-basic mechanism niyan, Ray. No? Kaya lang, meron din akong kritisismo din dyan. Kasi yung mga ganyang policy, it works if yung cost ng inflation mo is demand-driven. So halimbawa, talagang lumalago yung ekonomiya, no? Talagang mataas ang demand sa mga produkto. That is what we to control inflation, taas mo yung interest rate natin. However, itong sa nakikita natin, supply-driven kasi eh.
0: Okay.
1: Supply-driven yung cost source ng inflation. No? So, kumbaga, kapag ang ginagawa ng Bangko Sentral, they're using a solution that is tuned for demand for a supply-driven problem.
0: Oy,
1: so, kumbaga, meron akong ganyang kritisismo dyan sa ganyang polisiya, no? Kaya nga may mga nagsasabi rin na bakit ka magtataas ng interest rate? Ang hirap na nga ng buhay ngayon. Hindi ba mataas na presyo, bakit ka pa magtataas? Well, kasi ang naging cost nitong kagaya nung pandemic, ganun din yung sa kaso ng nung pandemic, ano? Nag-lockdowns tapos after ng lockdown tumaas ang demand.
0: Yes.
1: Di ba kasi nag-open yung ekonomiya, nagkaroon ng inflation, nagtaas ng interest rate. Yung kasong yun, Ray, that was demand-driven yung inflation. Yes. Kasi nagkaroon ng opening ng ekonomiya. Pero itong sa kaso natin ngayon, hindi siya demand-driven. This is driven mostly by contraction of supply as a result of geopolitical tensions.
0: Ayun.
1: So this policy is I have to say, it's a crude policy, no? Yung pagtataas ng interest rate. And yet, makikita natin merong epekto, no? Pero but I think it's not the optimal solution to address the issue of inflation pa rin sa ating bansa. That is just one tool to be used, pero hindi siya yung silver bullet. Eh. Hindi siya yung the best tool in the shed, to be used sa ganitong klaseng sitwasyon.
0: Eh, biruin mo, Dr. Bato, ang BSP ay nagpatupad na ng interest rate hike na 4.5%. Medyo mataas-taas na rin yun, ano, Dr. Bato?
1: Yes, so halimbawa, kung kayo po kayo considering na magpapa-finance ng inyong sasakyan, halimbawa, kayo po isang maliit na business, kayo po yung mag-i-expand ng fleet ninyo, medyo mataas na po ang babayaran dahil nga tumaas ng interest rate ng bahagya. Yung mga malalaking purchases, no? Yung mga, kasi sa pag humiram ka ng pera rin sa banko, usually, ano yan yung BSP rate plus premium. Diba? So, ganun yan palagi. No? So, kapag ka tumataas yung BSP rate mo, kahit yung premium mo pareho, yung total na binabayaran mo, tumataas.
0: Yes.
1: Yun yung idea dyan. Eh. Kapag mataas ang inflation, what you want to do is to constrain muna, no, the economic activity para bumaba ang presyo. Pero again, as I've said many times, I mean, that is demand driven eh. Pero ang kaso natin ngayon is supply driven inflation yung nakikita natin sa ngayon.
0: All right. On other notes, and I hope itong mga susunod kong katanungan could kang at least help itong ating Philippine economy at kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, sapagkat ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Dr. Bato, just concluded, I think last week, tama, mga kalipas na araw, yung kanyang 4-day state visit sa Japan. And based on sa kanyang 4-day state visit, he was able to secure important bilateral and trade agreements and even maritime cooperation. But we will focus on the bilateral and trade agreements. Sa pagharap niya sa mga Japanese private companies and investors, he was able to garner around $3 billion worth, and another 56 million or billion mula sa mga Japanese companies to invest in the Philippines in a large swath of sectors, including from energy, agriculture, shipbuilding, digital, and everything. But I think the most, for me, ang pinatutukan ko dito is yung agreement ng Pilipinas at Japan, especially with their Prime Minister, to help the Philippines establish an OPS, at tinatawag na Strategic Oil Reserve Facility. Sa tingin nyo ba makakatulong ito? How can this help the Philippines, Dr. Bato?
1: Well, himayin natin rin, no? Marami kasing ganap dyan eh, no? So yung sa kaso ng pledges, malaking amount yung pinag-uusapan natin dyan. Eh alam naman natin rin sa mga pledges, sometimes it takes a while
0: yes.
1: for that to be translated into realized investment and eventually job creation. Kasi ang goal niyan talaga rin is to spur economic activity, magkaroon ng job creation, and of course, magkaroon ng mas magandang relationship ng dalawang bansa.
0: Mm-hmm.
1: And yet, given yung nakikita natin sa bureaucratic processes sa Pilipinas, no, sa gobyerno matagal. So, okay ang mga pledges na yan, but then, the government, what they need to do really is to make sure na ma-realize yung mga pledges na yan. Now, having said that, Japan pa rin is a very reliable economic partner.
0: Mm-hmm. So
1: very reliable ang Japan. Among sa mga bansa na nakapartner ng Pilipinas, I would put Japan as one of the most reliable. Na lagi na tumutulong yan sa atin. No?
0: Mm-hmm.
1: So, kaya itong mga pledges na ito, mataas ang kumpiyansa ko na sooner or later, marirealize din ito. No? At makakalikha ito ng maraming trabaho. Now at the time, Ray, that investor confidence sa Pilipinas ay medyo mababa. Di ba? Kung magtinamo yung datos ng investor confidence sa atin, medyo
0: yes.
1: mababa kaga.
0: Yes.
1: Consumer confidence. Because of inflation, dito naman sa business confidence dahil sa geopolitics at saka dyan nangyayari din pang politika dyan sa Pilipinas, eh medyo mababa yung investor confidence. Kaya itong mga pledges na to, it comes at a good time, no, para ma-boost yung investor confidence sa no. Yun yung una. Ikalaba, doon sa nabanggit mo sa about strategic petroleum reserves. That is a very, very important consideration. Bakit?
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa nakita natin doon sa nangyari dito sa Strait of Hormuz, kung ikukumpara mo yung mga iba-ibang mga bansa, no? I believe tayo lang yata yung bansa na nag-declare ng National Energy Emergency.
0: Mm-hmm. Yes. Mm-hmm.
1: We're the only country. And isa sa mga reasons kung bakit na medyo matindi yung hagupit sa atin nung nangyari sa Strait of Hormuz is because wala tayong sufficient, kulang yung ating energy infrastructure. Whether that be refineries, no, whether that be depots, yung mga storage depots. And considering, Ray, we are an archipelago.
0: Mm-hmm.
1: E diba? So, kumbaga, kung ikaw ay archipelago, dapat kalat-kalat din yung mga strategic depots. Eh, sa atin, iilan lang.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi ako nagkakamali rin, hindi ko lang alam kung nandyan pa yung sa Pandakan, eh, yung mga depo. No? Kasi nung araw...
0: Parang wala na yata ngayon yun.
1: Wala na, no?
0: Oh,
1: ginawan
0: wala na.
1: Oh. Wala na rin dyan sa Pandakan. No? So, sabi, tumatanda na tayo. Nung araw, nakikita ko pa yung mga depots dyan sa Pandakan nung araw. No? May mga kaibigan ako dyan sa area na yan. So, kailangan magkaroon tayo ng maraming din na mga depots na pwedeng paglagyan ng mga tinatawag na strategic petroleum reserves. In fact, we can learn a lot from Japan. Because among the countries in the world, Japan has the biggest strategic oil reserve.
0: Wow.
1: So kumbaga, kapag ka nagkaroon ng problema sa global, no, supply ng produktong petrolyo, among sa mga bansa na nakadepende, no, sa mga oil na galing sa, kasi wala namang sarili nilang isang Japan, di ba? So mga oil dependent countries, Japan has the most biggest, well, pinakamalaking reserba ng mga petroleum reserves na yan, strategic reserves. So we can learn a lot from them, no, in terms of how they manage the reserve, saan pwedeng ilagay, no? Kaya I think it's very timely at maganda itong project na yan. Sana matuloy po yan.
0: Wow, talaga. Pero siyempre, bukod dito sa oil reserves nito, isa pang tanong ko, Dr. Bato, siguro last question, kasi lumalabas dito sa Pilipinas at lumalabas sa social media, maging sa mainstream media, na pumapalo na ang national debt natin, utang ng Pilipinas, to 18 trillion pesos, more than 18 trillion pesos. Napakalaking halaga nun sa isang ordinaryong Pilipino. Okay, baka iniisip ng ating mga paano namin babayaran yan? Pero siyempre, ika nga, ang biruan nga rito eh, yung kaapu-apuhan mo, dala yung ano yan, burden ng pagbabayad ng utang na yan. Pero ang tanong doon na, ang tanong ko dito, Dr. Bato, ano ba ang dapat na kailangan namin bantayan ng taong bayan dito sa lumalaking ika nga, utang ng Pilipinas? Okay? Kasi may sinasabi na dapat merong ano yan eh, merong ratio yung utang doon sa GDP ng bansa. Can you explain that to us?
1: Ito kasi Ray, may mga bansa na malaki ang utang, no? And by the way, lahat ng bansa may utang. There's no country in the world na walang utang. All countries in the world have utang. Problema lang is, yung mga bansa ba na yan, kaya nilang isustain yung kanilang mga inuutang? In other words, kaya ba nilang bayaran yan in the long run? There are countries like Japan whose debt is more than the size of their economy. And they could manage that. There's the United States, of course, that keeps extending their credit card limit, so to speak. And meron mga bansang kagaya ng Pilipinas na we are an emerging mid-sized economy. At ang ating debt-to-GDP ratio, yun yung sinasabi mo, Ray, it's called the debt-to-GDP ratio. We are more than 60% na. In fact, it's about 62% na yan. Ngayon, ayon sa mga economists ng IMF tsaka ng World Bank, sinasabi nila dyan, na kapag ikaw yung emerging mid-sized economy, dapat mga nasa 60 to 70% yung debt-to-GDP ratio. Pagka mataas na yan masyado, hindi na yan sustainable, mahirapan na yung bansang mabayaran yan. So, ako sa totoo lang rin, binabantayan ko yung, ano eh, yung utang ng Pilipinas. Eh. Magbuhat nung panahon ni dating Pangulong Duterte nung nagsimula siya, no, tapos nagkaroon ng pandemic, hanggang sa kasalukuyan, makikita natin, Ray, mataas yan. Considering wala namang pandemic eh. Kasi nung nagkaroon ng pandemic, it was needed at the time. And we also were more prepared kasi mababa yung debt to GDP ratio. Kung di ako nagkakamali, it was hovering between 30 to 40% lang noon. Ngayon, nasa somewhere na tayo between 60 to 70, wala namang pandemic. Hindi ba? So, makita natin na over the of last, let's say, 4 years, tuloy-tuloy yung pagtaas ng pag-utang. Now, question is this. Masama bang mangutang? Well, kung mapupunta naman sa pag-generate ng economic growth, why not? Hindi ba? So, kailangan kasi kung uutang ka, magamit mo yan sa mga proyekto that would generate long-term growth. Kasi kung hindi yan maka-generate ng growth, eh, wasteful spending yan. No? Para kay kapag nangutang, halimbawa napunta sa graft and corruption. Hindi ba? So, baliwala lang yung inutang. Kaya ako nababahala kasi tumataas yung ating debt to GDP ratio and yet makikita natin yung growth ng ating ekonomiya medyo mababa siya kumpara sa mga iba nating kapitbahay. Hindi ba? So the question becomes saan napunta yung mga inutang na yan. And also the Philippine Development Plan. Ang sinasabi dyan, Ray, sana na nabasa yan ng ating mga policy makers din, ano, ng ating mga politicians. Sinasabi dyan kasi, Ray, dapat ngayon, mababa na yung debt-to-GDP ratio natin. Nakalagay doon sa Philippine Development Plan, kung halimbawa ngayon 2026, nasa na tayo dapat. And kung ikukumpara mo yung debt-to-GDP ratio according to the Philippine Development Plan and what is actually happening, malayo, mas mataas yung nangyayari ngayon kesa doon sa dapat na sinasabi ng Philippine Development Plan. So, kaya ako nababahala ako dyan, no? Pero but then again, if yung mga inutang naman na yan ay napupunta sa productive activities, pupunta sa paglago ng ekonomiya, bay, bakit hindi? Hindi ba? Pero at the end of the day, kailangan bantayan pa rin natin. No? Because sa totoo lang, ang magbabayad niyan, Ray, yung mga kaapu-apuhan natin, hindi pa pinapanganak.
0: Oo nga. Oo
1: yung
0: nga.
1: mga Pilipino na magbabayad ng utang na yan.
0: Totoo.
1: Hindi ba?
0: Well, after all being said and done at sa nangyayari dito sa Pilipinas, Dr. Batu, do you see a light at the end of the tunnel para sa
1: Well,
0: Pilipinas?
1: oo. Sa ngayon, Ray, very dysfunctional ang nakikita ko, no? Lalo-lalo na sa nangyayari ngayon sa Senado. In fact, napakaraming trabaho ng Senate na kailangan gawin na hindi nila magawa sa ngayon because of what is happening. And kung titignan mo rin yung setup ng gobyerno natin, ano, tatlong co-equal branches yan. Eh. So you have the
0: Yes.
1: Congress, you have the executive, and you have the judiciary. Kung baga parang sa pagluluto, Ray, parang may tungkong, may tatlong tungko yan eh. Tatlong tungko yan sa tatlo eh. Hindi ba? So kapag ka tinanggal mo yung isa, magti-tip over yung kawali. So, ganun yung nakikita ko sa gobyerno natin ngayon. Ano? So, tatlo yan, yung isa medyo mahina eh. Weakest link yung isa. Diba? Kasi nga, nangyayari sa Senado ngayon, a lot of the important work, hindi nila magawa sa ngayon. Committees, diba? Oversight, pagpapasa ng mga batas.
0: Yes.
1: Because walang quorum, 11-11. Kung hindi sumipot yung majority,
0: wala na.
1: Walang mangyayari.
0: Wala na.
1: Kung hindi sumipot yung minority, wala rin mangyayari. So they are in a deadlock, Ray. And that has an impact sa governance at sa ekonomiya. So, sa tanong mo, if there is a light at the end of the tunnel, I'm still hopeful meron naman, ano? But para mapabilis yan, I think the Senate, what they need to do is to get their act together.
0: Yun. Okay. That's true. That's true. With that, Dr. Batu, maraming salamat as usual for again giving us your precious time para makapanayang kapaw namin at mabigyan ng direksyon at tamang pananaw ang ating mga kababayan dito sa issue o matter being discussed. Thank you very much, Dr. Batu.
1: Thanks for having me. Mabuhay po kayo rin. Mabuhay po ang Pilipinas.
0: Si Dr. Michael Batu, ang ating Filipino-Canadian economist. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
3: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
4: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: All right, kayo po ay bumabaybay na sa huling bahagi ng ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sayang at hindi natin makakapanayam ngayon ang isang senador, ano po, si Senator Erwin Tulfo o kaya si Senator Win Gatchelian. Mukhang busy-busy po ang ating mga minority senators. And speaking of, kasi gusto natin silang makausap regarding nga po sa nangyari dito sa Senado na naman kahapon, di ba? Tulad doon na pag-uusapan namin ni Attorney Mel Santa Maria at nabanggit na rin ni Dr. Michael Batu, yung ating Filipino-Canadian economist, na yung nangyayari sa Senado. Okay. Eh, kasi po, marami na po ang mga naglalabas ang mga komento at pananaw tungkol dito sa Senado na nagiging dysfunctional ang Senado. Hindi na nakakapag-operate ng tama ang Senado. Hindi na nakapagbibigay ng naabot yung tamang mandato ng Senado dahil sa nangyayari ngayon sa loob ng Senado mismo sa mga senador natin. Totoo po yung sinabi na nila Attorney Mel Santa Maria at ni Dr. Michael Batu na parang there's a deadlock. There's a deadlock. Nagiging dysfunctional deadlock. Kasi sa ngayon, sa pagkakapiit po ni Senator Jinggo Estrada kahapon, ang number ngayon ng minority at ng majority, 11-11. Kumbaga tie, 11-11. So, paano ngayon maipapasa ang mga panukalang batas, mahalagang panukalang batas? Kapag sabihin na nating naburyong na naman yung isang panig at hindi na naman umattend. So wala na namang ano, wala na namang mararating, sasabihin wala na namang quorum, o ay sasabihin hindi bigla na lang hindi a-attend, di ba? Or biglang mag-walk out yung iba, di ba? So ano ang kahihinatnan ng Senado kapag ganito lagi ang nagiging senaryo? Kasi parang sa totoo lang, noong una, tinatawanan ko lang yung term na ginagamit nila, Senate Plix. Tinatawanan ko lang, I think it's a joke, sinasakyan ko lang. Pero alam nyo, sa mga nakaraang mga araw, parang totoo nga eh, na talagang Senate Plix ang nangyayari sa Senado ngayon. Okay, kaya nga naitanong ko kay Attorney Mel Santa Maria, yung comparison. I don't want to compare. Ayoko naman i-compare kasi siyempre iba yung sitwasyon noon, iba yung sitwasyon ngayon. Pero hindi mo maiwasang ma-compare kung ano ang Senado noon, that was say 15 or 20 years ago or even older, sa Senado natin ngayon. And of course, the word statesmanship lumabas. Meron, kaya na itanong ko na rin, meron pa bang statesmanship sa Senado sa nangyayari ngayon? At mahalaga yung pananaw ng ating mga taong bayan, ng ordinaryong Juan de la Cruz, ng isang overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa labas ng bansa para sa kanyang pamilya, nagbabayad ng tax, nagre-remit, di ba? At dahil nga sa nasabi nga lagi ng gobyerno na ang ating mga overseas Filipino workers ang mga bagong bayani. So nakikita po ng mga OFWs natin, ng Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, kung ano ang nangyayari dito sa loob ng bansa. Sasabihin nila, yan ba? Yan ba? Diyan ba napupunta ang mga taxes na binabayad namin? Ang mga taxes na nakukuha sa mga remittances namin? Yan ba ang bunga ng sakripisyo namin para sa aming pamilya? Yun ang mga katanungan po ngayon. Yan ba? Para ba sa kapakanan ng isang tao o ng isang grupo, kaya nangyayari yan sa Senado? O personal na interes? Hindi ng kapakanan at interes ng sambayan ng Pilipino ang isinususog ng mga mambabatas natin? What has happened to the Senate? Sabi nga nila, what has happened to the Senate? Of old, nasaan na ang Senado? Kaya ngayon, marami po ang nagsasabi, actually ngayong araw na ito, today, sa programa is a Tuesday dito sa Pilipinas. Marami po nagbabantay na baka mayroong mga pagbabago na naman sa Senado. When we say pagbabago, baka magkaroon ng panibagong change of leadership. Ibig sabihin, baka mapalitan yung Senate presidency. O ika nga, may lumipat from majority to minority. Ano? So binabantayan po lahat ngayon yan. Pero alam nyo, sa bawat changes na nangyayari sa Senado, may it be good or sabi natin negative, may epekto po yan dun sa function ng Senado sa pagde-deliver niya ng kanyang mandato. Kahit papaano may ano yan eh, nagkakaroon ng delay effect sa kanilang pagsasagawa ng kanilang trabaho. Although meron tayong mga senador na ang gustong magtrabaho lang para sa kapakanan ng taong bayan, pero meron din tayong mga ilang senador na mas pipiliin ang hindi umattend o biglang hindi umattend ng Senate session. Or yung iba naman, nagwo-walk out. Pero may dahilan naman daw yung kanilang pagwo-walk out kung bakit sila po yung nagpapaliwanag noon. Okay? Pero isa pa nangyari kahapon, sana hindi na maulit ito. Ito galing to mismo kay Senator Raffy Tulfo. And I believe sa kalahatan ng mga tao o ng mga senador na papakinggan natin na tayo maniniwala, isa na dyan si Senator Raffy Tulfo at si Senator Erwin Tulfo. Hindi ko naman sinasabing huwag kayo maniwala doon sa ibang mga senador, pero pag si Senator Raffy Tulfo nagsalita at nagsabi, you are inclined to believe him, di ba? Eh, biro mo sinabi ni Senator Raffy Tulfo, pinatayan sila ng aircon, pinatayan sila ng internet sa Senate Plenary Hall. Kaya pala sabi niya, batang init, Wala na pala silang aircon. Wala pa silang internet. Okay? So, sino ang may power to do that? Napatayan sila. Pero ibig sabihin, why would you do that? O sinadya ba yun? O nagkataon lang? O naibalik ba? Kaagad. So, you know, small things like this erodes the unity, peace, and harmony ng isang institution, especially ng Senado. And I hope, sabi nga ni Dr. Michael Bato at ni Attorney Mel Santa Maria, I hope the Senate can get their act together. Even the President, President Bongbong Marcos Jr., sinabi niya na sana the Senate can put their act together. Ma-resolve nila ang naging problema ito sa Senado as soon as possible. Kasi the more that this one drags, the more na nagkakaroon ito ng epekto sa kabuhayan ng bawat ordinaryong Pilipino, sa reputasyon ng Pilipinas sa international community at maging sa ekonomiya ng ating bansa. I hope we find the silver lining, and tulad nga nung tanong ko, the light, I hope we find the light. They find, meaning they, yung mga lawmakers natin. I hope they find the light at the end of the tunnel and an inspiration to solve all their problems and maintain harmony sa Senado. Muli po, sa ngalan ng ating mga Global na Tayo team, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa pagsubaybay po nyo sa isa pang edisyon ng Global na Tayo.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan.

baka. Kami mahirap lamang, bakit di na siya naawa? Hindi ko na ako.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihahatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pangninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa, maya-maya ang panayam kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson, walang iba kundi si Colonel Francel Margaret Padilla, kaunay po sa naging pahayag ng Estados Unidos sa nagdaang 2026 Shangri-La Dialogue sa Singapore patungkol sa external defense at military modernization ng Pilipinas. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, walang iba kundi si Colonel Francel Margaret Padilla. Colonel Padilla, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang hapon, Win, and magandang hapon sa inyong mga taga-subaybay.
3: Opo. Colonel, nito pong Sabado sa 2026 Shangri-La Dialogue po sa Singapore, pinuri ni United States War Secretary Pete Hegseth ang Pilipinas mula po sa external defense at military modernization nito. Ginawa rin niyang magandang halimbawa yung Pilipinas sa kung ano ang nais ni US President Donald Trump pagdating sa burden sharing na tinatawag para dun sa mga kaalyadong bansa ng Amerika. Ano po yung reaction dito ng AFP?
4: Well, Win, no, sa pananaw ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, itong binanggit na ito, no, pagkilala ito sa patuloy nating transformation at sa pagiging natin, no, aktibong katuwang na bilang kaalyado natin sila dito sa regional security. Mm-hmm. Pero mas mahalaga dito, Win, kesa sa papuring ito ay ang resulta na pinapakita natin dito, no. Mm-hmm. Mas pinapalalim natin yung ating cooperation with one another, hindi lang with our partners but also with our allies but also our partner states. Kung makikita mo, Win, napakarami na ng iba't ibang bansa ang nagjo-join dito sa usaping ito. Mm-hmm. In fact, nung huling balikatan exercises, no, the very first time na 7 bansa yung lumahok dito. Mm-hmm. So mas pinatibay natin yung ating interoperability, mas malinaw na rin yung ating shared understanding sa mga hamon, no, lalong-lalo na diyan sa Indo-Pacific.
3: Opo.
4: At ang INEP, nakatuon tayo sa ating focus natin ay yung ating trabaho, mm-hmm, yung capability building, readiness at mission effectiveness natin. In the end, lahat tayo, no, iisa yung goal natin, to maintain a free and open Indo-Pacific.
3: Mm-hmm. Colonel, ano-ano po sa tingin nyo yung mga particular na dahilan kung bakit po ganito yung pananaw ng US sa ating bilang kaalyadong bansa po sa Timog Silangang Asya, lalo po kung magkakaroon ng comparison sa iba pong malalaking kaalyadong bansa gaya po ng Australia at iba pong bansa po sa Europa na hindi natin may tatanggi na laging hinihiritan ng US na taasan yung kanilang defense budget para po dun sa burden sharing po na tinatawag?
4: Well, because in Philippines, we are in a very unique position. No? Mm-hmm. So pareho tayong frontline state dito sa usaping ito. And also, of course, we have been a long-standing treaty ally. No? Napakalawak na at napakalalim at mahaba na itong samahan natin ito. Ang ibig sabihin nito, yung security challenges natin na kinakaharap, hindi ito theoretical lang, no, kundi operational and immediate din ito. Dagdag pa rito, yung modernization trajectory ng sandatahang lakas ng Pilipinas, consistent ito at aligned dito sa evolving security environment. In fact, kung titignan mo itong AFP win, we have been evolving, no, to address contemporary modern challenges. Kaya nagkaroon tayo ng changes even in our domains of operations. Dati, land, air, and sea lang tayo, more on kinetic, no? Mm-hmm. Now, we have
3: cyber.
4: Nagpunta na tayo dito sa non-kinetic side of things, no? Nandyan na din ang ating cyber domain and information domain. So sa pananaw ng ating allied nation, no, ang Pilipinas ay hindi lang partner in principle, kundi partner din tayo in practice, lalo na dito sa ating maritime domains at joint exercises natin.
3: Opo. Colonel, bali dito sa pinag-uusapan natin, syempre nakasentro po o nakatuon yung military modernization po ng AFP, particular po yung tinatawag natin na Re-Horizon Program. Kamusta na po ito? Tsaka natatabo po ba natin yung mga target na panahon para dun sa acquisition po ng mga karagdagang kagamitan po para sa ating mga nasa unopirmadong hanay?
4: Yan nga, Win, di ba? Kung yung etong modernization natin, as we have seen, nag-evolve yung ating yung mga security challenges na kinakaharap natin. Therefore, nag-evolve din yung ating unit, no, to create new units within the AFP. So we came up with ang ating intelligence command, meron na tayong cyber command, meron tayong strategic command, and even yung CMO command, among others, no. Mm-hmm. And dito, nakatuon ito lahat with our comprehensive archipelagic defense concept. And dahil dyan, yung dating Horizon 1, 2, and 3 natin, kailangan natin siyang i-review. Thus, lumabas itong Re-Horizon na program. Mm-hmm. No? So hindi lang ito procurement initiative. Ito din, kasama na rin dito yung institutional transformation. So ngayon, nandito tayo, Win, sa transition, no, mula sa legacy systems natin patungo dito sa tinatawag nating integrated network at a multi-domain capable force. No? Mm-hmm. May mga delivery na ongoing dyan sa ating modernization, and meron din tayong mga projects na nasa pipeline. Mm-hmm. At meron din tayong nandun na din sa advanced planning stage. So ang pangunahing sukatan natin dito, hindi lang yung na-deliver na ng mga equipment, kundi yung magagamit natin, no, para sa integrated at sustained operations natin in line with the comprehensive archipelagic defense concept.
3: Mm-hmm. Bali, Colonel, dagdag ko na rin po dyan. Continuous din po ba yung ating collaboration with local partners po dito sa Pilipinas gaya po nung Department of Science and Technology, particular po dito sa mga dinidevelop po nating mga kagamitan at maaari rin po na mai-apply natin sa ating estratehiya po para sa pagtatanggol sa bansa?
4: Oo, Win, maganda yan na nabanggit mo, no? Kasi dito yung CADC, yung Comprehensive Archipelagic Defense Concept, kasama lahat yan, no? In a nutshell, itong CADC is ang komprehensibong pamamaraan kung paano natin dedepensahan ang ating bayan bilang isang, tayo ang pangalawang pinakamalaking archipelago. Mm-hmm. And with this CADSEA, nandyan yung pagtayo natin ng bases, no? Andyan yung pag-recruit natin ng mga tropa natin, no? Tao, even ng reserve forces natin, mm-hmm. nandyan din yung modernization. And ito nga, may pinirmahan ng ating Pangulo, yung tinatawag nating revitalized self-reliance defense posture. Mm-hmm. Ang ibig sabihin, yung indigenous dito sa ating bansa, as skill sets and of course, materials, no, and capabilities, priority yung dito galing sa atin, galing mm-hmm. sa Pilipinas. Thus, it will create more jobs and kasama din dito, no, yun ngang indigenous talents and skill sets natin. Kaya kasama yan yung partnership natin with different agencies, no. Pagkasama natin dyan yung DOST, nabanggit mo nga, mm-hmm. marami tayong mga kabataan na very techie and maraming solutions na gustong i-offer. Even with DICT, no, meron din tayong mga AI capabilities, no, mga drone systems, marami yan tinitignan natin. And tinitignan natin lahat ng pwede nating maging partner, even the universities, no, sa ating mga estudyante, mga STEM students natin, lahat ito tinatap natin for this win.
3: Apo. Bali, Colonel, since June na po ngayon, nasa kalagitnaan na po tayo ng 2026. Ibig sabihin po nito, nalalapit na rin po yung pagsusumite po ng budget request ng mga ahensya po ng pamahalaan para po sa 2027. Bali po sa hanay po ng AFP, may tinitingnan po ba tayong dagdag na budget request po para po sa katuparan ng mga nakalinya po nating modernisasyon para sa ating sandatahang lakas?
4: Well, when ang modernization, itong modernization project natin, no, isang long-term state policy commitment. Hindi ito ad hoc expenditure, no? Mm-hmm. Kaya ang focus ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas is to ensure na merong continuity ng funding for priority capability areas. Mm-hmm. No, ito yung ating maritime domain awareness, yung ating air defense, cyber capabilities, at ang ating sustainment systems. No? Mm-hmm. So nasa budget formulation stage pa ito, pero ang prinsipyo natin dito, Win, is very clear. Mm-hmm. Ang capability development, dapat predictable siya. Based ito, at the end of the day, this should be sustainable. Mm-hmm. So lahat yan na i-take into consideration natin and kasama naman yan, no, with our systems that are in place and we're showing naman na itong mga sistemang ito are really working.
3: Apo. Colonel, manghingi na lang po sana kami ng mensahe po para sa ating mga kababayan na gusto nyo pong ipabatid sa kanila.
4: Well, ang lahat ng ito, no, yung recognition nga from other allies and partners, no, yung partnerships natin with different like-minded nations and well-meaning nations, pati na itong modernization, iisa lang ang pinupuntahan, no, patutunguhan ito is a credible defense posture. In fact, Win, mainit-init pa, no, yung lumabas na latest OCTA survey, mm-hmm. ang magandang ma-highlight dito is majority of the Filipinos are pro the modernization of the armed mm-hmm. forces of the Philippines. And harinawa, no, daan na po talaga tayo patungo. Ang layunin po natin, hindi po visibility, kundi capability. Mm-hmm. So hindi lang readiness sa papel, kundi readiness sa aktwal na operasyon. At ang maganda ditong i-highlight, Win, over the defense capabilities, kasama dito yung capabilities natin for humanitarian assistance mm-hmm. and disaster response. Kasi may mga pinaghahandaan tayo dyan, no? And mm-hmm. Of course, the Philippines is very prone dito nga sa mga natural disasters, no? So kailangan kasama yan na sa mga pinaghahandaan natin. So over and above the defense, HADR is a very big factor. Mm-hmm. So ang gusto natin dito, ang readiness nga sa actual na operasyon, at ang higit sa lahat ng AFP po ay handang tumugon sa hamon ng kasalukuyan, no, habang ina-anticipate natin yung threats ng ating hinaharap. Ito ay sa lahat ng domain, sa lupa, sa dagat, sa himpapawid, even sa cyber domain. And ngayon, Win, no, yung information domain, because nagpo-proliferate nga itong mga fake news, no, misinformation, disinformation, and malinformation. Kailangan kasama lahat ito sa kaya nating i-contain and i-address. And nangangako po, and of course, ina-assure ng inyong sandatahan lakas ng Pilipinas na ito po yung track na tinatahak po natin.
3: Okay po. Colonel Padilla, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
4: Thank you very much, Win, and mabuhay po kayo.
3: At yan po ang ating naging panayam kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sinelyuhan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnam President Tho Lam ang apat na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding o MOU on Defense Cooperation sa pamamagitan ng Department of National Defense at Ministry of National Defense ng Vietnam. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ito upang mapalakas ang joint capability sa maritime security, military education, at disaster risk reduction and management. Bukod dito, nilagdaan din ng MOU para sa information technology and digital transformation cooperation sa pagitan ng Department of Information and Communications Technology at ng Ministry of Science and Technology ng Vietnam. Layo naman itong gawing produktibo ang kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies na mahalaga sa pagpapalago ng ekonomiya ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ang Hanoi at Maynila para sa Tourism Cooperation Program sa pagitan ng Department of Tourism at ng Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam. Target naman itong palakasin ang turismo ng Pilipinas at Vietnam sa pamamagitan ng pagdaragdag ng commercial flights sa pagitan ng dalawang bansa. Naselyuhan din ang kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines at ang Academy of Public Administration and Governance Ho Chi Minh National Academy of Politics para sa students at faculty exchanges.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagpasok ng Pilipinas at Vietnam sa isang mas malakas, bago at mas malalim na defense relationship at cooperation kaugnay pa rin ng mga pinag-aagawang teritoryo. Ani Teodoro, ang defense trajectory na ito na tinatahak ng Pilipinas at Vietnam ay para tiyakin ang regional stability at mapagtibay ang relasyong pang-depensa ng dalawang bansa. Patunay rin ito na posible ang isang sibilisado at diplomatikong pag-uusap ng rival claimant nations sa mga pinag-aagawang teritoryo.
5: Enhance means we go to another level where we can exchange information on a deeper level and we can work on activities which were not done before. The problem is if there are rivalries that do not, you have rivals who do not follow rules and then try to use their size like China against you. Yun ang mistrust. Hindi na nga sumusunod sa batas. Galit pa.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Matatag na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vietnam-Philippines Business Forum. Punong ehekutibo hinikayat ang mga Vietnamese investor na mamuhunan sa Pilipinas. Ang kabuang detalye ihatid sa atin ni Raquel Bayan.
6: Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na relasyon ng Pilipinas at Vietnam kasabay ng panghihikayat sa Vietnamese businessman na mamuhunan sa Pilipinas. Sa ginanap na Vietnam-Philippines Business Forum sa Maynila, binigyan din ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnay ng Hanoi at Maynila na mayroong malalim na kasaysayan na nagmula paan niya noong administrasyon ng kanyang ama ng formal na maitatag ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa taong 1976. Ayon sa Pangulo, ang pundasyong inilatag noong mga nakaraang administrasyon ay lalo pang pinalawak sa mga sumunod na dekada hanggang sa umangat ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam bilang strategic partner noong 2015. Sa kasalukuyan, ayon kay Pangulo Marcos, nakatuon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan sa Vietnam habang patuloy na isinusulong ang mga reformang nagpapadali sa pagninegosyo at pagpapalakas sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhuna. Kabilang sa mga reformang ito ang Create More Act at ang Green Lanes for Strategic Investment na layong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa bansa. Kung matatandaan, formal ng iniakyat ng Pilipinas at Vietnam sa isang Enhanced Strategic Partnership ang balikatan nito.
7: Globally competitive edge Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development.
6: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang balita, inaayos na ng economic managers ang inaasang economic targets dahil sa hindi tiyak na lagay ng ekonomiya sa buong mundo. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpulong na ang Development Budget Coordination Committee para i-reassess ang projection kaugnay sa economic growth, inflation, foreign exchange at oil prices. Narito ang ibang impormasyon mula kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon.
8: The committee has agreed to further study the effects of these variables in the country's fiscal position in the short and medium term. Recalibrated figures will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget.
3: Ayan po ang bahagi ng pahayag ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon na ibinahagi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Naghahanda ang gobyerno sa posibleng epekto ng hanging habagat at posibleng pagsabay ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, bago pa man ang state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, ay nagpatawag na ito ng pulong kaugnay sa El Nino Action Plan, sakop ang tubig, pagkain, energy security, health protection at public safety. Ayon niya muling i-reactivate ng Department of Agriculture, National Food Authority at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang National El Nino Task Force. Imamapa ng mga ahensya ang drought-prone areas, magkakaloob ng crop interventions, isasaayos ang irrigation at water harvesting systems, at isusulong ang alternate wetting at drying technology. Lilinisin din ng Department of Environment and Natural Resources at iba pang ahensya ang reservoir, isasaayos sa mga pasilidad, magtitipid at magiging maayos sa paggamit ng tubig, magde-deploy ng water tanks at treatment units at sisiguruhing prioridad ang supply ng tubig sa mga kabahayan. Palalakasin din ang disease surveillance habang nakahanda ang medical supplies at babantayan ang heat at water-related illnesses. Sa panig ng energy sector, titiyakin ang sapat na supply ng kuryente at fuel reserves, susuportahan ang transmission projects at pananatilihin ang backup power para sa critical infrastructure.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Malacañang umapila sa publiko na tumulong at huwag ganap na iasa sa pamahalaan ang paglilinis sa mga estero at daluyan ng tubig ngayong panahon ng tag-ulan. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
9: Hinigi ng Malacañang ang pakikipagtulungan ng publiko sa gitna ng mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ngayong panahon na ng tag-ulan. Kabilang dito, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang paglilinis ng mga estero bilang isa sa mga hakbang upang maiwasan kahit papaano ang mga pagbaha. Sabi ni Castro, kanila nang nakausap si MMDA Chairman Don Artes sa tuloy-tuloy naman niya ang bayanihan sa paglilinis ng estero habang may ginagawa na rin paglilinis sa mga drainage. Sa diyang papasok na ang bagyo ayon sa PCO official na tiyak na magdudulot ng mga matitinding pag-ulan na isaanyang force majeure na hindi maiiwasang mangyari dahil dulot na rin ng kalikasan. Kaya ang kanilang panawagan sa lahat, pagtulong-tulungan ang magiging epekto ng mga paparating na bagyo at pag-irali ng bayanihan ngayong panahon ng tag-ulan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
10: Sa lahat ng mga kababayan natin, magtulong-tulong po tayo.
8: ang paglilinis po ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha.
9: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Nakatutok ang Office of Civil Defense o OCD sa posibleng epekto ng habagat sa bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno para sa paghahanda ng resources sa tulong sa mga posibleng maaapektuhan. Nanawagan ng OCD sa publiko na manatiling naka-alerto, sumunod sa mga paalala ng mga otoridad at kumuha ng mga lehitimong impormasyon sa gitna ng masamang panahon.
10: Ang direktibo po kasi sa atin ng Pangulo ay talagang pangalagaan ang inyong mga pangangailangan, ano, at saka yung pong pagiging handa, no, na isama na po natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Mahalaga din po, syempre, tamang impormasyon ang makukuha natin pagdating dito, no, saan, kailan, gaano katindi ang tatama ng mga bantang panganib. At napakahalaga din po, syempre, makinig po sa piso, sa radyo, sa telebisyon, alamin po kung ano yung mga ahensya na mga lehitimo, no, sa social media, lalo na po manggagaling doon sa ating mga lokal na otoridad.
3: Si OCD spokesperson Junie Castillo.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mabilis na pagtugon ngayong tag-ulan. Sa panayam ng IBC-TV13, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na kaagapay nila sa rescue efforts at traffic assistance ngayong tag-ulan ang 5-minute MMDA response hotline na 136. Siniguro rin ng MMDA ang patuloy na paglilinis sa mga daluyan ng tubig at gumagana ang pumping stations para maibsa ang pagbaha sa Metro Manila.
11: Sinisiguro natin na maluwag at walang obstruction sa ating mga waterways. At pagkatapos, pangalawa nito, inaalis din natin ang mga basura. Sinisiguro natin na kung may mga illegal structures yan, ay dapat mawala yan. Kasama dyan sa ating mga trabaho ay ang ating pag-maintain ng mga pumping stations to make sure na ang tubig, pag halimbawa magkaibang level sa kanyang output, ay pwedeng forcibly mapump natin palabas.
3: Si MMDA General Manager Nicolas Torre III.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Inilagay ng pambansang pulisya sa full disaster response status ang lahat ng police units sa buong bansa bilang paghahanda sa inaasahang tag-ulan at posibleng bagyo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., bukod sa pagpapanatili ng peace and order, bahagi rin ng kanilang mahalagang gampanin ang disaster response. Kaugnay nito, naka-activate na ang disaster incident management task groups ng pambansang pulisya sa mga vulnerable area. Handa rin ang command posts. May koordinasyon sa pinalakas na Local Disaster Management Office at tuloy-tuloy na binabantayan ang communication lines. Samantala, pinalakas din ng PNP ang early warning at public alert measures, police visibility at naghanda para sa preemptive evacuations sa high-risk communities.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Posibleng makaranas ang Pilipinas ng matinding weather event sa mga susunod na buwan habang mas nagiging posible ang pagkakaroon ng El Niño sa pagitan ng Hunyo at Agosto. Ayon sa PAGASA, maaaring magsabay ang habagat season sa El Niño mula ngayong buwan hanggang Setyembre. Posibleng magdulot ang habagat ng malalakas na ulan kaya nananatili pa rin ang panganib ng pagbaha kahit sa early stages ng El Niño lalo na sa mga mababa at flood-prone area. Batay pa sa pagtatapos bayan ng pag-asa, bahagyang bababa ang tropical cyclone activity kung saan nasa 9 hanggang 13 systems ang inaasahang papasok o mabubuo sa loob ng bansa mula Hunyo hanggang Nobyembre.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Kinokonsidera ng Department of Energy o DOE ang paglalagay ng 4 na pasilidad kabilang ang power barges, modular generator sets at battery energy storage systems o BESS para tugunan ang kakulangan ng Visayas grid. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, may paparting na 30 megawatt BESS sa Mactan, Cebu at kasalukuyang inaayos para sa pagkomisyon nito. Samantala, patuloy rin ang negosasyon para sa paglalagay ng hindi bababa sa 20 megawatt na modular diesel generator set. Inaasahan din ang pagdating sa mga susunod na linggo ng 2 renewable energy projects na may combined capacity na 68.99 megawatts. Nasa 150 megawatts ang karagdagang capacity na kailangan para mapatatag ang Visayas grid habang isinasaayos ang ilang generating units.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Kasalukuyang tinatrabaho ng Pilipinas ang pagtatatag ng isang Strategic Petroleum Reserve Program. Kaugnay nito, inaasahang lalagdaan ng Philippine National Oil Company o PNOC at Maharlika Investment Corporation ngayong buwan ang isang kasunduan dito. Layo nitong makabuo ng sistematikong stockpiling system para maprotektahan ng bansa mula sa global supply disruptions. Ang proyekto ay nakabatay sa isang inverted pyramid structure kung saan inuuna ang energy security. Determinado ang gobyerno na simulan ang programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng abuti ng isang taon ang pagproseso ng mga permit at pagkuha ng pondo para sa proyekto habang ang kabuang timeline nito ay nakadepende sa feasibility study. Bukod sa pagtatatag ng naturang programa, kasama rin sa plano ang pagdevelop ng bagong stockpiling facilities na makakasapat sakaling magkaaberya sa alinmang panig ng mundo.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Balita naman sa Senado, minority bloc sa Senado ikinadismaya ang hindi pagsipot ng mayorya sa sesyon ng plenaryo nitong Lunes. Para sa minorya, boycott of duty ang ginawa ng majority bloc. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
12: Kinadismaya ng minority bloc o ng solid bloc 11 ang hindi pagsipot ng mga senador mula sa majority bloc sa kanilang sesyon nitong Lunes. Sa isang joint statement, tinawag ng minority bloc na boycott of duty o pagtalikod sa tungkulin ang ginawa ng majority bloc. Anila, nakahanda sila sa minorya na magtrabaho sa sesyon kahapon pero wala man lang abisong ibinigay sa kanila na hindi magko-convene ang Senate session. Binatikos din ng grupo ang anilay pagkakaantala ng ilang mahalagang panukalat usapin dahil sa hindi pagkakaroon ng sesyon. Direktaring inugnay ng grupo ang hindi pagdalo ng mayorya sa pagkakaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Sinabi ng minority bloc na maling ilarawan ang nangyari bilang usapin ng Senate independence dahil ito anya ay issue na may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas, pananagutan sa publiko at mga legal na proseso sa ombudsman at sandigang bayan na hindi kontrolado ng sino mang senador o opisyal ng Senado. Binigyang din rin nila na ang Senado ay hindi pag-aari ng iisang may hawak ng gavel bagkos institusyon ito ng taong bayan. Maaarihan niya ito ang unang pagkakataon sa nakalipas na ilang dekada na tumigil ang pagtatrabaho ng Senado dahil mismong ang presiding officer nito ang tumangging magtrabaho. Pinahayag din ng minority bloc ang pangamba na maaaring maulit pa ang hindi pagpupulong sa mga susunod na session days para maiwasan ang pagsubok ng bilang ng suporta sa plenaryo sa huli na nawagan ng Solid Block 11 sa liderato ng Senado na muling buksan ang sesyon at ipagpatuloy ang trabaho para sa publiko. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, malinaw na nagkaroon ng paglabag sa Senate rules at pinag-aaralan nila kung magsasampa sila ng ethics complaint kaugnay nito. Tinawag naman ni Senador Raffy Tulfo na dereliction of duty ang ginawa ng majority. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang mga minority senators.
13: On our part, we just want to work. Gusto na namin magtrabaho, di ba? Bakit naman naka-offstage yung trabaho ng Senado? It's never happened. Ha? 14 years ako sa Senado. Na yun palang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer.
14: Na violation of the rules to dahil di naman pwedeng isuspindi ang at i-cancel ang session ng walang consultation with the majority and the minority. So, ang gusto namin magtrabaho. We demand na magtrabaho ang Senado. Bukas sa gusto namin na magkaroon ng quorum, gusto namin magkaroon ng yung presiding officer open ang session para magtrabaho tayo.
15: Dereliction of duty yung ginawa nila. Meron silang dapat trabaho na gagawin, kampanan, which they did not. At wala naman silang malalim na dahilan. Wala naman tayong COVID o wala naman tayong force majeure, tinatawag, pa rin silang matin. Ang ginawa nila ay sumama sila doon sa isang kasamahan na inaresto ng BNP CIDG. Wala akong problema doon. Pero dapat pagkatapos nila maihatid sa Sandigan Bayan, sana bumalik na sila para magtrabaho na ulit.
12: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, kinwestiyon ni dating Socio-Economic Planning Secretary Winnie Monsod ang hindi natuloy na Senate session nitong Lunes dahil sa hindi pagdalo ng mayorya maging ni presiding officer ng Senado na si Senate President Alan Peter Cayetano. Tanong ni Monsod, may mas bigat ba at mas mahalaga na ba ngayon ang pagsama sa isang kapwa senador na sumuko sa batas kaysa ang pagtatrabaho sa Senado at pagpapasa ng mga mahahalagang batas? Gate pa ni Monsod na hindi niya ipagtataka kung minorya ang gagawa ng walkout, ngunit mas nakababahala kung mismong ang mayorya na ang nag-boycott sa isang dapat sanay produktibong Senate session.
16: He's accompanying Senator Estrada to wherever he's going. Is that more important than presiding over a Senate session? I just ask yourselves, hindi ba? Any 7-year-old will tell you what is more important. I mean, what can they do except participate in a photo opportunity? And is a photo opportunity more important than a Senate session discussing so many things and especially that just getting the committees going?
3: Yan ang tinig ni dating Socio-Economic Planning Secretary Winnie Monsod.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Mapayapa at naging maayos ang pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada kasunod ng paglalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder ng senador. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DALG Secretary John Vicrimulya, mismong si Senador Jinggoy na ang nagtungo sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang maisagawa ang booking procedure at medical examinations. Maayos ding naisilbi ang warrant of sa senador. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Sandigan Bayan sina Senador Jinggoy Estrada at iba pa nitong kapwa akusado sa kasong plunder maliban lamang kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nagkaroon ng problema sa kalusugan dahil sa alta presyon. Pagtitiyak pa ni Remulya na walang anumang special treatment na ibibigay kay Senador Jinggoy na ikukulong sa Quezon City Jail sa Payatas.
17: Sumama po si Jinggoy. Inasahan po siya ng Miranda rights niya kasama ang kanyang abogado. Naiintindihan niya, tinanong sa kanya kung naiintindihan na niya kung anong charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Papayapa siyang sumama dito sa CIDG process and arrest. Currently, 4 of the 5, 2 are already in the Sandigan Bayan, 2 are on their way to Sandigan Bayan on the 5th Division.
3: si DALG Secretary John Vic Rimulya.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Office of the Ombudsman nanindigan na hindi dapat pinaghahalo ang usapin ng pananagutan at politika. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
18: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na hindi dapat naghahalo ang usapin ng pananagutan at politika. Ito ang naging tugon ni Assistant Ombudsman Mico Clavano sa pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na may mga umano'y nag-alok na maibasura ang mga kasong isinampalaban sa kanya kapalit ng pag-alis niya sa Senate Majority Block. Ayon kay Clavano, walang sino man ang maaaring magdesisyon sa ngalan ng Ombudsman kaugnay ng mga nakabimbing kaso dahil maituturing din ito isang anyo ng korupsyon. Anya, kung may mga taong nagtatangkaman nito ay dapat din silang managot. Binigyan din ng Ombudsman na walang dahilan para questionin ang integridad ng kanilang investigasyon dahil dumaan ito sa masusing pagsusuri bago isinampa sa hukuman. Dagdag pa niya, matagal nang isinasagawa ang investigasyon sa mga kasong may kaugnayan sa flood control scam at naging bukas pa nga ito sa publiko. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Dahil sa mga pangyayari nitong mga nakalipas na linggo sa Senado, naniniwala ang law professor at political commentator na si Attorney Mel Santamaria na nawawala o tuluyan nang nawala ang statesmanship o kasanayan sa pamumuno sa mataas na kapulungan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, hindi maiwasang maikumpara ni Santamaria ang Senado noon sa kasalukuyang estado nito ngayon kung saan ang mga naunang senador ay nagagawang isantabi ang personal at political na interes para mapanatili ang kaayusan, reputasyon at integridad ng Senado bilang isang institusyon. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang abogado na mahanap ng mga senador ang tamang hakbang upang maibangon ang Senado.
19: Continuous succession of events na pare-parewang underpinning motive para lang power struggle eh. Kung ganyan ang mangyayari ang compare natin ay talagang napakalayo, napakalayo. Nung araw makikita mo si Salonga, LP yan, nakikipag-usap kay Pelaez o kay Marcos. Senior ha, mga nasyonalista yan. So makikipag-usap pa sila sa isang independent, si Mang Lapus. So ibig sabihin, they were civil enough to transcend their differences,
20: yes,
19: even on a personal level. Pero dito sa nangyayaring ito, di ba may pasaringan-saringan pa, wala kang legal background, di ba may mga ganun-ganun pa. Tapos nagpapalagay pa ng film kung ano-anong mga mukhang walang kabase-base. It's just the law of the lowest at this point. Pero sana may pag-asa pa. Sana they find their place.
3: Yan ang pahayag ng law professor at political commentator na si Attorney Mel Santamaria.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, maaring nagbabago at unti-unti nang nagigising ang mga botanteng Pilipino kung sino ang dapat na iboto at iluklok sa susunod na halalan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Law Professor at Political Commentator Attorney Mel Santamaria, sinabi nito na ang mga pangyayari sa Senado at pag-usad ng articles of impeachment mula sa House of Representatives ay nagsisilbing eye-opener sa mga botante kung naging karapat dapat bang iluklok sa pwesto ang mga politiko. Binigyang pansin din ni Santamaria ang mga naglalabasang survey para sa posibleng tandem para sa 2028 presidential elections na anya ay maituturing na senyales kung saan nakakahabol ang mga ibang kandidato sa mga kilala at mas malalakas na kandidato tulad ni Vice President Sara Duterte para sa 2028 presidential race.
19: Ang isang pinakamagandang sinyal dyan, Bray, yung botohan sa House of Representatives, 257 voted for the transmittal of the
20: impeachment articles
19: of impeachment. Actually, napakalaki nun. Kasi ang inaasahan lang a little over 106, di ba? So ibig sabihin, insofar as Vice President Sara Duterte is concerned, ang ibang analysts sinasabi, probably the political capital of VP Sara na formidable nung araw is already having cracks, no? Nagkakaroon ng collapsing effect. And kung titignan mo, yung 74% ng ating mga kababayan gustong makita ang paglilitis, whether for Sara ka or against Sara ka, Sara Duterte ka. At siyempre, nagja-jibrin dyan yung mga survey na mga maaring maging kandidato sa 2028 election. Yung mga tandem ni Lenny at Rafi, Sara at Amy, mas mataas na si Lenny at Rafi doon sa kay Lenny at Sara head-to-head. 11 points na lang ang diba? So nagkaka-crack na, ibig sabihin the invincibility or formidableness previously showing signs of cracking.
3: Yan ang pahayag ng law professor at political commentator na si Attorney Mel Santamaria.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Nagsumiti na ng kanilang tugon sa Senate Impeachment Court ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Articles of Impeachment na inihain ng Kamara. Sa paungunan ng isa sa mga legal counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Poa, dinila sa Senado ang 5 maleta ng mga dokumento na ayon sa abogado ay 5 kopya ng kanilang reply. Nasa 50 pahina lamang ang mismong tugon nila pero may kalakip na halos 1 maleta ng dokumento bilang annex. Ayon kay Attorney Michael Poa, pangunahing prayer o hiling pa rin nila na ayang mabasura ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga pinunto ni Poa na dahilan kung bakit dapat madismiss ang kaso ay ang infirmities o kahinaan anya ng proceedings na ginawa ng House Committee on Justice.
20: The defenses of the Vice President, as well as of course yung mga nakikita nating constitutional infirmities, procedural defects, and what we feel na substantively deficient yung mga allegations laban sa ating Vice Presidente. First and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no, itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ating Vice Presidente.
3: Yan ang pahayag ni Attorney Michael Poa, isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: House Prosecution Panel, natanggap na ang kopya ng sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte hinggil sa Articles of Impeachment na nakasalang na ngayon sa Senado. Mula Kamara de Representantes, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes.
21: Kinumpirma ng House Prosecution Panel na natanggap na nila ang sagot na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Articles of Impeachment na nakabinbin sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, susuriing mabuti ng 11-member House Prosecution Panel kasama ang kailang legal team ang isinumiting sagot ng Vice Presidente. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na magsusumite ang Prosecution Panel ng kailang reply sa loob ng itinakdang panahon ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, ang sagot ng kampo ni Duterte ay tila pag-uulit lamang ng mga nauna niyang pahayag sa House Committee on Justice. Batay umano sa inilabas na executive summary, hindi rin direktang tinugunan ng pangalawang pangulo ang aligasyon hinggil sa kanyang mga banta laban sa pangulo na isinagawa umano habang siya ay nasa panunungkulan at sa harap ng publiko. Nanawagan naman si Akbayan Party List Representative Shell Diokno na ituloy ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Ayon kay Diokno, simple lang ang tanong kung walang itinatago, bakit ayaw ng trial? Binigyan din niya na malinaw ang konstitusyon na ang Senado lamang ang may kapangyarihang litisin at magpasya sa mga kasong impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Yeah. Nakasalalay sa pag-uusap ng Iran at Estados Unidos ang magiging sitwasyon sa gitnang silangan, partikular sa Strait of Hormuz na pangunahing nakaapekto sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang ekonomiya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu, sinabi nito na sa kabila ng mga pahayag ni US President Donald Trump na nagkakaroon na ng mga dialogo sa pagitan ng US at Iran, wala paan niyang nakikitang konkretong pag-uusap. Umaasa si Batu na sana ngayong buwan ng Hunyo ay magkaroon na ng linaw ang mga pag-uusap nang sa gayon ay magtuloy-tuloy na anya ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Sinabi rin ng ekonomista na may mga posibilidad na kapag tuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, bababa rin ang inflation rate sa bansa, ganoon na rin ang interest rate na ipinapataw ng Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: lagyan ng epekto no sa presyo ng produktong petrolyo globally, and pagdating na sa Pilipinas, magbababa ang presyo, ang rate of inflation ay bababa, sasabayan niya ng interest rate kasi nga.
1: Yan ang pahayag ni Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
3: Hindi ko natasin. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
5: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 16 ang aircon?
4: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
4: Nanay naman eh.
6: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, 4L Philippines Ilocos Norte Chapter, matagumpay ang HPV at libreng tuli sa bayan ng Dingras sa lalawigan ng Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
7: Nagyaman iti lokal a gobyerno iti iliti Dingras iti Lady Local Legislators League of the Philippines Ilocos Norte Chapter iti panangitultuloy dati gagam ang makaipa iti umno o serbisyo iti salon at kadag iti umili. Dediket gapota inadmitir ni Mayor Jomel Sagid Gosi asaan da analpas ti paragkugit da kadag iti barangay nga asadag iti sentro ti Dingras. Kunana ababain iti tulong ti 4L Philippines Ilocos Norte Chapter ket addada anang ituloy ti Operation Kugit itay napalabas sa lawas rasun anan anay anakugit dag iti daduma barito sakbay iti klase da into no Hunyo 8, 2026. Kuna negosi asaan laing iti Dingras ngem karaman pa iti iliti Sulsona ken iti iliti Marcos Tineserbian. Naman ang nagbakuna pa iti 4L Philippines Ilocos Norte Chapter kadag iti balasidang kontra iti human papiloma virus. Tatno adaan dati proteksyon manipot iti HPV related cancers. May palagip nagtultuloy iti HPV vaccination iti Ilocos Norte tapno makatulong ang magunod ti Department of Health ti 90% vaccination rate a direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. itintero a pagilyan. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Rani, mula Ilocos Norte, kawing naman tayo sa La Union. 12.1 milyong pisong pondo para sa Brigada Eskwela ipinamahagi sa 425 pampublikong paaralan sa La Union. Ang kabuang ulat hatid ni Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
8: Nasuro ka 12.1 milyon na pesos a pondo tinlatang ti gobyerno provincial ti La Union. Iti patagasod 25 eskwelaan publiko iti provincia tapno suportaran ti panakaipatungpal ti programa ti Brigada Eskwela itatawan ken masigurado ti kinasagana dagiti pagadalan para iti masungad a panaglukat ti klase. Indauluan ni Gobernador Mario Eduardo Ortega ken dagiti kamang ti konseho provincial ti panakaiwaras ti pondo kadagiti school principals ken program coordinators. Kabayatan ti seremonya nangay iti Speaker Pro Tempore Francisco Y. Ortega Convention Center. Iti dago pagatad nakaawat ti La Union Schools Division Office iti nasurok sa 10 milyon na pesos idinto a maysa milyon tinailatang iti City of San Fernando Schools Division Office. Nangilatang pa iti gobyerno provincial iti 500,000 a pesos para iti Alternative Learning System o na ALS program. Mabinibisyaran iti naso programa nagiti public elementary, secondary, integrated schools ken 40 ng Falls districts iti entero a probinsya. Sigon iti gobyerno provincial, pasat tiagtultuloy e suportana iti sektor ti edukasyon, iti nawa na tulong apanggap na pasayatan negatif fasilidad ti pagadalan, ken maipay iti dadumapay akang runa na kasapulan, tapno dadapay a maparangay iti kalidad ti edukasyon ti La Union. Impiksa negatif manusuro ken administrador

0: Korte pagadalan, ti panagyaman da. Akon kunada at nakilatulong tinawad da pondo, iti panakatarimaan, ken panakaisagana, nagiti pagadalan da, sakbay iti panaglukat ti baro atawin, ti panageskwela. Manipod RP Ago, Albert Cawile, para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Albert mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Mahigit 126,000 social pension beneficiaries sa Eastern Visayas na bigyan ng stipend ng Department of Social Welfare and Development. Ang kabuang ulat hatid ni Dayan Camplon ng Radyo Pilipinas Borongan.
3: Aada sobra 370,000 pesos nga pondo ang ipadistribuir na ha 77 nga local government units sa Eastern Visayas para sa implementasyon ng social pension program para sa mga indigent senior citizens ha siyahan nga quarter hang tuig 2026. Hapag kayo na naabot sobra 126,000 ng mga beneficyaryo ang nagkarawatan iratig 1,000 pesos stipend kung augmentation support na pagtusto sa inadlaw ng medical nga panginahanglan ng mga beneficyaryo. Samtang duhang local government units na nagbuhat ang payout para sa second quarter, yan ang tuig. Tulong ang LGUs na napagkaina, padayong nagdudumarahin payout. Ngan walo naman nga LGUs na nagkatalan magbuhatin payout, yan ang nga namasunod nga bulan. Padayong lagi hapon itong pakipagsumpayan ng DSWDA tapirang mga local government units hapag prosesohin mga dokumento. Ngagin kikinanglan, agud may patuman ng transfer of fund modality.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Dayan mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. 5-day work week ibinalik na ng lokal na pamahalaan ng Liloan, Southern Leyte. Si Gemma Destriza ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
4: Sugod kagahapong adlawa, opisyal nang gibalik ang 5 kaadlaw nga on-site nga trabaho sa tanang opisina sa munisipyo sa Liloan, Southern Leyte. Ang oras sa trabaho pagatumanon gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 ang takna sa hapon, Lunes hangtod sa Biyernes. Ang naasong lakang gihimo subay sa Executive Order number 24 Series of 2026 nga gipagula ni Mayor Jonah Chong Adan ug tumong niini ang pagpalig-on sa operasyon sa lokal nga paggamhanan sa Liloan, Southern Leyte ug pagsiguro sa hapsay nga paghatag sa mga serbisyo publiko. Gimanduan ang tanang opisina sa munisipyo hugot nga pagsunod sa bagong schedule o giawag usab ang mga lumulupyo sa pagmatkon o magiya sumalapas sa mga pahibalo alang sa ilang transaksyon sa munisipyo. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Gemma, mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Mas asenso Normin Stars, nasa ikapitong pwesto sa 2026 Palarong Pambansa. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
5: Ang delegasyon sa Northern Mindanao nga Mas Asenso Normin Stars ang nakakuha og 89 ka mga medalya ug anaa sa ikapitong pwesto sa baguay pa mga nahuman nga 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ang Region 10 nakakuha og 27 ka mga gold nga mga medalya, 31 ka mga silver nga mga medalya ug 31 usab ka mga bronze nga mga medalya. Ang kalampusan sa mga magdula sa rehiyon nakabot kini pinaagis pagpanikamot sa mga magdula sa sekundarya nga nakakuha og 16 ka mga gold nga mga medalya, 16 ka silver og 20 ka mga bronze nga mga medalya. Samtang usab wa magpaulahi ang mga atleta sa elementarya, diin nakakuha sila og 11 ka mga gold nga mga medalya, 15 ka silver og 11 ka mga bronze nga mga medalya. Ang kalampusan sa mga atleta sa Northern Mindanao dakong tabang aron mas mapalambo pa ang kahanas sa mga magdula sa rehiyon. Gikan din ni sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Cagayan de Oro City, kini si Cocoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Kokoy mula Cagayan de Oro, dakuha naman natin ang Zamboanga. Lungsod ng Zamboanga, nakiisa sa International AIDS Candlelight Memorial. Si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
6: Yaman junto-junto el mga representante del diferente mga sektor iya sindi mga kandela na plaza Pershing na siyadad de Zamboanga en solidaridad con el International AIDS Candlelight Memorial. Ya ang kabil sa City Health Office con el actividad donde yaman highlight el testimonio estaba na un person living with HIV or AIDS ikelios mga kandela iya sindi para akorda con el mga individual ya muri por eso na mencionó enfermedad. Tapidi si Vice Alcalde Benclima ko ase perde el stigma y discriminasyon kon el mga individual siya na HIV o AIDS y ase mafuerza el mga support at adale para na mga PLHIV. Taas el llamada tambien al Department of Health Region 9 el kooperasyon del mga health worker, opisyales y mga advocates para manhunto idali bastante suporta para na mga PLHIV amediante el subido kaso del HIV na rehiyon. Desta kang siyudad de Zamboanga, isa si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakala na ihatid sa atin ni Steph Vicente.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Binago ng Department of Tourism o DOT at Department of Trade and Industry o DTI ang tradisyonal na paraan ng promosyon upang makahikayat ng malalaking infrastructure commitments mula sa mga nangungunang negosyante ng Japan. Ayon sa DOT, inilunsad ni Tourism Secretary Dita Anggara Matay ang isang inisyatibang nag-uugnay sa pagpapaunlad ng turismo at mas malawak na economic development. Sa isinagawang high-level roundtable kasabay ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, umabot sa 209.8 billion pesos ang ipinangakong investments, pipeline opportunities at financial credit mula sa Japanese conglomerates. Ipinaliwanag ng DOT Secretary na ang turismo ngayon ay nakadepende na rin sa aviation, digital infrastructure, enerhiya at iba pang sistemang sumusuporta sa paglago ng ekonomiya. Malugod namang tinanggap ng mga Japanese executive ang ganitong integrated approach na anilay nagpapakita na hindi lamang tanawin kundi pati healthcare, connectivity at urban systems ang mahalaga sa kompetisyon ng turismo. Sa kabuang halaga, mahigit 100 9 billion pesos ang nakalaan sa industrial priorities ng DTI habang 100.8 billion pesos naman ang inilaan sa tourism infrastructure projects ng DOT. Kabilang sa mga pangako ang pagpapalakas ng air at digital connectivity, pagpapalawak ng financial systems at pagsuporta sa energy at urban resilience. Binigyang diin din ng DOT na ang malakas na partisipasyon ng mga pangunahing kumpanyang Hapones ay patunay ng tumataas na kumpiyansa ng international investors sa direksyon ng ekonomiya ng Pilipinas.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, patuloy ang paglago ng export ng Pilipinas noong buwan ng Abril na nagresulta ng pinakamalakas na performance sa unang apat na buwan sa loob ng mahigit apat na taon ayon yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umaabot sa $7.21 billion ang export sales noong Abril, mas mataas ng 6.3% kumpara sa nakaraang taon at ito na ang ikalabing anim na sunod na buwan ng pag-angat. Mula Enero hanggang Abril, pumalo sa $29.93 billion ang kabuuang exports, mas mataas kaysa sa $26.93 billion sa kaparehong panahon noong taong 2025. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, ipinapakita ng mga numerong ito ang tuloy-tuloy na sigla ng export sector habang pinalalakas ang pagpagtulungan ng pamahalaan sa industriya at mga global partner. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging handa ng mga exporter sa pabago-bagong kalakaran ng pandaigdigang kalakalan, nanguna pa rin ang electronic products bilang pangunahing export na kumita ng $3.44 billion o halos kalahati ng kabuuang kita. Kabilang din sa malaking ambag ang mineral products at machinery and transport equipment, habang patuloy na nakikinabang ang coconut-based products sa tumataas na global demand. Samantala, nananatiling pangunahing destinasyon ng exports ang Estados Unidos na sinundan ng China, Japan, Hong Kong at Singapore.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, bumaba ng malaki ang kabuuang hiniram ng pamahalaan noong Abril. Yan ay ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Mula sa halos 390 billion pesos, bumagsak ito ng 130.19 billion pesos o katumbas ng 66.6% na pagbaba. Malaki ang binaba ng domestic financing na siyang pangunahing pinagmumula ng pondo matapos lumiit ng mahigit 68%. Ito ay iniugnay sa mataas na base noong nakaraang taon nang maglabas ang gobyerno ng 300 billion pesos na fixed rate treasury notes. Sa kabila nito, tumaas naman ang external borrowings ng halos 48% na pangunahing nagmula sa mga project at program loans. Sa kabuuan, umabot sa 1.134 trillion pesos ang gross borrowings sa unang apat na buwan ng taon, bahagyang mas mababa kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, target ng pamahalaan na makahiram ng 2.68 trillion pesos ngayong taon upang mapondohan ang mga programa at proyekto kung saan mas malaking bahagi ay magmumulan pa rin sa mga lokal na pinagkukunan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, magtatakda ang National Food Authority o NFA ng mas mataas na buying price para sa palay bago pa man magsimula ang anihan sa buong bansa. Aabot sa 22 pesos kada kilo ang alok para sa wet palay at 27 pesos naman para sa tuyong palay bilang gabay sa merkado at para matiyak nakikita ang mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., layon itong mahikayat ang patuloy na pagtatanim sa gitna ng banta ng El Nino sa pagtaas ng gasto sa produksyon. Sinabi rin ng kalihim na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Dagdag pa niya, mahalagang mabigyan ng malinaw na pananaw sa kita ang mga magsasaka upang mapanatili ang kanilang interes sa pagsasaka. Samantala, tiniyak ng NFA na magiging mas maagap at agresibo ito sa pagbili ng palay sa susunod na anihan. Patuloy namang naghahandang pamahalaan sa pamagitan ng paglilinis ng mga bodega at pagpapalawak ng kapasidad upang mas maraming ani ang mabili at maimbak.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo 2 ng taong 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 73 centavos, habang 39 centavos naman ng Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nagkakahalaga ng 48 pesos at 29 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 12 centavos, habang 7 pesos and 88 centavos naman ang halaga ng Hong Kong dollar, 83 pesos and 8 centavos naman ang British pound, habang 71 pesos and 83 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay tumbas ng 44 pesos and 60 centavos, habang ang Saudi Arabian rial naman ay 16 pesos and 45 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito na po ang sports balita. Nabinbin ang naturalization bid ni Benny Boatwright matapos hindi dumalo ang Senate Majority Block sa nakatakdang pagpapatuloy ng sesyon nitong Lunes ng gabi. Kabilang ang House Bill No. 6639, ang panukalang magagawad ng Philippine citizenship kay Benny Francois Boatwright III sa tatlong hakbang na nakalinya para sa third and final reading sa dapat sanay session number 69 ng Senado. Dumalo mismo si Boatwright sa sesyon kasama ang kinatawan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Ngunit dahil sa pagliban ni Senate President Alan Peter Cayetano at 10 miyembro ng mayorya, hindi naabot ang quorum. 11 senador lamang ang present, kulang sa kinakailangang 13. Nasa alanganin ngayon ang naturalization ni Boatwright dahil mag-a-adjourn ang Senado mula Hunyo 6 hanggang Hulyo 26. Sa isang pahayag, tinawag ng Senate Minority Bloc na isang boycott ang hindi pagdalo ng mayorya kasunod ng pagka-aresto kay Senator Chinggoy Estrada. Noong Mayo 27, umusad na sa second reading ang naturalization bill ni Boatwright, isang mahalagang hakbang para sa Gilas, Pilipinas na target siyang ipareha kay Justin Brownlee sa pagtatanggol ng Asian Games crown sa Setyembre. Bukod sa panukala para kay Boatwright, naantala rin ang Senate Bill 6644 para sa naturalization ni Matthew James Ramos at Senate Bill 2092 na nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchid ng Pilipinas.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Maagang nagpaalam sa doubles draw ng Birmingham Open sina Alex Ayala at Women's Tennis Association o WTA number 69 Nicola Bartunkova matapos silang talunin sa isang thriller ng British duo na sina Harriet Dart at Maya Lumsden. Nanalo ang second-seeded wildcard 6-4, 2-6 at 11-9 sa isang mahaba at dikdikang laban. Mabilis na umarangkada sina Ayala at Bartunkova, kumamada ng 4-0 lead pero nakabawi sina Dart at Lumsden at tinapos ang opening set sa 6-4. Sa second set, bumaligtad ang sitwasyon, umagwat ang Filipino-Czech tandem sa 5-2 bago mag-hold to love para itabla ang laban at dalhin sa tiebreak. Sa super tiebreak, palitan ang puntos hanggang 2-all, 3-all at 4-all bago sandaling umabante sina Ayala at Bartunkova 6-4. Pero muling bumangon ang British pair, umabot sa 6-all, nagtabla sa 8-all at tuluyang sinelyuhan ang panalo sa 11-9. Tumagal ng 1 oras at 28 minuto ang laban kung saan nagtala sina Ayala at Bartunkova ng 2 aces, walang double fault at 62 kabuang puntos kabilang ang 4 of 6 break points won. Susunod na haharap si Ayala sa kanyang singles match kontra Priscilla Hahn.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Samantala, matapos makakuha ng wildcard entry sa singles ng Bad Homburg, nakapagtala muli si Ayala o Alex Ayala ng isa pang malaking milestone sa kanyang karera. Makikipag-team up si Ayala sa dating world number 1 na si Venus Williams para sa doubles draw, isang makasaysayang pagkakataon para sa 21-anyos na Filipina tennis star. Unang beses pa lang silang magsasama bilang magkakampi, bagamat minsan na silang nagharap sa doubles. Noong ASB Classic sa Auckland nitong Enero, tinalo nina Ayala at Eva Jovic sina Williams at Elina Svitolina 7-6 at 6-1. Nakatakdang magsimula ang WTA 500 event sa June 21 habang hinihintay pa ang opisyal na listahan ng mga kalahok.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Nabigo ang Gilas Pilipinas Women na makapitas ng panalo sa unang araw ng FIBA 3-on-3 Women's World Cup matapos matalo sa kanilang unang dalawang laro sa Parade Square sa Warsaw, Poland. Bumagsak ang Gilas sa Latvia 11-14 sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa Pool C. Maagang kumamada sina Casey De La Rosa at Mika Cacho, nagbigay sa Pilipinas ng 5-2 na abante, pero kumalas ang number 15 seed sa isang 12-1 run para maagaw ang kontrol. Nakabawi pa ang Gilas at naibaba sa 13-10 ang lamang pero kinapos sa oras. Nagtala si De La Rosa ng 5 puntos at 3 rebounds habang may 3 puntos at 3 boards si Cacho. Sa kanilang ikalawang laro, dinaig ng Germany ang Gilas 22-10 sa isang dominanteng performance. Lumobo ang kalamangan ng number 6 seed hanggang 9 puntos at hindi na nakahanap ng pagkakataon ng Pilipinas para makabalik. Pinangunahan muli ni na De La Rosa at Cacho ang opensa pinagsama ang 8 puntos sa kabuuan. Bagsak ngayon ang Gilas Women sa ilalim ng Pool C na may 0-2 record. Magbabalik aksyon sila sa Miyerkules kontra China at Italy sa pagtatangkang makabawi at manatiling buhay sa torneo.
1: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, kapwa na kuha ng tiket ang men's at women's national volleyball teams ng Pilipinas para sa Nagoya Aichi Asian Games sa Japan ngayong Setyembre. Ayon yan sa anunsyo ng Philippine Olympic Committee o POC. Kinumpirma ni POC President Abraham Bumble Tolentino na nakatanggap sila ng email mula sa Asian Volleyball Confederation noong weekend na nagtataka ng opisyal na kwalipikasyon ng bansa. Pasok ang Alas Women bilang number 10 sa FIVB Asian Rankings habang nasa number 15 naman ang Alas Men. Aabot sa 16 ng teams ang sasabak sa men's at women's divisions ng Asian Games Volleyball mula Setyembre 27 hanggang Oktubre 3 sa Aichi Prefecture. Pasok sa men's division qualifiers ang Japan, Iran, Pakistan, South Korea, China, Indonesia, Thailand, Qatar, Bahrain, Chinese Taipei, India, Vietnam, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Hong Kong at Pilipinas. Para sa women's division qualifiers, kasama ang Japan, Kazakhstan, Iran, China, Chinese Taipei, Thailand, Vietnam, Qatar, South Korea, Kyrgyzstan, India, Indonesia, Hong Kong, Mongolia, North Korea at Pilipinas. Kasama ring lalaban ang beach volleyball teams kabilang sina Sisi Rondina at Bernadette Pons na nagwagi ng ginto sa 2025 SEA Games. Gayunpaman, nananatiling hindi tiyak ang final lineup at coaching staff matapos suspindin ng FIVB ang Philippine National Volleyball Federation dahil sa issue ng pamamahala. Sinabi ng POC na susunod ito sa desisyon ng International Federation at inaasahang tatalakay ng suspension sa kanilang General Assembly ngayong buwan. Aabot sa 700 atleta ang ipadadala ng POC sa Asian Games.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan din natin ang iba pa nating naging katuwang sa pagbabalita ngayong araw kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan, sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Usias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: sila na lang habang buhay, ayaw na nila magmahal, and then after, they're being open to dating again. Na, di ba? How sweet is that? So, yun yung mga, aside from that, yung mga people who are depressed, there's one student na nag-join sa amin for like 12 hours. Sabi niya, 12 hours lang natanggal lahat ng nararamdaman niyang emotional baggages. Because it's really possible to let go of that emotional baggages. Hindi lang natin chino-choose to let go of it. And wala lang safe space para i-let go siya. So, yes, if you want more testimonials, you can go to talyaro-retreat, talyaro-retreats.com/testimonials. Something like that, or our page, Talyaro.
1: Ayun. So, nakakatuwa naman po ang ating mga, yung sabi ni Sir, clients na ito pong mga programs na ito ay na nag-work sa kanila. Sir, we're running out of material time, so hingiin na lang po namin sa inyo kung ano po yung final message ninyo sa ating mga tagapakinig at tagapanood, at para po sa mga ka-warm heart natin na gusto po siguro itry ang Talyaro Healing Center, pwede nyo pong ibahagi din kung saan kayo pwedeng ma-reach.
0: Okay. If you are dealing with mental health struggles, relationship problems, self-worth issues, you can check our page, Beacons of Light, you know, team ko kasi ako nagpa-facilitate, and Talyaro Healing Center as their marketing branch.
1: Okay.
0: If you're dealing with any types of mental health struggles, there's another way of solving it, not just through therapy and medication alone, but also there's something that we call mindfulness, being in the present moment, belongingness, finding yourself in a community, and vulnerability, the feeling of being able to just vulnerable and not hide anything. So yun yung other ways of like solving this. We also have healing exposure, nature exposure, because sometimes we're just so isolated with in our condos, in our bahay, na parang wala nang buhay outside. So my final message to everyone is to seek for help, and the help that you have right now is not just only limited to medication and therapy. There's an alternative way of healing, not the primary way, but we would love to welcome you all the time here.
1: Ayun, maraming salamat po, Sir Ian, sa inyong pong oras, at mabuhay po kayo. Thank you po.
0: Thank you so much.
1: Yan po si Sir Ian Onanad, ang founder po ng Talyaro Healing Center. Ibinahagi po sa atin ang mga programa po kung paano makatulong sa ating pong mga ka-warm heart dyan na may pinagdadaanan. Katulad po ng yung sabi niya, may mga programs nila, Saving Your Teens, Healing from Infidelity. Meron din silang 4-day retreat. Pero bago po kayo pwedeng sali sa mga ganito, syempre may assessment muna, i-evaluate kayo kung ano yung mga pangangailangan ninyo, and then from there i-match nila kayo sa mga programs na kung saan kayo po ay best na matutulungan, no? So napakagandang programa po, at kung gusto niyo po silang kung gusto niyo po makipag-ugnayan sa kanila, meron po silang Facebook page, yung Talyaro Healing Center. Okay, so bago tayo magpaalala, Steph, no? Meron kasi ako nakita dito.
2: Ah.
1: Gusto kong basahin ito kasi si Steph ay totoo-totoo to.
2: Ayun.
1: Ayan, so hello po kay Sir Aris ng CFO, yes. Di ba? Si Sir Aris. Ang sabi niya, ang sipag ni Anne Stephanie Vicente. Ay, totoo po yan. Totoo po yan, Sir Aris. Masipag po talaga yan. Yeah, so, naninood siya at nag-comment sa ating FB Live. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Radyo Pilipinas World Service at sa programang Warm Heart. Sana po ay manatili po kayo nakatutok. Magbabalik po ang Warm Heart. Narito po muna ang ilang mga paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman!
4: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad

0: ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ang oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
3: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
2: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
4: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude of gratitude.
8: Attitude of gratitude. Gratefulness.
9: Gratefulness. Gratefulness.
8: Joy.
9: Joy. Joy.
8: Appreciation.
9: Appreciation.
8: Appreciation.
9: Attitude.
8: Attitude of gratitude.
9: Of gratitude.
10: Muli po nagbabalik ang ating palatuntunang Warm Heart at sa puntong ito, narito na po ang ating segmentong Attitude of Gratitude. Siyempre, napapakinggan at napapanood pa rin tayo sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel, maging sa online radio sa Evox PBS Receiver app. So, para sa ating Attitude of Gratitude, Steph?
11: Ayun, so medyo i-refresh muna natin no, ang ating mga tagapakinig kung ano-ano nga ba yung mga bagay na maaari nating ipagpasalamat. Ayan, syempre may walo tayong katanungan. No? Unang-una dyan yung what happened today that was good. Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod dyan, yung what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo, at yung ating panghuling katanungan ay what can I celebrate today? Ayan, so mukhang ako ata ang mauuna dito.
10: Yes, ikaw ang taya, Steph.
11: Oo, kasi meron talaga akong something na ano. Kasi kahapon, dahil nasa off kami, no.
10: Mm-mm.
11: Actually, matagal na itong pinaplano pero laging napopostpone due to several reasons, no.
10: Yes.
11: Ayan, so finally, natuloy kami ng aking sister ko na mag-Binondo food crawl.
10: Ay, oo, masaya yan.
11: Oo. Siguro yung aking ipagpapasalamat, syempre, no, I'm grateful for the good food, no? Kasi
10: yes,
11: talagang masarap ang Chinese cuisine.
10: Ay, sige nga, mag-food review ka nga, Steph. Gusto ko marinig.
11: Hindi na ako magbabanggit ang mga pangalan kasi baka maano tayo, no? Pero, syempre, no, the usuals, no, yung bicho-bicho, yung siopao, yung hopia, no, ang dami, yung hopia nga lang, ang dami namin nabili. Iba-ibang klase pa, ewan ko na lang kung paano namin uubusin yun. Yun, no? And yung sikat din na yung sugarcane juice, natikman din namin. And then, yung tinapay, no, dun sa isang sikat na bakery na hanggang ngayon inuubos ko pa.
10: Yes.
11: No, kasi busog na busog talaga kami. And of course, yung egg tart din, no? Hindi ako magbabanggit ng mga specifics, no? Kasi tiyak makikita naman ang ating mga tagapakinigyan,
10: yes,
11: no? Sa ating doon sa kumbaga yung mga vloggers na nag-feature no, ng mga food crawl kasi ang dami nang gumawa noon ng food crawl kaya lalo kami ano pero di naman kami vlogger no. Gusto lang namin na i-enjoy yung experience.
10: Yes.
11: And kahit nakakapagod siya no.
10: Naglakad kayo, Steph?
11: may time na naglakad kami, mm-hmm. pero hindi na talaga kinaya ng mga paa namin. Tapos ang dami pang dala, uh-huh. kaya nag-special trip na lang uh-huh. kami. Oo. And then, siguro ito yung isa kong makukwento talaga, no? Kasi may, at one point, pumunta kami sa Binondo Church. Ayun, pwede ko nang banggitin, no? Kasi uh-huh. church naman siya.
10: Oo, church naman.
11: Oo. Tapos meron doon yung mga wishing candles, di ba?
10: Ay, opo, opo.
11: So, tigisa kami ni sister sa studies.
10: Yes.
11: Oo, kasi tinatapos ko pa rin yung thesis ko. Uh-huh. tapos, kumuha din ako ng health and yung health, red yung candle.
10: Ay, oo, iba-iba pa yung kulay ng candle.
11: Yung studies ay pink.
10: Mm.
11: Tapos, yung white yata piece, no? Pero hindi ako bumili nun, no? Kasi hindi naman yun yung talagang
10: pinagpa-pray mo.
11: Pinagpa-pray ko. tapos, green is for prosperity. So, red, green, and pink yung sa akin lang, no? For me, no? Ang medyo nakakatawa lang kasi nung di ba syempre ititirik no? Yung mga kandila yes. doon, no? Nung nag-pray ako, pagdilat ko, nawala yung nitsa nung sa studies. Oo, nawala.
10: Anong bigyan ng ibig sabihin? Ikaw naman.
11: medyo nagpanik ako doon. Oo, kaya...
10: Sinindihan muli. Laban tayo, Steph.
11: Oo, sinindihan ko. Hinanap ko. Nahulog doon sa ilalim yung ano, yung nitsa. Tapos binalik ko. Oo, doon nangarag kami nung kapatid ko dahil kailangan ibalik yun kasi kailangan na may good sign tayo dito. So, yun naman yung ano, medyo nakakatawang ano, part nung trip namin. Pero kasi, syempre, kaya talaga ako nagpunta ng church noon. And actually, magpupunta din ako ng church again.
10: Mm-mm.
11: Oo, kasi syempre, malapit na yung aking ano, birthday.
10: Ay, oo. Na may birthday.
11: Oo. Maraming dapat ipagpasalamat yes. for the year, no? Syempre, more opportunities, more blessings. Syempre, may naihahain tayo sa hapagkainan.
10: Amen.
11: Oo. Mm-hmm. Nakakain more than 3 times a day pa nga.
10: Totoo yan.
11: Diba? Mm-hmm. So, kahit papano ay kumbaga mayroon kaming sort of ginhawa kaming family, no? And syempre, hindi lang naman para sa akin yung mga wish ko, no? Mm-hmm. O mga pinagdasal ko gamit yung wishing candles.
10: Yes.
11: Syempre, lalo na sa health and prosperity, syempre, pinagdasal ko yung family, friends, and colleagues na, of course, syempre, maambunan tayong lahat no, ng pagkakaroon ng good health and prosperity. Kasi napakahalaga yan para makatuloy-tuloy tayo, makamove forward tayo sa ating mga buhay-buhay. So, yun ang aking may babahagi mula sa aming trip kahapon sa Binondo.
10: Ayan, maraming salamat, Steph. Nako, sa kwento mo pa lang, para ako ay nag-enjoy na rin. Sa Binondo Food Crawl, no? Talagang masaya ang mag-ano. At ang Binondo ay oldest Chinatown
11: yeah.
10: sa mundo, no? Dito sa Pilipinas pala yung oldest na Chinatown. Nakakatuwa. So, culture, good food, and good company, no? I'm happy for you, Steph. Ayan. At, kaugnay niyan, sabi ni Steph, pinag-pray niya rin ang prosperity and good health. So, ang akin naman pong isha-share ay aking ipinagpapasalamat, good health din. Kasi, wala nang sabihan ng edad, pero sa mga trentahing katulad ko, meron na daw kami mga likod na may edad na 70, mga bewang na may edad na 80, tsaka yung tuhod na ang edad ay malapit nang mag-100, no? Para pag trentahin na daw, masakit na kung ano-ano sa katawan, at totoo yan. Recently, ang dami ko nararamdaman, hindi ko gusto. Pero yun, ang pinagpapasalamat ko, thank God for good health, no? So, ayan. Maraming salamat sa ating mga simple joys in life at saka yung mga blessings and miracles natin. Okay, so huwag po kayong bibitaw. Antabayan po ating mga public service announcements. So pagbabalik po iyan ng Warm Heart, narito po muna ang ilang mga paalala.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
16: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Warm heart.
18: Warm heart.
17: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
19: Alamin ang ilang mga self-help tips.
17: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
18: Warm Heart.
10: Okay, nandito na tayo sa huling bahagi ng ating palatuntunang Warm Heart. At syempre, kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
11: At ako si Steph Vicente.
10: Yes, at syempre, napapakinggan at napapanood pa rin tayo sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel, maging sa Evox PBS receiver app, sa mga nakikinig naman sa online radio. At sa pagkakataong ito, syempre, ibibigay ko na kay Steph ang mikropono para po sa ating mga public service announcement.
11: Ayun, so unang-una ay inihahandog ng Safe Space Community ang webinar for a cause na pinamagatang From Scroll to Soul, Practical Psychology for Managing Screen Time, Comparison Traps, and Digital Burnout, na gaganapin po sa December 7, 2025 via Zoom, kung saan ang resource person po ay si Ma'am Ana Marie Jennifer N. Demetilio. Ayan, yan po ang From Safe Space Community. At sabi nga nila, no, ay merong special rate, no, para sa ano na ito. Kasi for a cause, no. So, syempre, may ano tayo dyan. May kahit papano ay meron tayong konting fees. Pero, very mura lang, no. Kasi ang registration fee para dun sa mga bagong mag-register ay 50 pesos lang. So, para sa more learnings and all, para doon sa mga gusto na makapakinig nyo o makasubaybay nitong webinar for a cause na ito ay maaari lamang po, no, magbayad ng 50 pesos. At para doon sa mga nakabayad na, no, ng 100 pesos na registration fee from the previous na to, no, previous webinar, ay hindi na kailangan mag-register ulit dahil naka-reserve na ang kanilang mga slots para doon sa next sessions. At ang target nila dito ay another 200 participants, at yung lahat ng payments nga, no, dahil nga for a cause itong webinar na ito, ay mapupunta sa kanilang outreach program. Kumbaga, natuto ka na, nakatulong ka pa. Ayun, yun ang peg nito, no? So yan, yung From Scroll to Soul ay gaganapin po, no, December 7, 2025 via Zoom. Pangalawa naman po, from the Philippine Mental Health Association Batangas chapter, dahil kanilang isasagawa ang kanilang ikalawang biannual lecture na pinamagatang Digital Balance, Staying Wired for Positivity, Connection, and Growth, na sinasabi nga nila, no, na isang dynamic and inspiring half-day event na ang layunin ay makapag-empower, no, dun sa mga lalahok upang sila ay makalikha, no, ng healthier, more meaningful, and more mindful digital habits. No, at sa pamagitan ng mga conversations na pangungunahan ng mga eksperto, no, ekspertong speakers ay makapag-offer itong lecture na ito ng practical guidelines o guidance na makatutulong sa ating lahat na manavigate ang online world with clarity, confidence, and compassion. Gaganapin naman po yan sa December 5, 2025, 8 a.m. to 12 noon. Ayan, sa La Force St. Francis de Sales Major Seminary Compound sa Lipa City. Kasi nga, Batangas chapter ito, no? At ang speakers po nila dyan ay si Dr. Michelle S. Alignay, no, ng Raising Digitally, para dun sa topic na Raising Digitally Resilient Kids, at makakasama din dyan, no, si Dr. Ronaldo A. Motilla para naman sa topic na Enhancing Digital Wellbeing with Positive Psychology. Ang registration fee po para dun sa mga members po ng Philippine Mental Health Association ay 800 pesos at para dun sa mga non-members ay 1,000 pesos. Yung pangatlo naman natin, no, na PSA ay galing sa Positive Workplaces, no, na ang webinar po nila ay pinamagatang Work in Every World, Building Resilient Minds Across Industries. Dalawang araw po yan, no, November 26 at November 28. Doon sa November 26 ay makakasama si Ma'am Giselle Miolata para sa topic na The Mindful Hustle, Sustainable Mental Health Habits for Virtual Work. At sa November 28 ay makakasama naman na doon sa webinar si Sir JV Villazor para sa topic na Holding Space, Caring for the Carers. Ayan, so pwedeng mag-register gamit yung link na kanilang provide dun sa mismong posting nga, no, nitong PSA na ito. Pang-apat ay from Positive Psychology dahil meron silang workshop, no, nagaganapin naman sa November 29, 2025 via Zoom. Ayan, so meron silang mga key updates, syempre, dahil kung hindi ako nagkakamali ay live nit, kumbaga ay on-site, no, nila ginagawa to last time. Pero syempre, para dun sa mga malalayo, di ba, paano ba sila makakaparticipate? E di via Zoom. So yan yung mga key updates sila, digital convenience, revised inclusions, magkakaroon sila ng e-certificate, a reduced investment, only 500 pesos lamang, including digital toolkit. Ayan. So, sino ba ang mga makakasama dyan? Sa November 29, 2025 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasama dyan, no, si Dr. Ronaldo A. Motilla din. Ayan. Ang topic niya ay Contextualizing Wellbeing Models for the Workplace. Doon naman sa second part ay makakasama naman dyan, no, si Ma'am Gabriel Jade B. Liamzon para naman sa topic na Purpose in Action, Engaging Teams Through Aligned Vision, Mission, and Values. Paano makaka-register? Siyempre, meron silang yung QR code, no, na pwedeng iscan na pinapakita sa ating mga screens. Meron silang email address para dun sa mga gustong mag-inquire. Siguro, no, yung positivepsychph.sig@gmail.com. Yun nga, tulad na nabanggit natin kanina, no, registration fee of 500 pesos at may kasama na dyan, no, na e-certificate. At para dun sa huli natin, no, panghuling PSA sa araw na ito, ay magagaling sa Dr. Armand Fabella Psychosocial Services. Ayan, open to all with certificates na po. Online isasagawa itong training series Mental Health First Aider. Ayan, ano ba yung mga topics dyan, no? Kasama dyan yung sa mga pag-uusapan, yung psychological first aider training na gaganapin sa December 17, 2025 mula alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. No, araw ng Wednesday po yan, no, araw ng Miyerkules. May ano, sunod-sunod to kasi parang 3 days to, lalaktawan lang yung December 19. So para doon sa December 18, 7 p.m. to 9 p.m. pa rin, Mental Health First Aider Training. Ayan, December 18 po yan. At doon sa December 20, 2025, 7 p.m. to 9 p.m. pa rin, araw ng Sabado, ay Suicide First Aider Training. So ano ba ang mga lalamanin nito, no? Kasama po pala diyan ang resource person po diyan ay si Miss Arian Alvarez Fahutag. Ayan. Dun para po dun sa mga pa-training na yan. So, para dun sa psychological first aider training, sabi nga nila, become a certified psychological first aider and make a difference when it matters most. This hands-on training combines theory and practice to help participants recognize signs of distress, offer appropriate support, and connect individuals to the help they need. Para naman dun sa mental health first aider training, sabi nga nila, equip yourself with the skills to recognize, respond to, and support individuals facing mental health challenges. This seminar workshop provides practical tools and strategies to become an effective mental health first aider in your workplace, school, or community. At para doon naman sa webinar, no, for suicide first aider training, ganito yung kanilang description. Develop the confidence and compassion to support individuals experiencing suicidal thoughts or behaviors. This seminar workshop provides participants with essential knowledge and intervention skills to offer life-saving support and connect people to the help they need. Merong mga fees po yan, 200 pesos each training for undergrad and professionals, 500 pesos naman all three trainings for undergrad and professionals po yan. At tulad ng nabanggit natin kanina, may e-certificates at maaring i-contact para doon sa mga may inquiries ay pumunta lamang doon sa Messenger, no? Messenger ng Dr. Arman Fabella Psychosocial Services. So yun lamang ang ating mga PSAs for today.
10: Thank you, Steph, sa ating mga public service announcement. Naway sa ating mga ka-warm heart dyan na nakikinig at nanonood at interesado, ay makilahok po kayo, no? Kasi yung mga ganitong mga bagay ay napaka-fruitful, no? Marami tayong natututunan. So, bago tayo magpaalam, no? Steph, ay syempre gusto muna nating magpasalamat sa ating mga nakasama sa produksyon, sa ating producer na nagsilbing master control na rin po kay Sir Leo Magpayo at sa ating pong Warcast operator si Justin Osias. Maraming salamat din syempre muli sa ating guest na si Ian Onanad, ang founder po ng Talyaro Healing Center, at syempre sa ating mga ka-warm heart na nakikinig at nanonood ngayon dito sa ating Radyo Pilipinas World Service sa official Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat din po sa ating management, no? And also, syempre, naway sa susunod naming episode ay makanatili rin po kayong nakaantabay, nakasubaybay. At muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
11: At ako naman si Steph Vicente. At ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
3: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pilipinas, pinalalakas ang kakayahan sa larangan ng space science and technology para sa pambansang seguridad, komunikasyon at pagtugon sa kalamidad.
4: Headlines.
3: World Meteorological Organization nagbabala na may malaking posibilidad na mabuo ang El Nino sa mga susunod na buwan.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture pinaigting ang inspeksyon sa mga pampublikong pamilihan para sa pagpapatupad ng 50 pesos kada kilo na price cap sa imported na bigas.
4: Headlines.
3: Kanda ng mga paaralan sa pagsisimula ng klase, pinapalakas ng pinapalakas no collection policy, maigbit na ipatutupad.
4: Headlines.
3: Senate Minority Bloc nanawagan sa majority senators na dumalo sa huling araw ng kanilang sesyon.
4: Headlines.
3: House of Representatives tuluyan ang tinanggal sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Araw po ngayon ng Miyerkules, June 3, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinagtibay ng pamahalaan ang mga akbang upang mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng space science and technology para sa pambansang seguridad, komunikasyon at pagtugon sa kalamidad. Sa 9th na pulong ng Philippine Space Council na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay ang mga programang magpapalawak sa kakayahan ng bansa sa paggamit ng teknolohiyang pangkalawakan kabilang sa mga pangunahing proyekto. Ang Multispectral Unit for Land Assessments o MULA Constellation Program, lalayong maglunsad ng mga satellite na magbibigay ng mataas na kalidad ng datos para sa pagsubaybay sa agrikultura, kagubatan, kapaligiran at mga kalamidad. Pinag-usapan din ang Philippine Sovereign Geostationary Telecommunications Satellite Program, mas mahusay na paggamit ng satellite data ng mga ahensya ng gobyerno at pagpaparakas ng mga protocol laban sa orbital debris o space junk. Ayon pa sa pamahalaan, makakatulong ang mga proyektong ito upang mapabuti ang disaster response, environmental monitoring, digital connectivity at iba pang mahalagang serbisyo para sa mga Pilipino.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipagpapatuloy ng Philippine Space Agency o PhilSA ang pakikipagtulungan nito sa Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA para sa mga programang may kinalaman sa kalawakan at disaster management. Kasunod ito ng paglagda ng dalawang ahensya sa isang joint declaration of interest sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ayon sa PhilSA, nakatuon ang kooperasyon sa paggamit ng Japanese satellite data para sa environmental monitoring at mas mabilis na pagtugon sa mga kalamidad. Matagal nang magkasosyong Pilipinas at Japan sa mga space-related activities. Kabilang dito ang pagdarawas ng Asia-Pacific Regional Space Agency Forum sa Cebu noong 2025. Nakatulong din ang programang Sentinel Asia sa pagtugon sa mga sakuna sa bansa kung saan 20 emergency satellite observation requests ang naitala mula 2024 hanggang 2026 para sa baha, landslide, bagyo, lindol, oil spill at aktibidad ng bulkan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang World Meteorological Organization o WMO na may malaking posibilidad na mabuo ang El Nino sa mga susunod na buwan. Maaring magdulot ito ng mas matinding epekto ng init at pabago-bagong panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa WMO, may 80% na chance ang magsimula ang El Nino sa pagitan ng Hunyo at Agosto, habang may gitsa 90% naman ang posibilidad na magpatuloy ito hanggang Nobyembre. Sinabi naman ni United Nations Secretary General Antonio Gutierrez na maaaring lalo pang palalain ng El Nino ang epekto ng umiinit na klima, kaya dapat itong paghandaan ng mga bansa sa lalong madaling panahon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nagbabala rin ng WMO na maaring magdulot na ang naturang climate phenomenon ng mas matinding tagtuyot, malalakas na pagulan, pagbaha at heat waves sa lupa at karagatan. Dahil dito, iniikayat ng mga ekspertong mga pamahalaan at komunidad na palakasin ang mga early warning system at ang paghahanda upang mabawasan ang pinsala sa buhay, kabuhayan at sa ekonomiya.
7: El Nino is arriving on our doorstep in the coming months with 90% certainty. The world must treat it as the urgent climate warning it is. El Nino conditions will pour fuel on the fire of a warming world. Impacts will hit even harder, travel even further, and cross borders with devastating speed. The only effective response is climate action equal to the crisis. Ending the addiction to fossil fuels, accelerating the shift to renewables, protecting the most vulnerable, and delivering early warning systems for all.
3: The United Nations Secretary General Antonio Gutierrez.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang pag-asa na maaaring magpatuloy ang mataas na heat index sa maraming bahagi ng bansa hanggang kalagitnaan ng Hunyo, kahit nagsimula na ang panahon ng habagat. Ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, posible pa rin maranasan ng matinding init at halumigmig, lalo na sa mga baybayin dagat at mababang lugar sa bansa. Kabilang sa mga lugar na maaaring makaranas ng mataas na heat index ang Daet sa Camarines Norte at Mirac sa Catanduanes dahil sa kombinasyon ng mataas na temperatura at matinding humidity. Bagamat nakakatulong ang habagat at mga pag-ulan upang mabawasan ang init, sinabi ng PAGASA na maaari pa ring umabot sa danger level o 42 hanggang 51 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar. Pinapayuhan naman ang publiko na uminom ng maraming tubig, magsuot ng preskong damit, magdala ng payong at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na tuwing tanghali at hapon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Malawakang operasyon sa paglilinis at pag-alis ng bara sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila ikakasahan. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nakatakdang magpatupad ng malawakang paglilinis sa mga drainage sa Calacang, Maynila na layuning mabawasan ang pagbaha sa buong Metro Manila. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layunin ng hakbang na alisin ang naipong mga basura, magsagawa ng desilting sa mga matitinding nababarang daluyan ng tubig at maibalik ang maayos na daluyan ng tubig sa mga kanal at iba pang drainage channel. Sinabi ni Recto na sa ilalim ng nasabing programa ay gagamit ang pamahalaan ng libo-libong manggagawa sa ilalim ng programang tupad. Dalawang problema ani Recto ang sabay na matutugunan dito, at ito ay ang pagbaha at may kinalaman naman sa kabuhayan. Habang nililinis niya ang mga estero, ilog at drainage systems, ay kasabay nito'y ang pagbibigay ng trabaho sa libo-libong mga Pilipino. Kaunay nito'y pinulong na sa Malacanang ni Recto ang mga opisyal ng DOTR, DPWH, MMDA at DOLE. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Binigding ng Department of Agriculture, DA, ang inspeksyon sa mga pampublikong pamilihan upang tiyakin ang pagsunod sa tinakdang 50 pesos kada kilo na price cap sa imported na bigas. Naglabas ang DA ng mga notice of violation laban sa ilang retailers sa Metro Manila na nagbebenta ng imported rice ng mas mataas sa tinakdang presyo. Ayon kay DA Assistant Secretary Wian Angsley, magpapatuloy ang mga biglang inspection habang nananatiling epektibo ang price ceiling sa imported na bigas. Sa ilalim ng o sa ilang pamilihan, kabilang ang Trabaho Market sa Maynila at Alabang Central Public Market, na huling may mga tindero na nagbebenta ng imported rice sa presyong umabot sa 55 pesos hanggang 60 pesos kada kilo. Ipinatupad ang price cap sa ilalim ng Executive Order No. 118 matapos na iutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pansamantalang pag-control sa presyo ng imported rice upang mapigilan ang hindi makatarungang pagtaas ng presyo at maprotektahan ang mga mamimili.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Magbabayad na ng safeguard duty ang mga imported na semento mula sa China at Indonesia matapos lumagpas sa tinakdang 3% ang bahagi ng kabuuang cement import sa bansa. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, tanging mga bansang may mas mababa sa 3% na bahagi ng kabuuang importasyon ng semento ang hindi sakop ng nasabing buwis. Batay naman sa dato, sumabot sa mahigit sa 6 million metric tons ng imported cement ang dumating sa Pilipinas noong 2025, habang nasa 1.29 million metric tons naman sa unang tatlong buwan ng taong 2026. Nanatiling pinakamalaking supplier ang Vietnam, ngunit tumaas ang bahagi ng China sa 23% at Indonesia sa 8% sa unang quarter ng taong ito. At dahil dito, ipapataw na sa mga cement import mula sa China at Indonesia ang safeguard duty na 14 pesos kada 40 kilos na bag o katumbas ng 349 pesos kada metriko tonelada.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Nagsampan ang kasong Bureau of Customs laban sa isang cargo handler dahil sa pag-abandonan nito sa mahigit sa 36,000 balikbayan boxes. Ayon kay Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Chris Bendijo, kinasuhan nila ang kumpanyang Makati Express Cargo Incorporated sa paglabag sa Customs Modernization Tariff Act. Anya, sa kabila ng pag-revoke ng lisensya na kanilang kumpanya, ay patuloy pa rin ang operasyon nito sa pagpapadala ng balikbayan boxes. Layunin anya ng pagsasampa ng kaso na mabalaan ang ibang mga overseas counterparts ng BOC at cargo companies doon na wag na wag kunin ang serbisyo ng naturang kumpanya. Inasistihan din anya ng BOC ang mga nabiktimang overseas Filipino workers sa pagsasampalang kaso sa National Bureau of Investigation laban sa nasabing cargo company.
9: So tayo po ay nag-file ng ganitong kaso upang mabigyan na rin po ng notice ang ating mga counterparts overseas na huwag na pong payagang magkaroon ng transaksyon ng kumpanyang ito. Ngayon, bukod po dyan, dinulog na rin po natin, no? Tinulungan po natin yung ating mga OFWs sa pagsampa ng kaukulang reklamo sa National Bureau of Investigation. At meron pa rin po sila mga nakabinding pa pong potential na kaso, no? For syndicated estafa or estafa, as the case may be, na iniintay pa po natin yung resolusyon ng National Bureau of Investigation.
3: Samantala, sinabi pa ni Bendijo na nasa mahigit sa 3,000 balikbayan boxes na lamang ang natitira na kailangan pa nilang may padala sa mga nagmamay-ari. Tiniyak naman niya na patuloy ang monitoring nila para may padala na sa mga consignees at pamilya ng mga nagpadalang OFW ang mga natitira pang balikbayan boxes.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Nakaanda ang Office of Civil Defense o OCD para tiyakin ang kaligtasan at seguridad sa pagbabalik eskwela ngayong darating na June 8. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na may 24/7 monitoring silang sinasagawain di lang para sa offline balik eskwela, kundi para na rin bantayan ang epekto ng habagat at iba pang posibleng maging sama ng panahon. Binigyan din ni Castillo na mayroong nakatalagang mga disaster risk reduction and management coordinators sa bawat Department of Education o DepEd school. Kaya dito nakikipag-ugnayan ang mga local DRRM ng OCD at ng mga lokal na pamahalaan. May koordinasyon din anya sila sa DNR Mines and Geosciences Bureau. Ito'y para naman na matukoy ang mga paaralan na nasa lugar na prone sa baha at pagguho ng lupa, lalo na ngayong tag-ulan at habagat season.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tama din po dyan siyempre, no? Yung pagbabantay pa rin lalo nung kung next week ito, no? Dahil habagat season na. So yung mga bantang panganib po, no? Nung pag-ulan at saka pagguho at saka pagbaha, eh meron na. And, ano, we coordinate with itong DENR Mines and Geosciences Bureau para po dun sa listahan ng mga barangay na mga rain-induced landslides at saka landslide-prone areas na natin sa mga school DRRM coordinators po.
3: Si OCD spokesperson Junie Castillo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with
6: Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest.

0: Lalo na sa Pilipinas dahil lalago from hospitality industry natin pati yung mga succeeding at yung mga nakadikit na mga industriya dyan from restaurants to hotels to tour guides. Dito na rin natin mapapalago. Hindi lang sa Metro Manila or NCR, pero napakaganda ng Pilipinas sa labas ng mga urban areas, ng mga syudad, ng mga city. Doon natin mapapakita ang ganda ng both our countries between Vietnam and the Philippines. Very quick employment generation ang tourism.
1: Opo. Pagkatapos na banggit nyo rin, isa sa mga sektor din na palalakasin ay yung digitalization, maging ng mga micro, small, and medium enterprises natin to fully maximize ang mga opportunities ng digital technology, ika nga sa kanilang sektor ng negosyo, Sir Perry.
0: Yan, correct. Alan, digitalization, pag ikokompara natin sa ibang bansa, nakikita namin yung mga lumalagong mga negosyo ay dahil sa e-commerce, nakikita namin. So, ang gusto rin natin is para makalahok ang mga Philippine businesses sa bukod sa Philippine national market o buong bansa, ito lalahok na rin at makikita nila ang oportunidad dito sa ASEAN, sa mga neighborhood natin. At hindi lang, beyond that is sa mundo. Kasi karamihan ng transaction ngayon ay nakikita through internet or through digital means. At ang mga namimili, ang mga naghahanap ng mga produkto o serbisyo, hindi na tumatawag sa telepono. Diyan na sa mga website. Kaya pag wala ka sa e-commerce, napakalaking mawawala alang sa oportunidad na mapapakita ng mga negosyante ang kanilang produkto o serbisyo.
1: Opo. Nako, Sir Perry, dito sa pag-share ng Pilipinas sa ASEAN ngayon 2026, talagang maraming mga memorandum of agreement, memorandum of understanding ang nabubuo tungkol sa pagtutulungan, ano, mas malawak, mas malalim na kooperasyon sa iba't ibang sektor, ha, lalo na sa komersyo. Well, maliban dito nga sa pagbisita pa ni ng pamunuan ng Vietnam dito sa ating bansa, itong nagdaang mga pagpupulong ng mga leaders ng ASEAN na masusundan pa rin sa buwan ng Nobyembre, Sir Perry.
0: Yes, ito the Philippines chairing the ASEAN, the timing is you couldn't get any more better timing than that because last year yung nangyari sa mga tarifa and itong Middle East challenges or crisis or gera dyan sa Middle East and also dito sa ibang lugar, it really brought out dito sa ASEAN and Philippines is the need for energy and food security bukod pa sa supply chain.
1: Opo.
0: Ngayon, pag pinag-uusapan namin dito sa ASEAN, especially pag nagsama-sama na yung 11 na bansa, the 11 countries, it was really evident na tayong magkakatabi na ng mga bansa. Dapat tayong magtulungan to help each other secure and improve significantly the energy position of ASEAN na tayong 11 countries ay dapat magtulungan to ensure na hindi ganun kalaki ang iaasa natin sa enerhiya sa ibang lugar. Dapat sa atin na. And ang maganda doon, we do have the resources to be able to significantly rely on our ASEAN neighbors. Ngayon, doon sa food security,
1: Opo, yan, yan.
0: Ito talaga ang, nako Alan, ito talaga pag nakita natin sa ASEAN,

0: walang rason na hindi dapat 11 countries will be 100% independent from other nations when it comes to food security. And yun ang...
1: Apo, Sir Perry. Naputol na, naputol na. Subukan nga natin kung ma-reconnect ang signal ni Sir Ferdinand Perry Ferrer ng PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. But we understand na bandang 7:30 meron silang activity ngayong umaga. Okay. Pasenyas lang ha. So, okay pa ba o negative na? Mm-mm. Okay. Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Naputol na ang linya ni Sir. Okay, okay, sige. But baka busy na talaga sila ngayong mga sandaling ito. Ika nga. Thank you, Sir Perry, ha? Thank you. PCCI. Ayan, nakabalik, nakabalik. Oo. Sir Perry, thank you, ha? You were saying itong pagtutulungan ng mga bansa sa ASEAN, lalo tigit ngayong Pilipinas ang chair, ay napakalawak ng magiging benepisyo, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong ASEAN region, sir.
0: Yes, pasensya na, apologize, naputol.
1: Opo, opo.
0: I'm speaking here dito sa back with all our members sa North Luzon.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon dito sa ASEAN, napag-uusapan natin, Alan, yung energy and food as top of mind.
1: Mm-hmm.
0: Dito sa ASEAN kasi kung anong mga ganap na nangyari dito sa ibang bansa. Kaya doon tayo sa food security. There is no reason that ASEAN cannot be fully independent dito sa beyond ASEAN. Napakadali sabihin yon. Ngayon, ang gagawin ngayon natin is from theory to implementation. Kaya yung mga bansa tumitingin at magsishare tayo ng mga best practices
1: yun
0: sa iba-ibang bansa.
1: Aha.
0: Kung paano tayo within this region of 11 countries magtutulungan na tayo-tayo ang aasa sa ating sarili to ensure that the 750 or 770 million ASEAN population is secure sa food. Yun ang pinakamahalaga because the food security will also prepare the next generation, the future workers or leaders natin. Basta malusog at the nutrition of our future workers and leaders are doon sa tama.
1: Ayun, at base dito sa mga nabanggit niyo, Sir Perry, at doon sa mga kasunduan, memorandum o memoranda of agreement and understanding na inyong nalagdaan, ang tunog niyo eh, very positive kayo sa industriya ng pagnenegosyo, kalakalan, dito sa atin, sa Pilipinas, mukhang ang inyong projection is very positive, Sir Perry.
0: Yes, ang nakikita natin. Although right now, napakahirap at ang mga negosyante natin.
1: Mm-hmm. Sir Perry, nag-chat-chappy ulit, ha? Ayun, nawala ulit. Okay, let's try it again. Kung wala na. Oh, nakat na lang. Cut na. Oh. Okay. Ongoing na event nila. Sige. Okay. Thank you, ha. Thank you, Sir Ferdinand Perry Ferrer, ang presidente po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Sabayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go! Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
7: Istahan sa sakayan, sa sementeryo at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oy, mga nagtatanong mga kaibigan, kung anong heat index sa kanilang lugar at saka kung uulan-ulan ba sa kanilang lugar. Narito muna ang update direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
6: Radyo Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
9: Magandang umaga po Sir Alan at ganoon din po sa ating mga taga-subaybay. Yung southwest monsoon ay o hanging habagat ay patuloy na nakakaapekto sa northern Luzon, central Luzon at western section ng southern Luzon. Ito ay nagdadala ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Ganoon din naman ay mananatiling maulap pero mas mababa na ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley Region,

0: Binyer Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon, at natitirang bahagi ng Mimaropa. Sa natitirang bahagi ng ating bansa naman, yung mga hindi binanggit ay mas mababa na yung chance ng mga pag-ulan, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms. By the way, meron po tayong minomonitor sa kasalukuyan na low pressure area. Ito po ay huling namataan sa layong 495 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. So yung bagyong Domeng ay lumabas na po ng FAR, pero itong bago na po na ito ay nasa western section ng ating bansa. Posible na ito ay maging isang bagyo by Thursday or Friday. Pero yung chance na maging bagyo ito ay nananatiling mababa pa rin sa kasalukuyan. At yung inaasahan natin na dami ng bagyo for month of June ay 1 to 2. So, nananatili pa rin na zero sa kasalukuyan. At kung maging ganap na bagyo, itong binabanggit natin na low pressure area, ay papangalanan natin ito na Esther. Samantala, patungkol naman dun sa nabanggit ng ating anchor kanina ni Sir Alan, ay patungkol sa heat index, ay meron pa rin pong mga lugar na kung saan ay makakaranas pa rin tayo ng nasa danger level na kategori. At unti-unti ay mas mababawasan na yung mga lugar na nakataas sa danger level habang pumapasok na. By the way, habagat na po ngayon, ang hinihintay na lamang po natin ay yung onset ng rainy season na hindi pa po na-meet yung criteria dahil po dito sa namuong low pressure area na ito. Dahil yung hangin na dapat padiretso sa western section ng ating bansa na dapat ay magpapaulan ay pumupunta po sa sentro nitong low pressure area na ating minomonitor. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Thank you, John Manalo. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Yun, sabi ni John Manalo, habagat season na pero hindi pa officially declared na tag-ulan dahil hindi pa nabimit yung criteria, ika nga. Merong volume of rainfall yun na kailangan in so number of days na kailangan ma-meet para masabing officially tag-ulan na. Okay, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong Wednesday morning. Wednesday na, midweek na. Ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you very much. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Rovan Balilin, Jo Marie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan. para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.